0: ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si Mr. yata ang nagkakabit eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS,
10: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas,
10: Radyo
7: Magazine.
8: 1278 AM.
11: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
7: Radyo Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
14: Mga programang aabangan.
15: Agahan hanggang hapunan.
14: 66 Impormasyon.
16: GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa ulo ng ating mga balita, mga makabagong hakbang para sa mabilis at maayos na sistema sa border management, patuloy na pinalalakas ng Bureau of Immigration na ayon sa Malacañang International Border Management and Technologies Association, kinilala ang pagpapatupad ng bansa ng Advanced Passenger Information System. Para sa detalye, may ulat si Alvin Baltazar.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Patuloy ang ginagawang pagpapalakas ng Bureau of Immigration o BI sa border management ng bansa sa paraang paigtingin ang paggamit ng mga makabagong sistema para sa mas mabilis, maayos at ligtas na immigration process. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, kabilang dito ang Advanced Passenger Information System o APIS, Electronic Gates, Automated Passenger Screening at Airline Data Connectivity. Sa sistema ng APIS na ipapadala ng mga airline company sa immigration ang kailangang impormasyon ng mga pasahero bago pa man dumating ang kanilang flight dahilan para mas maagang nagkakaroon ng background ng mga otoridad sa mga biyahero na malaking tulong sa border security. Samantala, kinilala ng International Border Management and Technologies Association ang implementasyon ng APIS ng Pilipinas. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
3: Alinsunod dito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagbutihin ang mga serbisyo ng gobyerno para sa kaligtasan at ginhawa ng bawat Pilipino.
2: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, RS Doctrine, hindi absolute sa issue ng GenCorp contracts ni Mayor Baste Duterte ayon sa House Prosecution. Para sa detalye, pakinggan natin si Melanie Valdoz Reyes.
1: Radyo Magazine. Report.
4: Iginiit ng House Prosecution Panel na hindi otomatikong magiging sagot o depensa ang tinatawag na Arias Doctrine upang lusutan ang issue ng 19 na kontrata sa pagitan ng pamahalang lungsod ng Davao at ng GenCorp Industry Incorporated. Sinabi ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro na bagamat kinikilala nila ang doktrinang ito, hindi raw ito absolute o lubos na naaangkop sa lahat ng pagkakataon. Ibinaliwanag naman ni House Prosecutor at Bicol Saropartilis Party List Representative Terry Lidon, maaaring ikonsidera ang Arias Doctrine kung napatunayang walang kaalaman ugnayan si Mayor Baste Duterte sa negosyo at mga may-ari ng GenCorp. Dagdag ng mambabatas na kasalalay sa Senate Impeachment Court ang pagsusuri sa mga testimonya kung angkop ba ang Arias Doctrine sa alkalde. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Ridon.
5: That you can make that excuse. You can even say that there is an Arias Doctrine. But ultimately, the question will be, okay Arias Doctrine kung walang intimate relations na na-establish eh. Hindi ba? Okay yun. Kung hindi naman pala kayo magkakasosyo talaga, kasama ng kapatid mo. Eh, hindi ganun yun eh. Hindi po ba? So, I think these are questions that the Senate Impeachment Court ultimately will have to look into and decide on. Kung meron pong bigat, ito pong mga naitala na mga ebidensya.
3: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdoz Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, pagtatalakay sa mga panukalang amyenda sa 2027 National Budget, sisimulan ng Budget Amendments Review Subcommittee ngayong araw. May ulat si Kathleen Forbes.
1: Radyo Magazine. Report.
6: Simula na ngayong araw, October 1, ang pulong ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC para talakayin ang mga panukalang amyenda sa 2027 General Appropriations Bill. Ayon kay Health Secretary General Shere Velicaria Grafil, magsisimula ang BARC proceedings alauna na hapon at ila-livestream sa official platforms ng Kamara. Layunin nitong matiyak ang transparency at mabigyan ng publiko ng direktang access sa deliberasyon sa mga panukalang amendments sa pambansang budget. Sinabi ni Grafil na lahat ng inapubahang amendments ay ilalahad line by line para makita at masubaybayan ng publiko. Sa pamamagitan ng livestream, masusundan din ng media at publiko yung mga talakayan at mga pagbabagong inaprubahan ng subcommittee. Matatandaan na kabilang sa mga ipinatupad na reforma ng Kamara sa budget process ang pagbuwag sa small committee at ipinalit na itong BARC. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Radyo Magazine. Report. Report. Report.

0: At para pa rin sa tuloy-tuloy na balita, Quezon City Health Department nanawagan ng suporta ng mga magulang sa school-based immunization. Pakinggan natin ang ulat ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Magazine. Report.
2: Umaasa ang Quezon City Health Department sa pag-iisa ng mga magulang sa nalalapit na school-based immunization activity sa mga paaralan mula Oktubre hanggang Disyembre ng 2026. Katuwang ng QC Health Department, ang Department of Health at ang Schools Division Office sa pagbibigay ng kadagdagang proteksyon sa mga bata laban sa mga sakit na maaaring maiwasan sa pamamagitan ng bakuna. Target na mabakunahan ang grades 1 to 7 para sa measles, rubella at tetanus, grade 4 naman sa HPV at grade 5 para sa HPV catch-up vaccination. Isasagawa ang program sa lahat ng pampublikong paaralan dito sa Metro Manila, gayon din sa mga pribadong paaralang itinilaga ng mga lokal na pamahalaan para sa bakuna eskwela. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa ating pangwakas na balita, panibagong insidente ng sunog sa barko nirespondihan ng Philippine Coast Guard sa Batangas. Pakinggan natin ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Magazine. Report.
3: Patuloy ang pagtugon ng Philippine Coast Guard o PCG sa sunog na sumiklab sa motor tanker Dindara sa Balayan Distillery Incorporated Port sa Barangay Talisay, Calaca City, Batangas. Ayon sa PCG, nagsimula umano ang sunog sa engine room ng barkong may kargang molasses at 22 tripulante. 20 crew ang ligtas habang 2 ang nasugatan at dinala sa mga paggamutan para sa mga kaukulang lunas. Rumispon din naman ang Bureau of Fire and Protection o BFP, mga lokal na tugboat at iba pang unit ng PCG para sa firefighting, medical assistance at investigasyon. Ipinadala rin sa lugar ang BRP Malapascua para tumulong sa operasyon. Wala namang nakitang apoy sa bridge at superstructure ng barko pero may usok pa rin na namamataan sa nasabing sasakyang pandagat. Patuloy naman ang iniimbisigahan ang naging sanhi ng sunog. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita. Ngayong araw na ito, ang oras, 9 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Ako si Jolimar Acuyong.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Interesting usapan.
7: Hindi heavy.
8: Tugtugang chill.
9: Suave.
10: Learning from home, may hindi boring.
11: Radyo Magazine.
12: 1278 AM.
13: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
17: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
19: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
19: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
12: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
22: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
23: Musta ka, Mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa-health, lifestyle, iba't ibang trending topics, or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
12: sa Radyo Magazine 1278.

0: isang magandang araw po sa ating lahat. Good morning everyone. Kumusta mga mare? Kay patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama po ang inyong lingkod na si Jolimar Acuyong aka Maring Jolie para sa isang oras na kwentuhan at chikahan dito sa Musta Ka Mare. Ang oras po natin, 12 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po ay araw na ng Thursday. Ayan, happy tea mga mare, mga pare. Ngayon nga po ay Huwebes na, no? At ngayon rin po ay napaka-special dahil ipinagdiriwang na nga po natin ang unang araw ng Oktubre. Grabe, napakabilis mga mare, mga pare. October 1 na nga, ano? At ilang araw na nga lang po, ano? Ay mararamdaman na natin muli ang simoy, ano? Ng Pasko, and in just a few months or days, ano? Ay New Year na nga po. Nabibilisan ba kayo mga mare, mga pare? Kasi ako, oo. Ano? Kaya ang bilis rin ng bills, ano? And ang bilis din ng pagtanda natin. Kasi nga, ang bilis ng panahon, ano? So, para po sa kaalaman ng lahat, today is October 1, 2026, araw po ng Huwebes o Thursday. At para po sa tuloy-tuloy na bonding at chikahan, inaanayahan ko kayo na i-like at i-follow ang aming social media pages. I-search lamang po ang At Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok, and YouTube. Again, ang username po natin ay At Radyo Magazine. At kung meron po kayong gustong ipadalang mensahe o liham, hindi lamang dito sa MKM, kundi sa buong istasyon, ay pwedeng-pwede rin po sa pamagitan ng ating email address na radyomagazine@gmail.com. And of course, aside from our social media pages, ay tuloy-tuloy nyo nga po kaming masusubaybayan sa pamagitan po ng PBS Receiver app. What is PBS Receiver? Ito po ay mobile application kung saan ninyong mapapakinggan hindi lamang ang central stations, gayon din ang provincial stations under the Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services o PBS-BBS. And ito po ano ay downloadable for free. Libre lamang po ito sa Google Play kung kayo ay Android user, and sa App Store naman po kung kayo ay Apple or iOS user. So bukod po sa inyong mga talapihitan, sa inyong mga radyo, ay kasabayan nga po tayong napapakinggan dito sa PBS Receiver app. And of course, bukod po dyan, ano, ay may Facebook and YouTube live streaming din po tayo. Kaya tutok na po ano, dito sa Radyo Magazine. At para naman sa mga mahilig magbasa na mga kumare at kumpare natin, gusto ko rin po kayong anayahan, ano, na bisitahin at magbasa-basa sa ating website, ano. Visit our website. I-type nyo lang po ano ang radyopilipinos.ph/radyomagazine. So lahat po ng mga articles na isinulat, hindi lamang ng inyong lingkod, gayon din ng mga kasamahan po natin dito ano sa Radyo Magazine, ay pwedeng-pwede nyo pong mabasa dahil tayo nga ano ang The General Information Station, ano. So dito po ay makikita ninyo ano ba yung mga trending, viral stories, mga feature stories, light stories, ano, tungkol man yan sa education, women empowerment, tourism, culture, arts, environment, entertainment, anything under the sun actually mga mare, mga pare, ay pwedeng-pwede nyo pong mabasa dito sa ating website. So manatiling updated, ano, sa pamagitan nga po ng ating website na radyopilipinos.ph/radyomagazine. Again, visit our website po ano para po mas marami kayong matutunan at mabasa ano sa kung ano-ano ba 'yung mga kaganapan sa iba't ibang panig ng bansa.
1: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
0: Ang oras natin, 16 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. At ngayon nga po ay dadako na rin tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa. Ito nga po ay ang Dear Mare, kung saan binabasa po natin ang liha mula sa ating Mare community. And siguro bago ko basahin mga Mare, mga Pare, gusto ko lang din gamitin ang pagkakataong ito na anyayahan kayo na magpadala po sa atin ng letter ng liha man. Kung meron kayong gustong hinging tips or advice, or if you could just simply share your stories, pwedeng-pwede po dito sa ating programa. Isa nyo lang po kanina dun sa mga nabanggit kong social media pages, ang ating username ay @radiomagazine. Or pwede rin, kung gusto ninyo anonymous, ayaw ninyo magpakilala, pwedeng-pwede sa email po natin na radiomagazine@gmail.com. So welcome po ito sa lahat ng mga kumare at kumpare natin. Pwedeng-pwede po kayong mag-send sa atin na tungkol pa man po saan yan ay pwedeng-pwede. Yan man ay nakakatuwa, nakakalungkot, nakakakilig, nakakatakot. Pwedeng-pwede rin. Anything under the sun, sabi nga natin. And with that, hindi ko na po patatagilin pa at babasahin ko na ang liham na ipinadala sa atin for today.

Dear Mare, magandang araw. Ako nga pala si Rica Caperez, 27 mula lang sa Quezon City. May guilt akong matagal ko nang dala tungkol sa lola ko. Kami ang magkasama sa bahay noong bata pa ako. At siya talaga ang isa sa mga pinaka-close sa akin. Siya ang naghahatid sa akin sa school, naghahanda ng pagkain ko, at lagi kong kausap kapag may problema ako. Pero ngayong may trabaho na ako at may sarili na ang mga pinagkakaabalahan, hindi na kami ganoon kadalas magkakwentuhan. Minsan, pag-uwi ko, pagod na ako. Kapag tinatawag niya ako para makipagkwentuhan, sinasabi ko na lang na mamaya na po, la. Pero minsan, nauuwi sa kinabukasan na. Tapos, maulit na naman. Recently, napansin kong mas madalas na siyang matulog at hindi na rin siya kasing lakas tulad dati. Doon ako napaisip na baka dumating ang panahon na hahanapin ko ang mga kwentuhan namin, pero wala na akong pagkakataong balikan yon. Gusto ko namang bumawi at mas bigyan siya ng oras, Maring Jolie. Pero hindi ko rin naman pwedeng iwan ng trabaho at mga responsibilidad ko. Ayokong dumating sa point na puro guilt na lang ang maramdaman ko. Paano ko ba mababalansi ang buhay ko ngayong habang sinisigurado kong hindi ko makakalimutang pahalagahan at makasama ang mga tao matagal nang nandyan para sa akin? Yun lamang, salamat Maring Jolie. Lubos na gumagalang, Rica Caperez.

0: maraming maraming salamat po ano kay Maring Rica na nagbahagi sa atin ng liham. Thank you so much, of course. Unang-una sa lahat, Maring Rica, no, sa pagbahagi nitong kwento mo sa amin. Thank you. Thank you for sharing that, ano. And siguro parang napakahalaga talaga, ano, na isipin natin mga mare, mga pare, yung mga taong nariyan para sa atin, especially yung mga madalas, ano, na minsan na etsupwera na natin, diba? Yun nga po, ano, dahil busy tayo masyado sa trabaho, sa relasyon, sa friendship, at sa iba pang bagay, minsan may mga nakakalimutan tayong mga taong mahalaga na nandiyan na para sa atin, ano. And kanina nga mga mare, mga pare, 'di ba nabanggit ko na today is a very special day, October 1, ano, dahil alam niyo ba na ipinagdiriwang po natin, ano, kaugnay ng ating liham na natanggap, ano, mula kay Maring Rica. Today po ay ipinagdiriwang natin ng International Day of Older Person. So, ibig sabihin, ano, para sa mga lola, lolo, nanay, tatay, tita, tito, o sino mang mga nakatatanda sa atin na mahalaga sa atin, di ba? Of course, ay sila. This is their time to shine. Pero, gusto ko lang ginisingit, mga mare, mga pare, ano, na today, it's not only about the International Day of Older Persons, dahil today po ay pinagdiriwang din, ano, ng ating kasamahan na si Teacher Cha, ang kanyang yang karawan. Happy, happy birthday po, ano, kay Teacher Charmaine Cristobal.
1: Happy birthday!
0: Ayan. Good morning, ano. So, good morning and a happy, happy birthday if you're listening right now, Teacher Cha. Happy, happy birthday sa'yo, ano. Sana ay happy ka today, ano. Healthy and safe wherever you are. Ano. And of course, yun nga po, ano, for sure kasama yung mga chikiting ni Teacher Cha, ano, nandyan sina Ibyang, ano, and of course yung kanyang kambal. So sana happy, ano, ang maging karoon mo today, Teacher Cha. Again, happy, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Alright, and going back, ayun nga mga mare, mga pare, ano, sa ating diskusyon, syempre, may mga ilang mare tips din tayo para nga po, ano, mabigyang, paano ba natin mas mabibigyang halaga yung mga nakatatanda, ano, na mahal natin sa buhay. Well, if you could just tell them, I love you, ano, so sometimes sasabihin natin, madali lang yung sabihin, pero in reality, mahirap yung gawin. Diba? Kasi hindi naman lahat ay very vocal. But here are some of the tips, ano, na pwede nating ibigay or pwede nating sabihin sa mga kumare at kumpare natin this morning, ano, para nga po, ano, sa pagdiriwang ng International Day of Older Persons. Para rin, of course, kay Maring Rica, ano, na may dilema nga dito tungkol sa paano niya ba mas mabibigyang halaga ang kanyang lola na kasama niya, ano, simula noong bata pa siya up until now. Ano, nakakasad, nakakasad pag ganun, eh, diba? Kasi minsan, yun nga, again, I would use the term na itchapuera. Parang ganoon, di ba? Parang sometimes nane-neglect natin sila kasi may mga pagkakataon, di ba? Aminin nyo, mga mare, mga pare, halimbawa, yung mga payo ni Lola na dati akala natin paulit-ulit lang, di ba? Minsan na sasabihin mo, Lola, sinabi mo na yan. O di naman kaya yung mga kwento ni Lolo na ilang beses na nating narinig pero pinapakinggan pa rin naman natin, di ba? So, yun po, ano, yung mga simpleng tanong nila tulad ng kumain ka na ba? Kumusta ka na, apo? Mag-ingat ka? Diba? Parang ordinaryo na lang pag pinapakinggan natin. Pero ngayon, alam natin, ano, na paraan nila yon para ipakita yung pag-aalaga at pagmamahal nila para sa atin. And now, it's time to give back. Ano? Sana hindi lang ngayong araw na ito na ipinagdiriwang natin ang International Day of Older Persons, mga mare, mga pare. Ano? Sana palagi. Ano? Sabi nga nila, always, ano? Palagi sana. And sisimulan ko na nga po ang Mari tip number one. Of course, unang-una sa lahat, maglaan po ng kahit kakaunting oras. So, hindi naman po kailangan yung isang buong araw ninyo, yung ilaan ninyo para sa mga lola, lolo, o sino mang nakatatanda sa buhay ninyo na mahalaga para sa inyo. Kahit na 10 to 15 minutes, I guess, mga mare, mga pare, na kwentuhan o simpleng pagsabay sa pagkain, di ba? Ayan, napaka malaking bagay na po noon, ano? So, if you could just tell your lola, lolo, or kung sino man, ano, na mas matatanda sa inyo, la, sabay na ho tayo kumain. Lo, tara ho dito, magkwentuhan naman tayo. Namimiss ko na, no? Chikahan natin. I guess, diba, yung mga maliliit na bagay or gestures na tulad nun ay makapagbibigay saya at sigla sa kanilang mga puso. And of course, ito, napakasimple lang nito, mga mare, mga pare. Pero sometimes, nalilimutan natin, ano? Kamustahin po natin sila. Ano? Hindi lang ho kapag may kailangan, of course. Ano? Let's ask our lolo, lola, mamita, ano? Papito, ano pa bang tawag niyo? Ano? Lola, lola ma, ano? Or lolo, lolo daddy, diba? Minsan may mga ganyan pang term. So, let's ask them, kumusta po kayo today? La, kumusta po kayo today? Lo, ano? Diba? Kasi napaka-simple ng mga salitang yun, pero napakalaki ng impact, ano? And I guess, diba, that can go a long way. Kasi you can start with that simple question and then doon na magsisimula yung conversation ninyo. Diba? Sometimes kasi we're so awkward na hindi naman natin alam paano sisimulan yung pakikipag-usap sa isang tao. Ano? Edi, simulan mo sa simpleng kumusta lang. And then that I guess that would start the conversation and doon na. Diba? Magsisimula na malalaman nyo na kung ano bang pinagkakabalahan ng isa't isa. Maybe your lola would tell, ay, apo, these days, ano, nagagantsilyo ako, natutuwa ako sa paggagantsilyo. Diba? Yung mga ganyan. Umalay mo ikaw, diba? Especially yung mga kabataan these days, diba? May mga side quests silang tinatawag. Ano, the Gen Z, we are, ano, we are having this thing called side quests. Kumbaga, parang yung mga extracurricular activities sa life natin aside from working, diba? So, may mga times na itulad nun, paggagantsilyo, for example. So, instead na mag-ask ka from someone else, instead na maghanap ka ng community or maybe ng magbabayad ka pa for the training and all, edi why not kay lola mo na lang i-ask? O diba, at least nakapag-bonding pa kayo ni lola and natulungan mo pa siya. Or maybe ay napasaya mo pa yung kanyang puso. Or maybe, for example, kay lolo naman. Ano? Si lolo, ano bang usually ginagawa ng mga lolo natin? Yung iba, diba? Yung mga lolo na hindi pa rin mapakali hanggang ngayon, ano, na gusto maging busy sa buhay, kung ano-anong ginagawa pag kakarpentero or maybe gardening, diba? I guess ang saya, napakasaya na yung mga maliliit na bagay na yun, we can use that ano, to bond with them and to make them feel na lola, ano, kayo po ay you are still seen, you are still loved, ano, na, kayo po ay mahal pa rin namin, ano, kayo po ay nakikita pa rin namin, existing pa rin ho kayo sa buhay namin. So I guess yung mga maliliit na bagay na yun, we can start, ano, para, we can start with those para po mas maipakita natin yung pagpapahalaga natin para sa kanila. And of course, bukod po sa kamustahan, ano, syempre, ito rin ay napakadali lang gawin, mga mare, mga pare, kay Maring Rica na ating letter sender, ano? Makinig po tayo sa kwento nila. Kahit na ho narinig na natin before. Ano, minsan may mga pagkakataon na yung mga kwento nga nila, diba? Parang, narinig mo na before, 'di ba? Malay mo naman may bagong detail kang matuklasan, ano? Parang isipin mo, parang kinakwento mo na 'yan, lo, pero may bagong detail kang binanggit sa akin. So I guess pwede na 'yon. Ano? So minsan gusto lang nila talaga nilang may makinig. And dahil nga siguro sa katandaan or may edad na sila, sometimes hindi naman nila naaalala na nakwento na pala nila sa atin, 'di ba? I guess it would help, 'di ba? Kasi at least 'di ba na babalikan nila yung mga memories, yung mga masasayang memories na mayroon sila in the past. And natutuwa sila, masaya silang ikwento or ibahagi yun sa iyo. Diba? Sino bang hindi magiging thankful pagka ganun yung nangyari? I guess, diba, nakakataba ng puso pagka sina lolo, sina lola, patuloy na nagkikwento sa iyo sa mga nangyari sa kanya noon. Ano? So, makinig lang tayo. Makinig tayo. Maybe we can also engage, ano? Makipag-engage tayo doon sa conversation. Kasi malay mo nga, narinig mo na. Hindi, kung gusto mo na ibang detalye, ask them. Diba? Kung yung mga details na maybe hindi mo pa, or hindi mo alam, or hindi ka pa nalilinawan, you can always ask, ano, and listen to them. And of course, ito rin mga mare, mga pare, reminder ito ano, para sa ating lahat. Isama po natin sila sa mga simpleng ganap lang sa buhay natin. For example, pag mag-grocery tayo, ano, or pagkakain sa labas. Even ngayon, 'di ba, bukod sa running, bukod sa jogging, ang isa sa mga uso rin talaga ang walking na tinatawag. Pag naglalakad lang kayo outside, 'di ba? Or pag manonood ng mga favorite shows or even kahit tambay nga sa bahay eh. Tambay lang nga ni, di ba? So, isama po natin sila, ano, kasi bonding is bonding. So, napakahalaga ho na they are still included sa lahat ng mga bagay na ginagawa natin. Kasi yun ang nakakalungkot, mga mare, mga pare. Some people would think, ay, mabagal na kumilos si Lola, eh. Mabagal na kumilos si Lolo. Dito na lang sa bahay siguro. Kasi hassle pa. Di ba? May ganyan. May ganyang thinking tayo. But again, mga mare, mga pare, they are our loved ones, ano? Mahalaga sila sa buhay natin. Huwag natin sila kalimutan, ano? Kailangan included pa rin sila sa lahat ng bagay, sa lahat ng plano na mayroon tayo sa buhay. So, nandun yun. Ikaw rin, mare, pare, darating sa puntong tatanda ka rin. Tatanda tayong lahat, ano? Darating sa puntong babagal tayong kumilos, ano? Darating sa puntong mahihirapan na tayo sa paggalaw natin. So, isipin mo, imagine that, ano, if yung mga people around you would tell, ay, mabagal na tong kumilos, huwag na natin isama, di ba? That hurts, ano, that would hurt. Kaya, again, pahalagahan po natin, ano, sina lolo at lola, and include natin sila kahit sa mga simpleng ganap lang, sa mga maliliit na bagay na akala natin normal lang for us, di ba? Tulad nga, halimbawa, na pag-grocery, let's include them, ano, para at least man lang makakita sila ng new environment, makapag-kilos-kilos sila. Again, pero of course, if kaya pa physically. Ano, kasi minsan may mga pagkakataon na hindi din naman talaga na kaya ni na lolo at lola. Siyempre, huwag din natin pipilitin. Ano, health-wise, diba? If kaya naman, pero if kaya nila, again, we can ask them, lo, tara, grocery tayo. Ano, malapit lang, dyan lang tayo sa kanto. Ano, minsan may mga mini groceries lang na tulad nun, diba? Or kung gusto nyo, sa mga mall, para after nyo grocery, kain kayo, di ba? Mailabas nyo man lang, paminsan-minsan, sina lolo at lola. And ito po, kaugnay ito doon sa tinanong natin, ay sa sinabi natin kanina, na isa sa mga mare tip natin na makinig sa mga kwento nila. Of course, we should also ask them, matuto tayo magtanong tungkol sa past nila. So, for example, yung mga childhood stories nila, ano ba yung first job nila? Even love story, di ba? Yan ang pinaka minsan, ang gustong-gustong ikwento, balik-balikan sa atin na lolo at lola. Ano ba yung pangarap nila noon? Ang dami pong kwento na baka hindi pa natin naririnig, ano? So, iwasan natin yung mindset, ay, nakwento na ni lolo yan, nakwento na ni lola yan. Malay mo, may iba pang details, may iba pang istorya, ano? What's the reason? Ano, kasi mga mare, mga pare, 'di ba? Pagka sabi nga nila, 'di ba, pag tumatanda, rumurupok na raw ang utak. Quote and quote, ano? Sabi daw nila. Pero basically and scientifically that is proven, 'di ba? Totoo. So, syempre, pagka nag-ask tayo ng mga questions sa kanila, ano ba yung mga nakaraan nila, kwento nila no, mga nakaraan, ano? I guess that would help them na mag-work yung utak nila kahit papaano. So, isa 'yon sa mga magaganda magandang paraan, di ba? Para at least nag-exercise pa rin yung brain nila, yung brain cells nila. At least may mga pagkakataon na napapaisip pa rin sila. So, I guess napakaganda na hindi lang yung mga lolo at lola ay nag-exercise physically, di ba? Even yung brains kailangan natin. Kasi pag tumatanda, hindi ho ba prone na nga, for example, sa mga sakit tulad ng Alzheimer's disease, ano? Or iba pang neurological disorder or disease na maaring yun nga makaapekto po sa kanilang utak. So napakahalaga po ano na we should still ask them. Tanungin po natin sila sa mga bagay-bagay. Malay nyo nga ano again ay may mga questions or may mga aral pa tayong matututunan sa kanila. Of course, ano, ay huwag po nating hintayin nang magkaroon ng special occasion bago pa natin sila i-include. And ganun din, ano, let's respect their independence. Kasi ho, ang pagtanda ay hindi ibig sabihin na kailangan na nilang mawalan ng boses o kakayahang magdesisyon para sa sarili. Minsan may mga ganito, ano? So, lalo na sa pamilyang Pilipino, di ba? Especially sa mga extended families. Sometimes, pagka may edad na yung kinakausap natin, well, ito yung setup na meron ng pamilya, meron ng nanay, tatay, may sarili ng pamilya, at nandyan na lang sina lolo at lola. Sometimes nasa-set aside sila. Diba? Minsan, hindi na naririnig yung opinion nila kasi yung pinaka-desisyon nasa head of the family na nga, which is si tatay na at si nanay. Diba? So sometimes, hindi na natin napapakinggan ano ba yung opinion nila. Pero hindi po ganun yun. Ano? So still, again, let's should include them sa lahat ng bagay, sa lahat ng mga plano natin kasi kailangan po ay mapakinggan pa rin natin sila. Kailangan ay malaman pa natin yung kanilang opinion. At higit sa lahat, last but not least, mga mare, mga pare, ano, be present. Minsan, hindi naman po gifts o yung mga grand gestures ang kailangan. Yung mararamdaman lang nila na nandyan tayo, diba? Yung presence natin para sa kanila ay sapat na. So, reminder, mga mare, mga pare, especially today is International Day for International Day of Older Persons, ano? Mahalagang reminder po na habang may pagkakataon pa, ano, ay maglaan po tayo ng oras para sa kanila. Kasi ang memories po na ginagawa natin ngayon, sila rin yung magiging kwentong babalikan natin someday, ano? So, again, mga mare, mga pare, kung ngayon, right now, ano, kasama ninyo ang inyong mga lolo, lola, mga nakatatanda sa inyo, magplano na kayo. Ano bang gagawin niyo later? Maybe ang mga simple lang. Ano, kumain kayo sabay-sabay mamayang gabi, ano, mamayang dinner, or ilabas nyo sina lolo at lola tomorrow, Friday, diba? So, napakaraming pwedeng gawin, ano, napakaraming pwedeng pagplanuhan na kasama sina lolo at lola. Alright, ayan, sana maring Rika, ano, ay makatulong itong mga ilan sa mga tips na nabanggit natin. And of course, hindi lang kay maring Rika, gayon din sa mga kumare at kumpare nating nakatutok this morning. Ang oras natin, 9:39 in the morning. Magbabalik po tayo makalipas naman ang ilang mga paalala.
2: Tara't magkamustahan na sa Musta Ka Mare sa Radyo Magazine 1278.
3: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
4: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
3: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
4: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
3: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
4: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
3: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
4: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
3: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
5: This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
6: Huwag i-click ang link.
5: Ipagbigay alam agad sa NTC website, ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wise na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Pilipinas.
10: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
9: from PBS,
7: Presidential Broadcast Service,
9: and Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas.
13: Tamang impormasyon.
14: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan.
13: Kabataan, kasama sa usapan.
1: RG
9: Radyo Magazine 1278.
15: Uy, Mare, alam mo na ba ang latest?
16: Wow, updated yan!
2: Musta ka, Mare?
17: Sa Radyo Magazine 1278.
0: At tayo pa nagbabalik sa programang Musta Ka, Mare. Ang oras po natin, 42 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga. Kayo pa'y patuloy na nakikinig sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama pa rin ang inyong lingkod na si Jolie Mar. Ako yung aka Maring Jolie. And as we continue, ayan, dadako na nga rin po tayo sa isa sa mga segmento ng ating programa, ang Mare Asks, kung saan inaalam po natin ang pulso ng ating komunidad sa pamagitan ng poll question sa Facebook. And speaking of poll, ano nga ba ang katanungan natin for today? So, inalam po natin ano, sa mga kumare at kumpare natin, anong life lesson ang natutunan mo sa isang nakatatanda? Dahil ngayon nga po, October 1, ay International Day of Older Persons. Ayan, ano? Ay inalam natin sa mga kumare at kumpare natin kung ano ba yung siguro pinakatumatak sa kanilang life lesson. Ano? Marami actually, pero of course, we have limited ano reactions.

yung pagpapahalaga sa pamilya. So ito po ay tally, ano? Tally ito ng ating Facebook poll result sa Facebook page natin, yung main, ano? And at the same time dito sa ating Facebook group na Mari Community. So ito po ay ang ating tally or yung pinagsamang number of reactions, ano? Sa ating post po. And ang pinaka maraming boto nga po, ano? Ay itong Care React o yung iba pa. And speaking of iba pa, ano pa ba yung ibang opinion ng mga kumare at kumpare natin? Uunahin na nga po natin dito, ano? Actually, ito ang naging isang komento natin mula kay paring Sean Kyle Flores. Sabi niya, "The most valuable lessons I learned from my elders is to be faithful, honest, and respectful. Nowadays, the youth have forgotten the importance of good discipline and manners when communicating with others, especially with elders. No matter how difficult the situation is, respect should never be forgotten." Totoo, ano, 100% agree with you. Pareng Sean, ano, I guess isa rin ito sa mga dapat talaga nating ipunto, lalong-lalo na sa mga kabataan, ano, ang pagrespeto sa mga nakatatanda. Especially yung mga kinagawian natin noon na sana magpahanggang ngayon ay gawin pa rin natin, di ba? Yung simpleng pagmamano, ano, di ba? That is how we can show our respect sa isang elderly. Pagmamano, di ba? Regardless kung ito man ay kamag-anak, ano, ito ay isang family friend, ito ay isang kaibigan ni nanay mo, di ba? Pagmamano talaga ang isa sa mga paraan para mapakita natin. Kasi nakakalungkot, di ba? Minsan, ang nangyayari na lang ay tango na lang. Para hello, ba't mo naman tatanguan mo lang ano ang isang nakatatanda? It's a no-no, 'di ba? Eh mas ma okay pa sana kung kahit pa paano nagbaw yung ulo natin, 'di ba? Eh, mas minsan hindi balik tango na lang ganun. Ay, tropa, hindi ho ganoon ano. So pagmamano, 'di ba? Ang number one. Paano pa ba natin may papakita yung respeto, ano? Syempre yung po at opo, napakahalaga po niyan, ano? Especially sa mga nakatatanda. Huwag ho nating kakalimutan. Minsan yun nga, kasi sobrang comfortable na natin. Minsan kasi, di ba, very chill lang sina lolo at lola. Parang ang nagiging turing natin sa kanila ay, well, parang ka-age mo na lang din. Pero hindi ho. In reality, di ba, mas marami na silang pinagdaanan sa buhay, mas marami na silang natutunan na pwede ipasa sa atin. So, always yun. Hindi dapat mawala yung po and opo. Di ba? Yung mga simpleng bagay na sabi nga nila, di ba, it speaks very Filipino. 'Di ba? So sana hindi 'yun mawala sa atin, mga mare, mga pare. Ituruhin natin, ano, especially sa mga kabataan these days, na 'wag makalimot. Ano, 'wag natin alisin yung kulturang Pilipino, yung tradisyon ng mga Pilipino na tulad ng mga sabi natin, simpleng bagay, maliliit na bagay, ano, eh, ba't hindi natin magawa? 'Di ba? So hopefully ay patuloy natin itong ma-practice, ano? Hindi lang yung po at opo, hindi lang yung pagmamano, gayon din, ano, ang pagrespeto, in general, pagrespeto sa mga nakatatanda. Alright, ayan, thank you so much sa ating commenter na si paring Sean Kyle Flores. And of course, gusto ko rin magpasalamat sa mga kumare at kumpare natin na bumoto po, ano, dito sa ating poll question of the day. And siguro bago natin na putulin ang programa, pansamantalang putulin, gusto lang din batiin ng ilan sa mga nakatutok sa atin sa ating pong live streaming. Syempre nandyan si Mama Maria Lourdes Acuyong. Sabi niya, mapagpalang umaga sa unang araw ng buwan ng Oktubre, Maring Jules, in Radyo Magazine with Triple Hearts. Nandiyan din si paring Romel Livid. Sabi niya, mapagpalang October po sa Radyo Magazine kay Maring Julie and sa ating lahat. Ayan, good morning po, ano, sa lahat ng mga nakatutok sa atin. Baka may mga na-miss pa kung iba, ano, mga hindi ako nakita. Pero ito po, ano, ang ating nakikita ngayon dito sa live stream. Good morning po sa inyo, ano. Wow, very mapagpalang unang araw ng October natin, ano. Blessed

0: Last of the October, sana ito, ano, para sa ating lahat. Sana yung goals natin ay matupad. Kasi, well, sabi nila, pag October 1st, or hindi, first in general, one, yung number one, diba? Parang start of something new yun. So, sana, hopefully, ano, ay tuloy-tuloy yung mga pagpapala, yung blessings na ma-receive natin, ano? Kasi nag-uumapaw pa lang dito sa mga komentong nakikita natin, ano? Nag-uumapaw na yung pagpapala. So, hopefully, ayan, mga mare, mga pare, ano, ay magkaroon tayo ng isang masayang Oktubre, isang buong buwan na Oktubre hanggang, actually, hindi sa matapos ang taon, at hanggang ano, sa pagbubukas ng panibagong taon. Alright, eksaktong 10 minuto na lamang po bago mag-alas G's ng umaga. At sa pagkakataon pong ito, ayan, siguro tuloy-tuloy na rin po natin, ano? Ay bigyang daan lamang po natin ng ilang mga paalala o balita upang alamin ang mga kaganapan sa iba't ibang panigan ng bansa. Una-una na nga po rito, top performer sa mga barangay sa Nueva Ecija, kinilala ng DILG sa 2026 Barangay Environmental Compliance Audit. Mula po sa Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Leslie Gemino.
1: Radyo Magazine Report.
2: Kinilala at pinarangalan ng DILG Nueva Ecija ang mga nangungunang barangay sa buong lalawigan na nagpakita ng natatanging husay sa pangalaga sa kalikasan. Ito ay kaugnay ng ginarap na 2026 Barangay Environmental Compliance Audit Awarding Ceremony na sa Governor's Hall, Cabanatuan City. Nanguna sa city category bilang provincial top performer, Barangay Pagas ng Cabanatuan City at pumangalawang Barangay Caimito ng Palayan City. Para naman sa municipality category, hinirang na provincial top performer ang Barangay Pesa ng Bungabon, sinundan ng Barangay Santa Monica Rizal, Barangay Ilog Baliwag Quezon, Barangay Bosque Llanera, Barangay San Cristobal Licab at pang-anim Barangay Dimasalang Norte, Talavera. Pinahunahan ni DILG Nueva Ecija Provincial Director Attorney Ofelio Taktak Jr. ang paggawad ng parangal. Sa kanya mensahe, binigyan din ni Director Taktak ang mahalagang papel ng mga barangay sa pagpapatupad ng mga pulisiyang pang kapaligiran at ang tuloy-tuloy na pagiging responsable sa kalikasan sa antas ng komunidad. Kasama sa naturang kaganapan ng mga kinatawan mula sa DENR Penro, PGNRO, mga city at municipal environment officers, gayon din ang mga punong barangay, konsel ng kalikasan at barangay secretary. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Gemino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine Report.
0: At sa iba pang balita, ayan, mula norte, dumako naman po tayo, ano, sa timog, katimugang bahagi ng bansa. DTI Regional Office 10 at Provincial Field Offices pangunahan ang pagdiriwang ng Consumer Welfare Month 2026 ngayong buwan ng Oktubre. Mula naman po sa Radyo Pilipinas Iligan City, may ulat si Dandy Macarambon.
1: Radyo Magazine Report.
3: Pangungunahan ng Department of Trade and Industry 10 Northern Mindanao, kalahok ang iba't ibang provincial field office ang Consumer Welfare Month 2026 ngayong buwan ng Oktubre 66 sa mga aktibidad na kahalera pagkikinabangan ng publiko. Sa DTI Regional Office, kabilang sa mga aktibidad ay ang mangrove o bakawan planting, Consumer Welfare Month Fun Run, Diskwento Caravan, Regional Quiz Bowl, Regional Bagwis Awarding at Consumer Welfare Month Trivia Night. Sa limang probinsya ng rehiyon, may kani-kanila ring mga aktibidad. May pa Smart Consumer Challenge at Lectures, may Provincial Quiz Bowl, Provincial Diskwento Caravan at aktibong partisipasyon ng kani-kanilang Local Price Coordinating Council at pinaigting na ugnayan at kolaborasyon sa mga local partners. Ang mga aktibidad ay nakaangkla sa tema ngayong taon, Safe Products, Confident Consumers. Binibigyang diin ang kahalagahan ng mga ligtas sa produkto, pinalakas na regulatory standards, epektibong pagpapatupad ng mga regulasyon at pamantayan at pinalawak na kamalayan ng mga konsumante o mamimili at ng mga mangangalakal. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine Report.
0: Alright, Marami salamat po sa ating mga kasamahan na sina Ms. Leslie Jimeno at Ms. Dandy Macarambon. And of course, thank you so much din po ano, sa lahat ng mga nakinig, nanood at tumutok dito sa ating programa. Thank you rin po ano, sa mga nakasama natin sa Master Control, sa engineering team na sinamaring Mersho Malimban, Sam Reyes, Sir Julius Ungab, Camilo Mali, Rona Esperanza, and of course, sa Marulas Transmitter. And gusto ko lang din pong batiin, ano, kasama po natin live na live dito sa studio, ano, ang atin pong mga kasamahan mula Cultural Center of the Philippines, mula po sa CCP. Ano, abangan po natin ang kanilang programa. Pilot episode na po nila this coming October 10, ano, ito po ay tanghalan on air. Ayan. Let's welcome ano, ang tanghalan on air. Tutukan po natin ito every Saturday ng 2 to 3 ng hapon or ng tanghali. Ano. Again, tanghalan on air. Ito po ay handog sa atin ng Cultural Center of the Philippines o ng CCP. Start na po this October 10. And again, gusto ko lang din pong batiin ang atin pong kasamahan na si Teacher Charmaine Cristobal ng isang happy birthday.
4: Happy birthday!
0: At susunod na po ang programa Pasyo Pinas kasama si Hazel Esguera and si Mama Rosebel din. Ay yes, tama. Ano, happy birthday kay Mama Rosebel Rosero.
4: Happy birthday!
0: Ayan, ang Mother B ni Frenny Mary Rose Rosero. Ano, na mama ko din. Si Mama lang kay Mama. Happy birthday po, Mama Rosebel. Muli mga mare, mga pare, ako si Jolie Maracuyong aka Maring Jolie na makasama ninyo from Monday to Friday 9 o'clock until 10 o'clock in the morning. And just like Maring Jolie, always be jolly, always be happy. Magandang araw everyone!
5: Mare, anong latest? Nabalitaan mo na ba?
6: Musta ka mare? Para sa sari-saring chika, light na usapan at kwentuhang may sense. Mapa health, lifestyle, iba't ibang trending topics or kahit anong ganap mo sa life. Magkumustahan na
7: sa Radyo Magazine 1278.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
20: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas,
21: Radyo
20: Magazine,
22: 1278 AM.
16: This is a public service announcement.
23: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. first aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Magazine.
22: 1278 AM.
13: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay!
15: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
24: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
24: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
25: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
18: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
25: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
18: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS,
21: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas
21: Radyo Magazine.
22: 1278 AM.
15: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
24: Yay!
15: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
24: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
24: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad.
24: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years.
0: Ito po ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: Mga programang aabangan.
7: Agahan hanggang hapunan.
26: 66 Informasyon.
27: GIS, your general information station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
28: Radyo Pilipinas.
30: Ang oras natin, 4 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
31: Pasyal Pinas!
32: Pasyal, Pasyal Pinas!
31: Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda.
32: Are you ready to dive in?
31: Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more.
32: Pasyal Pinas!
31: Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
33: Love the Philippines!
31: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Good morning! Magandang umaga, Metro and Mega Manila. Pati na rin sa mga nakikinig sa atin sa Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM. Araw na po ng Webes at unang araw ng buwan ng Oktobre. Alas G's na naman mga beshi, kaya tara G's sa galaan. Lilibuti natin ang pinakamagagandang tourist spot sa ating bansa mula Batanes sa Luzon, Kalayaan Island sa ating West Philippine Sea hanggang Tawi-Tawi sa Mindanao. Dito lang po yan sa programang Pasyal Pinas.
1: G's sa galaan! Kasama si Hazel Esguerra. Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Ako pa rin po ang inyong makakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. At kasama rin po natin sa Master Control, ang ating Executive Producer, Miss Mary Rose Rosero. Gayun din po ang ating mga Sound Engineers, Marisol Malimban, Camille Umali, Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Ronabel Esperanza, at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Mga beshies, huwag niyo po kaming kalimutan na i-follow at i-like sa aming mga social media pages at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. Kung may mensahe kayo sa amin, ipadala niyo lamang po yan sa radyomagazine@gmail.com. Bukod po sa inyong mga radyo sa Facebook at sa YouTube, kayo rin po ay pwede nang mapakinggan sa pamamagitan naman ng ating mobile application. I-download nyo na po ang PBS Receiver. Available na po yan sa Google Play Store at Apple App Store. Wait, there's more mga beshies dahil meron na rin po kaming sariling website, radyopilipinas.ph/radyomagazine. Mababasa nyo na po yung aming mga nafe-feature at nakakakwentuhan sa aming mga programa. Again, it's radyopilipinas.ph/radyomagazine.
1: Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Kamusta po kayo ngayong araw ng Webes, mga beshies? Naku, unang araw po ng buwan ng Oktubre. Grabe naman. October na agad-agad. So, ilang days na lang until Christmas. O, syempre, yun yung muna nating inaalam. Kasi nga, nabawasan na tayo ng isang bur month eh. But anyway, mga beshies, araw-araw po Pasko dito sa Pasyal Pinas dahil sa ating mga nakakakwentuhan at sa pagse-celebrate po natin ng Philippine tourism. At ngayong umaga pong ito sa tuloy-tuloy na pakikipag-ugnayan natin with the Philippine Tour Operators Association or PhilTOA. Sadly, ngayon yung day 4 ng PhilTOA and Pasyal Pinas episodes. Pero don't worry mga beshies, kasi kahit last day today, meron pa rin po tayong mga makakakwentuhan. Patuloy po natin pag-uusapan ang naging success ng 37th Philippine Travel Mart. At ngayong umaga, kasama po natin sa ating programa ang mga kaibigan natin mula po sa Zavea Bay City, Manila. Walang iba kundi si Mr. Mark Rañada. Good morning, Sir Mark, at welcome po sa ating programang Pasyal Pinas.
2: Magandang umaga, Ms. Beshi Hazel.
0: Hi, Sir Mark. Nako. Yes po, we are very happy to have you dito po sa aming programang Pasyal Pinas. Later sa kabuuan po ng ating programa, pag-uusapan natin yung naging experience po ninyo sa katatapos lamang na 37th Philippine Travel Mart. Pero nasa linya rin po ng ating komunikasyon ang PhilTOA Treasurer at President din po ng JLT Travel and Tours na naging exhibitor din noong PTM, walang iba kundi si Ms. Linda Lortan. Hi Ms. Linda, good morning!
3: Hi, good morning! Magandang umaga sa'yo, Hazel, at sa mga nakikinig sa atin ngayong araw.
0: Ayan, mga beshies, dalawa sa ating mga makakakwentuhan ngayong umaga pong ito ay mga exhibitors ng nagdaang 37th Philippine Travel Mart. Unahin na natin si Sir Mark kasi meron ho silang natanggap na award ang Zavea Bay City Manila booth ay itinanghal po bilang second runner-up sa Best Booth Corporate Category. First and foremost, sir, congratulations po sa pagkilala na ito. Hindi ko napansin yung booth ninyo nung nagpunta ako, sayang. But anyway, I know maganda ho ito dahil nagkaroon ho kayo ng award. Kamusta po yung pakiramdam na isa ho kayo sa mga na-recognize bilang best booth?
2: Maraming salamat, Beshi Hazel. Well, isang malaking karangalan na magibihagi sa 37th Philippine Travel Mart. Ang experience namin doon is this is the first time we showcase sa Bea Bay City, Manila in an expo. And we saw the energy and the unity of our tourism industry in one place, no? So it shows not only, it showed the opportunity for all sectors. And it's a great honor to be awarded as a second runner-up for the best booth for corporate, because it shows our dedication and our concept on bringing out Sevilla Bay City, Manila to the market. So we also dedicate this to our Sevilla family.
0: Yeah.
2: Maraming salamat.
0: Napakaganda, sir. Ano, at sayang nga lang at hindi ko nasulyapan ang booth ng Sevilla Bay City. Pero nabanggit mo, sir, na isa sa mga naging advantage kung bakit ho kayo itinanghal na best booth para sa corporate category ay yung inyong concept. Ano po ang konsepto behind doon sa naging disenyo ng ating booth? Paano po ninyo ipinakilala ang Sevilla sa napakaliit na espasyo?
2: Ang aming booth naman is around 6 booths, is a pavilion sa gitna ng exposition. It is a bright, clean, and inviting booth. And it's simple but it's elegant, no? Mm-hmm. Plus, it has the Filipino design and the warm, not only the design but yung warm hospitality ng aming mga empleyado during the exposition. Plus, also in the booth, we also highlight yung aming one of our strengths, yung aming Sevilla Art of Wellness. Mm-hmm. So we have also a 15-minute massage for all our guests during the events. And we also have activities on raffle prizes for our guests during the Philippine Travel Mart.
0: Right. Yeah.
2: So it's all about the concept of bringing Filipino hospitality and also being simple but elegant, but also yung location and the design.
0: Yes, nako, napakaganda nun, sir, kasi ang nakakapagod mag-ikot sa loob ng PTM eh. Ang dami mo kasing booth beshies na makikita. So kung iikutin mo siya, talagang sasakit ang mga binti mo. Eh meron palang masahe dito sa ano, sa Sevilla. So perfect siya. Oo, perfect siya, no, na after mo maglibot, eh magpamasahe ka sa kanila. So dinumog, sir, yung libreng massage na inyong inoffer.
2: Opo, mahaba po ang pila during the massage. After mag-ikot, may 15 minutes massage, then they were inspired to buy our voucher.
0: Yeah.
2: At mapakilala ang Sevilla Bay City, Manila.
0: Iyon.
2: Dahil nakapahinga na sila, naka-rejuvenate, naka-relax. Then that's the time we also sell our products and services,
0: diba,
2: sa Sevilla.
0: Yun, pag na-satisfy ang ating mga travelers, ang ating mga bisita doon sa naranasan nilang ginhawa, ika nga, sa libreng massage. Of course, ang sunod na po dyan ay yung pag-avail nila ng services ng Sevilla Bay City, Manila. Pero sir, ano, bukod po sa recognition na inyong nakuha at natanggap, ano po yung naging best takeaway, ika nga, ng Sevilla sa pag-join po ninyo for the first time in a travel fair? Nabanggit nyo ho kanina dito po sa PTM.
2: Well, Beshi Hazel, more than the award, the most valuable lesson is connecting with the client, the partners during the Philippine Travel Mart. And we were able to meet them face-to-face and to know their requirements for their future bookings in the hotel. It's very valuable because it will make us improve our services and offerings and also showcase what we can offer to them. So you have the face-to-face, you have the connection, you have the engagement, no? Because right now in our landscape, we have we sell online or Zoom, digital, but iba pa rin yung face-to-face.
0: Right.
2: As part of our being Filipino, I think one of the strategies or one of our strength is building relationship.
0: I agree. Yeah.
2: So like Miss Linda has been a partner with me, with my previous hotel. I've been known her for the past 25 years, I think it's the connection, the engagement, and having that relationship. And in one event in one place, we have this unity, no, to promote not only my hotel but to promote the Philippines.
0: Ay, very well said, Sir Mark. Ano? Ay, talaga pong yun yung makikita at ma-appreciate natin sa isang napakalaking travel fair or expo. Yung ika nga ay camaraderie ng mga miyembro po na nandoon at yung mga businesses na nandoon. Even yung mga travelers sa mga ano, sa mga ika nga ay mga nagbebenta, di ba? Iba pa rin talaga, Sir Mark, kapag binentahan ka personal eh. Mas convincing kasi mas una, mas nakakapagtanong ka ng mga questions. And pangalawa, mas personal yung inyong encounter with each other. So, mas maganda talaga yung mga face-to-face. Sabi nga din ng mga naging guest natin kahapon, parang mas okay talaga dahil kumbaga parang ano eh, no? Parang nagbibuild ka ng sustainable relationship. Yun yung tawag nila. Hindi lang siya basta transactional lang na tayo ngayon ay magbebenta ng services ng Savea and kayo po mag-a-avail. Pero kapag personal ang ating usapan, nagkakaroon tayo ng mas malalim na relationship. So yun din po yung na-appreciate namin. Ano? And sir, ang daming mga estudyante during that time. So I guess marami pong natutunan yung mga estudyante sa pagbebenta kagaya po sa Savea Bay City, Manila.
2: Plus with the Philippine Travel Mart po, we're not highlighting also selling the hotels or the resort. If you're going to go with the Philippine Travel Mart, mm-hmm. they're also selling different regions.
0: Yes, diba? I agree.
2: They're showing the culture of different regions, mm-hmm. ano yung mga produkto, ano yung mga culinary nila, which educates our future generation of tourism practitioners, which are the students.
0: Tama. Yan. Mm-hmm. Marami so silang natutunan.
2: It's in one place. On our part naman, PTM help us promote the hotel because for brand visibility, because we just turned 1 year.
0: Yes.
2: Last August 31. Mm-hmm. So, hindi lahat na nakakakilala about Savea Bay City, Manila. So, this is a perfect platform for a wider audience para sa amin. Both local travelers na and also future partners, mga travel agencies, mga corporate accounts, mm-hmm. and this will make us have this long-term partnership for the future. And for the first time, some visitors, first time na lang marinig ang Savea Bay City, Manila.
0: Ayun.
2: So ito po yung tamang-tamang plataforma kung saan kami pwedeng magpakita kung ano ang ma-offer namin. So, it's more on also on brand visibility, mm-hmm. and during the event we can have direct sales, mm-hmm. with local guests and also trade partnership with new and old accounts.
0: Right.
2: Pangapat po yung market intelligence natin. Ano ba yung bago sa labas?
0: Yeah.
2: Diba? Ano ba ang bago sa different regions? Mm-hmm. Anong bago sa Maynila? Mm-hmm. And sa Savea Bay City, Manila is one of the newest hotel in Asiana City. Yeah. Sa Maynila.
0: Mm-hmm.
2: Yeah.
0: Ang saya pa naman mag-stay sa mga bagong hotels, sir, no. Parang meron hong certain comfort kapag paulit-ulit ka nang bumibisita sa isang lugar or sa isang resort or accommodation. Pero pag bago yung isang hotel, tapos isa ka sa mga naunang nakapag experience ng services nila, parang iba sa pakiramdam. So yung mga travelers natin na nagpunta ng PTM at nakapag-avail ng mga stays and accommodations dito po sa Savea, kayo po yung mga isa sa mga pinakauna, no, na magsistay dito po sa magandang hotel na ito. Yeah.
2: Mm-hmm. Yes.
0: Anyway, sir, bukod po dyan, ano, dahil nabanggit nyo na po yung sales, direct sales, kamusta naman po yung sales turnout, ika nga po? Nag-translate po ba yung dami ng nagpamasahe doon sa inyong libreng massage sa inyo pong nakuhang sales dito po sa PTM?
2: Opo, sa tatlong araw na selling during the Philippine Travel Mart, we're able to generate around 2.5 million of sales. Sa pamamagitan lang ng 50 minutes massage. sa kapag-ngiti ng ating mga taga-benta from Savea Bay City, Manila. Oh. I think also, there's also a unique selling point in our property. So karamihan po kasi po ng mga bumibili na ating mga guests are families. Because we are also known as a family market hotel because lahat po ng ating kwarto ay may kitchen facilities.
0: Oh, that's yan. Nice. Mm-hmm.
2: We're the only hotel in our area and in the expo na mayroong kitchen facilities. So, also our location is just across Ayala Mall and Landmark. So, you buy your ingredients and you cook it in your room to and have and bun with your family in the comfort of your room. Yan.
0: Wow.
2: Kaya po during weekends, marami tayong mga family guests, especially from long weekends because they would like to bun with their family. And sa Brea Bay City Manila is a perfect place for them to enjoy. They're not out of town. They're still inside Paranaque City, Manila. We have wellness facilities for the families.
0: Mm-hmm.
2: So we have our 20-meter pool. We have Pilates every Tuesday, free of charge. We have our gym. And we also, soon we will have our game room po.
0: Wow.
2: And we're just a stone throw away from the casino in our area. And it's just 8 minutes from the airport. So marami pula tayong family market, especially for Sabea Bay City Manila na bumili po during the Philippine Travel Mart. No. So maganda po yung conversion.
0: Mm-hmm. Yeah. Congratulations Sir Mark, ano? Talagang nagbunga po yung pagbisita at pagtatayo po ninyo ng booth dito po sa PTM at pag-i-invite dun sa ating mga travelers ano na i-try ang Sabea Bay City Manila. And speaking of that, sir, nabanggit mo na yung ilang facilities and amenities ng inyo pong hotel. Ang Sabea po ba ay pet friendly din? Kasi isa po yan sa mga hinahanap ngayon ng ating mga travelers.
2: Opo. Wow. We are a pet-friendly hotel. One of the hotel in our area na pet-friendly. We can accommodate up to 2 dogs in our property po.
0: Oh, that's yan. Nice.
2: So pag, at yung pong mga pets, meron silang tulugan, may feeding area sa kwarto. Yan.
0: Perfect.
2: So we are really a pet-friendly hotel.
0: Kasi po, isa yan, Sir Mark, sa mga hinahanap na ngayon ng ating mga travelers, di ba? Yung gusto nila kasama yung mga fur babies nila eh. Sa pag sa staycation o kaya sa pagre-relax. Pwede nang magluto.
2: Kaya kilala kami.
0: Right.
2: Kaya kilala kami sa family market. Not also only for the mag-anak, but also kasama kanilang pets. Because our pets is also part of the family.
0: Exactly. Yeah. Pwede nang magluto. Pwede pang magdala ng pets. Naku, parang ano.
2: Opo.
0: Parang bahay na talaga, Sir Mark, no? Parang pwede mong
2: gawin kahit ano.
0: Exactly. That's very nice to know. Pero bukod po doon, nabanggit nyo na yung accessibility ng hotel and yung paglapit nito doon sa mga major na mga puntahan kagaya ng malls at iba pang mga leisure, mga establishments. Ano pa po yung pwedeng i-offer ng Sabea Bay City Manila sa ating mga beshies na nakikinig sa atin today? Meron pa rin po bang ongoing promo or sayang na miss na namin dahil tapos na yung PTM?
2: Oh, we're very fortunate with our location because we're just across Ayala Mall and City of Dreams. So it's just a step away. Also, we are near walking distance to Parkal. Then 7 minutes to SM Mall of Asia. 8 minutes to Newport City. Also, it's just 5 minutes drive going to the Manila Bay Sunset. And if they would like to go to Mass to Baclaran, we are just 7 minutes away from the Baclaran Church. Yeah.
0: Napakalapit sa lahat po ng pwedeng bisitahin ng ating ng mga pamilya no na magsistay sa Sabea Bay City Manila. Pero sir, may ongoing promo pa rin po ba ang Sabea kahit po tapos na yung PTM? Kasi baka ngayon lang nila narinig, sayang hindi nila napuntahan ng PTM pero naririnig na nila ngayon kung gaano kaganda yung inyong facilities and kung gaano ka-accommodating ang Sabea.
2: Opo, we have ongoing promo especially this coming October. So just visit our website so you can book direct. Our website is www.sabea.com and you can see our flash sale. We always show it during Fridays po.
0: Ayun, yeah. Bukas mga beses, abangan natin
2: bukas.
0: Abangan natin yung flash sale ng Saveya Bay City, Manila. Sir, last few questions na lamang po. Ano, gaano kahalaga sa Saveya, no, na paulit-ulit mag-join sa PTM? Kasi I understand, nabanggit nyo kanina, first time nyo this year. Eh. So, hopefully next year at sa mga susunod pang taon, kasali pa rin po kayo sa PTM. Gaano po kahalaga ang pag-join sa mga ganitong travel expo?
2: Opo, makikilahok po rin kami sa next year na Philippine Travel Travel Mart. The event is very important to us, especially for our new hotel. Plus, no hotel, airline, or tour operator can succeed, no, without this kind of on our own. But this kind of event is ano po yan eh, is an ecosystem, no? The Philippine Travel Mart is an ecosystem that comes together for the tourism partner, and it's an avenue for us for brand awareness, also to offer better packages and experience to the traveler. This is one of the core values or the core objectives of the Philippine Travel Mart: brand visibility, direct sales, trade partnership, market intelligence. Plus, is for our pre-opening hotel, it creates guests. We create our guest database. Yan. Especially, we like to have repeat business for our clients as well. Mm-hmm. And we're selling a destination advocacy for our hotel in Asiana City. Right. So, malaking bagay. It's a good, very good platform. Mm-hmm. Especially for us to gain awareness sa ating mga guests. Mm-hmm. Maraming salamat.
0: And for sure, sir, may kaunting pressure dahil ngayong taon, kayo po ay tinanghal na second runner-up sa Best Booth Corporate category. So next year, we are eyeing, of course, na mas mataas yung maging recognition na inyong matanggap. Hopefully, yung champion na. So gaano po ninyo pinag-iisipan, kino-conceptualize yung booth natin for the next year?
2: Yes. So watch out for next year. We're aiming to be the champion for the corporate booth of the Philippine Travel Mart. It will be a beautiful concept inspired by wellness journey, culinary. Also, it's about our pillars, which is Saveya Moves, Saveya Suits, and Saveya Safari. Siyan, ha?
0: Wow.
2: So, abangan nyo po. Next year, it will be more exciting and more very nice booth and also very nice, enticing packages.
0: Ayan. Very exciting, sir. Aabangan namin yung booth ninyo sa 38th Philippine Travel Mart. Finally, Sir Mark, para na lamang po sa mga viewers and listeners natin, sa mga beshies natin, mga travelers, for parents, di ba, na gusto hong itry ang Saveya Bay City, Manila, ang inyong mga accommodations and facilities, saan ho nila maaari kayong makontakt? Ano po ang inyong, again, website, contact details, and social media pages?
2: Opo. So to everyone who got to know us during the Philippine Travel Mart, thank you so much for visiting our booth and for your support. We warmly invite you to experience Saveya Bay City, Manila. You can check our website at www.saveya.com. And we're looking forward to see you in our hotel. Maraming salamat.
0: Alright mga beshies, nakasama po natin ang Director of Sales ng Saveya Bay City, Manila. Walang iba kundi si Sir Mark Ranyada. Thank you again, sir, at mabuhay po kayo.
2: Mabuhay, maraming salamat.
1: G sa Galaan! Kasama si Hazel Esquera. Pasyal! Pinas! Lunes hanggang Biyernes sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: PR1043, now boarding.
10: Hey, that's us.
11: Vacation, here we go. Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
12: Dreaming of love while cruising at high altitude.
13: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s?
7: composed by Jose Mari Chan and arranged by Ryan Kayabyab.
10: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
13: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
14: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
15: Leave all your worries as we soar over the clouds.
13: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
16: They'll be shooting stars through time and space.
8: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
17: World class na tanawin.
18: Explore na natin.
19: Love the Philippines.
17: Likhang sining na proudly Pinoy.
20: Influx na yan!
17: Radyo Magazine
21: 1278.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
1: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: Tayo po ay nagbabalik para sa ating programang Pasyal Pinas. Kasama niyo pa rin po ako, ang inyong beshi, Hazel Esguerra. Samantala mga beshies, para po sa ating ikalawang panauhin ngayong umaga, nasa linya ng ating komunikasyon ang President ng JLT Travel and Tours at siya pong Treasurer ng Philippine Tour Operators Association or PhilTOA. Walang iba kundi si Ms. Linda Tan. Hi again Ms. Linda at welcome po sa programang Pasyal Pinas.
3: Hi Hazel! Maraming salamat sa pag-imbita sa amin. And I think this is the last episode ba natin?
0: Yes, opo. Ngayong September yan ha. Tumawid kasi tayo ng isang araw ng October eh. But ngayong September yan, sa mga susunod na buwan, of course ma'am, meron pa rin na collaboration ang PhilTOA at Pasyal Pinas. Pero very special ma'am, kasi ikaw ang last guest for the last day.
3: Finale ba?
0: Oo, pang finale yan si Miss Linda. Pero ma'am, kanina pinag-uusapan po natin yung success ng 37th Philippine Travel Mart. Binabanggit ni na Sir Mark na bukod sa sales, kanila pong na-appreciate, of course, yung kumbaga collaboration ng lahat ng mga tourism players na naandoon po sa PTM noong September 3 to 5. Kayo po ma'am, bilang president ng isang travel and tour and at the same time organizer ng PTM, how was your experience sa nakaraang 37th Philippine Travel Mart?
3: Actually, this is the first time na mag-booth din ang JLT Travel sa Philippine Travel Mart. Mm-hmm. So before, bumibisita lang kami and then we show really the potential. And this is the cost-effective way of marketing, lalo na pag new player ka sa industry. Kasi ito yung pinaka-window ng not only representing your company but also the entire Philippines. So, pag nasa Philippine Travel Mart ka, para ka na rin umikot sa buong Pilipinas, di ba? Kasi nandoon ang lahat ng regions natin. So, showcasing different destination and specialty of different regions. Mm-hmm. Kaya nakakatuwa kasi parang dun pa lang may inganyo ka na, oh, ito pala, ang ganda pala dito, hindi ko alam. So, it's a great great time to see or visit the Philippine Travel Mart.
0: Mm-hmm. Parang naging fiesta nga, Miss Linda, no? Talaga, kahit saan ka pumunta, aalukin ka ng pagkain, ng inumin, ng kanilang mga products, di ba? And at the same time, bebentahan ka ng mga services, ng mga tours that they offer sa iba't ibang mga destination mula sa iba't ibang mga rehiyon. Pero ma'am, nabanggit mo yung napakagandang experience na yan. Kamusta naman po yung sales din ng JLT bilang first timer pala na mag-join ng PTM?
3: Actually, maganda yung turnout.
0: Wow.
3: And nagkaroon nga kami, based dun sa sinabi din ni Mark kanina, so nagkaroon kami ng database.
0: Mm-hmm.
3: So, after we sell not only on that day, pero after the PTM, maraming tumawag sa amin at nag-avail ng different kinds of offerings. So, ayun, napakagandang marketing platform itong Philippine Travel Mart.
0: Mm-hmm. Nung first day, ma'am, kakwentuhan natin si Miss Mau at binabanggit niya yung tinatawag, ma'am, na sale leads. Yun yung mga benta after the PTM itself at sa mga susunod pang mga seasons dahil baka nakita ng isang kumpanya, for example, ano, na maganda yung offer ng JLT Travel and Tours. So, i-refer niya yun dun sa kumpanya niya na pwedeng gawin kapag mga summer o kaya mga Pasko, mga company outing. So, yun yung sale leads daw po na tinatawag. Ina-educate tayo nung first day eh. Dami na banggit ni Miss Mau. Pero ito rin po yung maganda, ma'am, no? After the PTM itself, marami na hong nag-co-contact sa inyo para itanong yung iba't ibang mga tours. Yan. Yes, pero sa dami po, ma'am, ng exhibitors, kasi pa 300 plus yata yung mga exhibitors natin, ano, at destinations na makikita po sa PTM bilang kayo po ay isang business woman, of course, at entrepreneur. Ano po yung napansin yung naging travel trend ngayon? Ano po yung naging ugali na ng ating mga travelers pagdating sa pamimili ng mga tours?
3: Actually, during Philippine Travel Mart, talagang marami kayo ma-avail na promos na hindi nyo ma-avail outside the Travel Mart. So, yung mga participants na or mga exhibitors na nando doon ay nagbigay ng iba't ibang offerings. Katulad ng company namin, so may mga buy two, take one kami, buy two, take two, and mga almost 70% off ng mga destinations, mga packages like going to not only actually ang main ano namin is Philippines but we have also outside the Philippines offering. So ayun ang mga usually na nag-inquire sa amin and nag-avail ng packages both domestic and international. So ayun, maraming interesado lalo na for next year.
0: Yes.
3: Actually, yung ano nila ngayon, inquiries nila more on next year na travel eh.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
3: So, talagang pinaghahandaan nila.
0: Right.
3: And ayun, nagkaroon din kami ng offerings ng like staggered payment. So, para mas madali para sa kanila ang mag-avail yung mga family nila, pwede. Like yung East West Bank, talagang nag-offer sila nung monthly installment na 0%.
0: You know, talagang ano, no, wala ka na excuse, Miss Linda, para hindi mag-travel. Dahil installment na yung bayad, 0% pa.
3: Correct.
0: Plus, marami pang mga diskwento ano, na pwedeng ma-avail sa PTM. So, yung mga beshies natin na na-miss yung 37th PTM noong first week ng Setyembre. Don't worry, kasi may next year. Taon-taon naman yan, mga beshies.
3: Taon-taon tayo.
0: Oo, taon-taon ang PTM. So, pwede nyo po silang bisitahin for next year. Ma'am, nabanggit nyo, kayo po ay first-timer na exhibitor dito sa 37th PTM. Ano-ano po mga bagong opportunities, business opportunities po ang nakuha natin through this year's PTM?
3: Number one, exposure.
0: Mm-hmm.
3: So, nakakuha kami ng database ng mga client na hanggang ngayon may mga tumatawag pa actually. Kaya nakakatuwa. And ayun, both families, corporates, and ayun, nakilala yung mga services namin ng sa market. So kahit na maliit yung booth namin pero maraming bumisita.
0: Yun, no? Totoo yan. May mga pakulo din ba kayo, ma'am? Kasi kanina, si Sir Mark, ang sa Vea, Manila Bay City, ay meron hong libreng massage. Ano naman ang naging pakulo ng JLT Travel and Tours para kahit maliit ay bibisitahin po kayo ng mga travel expo goers?
3: Actually, mayroon kaming souvenirs.
0: Wow. Mm-hmm.
3: Na like yung bag tags, mm-hmm. Yung cable connector for
0: yes.
3: ano for
0: para sa mga gadgets. Oh.
3: Yes, sa mga gadgets. So ayun ang aming giveaways during that time.
0: Kaya yung mga expo goers hindi umuwi ng walang laman yung bag eh. Kasi pag pagpasok nila ng PTM, ang daming namimigay. Ang daming namimigay ng kung ano-ano. Bukod pa yun mga beshies sa mga pagkain at mga inumin na ipapatry sa inyo ha ng bawat regions. Kasi kani-kanilang mga products po yung kanilang bit-bit. Pero mama, no, nabanggit nung first day ni na Miss Malu and Miss Mau ano, na napakaganda ng turnout nitong 37th PTM. From last year, yung 36, na kumbaga parang na-levelan niya no, yung naging kita natin. Considering na marami ho tayong struggles this year, like yung Middle East crisis at pagtaas po ng presyo ng airfare, di ba? At ito po itinuturing na success ni na Miss Malu and Miss Mau. Kayo po bilang ingat yaman, eh, treasurer ng Filtoa, kayo din po ba iniisip nyo siya as that na successful itong PTM na ito kahit hindi naungusan ano yung last year's figures, ika nga?
3: Actually, it's a great success kasi nasa registration din ako assigned. So ganun, as in kahit nasarado na nga yung ano eh, yung nag-end that time ng 6 p.m. pero ang dami pa ring gustong
0: umabol.
3: Oo, lalo na yung ano nung last day. So, ang dami talagang gustong pumasok pa sa ano sa hall natin. Napaka-success niya kasi nga hindi lang exhibitors ang masaya, kundi yung mga visitors din. Dahil ang dami nilang na-experience na first-hand offerings ng mga different exhibitors. Ayun.
0: I agree. And parang ito lang po yung kauna-unahang travel fair na na-experience ko na pet-friendly. Kasi usually kapag pet-friendly, it's pet-related event like World Pet Expo. Talagang pet-friendly yan kasi puro pet products yung binibenta. Pero isang travel fair na pet-friendly, bakit po ganun yung naging concept natin? Ano? Bakit ini-include na rin natin yung mga pets pagdating po sa pagda-travel?
3: Actually, ang trend na talaga ngayon is mga pet-friendly accommodations and offerings kasi nga mataas na yung mental health something ng ano ng ating society. So pag may pet sila, it helps them na ano na pagkasama nila na comfortable sila and also feeling safe sila. Yes. So and very happy sila pag may kasama nila yung kanilang pet. So ayun ang ginawa naming ano isang include dito sa PTM. Kaya nakakatuwa, 'di ba? Maraming nagdala ng pet.
0: Opo. Mm-hmm.
3: And also may mga pet ano talaga, may mga pet packages. Friendly packages, accommodation. So, doon lang nila nakita, oh, pwede naman pala namin dalhin ang aming mga pets. Dahil, halimbawa katulad niyan, pupunta sila ng, maski within Manila lang, akala nila, hindi nila pwedeng dalhin yung pet nila. E pag nilagay nila yun sa veterinary clinic para ipaalaga, parang nag-avail na rin sila ng promo during that Philippine Travel Mart na packages. So,
0: exactly.
3: Nakakatawa kasi ang daming nag-avail din ng mga pet-friendly offerings during that time. So, katulad si Savea, di ba?
0: Yes, opo.
3: So, pwede na rin kasama nila yung pet nila kahit na mamasyal is kasama nila.
0: Very inclusive ang mga offerings dito po sa Philippine Travel Mart. Even yung ating mga fur babies
3: ay
0: pwede nating
3: yes.
0: i-include sa ating pamamasyal. Pero ma'am, I know na napaka-successful ng PTM, pero dahil kayo po isa sa mga organizers, meron pa rin yung mga

0: 3 days. Ayun, tulad ng sinabi ko, marami pang ang humabol at gusto nila extend namin yung time sa until 9 p.m. Eh, hindi naman
1: Oh,
0: po pwede. Kaya
1: ayun.
0: kailangan sa next year,
1: Agahan.
0: agahan na nila. Ayun.
1: Agahan. At i-avail nyo yung 3 araw kasi sa totoo lang, Miss Linda, no, ang hirap kapag isiksik mo siya lahat sa 1 araw. Kasi
0: correct,
1: parang,
0: hindi mo matatapos.
1: Oh, hindi mo matatapos, hindi mo masusuyod. Di ba gusto natin, susuyurin natin lahat eh. Alamin natin
0: Yes.
1: yung offerings ng bawat lugar at travel and tour operators. So, pagka 1 araw lang, beshies, naku, medyo, na una, nakakapagod yan. Pangalawa, talagang hindi mo siya masusulit. So, hopefully, para sa mga beshies natin na nakatutok ngayong araw na na-miss ang 37th Philippine Travel Mart next year, i-avail nyo na yung 3-day pass. Mas ano, mas makakasecure kayo ng mga discounts and travel promos. And ma'am, pabilang kayo rin po ay magiging bahagi of course ng preparation ng susunod na taon na PTM. Ano ang goal natin for next year? Gaano natin to bobonggahan para maungusan itong 37th PTM? Kasi medyo mataas ang standard nitong this year's PTM eh.
0: Okay, marami pa ngang humabol na exhibitors
1: oh,
0: actually.
1: Oh, di ba? Hindi nakinayan ng ano, venue.
0: Yes, so ito malaking opportunity para sa mga bagong players sa industry, sa tourism industry, and also para sa mga visitors naman. So kailangan watch out nila ang 38 PTM kasi marami kaming hinahanda. Siyempre secret muna pero marami kami hinahanda. So tulad ng same pa rin na inclusive. So mga promos, discounts, pet friendly packages, airline tickets and also accommodations. Ayon.
1: Yeah.
0: And also mga hindi lang ano pati culinary, no?
1: Right.
0: So don't like itong ano na to, PTM 37 PTM, meron tayong may experience na kumain ng sashimi tag tuna, sa Aklan naman yung lechon, 'di ba? So
1: totoo, namimigay ng lechon, 'di ba? Pero ma'am, may date na ang 38th Philippine Travel Mart. It's on
0: September
1: 3 to 5,
0: 2027.
1: Oh,
0: yes.
1: 'Di ba mga beshies? Kaya ano na 'yan, imarka niyo na 'yan sa inyong mga kalendaryo para hindi na nila ma-miss Miss Linda. Kasi baka na-miss nila yung 37th Philippine Travel Mart. With that, ma'am, I know very busy ang ating dancing queen, Miss Linda. Ano na lamang po ang mensahe ninyo para sa ating mga viewers and listeners na imbitahan nyo rin po sila, no, na abangan yung iba pang mga ganap ng Philtoa. Especially, magkakaroon ho kayo, ma'am, ng GMM, if I understand it correctly, parang ngayong Oktubre. Kailan po yan, ma'am?
0: So may ang GMM namin sa October 14 sa Enchanted Kingdom. So it's a sports fest also.
1: Oh, that's nice. After nyo mag-meeting, ma'am, magra-rides na kayo.
0: Yeah. So program muna in the morning and then after that magra-rides na. So experience yung Enchanted Kingdom.
1: Yan mga beshies ay sa October 14, 2026, ang ikalimang General Membership Meeting ng Philtoa. Connect, celebrate, and make memories. Yan.
0: And also for the 38th PTM next year, September 3 to 5, inaanyayahan namin po kayo na ilagay nyo na sa calendar yan para hindi nyo na ma-miss ang pag-avail ng iba't ibang promos and discounts. Ayon. Kaya inaanyayahan namin kayo.
1: And for more updates mga beshies, maaari po kayong bumisita sa page, Facebook page ng Philtoa at ng Philippine Travel Mart. With that, Miss Linda, maraming salamat po sa inyong panahon at oras na ibinigay dito sa aming programang Pasyal Pinas. Nakasama natin mga beshies ang President ng JLT Travel and Tours at ang Treasurer ng Philtoa, walang iba kundi si Miss Linda Lortan. Thank you ma'am at mabuhay po kayo.
0: Thank you.
2: Pasyal Pinas. Pasyal Pinas. Lunes hanggang Biyernes kasama si Hazel Esguerra sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ayan mga beshi, sadly, day 4 na nga po ng ating Filtoa and Pasyal Pinas collaboration. Meaning, next month na tayo magkikita-kita ulit kasama ang ating mga friends from Filtoa. But don't worry because yung next month na yan ay ngayong October din. Oo, tumawid lang tayo ng isang araw ngayong October. Ano, para kasi last week tayo ng September eh. But anyway mga beshi, habol ko lang din. Ngayon pong buwan ng Oktubre ay ginaganap po natin at sinaselebrate ang 37th National Statistics Month. At ngayong taon po na ito, ang tema ay Tuklas Pilipinas, Illuminating the Stories Behind Philippine Tourism Through Statistics. At actually, naka-live ngayon ano, ang Philippine Statistics Authority para sa opening ceremony ng kanilang celebration ng 37th National Statistics Month. And also mga beshies, i-add na rin po natin ang ilan pang mga balita at balitang turismo ngayong umagang ito. Ito po ay mula sa ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Tayug. Higit 200 tourism stakeholders dumalo sa 2026 Region 1 Tourism Summit sa Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas Tayug may ulat si Marie Mildred Estrada Coquia.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
2: Mahigit 200 tourism stakeholders mula sa iba't ibang panig ng Ilocos Region ang nagtipon sa Season Auditorium sa Lingayen, Pangasinan para sa pagbubukas ng 2026 Region 1 Tourism Summit. Nakasentro ang tatlong araw na summit sa temang Digital Agenda and Artificial Intelligence to Redesign Tourism na magtatapos sa October 1. Tinatalakay sa aktibidad kung paano magagamit ang Digital Innovation at Artificial Intelligence o AI upang mapaunlad ang turismo at makatugon sa nagbabagong pangangailangan ng mga manlalakbay. Ayon kay Department of Tourism Ilocos Regional Director Benjamin Manahan Jr., bagamat binabago ng teknolohiya at AI ang paghahatid, pagpaplano at pagpopromote ng turismo, nananatiling nakasentro ang industriya sa tao. Kabilang sa mga aktibidad ang Regional Tourism Action Lab, Tourism Conference, Stakeholders Assembly, MSME Product Showcase, Appreciation Night at Familiarization Tour sa mga destinasyon sa Pangasinan. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
1: Radyo Magazine, report, report, report.
0: Maraming salamat po sa ating mga Radyo Pilipinas, Radyo Publiko reporters nationwide. At sa pamamagitan po niyan, magpapaalam na rin po tayo para sa Thursday edition ng ating programang Pasyal Pinas. Una po sa lahat, maraming salamat sa ating mga naging panauhin. Kina Sir Mark Ranyada, ang Director of Sales ng Savea Bay City, Manila. At kay Ms. Linda Lortan, ang President ng JLT Travel and Tours and Treasurer ng Filtoa. Gayun din po sa ating mga kaibigan from Filtoa, ang ating mga Board of Directors. And also kay Miss Jovi Caldejon. Si Miss Jovi talaga yung nakikipag-ugnayan with our guests eh. Tapos binibigay niya sa atin yung mga pangalan na para maimbita dito sa ating programang Pasyal Pinas. So thank you very much Miss Jovi sa inyo pong effort at oras. Ganyan din po sa ating executive producer Miss Mary Rose Rosero, ang ating mga sound engineers Marisol Malimban, Ronabel Esperanza, Sir Julius Ungab Samray, yes, Camille Umali at ang ating mga kaibigan sa Marulas Transmitter. Magkarinigan po tayo muli bukas, ganitong oras ulit, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Muli ako pong inyong nakakwentuhan, ang inyong beshi, Hazel Esguera. Maraming salamat and happy Thursday.
1: Pasyal Pinas! Pasyal! Pasyal Pinas! Pasyal Pinas! Higit 7,000 isla, dagat na world-class ang ganda. Are you ready to dive in? Pasyal Pinas! There's so much to explore. Tanawin, you'll love more and more. Pasyal Pinas! Lokal na turismo, yaman nating mga Pilipino.
3: Love the Philippines!
1: Pasyal Pinas! Gina sa ating La Mierda, Lunes hanggang Biyernes, kasama si Hazel Esguera sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
5: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
8: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
13: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
15: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan na. Ano bang mga dapat kong gawin?
16: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
15: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
16: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
15: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
16: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
17: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
16: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
18: Radyo Magazine 1278.
19: Radyo Pilipinas.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
22: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
23: GIS, your General Information Station.
24: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
26: Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
27: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
26: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion, mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
28: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
29: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
26: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
30: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
1: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
0: naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
2: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
4: Philippine Standard Time, alas 11 po ng umaga.
5: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ating mga pangunahing balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kinilala ang malaking kontribusyon ng mga guro sa sistema ng edukasyon sa bansa. Samantala, 1,000 pisong insentibo sa mga guro, kinumpirma ng Department of Education.
5: Headlines.
6: Mga gasolinahang kalahok sa fuel subsidy program ng pamahalaan, mas pinalawak pa at nasa higit 5,000 na ayon sa Office of the Executive Secretary.
5: Headlines.
4: Mga hakbang at programa ng mga ahensya ng pamahalaan laban sa epekto ng El Nino, tiniyak ng Malacanang.
5: Headlines.
6: Kabuuan tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng El Nino umabot na sa halos 23 milyong piso. Sapat na supply ng pagkain sa kabila ng El Nino, tiniyak naman ng Department of Agriculture.
5: Headlines.
4: Full day trial sa impeachment ni Vice President Sara Duterte sinimulan sa araw na ito.
5: Headlines.
6: Pagbasura ng Korte Suprema sa mga petisyon laban sa voting threshold na impeachment ni Vice President Sara Duterte, ikinatuwa ng Senate Impeachment Court.
5: Headlines.
4: At Maharlika Investment Fund bilang investment portfolio ng pamahalaan dinepensahan ng Malacanang.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
4: 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Huwebes, unang araw ng October ngayong 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
10: At ako naman po si Ched Oliva.
4: Tayo po yung live na papakinggan sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at sa Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, tutugunan ng gobyerno ang mga kakulangan sa pagsasanay at professional development ng mga guro para mas maging ligtas at maayos ang mga paaralan sa mga estudyante. Sa 2026 Teachers Award, kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking kontribusyon ng mga guro sa sistema ng edukasyon sa bansa. Dahil dito, marapat lang aniyang matanggap ng mga ito ang maayos na suporta para maging matagumpay ang education system.
12: The most important part of our education system are the teachers. Without you and your hard work, we could not do any of the things that we wanted to do. And that is why, as Sexani is always reminding us, the very first thing that I told him, the only way that what we are trying to do will succeed is if we take good care of our teachers, if we support them properly.
4: Yan po ang bahagi ng talumpati ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Kinumpirma ng Department of Education o DepEd na makatatanggap ng Teachers Month Incentive ang lahat ng guro sa bansa. Kinumpirma mismo ni Education Secretary Sani Angara na makatatanggap ng 1,000 pesos na incentive ang mga guro bilang pagbubugay sa mga ito sa pagkatapos ng Teachers Month. Ani Angara, kapareho pa rin ito na ibinigay na insentibo noong nakaraang taon. Inaasahan namang papalo sa 900 million hanggang 1 bilyong piso ang ilala ang pondo para sa Teachers Month Incentive.
13: 1,000
20: times 8, almost 900 million, almost a billion.
6: Yan ang pahayag ni Education Secretary Sani Angara.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mas pinalakas pa ngayon ng Department of Education o DepEd ang kanilang mga hakbang at programa para sa kapakanan at paglagupa ng kakayahan at kapasidad ng mga guro. Sa isinagawang National Teachers Month 2026 celebration sa Centennial Hall ng Manila Hotel, kinilala ng DepEd sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang napakalaking ambag at mga sakripisyo ng mga guro sa bansa. Kasabay nito ay ceremonial activation ng My Teacher Education Commons o My TEC portal na idinisenyo para suportahan ang professional growth at career progression ng mga guro. Iginiit din ni Education Secretary Sunny Angara na maging ang mga guro na nais makahanap ng bagong oportunidad ay maaaring gamitin ang nasabing portal.
3: Itong My TEC portal kasi ito yung parang one-stop shop ng ating mga teachers kahit pre-service teacher, ibig sabihin nag-aaral pa rin sila maging teacher, parang nagpa-practicum pa sila, makikita na nila yung posibleng mga pwede nilang pasukan kung ano yung mga pangangailangan ng ating sistema sa edukasyon, saan siya pwede mag-further studies, saan may opening na trabaho. So, napakaganda itong My TEC app.
4: Si Education Secretary Sunny Angara.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Sinimulan na ng Department of Education o DepEd ang malawakang monitoring visit sa mga public at private school na kasali sa Program for International Student Assessment o PISA. Ang proseso ay sinasagawa ng monitoring teams at testing coordinators kabilang ang field dialogue sa iba't ibang rehiyon. Ayon kay Education Secretary Sunny Angara, ang magandang estado ng Pilipinas sa nagdaang PISA 2025 ay paalala na mas mapapaunlad pa ang edukasyon kapag nagtutulungan ng lahat para maabot ng mga estudyante ang kanilang pangarap. Dahil dito, ipagpapatuloyan niya ng administrasyon ang mga nasimulan para mapabuti pa ang edukasyon. Layunin ng DepEd na gawing pangmatagalan ang pag-unlad sa pag-aaral sa pamamagitan ng learning recovery initiatives tulad ng Academic Recovery and Accessible Learning Program.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tiniyak ni DILG Secretary John Vic Remulla na makukulong at maghihimas rehas ang crime community na True Brown Style o TBS. Ayon kay Remulla, halos masakop na ng grupo ang 78 probinsya sa buong bansa, kaya naman puspusan na niya ang ginagawang operasyon ng mga otoridad laban sa naturang gang. Dagdag pa ng kalihim, dapat nang matigil ang recruitment ng TBS at matagpas na ang ugat ng crime community na ito para hindi na pamarisan pa.
8: Pero ngayon, na-radicalize sila. Ngayon, ang recruitment nila, bago ka makapasok sa grupo, kailangan at gunpoint, nakawan mo ang isang convenience store. Ayun ang initiations nila. At 16 years old, yung turuan na sila magkakawan. Now, this has become too much. Ang nag-command conference kanila at ang police ngayon, ginagadaan namin ng intel kung sino mga member nila. And we will get them.
4: Yan po ang pahayag ni DILG Secretary John Vic Remulla.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
6: Tiniyak ni First Lady Lisa Araneta Marcos na hindi titigil ang pamahalaan sa paghahatid ng kinakailangang tulong para sa bawat Pilipino. Isa ito sa mga naging laman ng mensahe ng unang ginang kasabay ng patuloy na paggulong ng Mula sa Puso para sa Pamilya Program kung saan ipinamamahagi ang bigas at iba pang tulong. Ani First Lady Lisa, batid ng pamahalaan ang paghihirap ng mga Pilipino, lalo na ang mga kumakayot magkaroon lang ng pagkaing maihahain sa kanilang pamilya. Dagdag pa ng unang ginang na ang pinaiiral na Rice Distribution Program ay bilang munting tulong upang kahit paano ay maibsan ang mataas na presyo ng mga produktong petrolyo.
9: So ito pinako namin kunting bagay na nito, pero tsunami.
6: Yan ang bahayag ni First Lady Lisa Araneta Marcos.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Mga gasolinahang kalahok sa fuel subsidy program ng pamahalaan mas pinalawak pa at nasa higit 5,000 na ayon sa Office of the Executive Secretary. Magbabalita si Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mas pinalawak pa ang pagbibigay ng subsidiya para sa mga PUV drivers sa harap ng nananatili pa rin mataas na presyo ng gasolina at diesel. Ayon kay Office of the Executive Secretary Anders Secretary Erwin Santana, nakalabas na din sa National Capital Region ang 10 peso kada litro na fuel subsidy discount para sa kwalipikadong PUVs. Sinabi ni Yusek Santana na kalat na din ito sa iba pang bahagi ng bansa at nasa higit 5,000 mga gasoline station na ang kalahok sa fuel subsidy program ng gobyerno na maaaring puntahan ang mga qualified PUV drivers. Pagbibigay din ni Santa Ana, may budget na inilaan talaga. Ang pamahalaan ukol dito na kung saan ay nasa 150 litro bawat linggo o 1,500 pesos na subsidy bawat linggo ang nakalaang pondo para sa mga tsuper ng PUV na kwalipikado sa naturang programa.
13: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Nagpapakita ng sinseridad ng gobyerno sa transport sector ang interaksyon sa pagitan ni First Lady Lisa Araneta Marcos at Manibela Chair Mar Balbuena sa isang rice distribution event sa Quezon City. Makikita kasi sa video ng event na hiniling ng First Lady kay Balbuena na iwasan na sana ang tigil pasada na protesta sa tumataas na presyo ng langis. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hindi naman ito ang unang pagkakataon na nakita ang ginang na nanguna sa rice distribution event, kaya hindi masasabing planado ang naturang interaction.
15: Naging maganda ang tugon dahil minsan mas maganda talaga pag nagkikita ng personal. Mas nararamdaman ang sincerity at mas nararamdaman din ng mga taong nagkakaroon ng agam-agam. Pag nagkaroon ka ng agam-agam at naramdaman mo yung tao na kausap mo ay may sincerity, naiibsan yung takot.
6: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Kinumpirma ni Executive Secretary Ralph Recto na pinalawig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang appointment ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Transportation Secretary Giovanni Lopez. Ayon kay Recto, isusumite ng Pangulo sa Commission on Appointments ang extended cabinet appointments ng dalawang kalihim sa tamang panahon. Matatandaang ang DPWH at ang DOTR ay ilan sa key departments na tinututukan ngayon ng pamahalaan para maisakatuparan ang big ticket projects nito sa infrastruktura at transportasyon.
16: We've extended the appointment of Secretary Dizon and Secretary Banoy at the appropriate time. The President will submit for confirmation the Commission appointments. For now, we extended, the President has extended the appointments of these two cabinet members.
4: Yan po ang pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Tiniyak ng Malacanang na maraming programa at hakbang na gagawin ng mga ahensya ng gobyerno bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, pinaghahandaan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang pagkuha ng supply ng tubig, pagpigil sa forest at grass fires, pagitipid sa enerhiya, pagprotekta sa mga empleyado mula sa extreme heat at pagpapalakas ng koordinasyon sa ibang government agencies. Nagtatag din ang ahensya ng Small Water Impounding Structures at Rainwater Harvesting Systems bilang augmentation sa water supply. Sa panig ng Department of Agriculture, sinusuri nito ang irrigation systems, itinataguyod ang drought-resistant crops at ikinukonsiderang baguhin ang planting schedules. Gitpa ni Castro, inihahanda rin ang tulong pinansyal para sa mga mag-asaka at mangingisda habang alamin ang Malacanang sa Budget Department kung kakailanganin ang dagdag pondo. Samantala, naghahanda ang Department of Energy sa posibleng kawalan ng supply ng kuryente habang pinalalakas ang Department of Health ang mga hakbang laban sa health-related illnesses tulad ng dehydration. Kabilang dito ang hydration at cooling measures, health monitoring at pagtulong sa mga vulnerable sa matinding init.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Makikipag-ugnayan ang Malacanang sa Department of Education o DepEd kaugnay sa panukalang baguhin ang oras ng klase para makaiwas ang mga estudyante sa matinding init ng panahon dulot ng El Nino. Una nang ipinanawagan ng Climate Change Commission na kung maaari ay iwasan ang 10 a.m. hanggang 3 p.m. na oras ng klase at gawing alas 6 ng umaga hanggang alas 9:30 ng umaga saka pauuwiin ang mga estudyante. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, hihingi nila ang rekomendasyon ng DepEd ukol dito. Nauna nang nagbabala ang pag-asa na posibleng maranasan ang very strong El Nino sa mga nalalabing buwan ngayong taon at tatagal hanggang first half ng 2027.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Sumampa na sa halos 23 milyong piso ang kabuuang humanitarian assistance na naipagkaloob ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang apektado ng El Nino. Ayon sa kagawaran, bukod pa ito sa 1.31 milyon pesos na ipinamahaging tulong ng mga lokal na pamahalaan. Kabilang sa assistance ng DSWD, ang family food packs at emergency cash assistance sa ilang apektadong komunidad. Samantala, nasa 1.48 billion pesos pa ang nakahandang quick response fund ng DSWD Central Office, habang may karagdagang 45.38 million pesos na standby funds sa ilang DSWD field offices na maaaring gamitin para sa relief operations. Meron ding mahigit 3.8 milyong family food packs na nakapreposition sa mga disaster resource center at DSWD field offices, bukod pa sa 1.42 billion pesos na halaga ng iba pang relief items. Sa kasalukuyan, nasa 73,239 na pamilya o 154,615 na individual sa 792 na barangay sa Rehiyon 2, Mimaropa at Rehiyon 5 ang apektado ng El Nino.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Samantala, puspusang inihahanda ng National Food Authority o NFA ang mga warehouse nito bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni NFA Administrator Larry Lacson na nagrenta ang ahensya ng 65 warehouse sa iba't ibang bahagi ng bansa para tiyaking may maiimbakan ng palay sa kasagsagan ng anihan. Kabilang na rito ang isang rice storage facility sa Tarlac na may 100,000 bags capacity.
17: Malaking bagay po ito na pwedeng pag-imbakan ng palay na ating bibili mula sa magsasaka ng Tarlac. Yun po ang kahalagahan nito. Mas meron po kaming kapasidad na magbumili at mag-imbak ng palay ngayon.
4: Si NFA Administrator Larry Lacson.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Department of Social Welfare and Development o DSWD naghigpit sa storage at monitoring system ng relief goods. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
18: Nagpatupad na ang Department of Social Welfare and Development ng mas mahigpit na sistema sa pag-imbak at monitoring ng mga family food packs at iba pang relief items sa kanilang mga warehouse sa buong bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Erin Dumlao, ipinag-utos si Secretary Rex Cachalian sa lahat ng field offices na tiyaking nasusunod ang tamang storage requirements sa nasa 1,000 regional warehouses at last mile facilities na pinamamahalaan kasama ang mga LGU. Kasunod ito ng mga nakukuha na problema sa warehouse storage sa 2025 COA findings, kabilang ang ilang relief goods na nasira sa Region 10 at Ilocos Region. Nilirin ng DSWD na hindi naman nag-expire ang mga nasirang food packs, kundi ito ay dahil sa peste. Bilang remedyo, nakapag-procure na ang DSWD ng mga food grade pest control para sa kanilang warehouses at mga pasilidad na pinamamahalaan ng mga partner LGUs. Gagamit din ang LGU o ang DSWD ng mga plastic stretch wrap at pallets bilang karagdagang proteksyon sa food packs. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mera at Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kumpiyansa naman ang Department of Agriculture na nananatiling sapat ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila ng banta ng matinding El Nino. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., may karagdagang 65 warehouse ang National Food Authority o NFA na pupunuin ang mabibili nitong palay mula sa mga magsasaka. Bukod sa pag-iimbak ng supply ng bigas na bibilhin ng NFA, ay patuloy ang ibibigay na fertilizer support ng DA sa mga magsasakang hindi naman labis na maapektuhan ng El Nino. Sa tulong kasi nito ay mapapataas ang kanilang produksyon na siyang sasalo sa aanihin din sana ng mga sakahang direkta namang maapektuhan ng matinding tagtuyot.
21: Meron tayong pondo na magdagdag tayo ng fertilizers, no? Dahil ang El Nino naman, while some areas are dry, there are areas naman na marami din naman maraming tubig. Kung magdo-double down tayo sa mga areas na maraming tubig para mas malaki sana ang ating production doon, no? I'd just like to tell everybody na as of the moment, secure na tayo, even kung at the worst case scenario.
4: Yan po ang tinig ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Humiling ang Department of Agriculture o DA ng 6.2 million pesos na pondo para sa cloud seeding operation sa gitna ng patuloy na epekto ng tagtuyot sa Caraga. Suportado ng Caraga Regional Disaster Risk Reduction and Management Council, ang hakbang na ito na layong magpaulan sa mga lugar na apektado ng tagtuyot sa Oktubre at Nobyembre. Kabilang dito ang Agusan del Sur, kung saan nasira ang mahigit 26,000 hectares sa sakahan at apektado rin ng libo-libo mag-asaka. Ilang lugar na rin sa Caraga ang nagdeklara ng state of calamity dahil nagpapatuloy ang dry conditions. Nahihirapan ngayon ang DA na maglaan ng 6.2 million pesos na pondo para sa cloud seeding dahil may mga limitasyon sa paglipat at pag-aayos ng kanilang budget. Pinayuhan naman ang DA Caraga na humingi ng tulong sa NDRRMC Fund.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mahigit 37,000 pamilya sa Caraga apektado ng El Nino ayon sa NDRRMC. Si J. Mark Dagala para sa iba pang detalye.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Umabot na sa 37,370 pamilya o katumbas ng 256,683 individual na ang apektado ng matinding El Nino sa rehiyon ng Caraga. Kabilang sa mga nararanasan sa rehiyon ng matinding init, matagal na tagtuyo at kakulangan na sa tubig, lalo na sa bahagi ng Dinagat Island at Butuan City. Sa pinakahuling datos ng NDRRMC o National Disaster Risk Reduction Management Council, 4 na lungsod o munisipalidad ang kasalukuyang walang regular na supply ng tubig, habang 39 na insidente naman ng grass fire ang kanilang naitala. Apektado rin ang sektor ng agrikultura kung saan ay nasa mahigit 5,000 hektarya ng mga pananim ang apektado at umaabot naman sa mahigit 157.7 milyong piso ang production loss at pinsalang naitala. 9 na lungsod o munisipalidad sa Caraga ang idideklarang nasa state of calamity. Sa buong bansa, nasa mahigit 56,000 pamilya o mahigit sa 356,000 individual ang nakararanas ng epekto ng El Nino, kabilang na sa rehiyon ng Cagayan Valley, Calabarzon at Bicol Region. Para sa Tagong Pilipinas, siyempre dito na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Senate inquiry tungkol sa kahandaan ng gobyerno sa supersized El Nino isinusulong. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Itinutulak ni Senador Jimmy Estrada ang magsasagawa ng Senate inquiry para matiyak ang kahandaan ng gobyerno sa posibleng matinding El Nino na maaaring tumagal hanggang 2027. Sa Senate Resolution 656, siniling ni Estrada sa mga kinuukulang komite ng Senado na suriin ang kahandaan ng mga ahensya sa pagtugon sa climate threat. Ayon kay Estrada, hindi dapat hintayin na mangyari ang kalamidad bago kumilos ang gobyerno. Binanggit niya ang September 6 advisory ng PAGASA na nagsabing umiiral na ang moderate hanggang strong El Nino sa tropical Pacific at maaari pa itong lumakas bago tumindi ang pagtatapos ng taon. Dahil dito, posibleng magkaroon ng dry spell sa tagtuyot sa ilang bahagi ng bansa habang mas mataas naman sa normal ang pag-ulan sa ibang lugar. Sinabi rin ni Estrada na dapat din dayaking na ipapatupad sa aktual ang mga batas sa disaster preparedness, kabilang na ang Republic Act 12287 o Declaration of State of Imminent Disaster Act. Ayon sa Senador, kailangan malaman kung sapat ang contingency plan sa resources ng pamahalaan at kung mapoprotektahan ang mga vulnerable community sa tindik ng El Nino. Mula Senado, para sa Batang Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tuloy-tuloy ang Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS sa pagpapatayo ng mga bagong pagkukunan ng tubig bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni MWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon na layo nilang mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam, lalo't naabot ang pinakamababang level ng tubig nito ngayong taon. Aniya, sa ngayon ay may itinayong 5 planta na kumukuha ng supply ng tubig mula sa Laguna Lake, habang nagtatayo rin sila ng treatment plant.
19: Kami po sa MWSS, kasama po yung ating concessionaires, ay nagtatayo na rin po ng mga bagong treatment plants dito sa may Rizal at Laguna Lake, na kung saan po no ay may i-implement or ma-operate po natin this year, end of this year, para po pagdating po ng epekto ng El Nino next year ay may magamit po tayo.
4: Si MWSS Corporate Office Department Manager Engineer Patrick Dizon.
14: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Isinailalim sa state of calamity ang Agusan del Sur dahil sa epekto ng El Nino. Nasa 3.5 billion pesos na ang halaga ng pinsala sa agrikultura sa lalawigan. Noong July ay karaniwan ng productive planting period, subalit maraming magasaka ang hindi tumuloy dahil kulang ang supply ng tubig mula sa irrigation canals ng National Irrigation Administration o NIA. Nakadagdag din sa gastusin ng pag-asaka habang may drought ang mataas na presyo ng diesel na ginagamit sa water pump at tractor para sa land preparation. Pinangangambahang tumagal pa sa unang quarter ng 2027 ang dry spell, kaya't ipinanawagan ng mga opisyal ang paghahanda sa worst case scenario.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ipinanawagan ng Climate Change Commission o CCC sa mga lokal na pamahalaan na magkaroon ng localized adaptation plan bilang paghahanda sa matinding tag-init at tagtuyot. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni CCC Commissioner Albert de la Cruz Sr. na magkakaiba kasi ang sitwasyon at pangangailangan ng bawat lugar. Kabilang sa mga dapat aniyang ihanda ng mga LGU ay ang pagkakaroon ng cooling station, hydration measures at pagtukoy sa mga lugar na pagkukunan ng tubig. Mahalaga rin aniyang sumangguni ang local officials sa mga eksperto.
0: We have to be science-based, data-driven. Anong ibig sabihin? Ang ating mga political leaders kailangan makinig sa mga technical leaders, especially sa mga environmental leaders. Paano paraan po? Kailangan po at this point in time, mayroon ng tinatawag na hydration measure yung ating mga local government unit. Kailangan mayroon silang area, alam ng ating mga kababayan, saan sila kukuha ng malinis na tubig.
4: Si Climate Change Commission Commissioner Albert de la Cruz Sr.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ang oras 11:26, sa iba pang balita, pagpapalakas ng energy roadmap ng Pilipinas sa taong 2030, pinabibilis na ayon sa Department of Energy. Ang detalye mula sa ulat ni AJ Ignacio.
14: Radyo Pilipinas Report.
2: Ang Pilipinas Department of Energy o DOE ang mas ligtas, maasahan at abot kaya at napapanatiling supply ng enerhiya sa bansa. Sa Energy Council Manila 2026, inilahad ni DOE Undersecretary Alessandro Sales ang energy roadmap ng Pilipinas hanggang 2020 o 2030, kabilang ang pagpapalakas ng fuel supply, upstream, exploration at paggamit ng lokal na mapagkukunan ng enerhiya. Pinalakay din ang mga leader ng pamahalaan at industriya ng ang renewable energy, hydrogen at energy storage, modernisasyon ng power grid at mga oportunidad sa pamumuhunan. Ayon naman kay Energy Secretary Sharon Garina, dapat maging konkretong pakinabang sa mga Pilipino ang pagpapaunlad ng sektor ng enerhiya sa pamamagitan ng maaasahang kuryente, panglabo ng negosyo at paglikha ng trabaho. Wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tuloy ang consular service ng Philippine Embassy in Thailand sa October 3 sa Sisaket Province kahit nakaranas ng pagbaha doon. Layo nitong mas mailapit ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno sa mga OFW. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, hinimok ni Philippine Ambassador to Thailand Millicent Cruz Paredes ang mga interesadong OFW na bisitahin ang kanilang website para sa pre-registration.
22: Kami po ay nag-reach out na actually sa Philcom leader, sa Filipino community leader dyan sa Sisaket. Mayroon po tayong pre-registration. Makikita niyo yan sa aming website. Kailangan mag-register para alam namin kung ilan ang pagkukuha ng consular service at ano ang mga kailangan nila para handa rin kami pagpunta namin doon. So please visit our website, which is bangkokpe.dfa.gov.ph.
4: Yan po ang tinig ni Philippine Ambassador to Thailand, Millicent Cruz Paredes.
14: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Oras natin, Pilipinas, alas 11:28 ng umaga. Magpapatuloy po ang ating mga balita matapos ang ilang paalala.
14: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
23: Radyo Pilipinas.
14: Radyo. Boom!
10: publiko.
12: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Alas 11:29 po ang ating oras sa iba nating mga balita. Sinimulan ngayong Huwebes ang full day trial sa 32nd araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Layo ng bagong schedule na pabilisin ang proceedings bago mag-break para sa deliberasyon ng 2027 national budget. Sinimulan ang paglilitis kaninang alas 10 ng umaga at tatagal naman hanggang mamayang alas 5 ng hapon. Tatagal ang ganitong schedule hanggang Oktubre 15. Inasahang ipipresenta ng prosekusyon ang mga testigo sa umano'y natatagong yaman ng Vice Presidente. Isasalang sa witness stand si Davao Register of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado, habang nakasala ngayon ang kanyang Deputy Register of Deeds Attorney Marco Pineda. Kabilang rin sa mga posibleng isalang sa witness stand sina dating Senador Antonio Trillanos IV at AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magharap ni dating Senador Antonio Trillanos IV, iaanunsyo ng prosecution mamaya matapos ang paglilitis ngayong araw. Ang detalye mula sa report ni Melanie Valdos Reyes.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
20: Chair John, hindi na ipipresenta ng prosecution panel si dating Senador Antonio Sonny Trillanes IV bago ang lunch break ng paglilitis. Sinabi ni Batangas Representative Jervie Luisro na final answer hindi na bahagi ng testigo ng prosecution si Senator Trillanes. Ibig sabihin matapos ang cross-examination sa mga LRA officials, gayon din ang clarificatory interjections ng mga senator judges. Ang opisyal na lang na ihaharap ng prosecution sa ngayon ay ang Anti-Money Laundering Council, Executive Director Ronel Buenaventura. Bukas, tanging ang AMLC official na lamang ang haharap sa witness stand para talakayin ang bank transactions ng mag-asawang Duterte Carpio, gayon din ang AMLC report. Hiniling naman ni Lead Prosecutor Luisro na ipasabi na ang ilang opisyal ng BAR at ilang bangko sa susunod na linggo. Para ngayong umaga, isa lang ang mga opisyal mula sa LRA. Ito ay Attorney Cathy Florence Baldonado, Register of Deeds ng Davao City, at si Attorney Marco Pineda, Deputy Register of Deed ng Samal Island. Para patunayan ang mga pag-aaring mga lupain ng mag-asawa na si VP Sara at Attorney Man Scarpio na siyang ibabangga naman sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth. Nakalinya rin mamayang hapon si Attorney... si Anti-Money Laundering Council Executive Director Ronel Buenaventura. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Iginiit ng Malacanang na dapat alerto ang alkalde sa mga transaksyon at kontrata ng kanyang city government. Pahayag ito ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro makarang itanggi ni Davao City Mayor Baste Duterte na pamilyar sa GenCorp Industries Incorporated at nagmamay-ari nito. Umarap si Mayor Duterte bilang hostile witness sa Senate Impeachment Court kaugnay ng mga kontrata ng Davao LGU sa kumpanyang GenCorp na idineklara ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte bilang kanyang business interest. Sa kabila nito, sinabi ng Malacanang na hindi niya maaaring husgahan ang alkalde batay sa mga naging pahayag nito sa impeachment court. Samantala, sinabi pa ni Castro na hindi dapat manatiling walang alam o walang pakialam ang isang leader sa mga transaksyon sa nasakop ng kanyang tanggapan.
23: Maybe, sabi nga natin, One year, pwedeng in good faith. 1.5 years, pwede pa. Pero pag tumagal-tagal na, at hindi mo pa rin ito nakikita kahit na patuloy pa rin na ang katransaksyon mo ay isang kumpanya, kailangan siguro mag-isip-isip na. Hindi lang ito para kay Mayor Baste Duterte. Sa lahat na po ng pinuno. Dapat maging alerto rin kayo. Hindi pwedeng gamitin itong Arian or rather Arias versus Sandigan Bayan para lang isagip ang sarili niyo.
4: Yan po ang naging pahayag ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
12: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Ikinatuwa ng Senate Impeachment Court ang desisyon ng Supreme Court na ibasura ang tatlong petisyon na kumikwestiyon sa interpretasyon nito sa two-thirds voting threshold para mahatulan si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, ibinasura ng Korte Suprema ang mga petisyon ni na Victor Rodriguez, Bertini Causing at Attorney Attorney Ernesto Francisco Jr. dahil sa kawalan ng legal standing at pagiging premature ng mga ito. Sinabi ni Tonggol na pinagtitibay umano ng desisyon ang independence ng Senado bilang impeachment court. Dahil dito, mananatiling umiiral ang ruling noong September 23 at magpapatuloy ang paglilitis ng walang pagkaantala mula sa mga kasong inihain sa korte, oras at mga kalendaryo. Matatanda ang ipinasya ng impeachment court ng all members of the Senate sa 1987 Constitution ay tumutukoy sa mga senador na legal at aktwal na makakalahok sa botohan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Mas lumakas pa ang panawagan ngayon ng mga religious groups para tuluyang maipasa ang isang epektibo at totoong anti-political dynasty law sa paglulunsad ng website ng anti-political dynasty group na dapat isa lang. Sinabi ni Simbahang Lingkod ng Bayan Executive Director Carlo Abadines na lalo pang sumisidhi ang panawagan ng publiko na maputol na ang dekadekada ng pamumuno ng iilang pamilya. Binigyang diin ni Abadines ang lumalaki pang suporta sa dapat isa lang movement na lalo pang palalakasin ng website nito na d1l.org. Aniya, napapanahon ng gumawa ng konkretong aksyon ang mga mambabatas ukol sa anti-political dynasty law na lubos din namang sinusuportahan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
5: Hundreds of volunteers all over the country have been mobilized in this awareness and signature gathering. Materials and toolkits have been developed for our campaigners. Not only are we organizing on the ground, we have also actively engaged in online campaigns with awareness and political education efforts that have reached millions of people. The movement is growing.
4: Yan ang pahayag ni Simbahang Lingkod ng Bayan Executive Director Carlo Abadines.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Humihirit ang Presidential Communications Office o PCO na madagdagan ng pondo para sa susunod na taon. Ayon kay Acting Communications Secretary Dave Gomez, humigit kumulang 6.8 billion pesos ang hinili ng PCO, subalit 2 bilyon piso lang ang inilaan sa National Expenditure Program. Kagunay nito, hiniling na ahensya karagdagang 1.24 billion pesos sa pamamagitan ng pag-amyenda sa General Appropriations Bill. Sakop anya ng dagdag pondo ang requirements mula sa Regional Bagong Pilipinas Studios o studio sa State Media Operations, habang tutugunan ng ahensya ang iba pang kakulangan nito, kabilang ang pondo sa relocation units ng iba pang PCO units. Dadaan pa sa susunod na pagtalakay ng Kongreso ang kahilingang dagdag budget, habang pag-uusapan ng mga senador kung magkano sa mga kulang na pondo ng mga ahensya ang maaari nilang idagdag, depende sa kung magkano ang available na pera ng gobyerno.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: For later release, dapat nang ipagbawal sa 2027 General Appropriations Act. Ang detalye ng balita, hatid ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nais na National Unity Party o NUP na tuluyan na itigil yung pagsasailalim sa mga district projects sa for later release o FLR. Gitni NUP Chair Ronaldo Puno, hindi angkop ang ganitong sistema sa General Appropriations Act dahil hindi malinaw kung kailan ilalabas yung mga pondong itinakda bilang FLR. Sinabi pa ni Puno na may ilang pondo sa FLR na halos 2 taon na at hindi rin marinaw kung sino yung nagdedesisyon kung kailan at bakit ito ilalabas. Mungkahi ng NUP maglagay sa 2027 General Appropriations Act ng general provision na nagsasabing ang bawat appropriation na otorisado sa batas ay dapat ilabas sa oras na maging epektibo ang GAA. Dapat din umano na ipagbawal yung pagtatalaga sa anumang appropriation bilang FLR o needs clearance at iba pang katulad na designation na hindi tahasan nakasaad sa GAA. Minungkahi rin na yung mga item na nangangailangan ng special budget request ay dapat maaksyonan ng DBM sa loob ng 15 araw at kung hindi, ito ay ituturing na release na. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Office of the Ombudsman, target na ma-access ang mas maraming datos ng mga regulators ng bansa para labanan ang korupsyon. Ang detalye sa report ni Lawrence Tanhoco.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Kinumpirma ni Assistant Ombudsman Nico Clavano na nais silang magkaroon ng access sa mas malawak na datos na hawak ng mga regulating bodies ng bansa. Ayon kay Clavano, partikular na nais makapag-partner o makapag-partner ay sa LTO, LRA at lahat ng opisina na may listahan ng mga assets ng mga tao. Paliwanag ni Clavano, layo nito na mapadali ang lifestyle check sa mga personalidad na posibleng sangkot sa anomalya. Umaasa din si Clavano na mas maraming ahensya ng pamahalaan ang magbubukas ng kailang datos sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kultura ng transparency at accountability. Madalas kasi anya na kapag nangyari na ang korupsyon, ay doon na lamang papasok ang Office of the Ombudsman para mag-imbestiga. Matatanda ang una ng nakipagkakasundo ng PSDBM ng data sharing agreement para makita ng ombudsman ang mga kinakailang impormasyon pagdating sa procurement ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Dinepensahan ng Malacanang ang Maharlika Investment Fund bilang epektibong investment portfolio ng gobyerno. Una lang kinwestiyon ni dating Finance Secretary Gary Teves ang pagiging epektibo ng Maharlika Fund na nagsabing mas mabuting manatili na lang ang panimulang puhunan nito sa mga government bank para kumita ng interes at makatulong sa domestic borrowers tulad ng MSMEs. Depensa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, bahagi ng development mandate ng mga government financial institution ang kakayahan nilang magpautang sa MSMEs habang may sarili ring mandato ang Maharlika Fund.
23: At ang Maharlika Investment Fund naman ay meron siyang sariling mandato. Ito ay, and I quote, to make strategic and profitable investments that contribute to socio-economic development while preserving and growing the fund's value and generating sustainable returns. It is intended to mobilize and leverage government capital for long-term investments in strategic sectors and development projects.
4: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
6: Kumilos at idineploy na ng Philippine Coast Guard o PCG ang BRP Teresa Magbanua upang pigilan ang illegal o unauthorized maritime scientific research o MSR na isang Chinese research vessel sa katubigang sakop ng Batanes. Sa panayam ng programang Boses kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela, patuloy anya ang pag-challenge nila sa aksyon ng Chinese o Chinese research vessel upang hindi maging normal ang mga ilegal na aktibidad na ito sa katubigang sakop ng Pilipinas. Ani Tariela, patuloy sa hindi pagsagot ang nasabing Chinese research vessel sa challenge ng PCG aircraft at ngayon maging sa PCG vessel ay hindi ito sumasagot. Plano na rin ngayong sumakay ng mga tauhan ng PCG sa nasabing research vessel dahil nakategorize ito bilang isang private Chinese research vessel.
9: Since this Chinese research vessel is categorized as a private Chinese research vessel, ibig sabihin, hindi ito matatawag na public vessel. No? So we have all the reason to board this Chinese research vessel. So that is our intention. No? For the Philippine Coast Guard personnel to board this Chinese research vessel and ask them their authority, what are they doing here? And also to advise them no, na illegal na mag-conduct ng ganitong research sa ating karagatan. At we're going to escort them out from our exclusive economic zone.
6: Si PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tuloy-tuloy ang paghahanda ng Office of Civil Defense para sa iba pang ASEAN activities sa buwan ng Nobyembre. Ito ay kahit natapos na ng OCD National Capital Region ang ASEAN deployment para sa mga aktibidad nitong Setyembre. Sa programang Boses, sinabi ni OCD NCR Regional Director George Kaser na patuloy pang palalakasin ang paghahanda sa mga susunod na aktibidad katuwang ang iba pang government agencies.
11: Simula ng July 16, tuloy-tuloy na po ang deployment natin. No? At ito pong October, halos buong buwan, naka-deploy po kami. Ito pong paghahanda natin ang activities po ng ASEAN ay tuloy-tuloy po, no? Mga ministerial at ito involved po rito ang different government agencies. At ito po ay ang paghahanda po natin ay hanggang sa summit po sa November.
4: Si NCR Regional Director George Kaser.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
6: At sa larangan ng palakasan, Amaya Amparo Cuanco kinapos na makamit ang gold medal sa Asian Games Archery Competition pero nasiguro ang isa pang silver medal para sa Pilipinas. Mula Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
13: Bigong maihatid ni Amaya Cuangco ang unang gold medal ng Pilipinas sa Asian Games Archery Competition matapos matalo kay Nurisa Dian Ashripa ng Indonesia sa score na 137-139 sa kanilang compound women's individual gold medal match kaninang umaga sa Okasaki Chuhosogo Park sa Aichi, Japan. Dikdikan ang naging tapatan ng dalawa matapos nilang tumabla sa 110 points sa pagtatapos ng unang apat na rounds. Patuloy na nagbakbakan si Cuangco at Ashripa ng parehong umiskor ng 9 points sa kanilang unang araw, pero sinindan ito ng bullseye at 10 points ng Indonesian archer sa kanyang dalawang huling arrows sa huling yugto para takasan ang Pilipina na nagtala lamang ng parehong 9 points sa mga sumunod niyang tira. Sa kabila ng pagkatalo, ito na ang pinakamataas na achievement ng Pilipinas sa kasaysayan ng Asian Games Archery Competition matapos ang bronze ni Paul Marton de la Cruz sa men's individual compound noong 2014 Incheon Games sa Korea. Samantala pa kay ni Alex Ayala ang pwesto sa final ng women's singles tennis laban kay Ji Yu Wang ng China mamayang hapon. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nation.

0: binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
1: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
0: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
2: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
4: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Oras mo natin, 12 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Karagdagang balita dito sa Luzon. Lungsod ng Lawag nagsagawa ng vegetable derby para ipakita ang kagandahan ng mga off-season vegetables. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas Lawag para sa detalye.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Upang matiyak na sapat ang supply ng pagkain sa lungsod ng Lawag, sinusuportahan ng lokal na pamahalaan ang pagpapakita sa mga magsasaka ng magandang ani gamit ang mga off-season variety ng mga gulay. Ibig sabihin, kahit hindi pa angkop ang panahon sa pagtatanim nito dahil sa lakas ng ulan o panahon ng tagtuyot, siguradong mabubuhay at magkakaroon ng ani sa mga gulay na ito. Kabilang dyan ang kamatis, kalabasa, patola, sitaw, talong at sili. Sa Vegetable Derby na isinagawa sa Lataag Farmers Association, 10 kumpanya ang nagpakita ng magandang ani ng gulay sa tulong ng mga magsasaka at mga binhi na galing sa kanila. Sinabi ni Mayor James Brian Alcide na sa pamamagitan nito, hindi na kailangan mamoblema ang mga Tagalawag na kulang at mahal ang mga bilihin na gulay. Suporta yan sa adikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin makakamit ang food security at lahat ng mga mamamayan ay kayang bilihin ito sa merkado. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
8: 11:50 po ang ating oras. Sa puntong ito, tunghayan natin ang press briefing sa Malacañang ni Communications Undersecretary Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacañang. Straight from Malacañang.
10: Past portal ng Department of Budget and Management sa panguna ni Secretary Kim Robert De Leon. Sa ilalim ng Executive Order No. 126, sentro ng isang government-wide transparency system ang COMPASS na mag-uugnay sa impormasyon sa buong national budget cycle. Hindi lang budget allocation ang makikita rito, kundi pati paglalabas ng pondo, procurement, pagpapatupad at pagkumplet

0: ito ng mga proyekto at performance ng mga programa ng pamahalaan. Inaatasan din ng pamahalaan ang mga ahensya, GOCCs at iba pang sakop ng mga ahensya na magsumiti at regular na mag-update ng tamang impormasyon habang maaaring mapatawa ng administrative sanctions at disciplinary sanctions ang hindi susunod. Layunin din ng COMPAS na pag-ugnayin ang iba't ibang government financial systems upang maging mas transparent, accessible at accountable ang paggamit ng pampublikong pondo habang may protection pa rin para sa sensitibong impormasyon tulad ng national security at personal data. Muli, sa ating mga kababayan, pinapatunayan po ng Pangulo sa pamamagitan ng kautusan na ito na walang tinatago ang pamahalaan. Ang pondo ng bayan bukas po sa publiko at sa kung sino man ang gustong magtanong kung saan napupunta ito.
1: We take another step in that direction with the launch of the DBM Compass, or the Centralized Open Monitoring Platform for Appropriations and Spending Statistics. That's a good mouthful right there. Like a compass that points the way forward, the platform allows our people to see and track where their hard-earned money goes. By making budget and financial information more accessible, understandable, and actionable, we invite citizens to become active partners in governance. Coupled with our efforts to promote transparency, accountability must be integrated into every stage of governance. By 2028, we must be able to say that government has become more open, more disciplined, more responsive, and more trusted by the Filipino people.
0: Alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palakasin ang kaalaman ng mga mamimili tungkol sa kanilang karapatan at sa kahalagahan ng pagpili ng ligtas at dekalidad ng mga produkto. Mas pinaigting ng Department of Trade and Industry sa panguna ni Secretary Roque ang kanilang kampanya upang mas lalong yumabong ang kaalaman ng isang wais na mamimili. Kaugnay nito, inaanyayahan ng DTI ang publiko na makilahok sa Consumer Welfare Month 2026 ngayong October na may temang Safe Products, Confident Consumers. Kabilang sa mga aktibidad ng DTI ang mga sumusunod: Consumer Fun Run sa Marikina Complex na gaganapin ngayong Linggo. Consumer Assembly sa Barangay sa Metro Manila na layuning magturo ng praktikal na consumer safety tips, karapatan at responsibilidad ng mga mamimili. Certified Products Expo sa SM Mega Mall mula October 13 hanggang 15 kung saan makikita ang mga sertipikadong produkto at matututunan kung paano i-verify ang pagiging lehitimo ng mga ito. National Standards Week at mga programa para ipakita kung paano nakatutulong ang pagsunod sa pamantayan sa kaligtasan ng mga mamimili. Bagwis Awards at Seal of Legitimacy. Layunin itong kilalanin ang mga negosyong sumusunod sa mga kinakailangan. At Consumer Advocacy Making Challenge. Dito maaaring gumawa ng short videos tungkol sa product safety at consumer rights. Kasabay nito, magsasagawa rin ang mga DTI regional at provincial offices ng mga local seminars, community activities, youth programs at mas pinaigting na pagbabantay sa mga pamilihan. Sa kabuuang schedule of activities ng DTI, inaanyayahan ang lahat na bisitahin ang kanilang official website o ang DTI Consumer Care Facebook page. Patuloy lamang na ang programa ito ng DTI, ang Pangulo ay seryoso sa pagtuguyod ng kaligtasan, kalidad at tamang pagpili ng mga produkto upang maging mas responsable at kumpiyansa ang mga mamimili sa ilalim ng bagong Pilipinas. At maaari na po akong tumanggap ng inyong mga katanungan.
2: Para po sa unang katanungan, Hardy Balbuena, ABC 13.
3: Hi, good morning, Yosek. Sec, the National Water Resources Board reduced the water allocation for Metro Manila from 50 to 53 cubic meters per second to 44 cubic meters per second starting this October amid the possible impact of Super El Nino. With the plans and actions already in place po that you mentioned yesterday, Can we assure that we can prevent a wide and severe water interruption, which we experienced way back 2019, or as they call it, water crisis?
0: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. Kumbaga, ang El Nino ay hindi na po bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang po ang magiging epekto ngayon ng El Nino ay dahil dala ito ng climate change, pero handa po ang gobyerno at marami na po mga programa ang naumpisahan na, pati ang mga ayuda para sa ating mga fisher folk at mga farmers ay maaayudahan na rin po sila. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po. Ito po ang sinasabi sa atin ng ating Pangulo dahil ang climate change ay totoo, nandito at nararamdaman natin. So, tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. So, hindi po kinakailangang magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
3: Yusek, sorry to repeat the question. Can we assure po na walang magiging water crisis na katulad po nung na-experience natin way back 2019?
0: Katulad ng sinabi natin, handa po tayo dyan. Kung ano man po ang mangyayari, kailangan din pa rin natin paghandaan kung gaano ito katindi. Yun ang dapat natin paghandaan. Hindi ko masasabi kung hindi natin maranasan yung sobrang tagtuyot at ang kailangan lang po talaga natin ay magprepara. At yun po ang ginagawa ng gobyerno.
2: Sunod po na tanong, Clipper Dillot, PTV4.
4: Yusek, nabanggit nyo na nga rin po yung sa pagpapanik. No? Marami na po kasing netizens talaga yung bumibili ng maraming balde, mineral water. What are we doing to prevent hoarding po?
0: Hindi naman po kinakailangan, katulad na sinabi natin, mag-ipon man kayo ng tubig ngayon at hindi naman po sa ngayon pa natin naranasan itong tagtuyot ay hindi siya magkakaroon ng silbi. Paano nyo maiipon yung tubig, gagamitin nyo rin po yan. Nasa tamang panahon po ito. Katulad po natin, sinabi natin kanina, ang gobyerno po ay kasama po ninyo. Tinataguyod ang lahat ng pagpe-prepara at ang pag-iipon ng tubig na tama naman, pero hindi po sa pamamaraan na kailangang mag-hoard ng mga mineral water na mabibili po ninyo. Hindi po yan na tamang pagpiprepara. Kasi mas magkakaroon po ng fear o agam-agam ang ating mga kababayan sa ginagawa niyong pagpapanik. Hindi po ito ang nais ng Pangulo na ipahatid sa inyo. Kailangan lang po nating ipaalam na magkakaroon ng tagtuyot at ang El Nino po ay hindi bago sa Pilipinas.
4: Ma'am, para lang po mas magets or maintindihan ng ibang mga nag-hoard, ano po ba yung danger kapag sobra-sobra yung pag-iimbak nila? Could it lead to increase in prices ng mga bottled water kapag sobra yung na-hoard nila or baka maubusan naman po yung wala pang capability na makabili ngayon?
0: Ang unang-una po kasi, bakit kailangan mag-hoard ng tubig? Para pang-inom, hindi po tayo mamawala ng tubig para mainom. At kung alam niyo naman ang tubig kapag ito ay bottled water, meron din po itong panahon na dapat ito ay i-consume. So, hindi po advisable na kayo ay magtago, mag-hoard ng mga tubig ngayon para iniisip yung mawawalan tayo ng tubig na maiinom. Ang sabi nga po natin, madalas, taon-taon na po nating nararanasan ng El Nino. Meron po tayong Task Force El Nino. Kaya po, kung nakaraan ay nakalagpas tayo, nalagpasan natin, at hindi naman tayo natakot na hindi tayo makakainom ng tubig sa araw-araw, ganun din po ang dapat nilang isipin sa ngayon.
4: Last follow-up na. Safe to say po, sa mga groceries, we have ample or sufficient supply of potable water sa mga shelf-keeping units?
0: Wala po tayong nababalitaan na kukulangin po tayo ng supply patungkol po sa mga inuming na tubig po. Wala po tayong wala pong na ibibigay sa ating anumang impormasyon patungkol po dyan. Maliban lang kung lahat bibili na hindi tama. nang kumbaga magsasarili sila ng pagtatago ng tubig, maiba po talaga ang supply. At makakakos din po ito, tama pa po kayo, na makakakos ito ng pagdagdag ng presyo ng tubig. Dahil once po na nag-hoard, baka kulangin ang supply dahil hindi naman kailangan pang mag-supply, pero tinatago po ninyo. So tataas po talaga ang presyo ng tubig pag ganyan. So hindi siya advisable.
2: Sunod na tanong, Samuel Medinilla, Business Mirror.
5: Good afternoon, ma'am. Itanong ko lang po kung may decision na po si President Marcos dun sa proposal po ng DA to expand the minimum access volume for corn to 500,000 metric tons through a new EO in preparation for the effects of El Nino sa agri-sector.
0: Sa ngayon po, ang request for the increase ng minimum access volume for corn ay naipasa na po sa Kongreso noong September 29. So, hintay na lang po natin kung ano ang magiging aksyon ng Congress at pagkatapos po ng 15 days, saka po tayo makakapagbigay ng panibagong aksyon or our next move will be, we will inform you about our next move 15 days after.
5: Thank you po.
2: So, po natin, ay, follow-up question, Sir Ivan Marina.
6: Yusek, nabanggit niyo po na hindi naman, totoo naman po hindi bago sa atin ng El Nino, pero all the meteorological agencies are using superlatives to describe this new phenomenon na this is nothing like we've seen before, this is a Godzilla El Nino. Talagang unprecedented daw po yung pag-init. So, meron ho bang utos ang Pangulo for government agencies to perhaps engage scientists, look at more creative ways para kung sakali nga pong mangyari yung mga grim projections ay meron ho tayo mga course of action na pwedeng gawin.
0: Noon pa po natin nababanggit ang tungkol sa Super El Nino at meron na pong mga preparasyong ginawa ang gobyerno. Sa katunayan nga po ay nakikipag-coordinate rin po ang lahat ng government concerned government agencies sa Climate Change Commission katulad ng DA, NIA, pati po ang DPWH, DNR, at ang DSWD, lahat po ito ngayon ay pinapakilos na po. Ang pondo po ay talagang pinaglaanan para po mas magkaroon tayo ng tamang pagprepara dahil nga binabanggit ito na Super El Nino. So marami na pong mga napag-usapan na gagawin para sa climate information, agriculture and food, irrigation, water supply, and social protection. So, makakaasa po kayo na ang gobyerno ay tumatalima sa kanilang tungkulin. Pero of course, kailangan din po natin ngayon ang tulong din ng ating mga kababayan. Kung paano kayo makakapagtipid ng inyong tubig sa inyong kabahayan, yan po ay malaking tulong. Kung may mga leak na dapat maayos sa inyong kabahayan, ay dapat nang maisaayos din po. Mga simpleng gawain na makakatulong ng malaki para matugunan din natin ang epekto ng Super El Nino.
6: Ma'am, sorry, dito sa Task Force El Nino, sino ho ang lead agency and how involved is the President going to be with the Task Force?
0: Pinag-uusapan na po ito at babanggitin ko po ang ilang mga ahensya. Katulad ng sinabi ko, nandyan po ang DOST Pag-asa, ang DA, ang NIA, ang National Water Resource Board, at ang DSWD. So, ilan lamang sila sa mga pinupulong po ng mga ahensya para po mas matugunan ang paparating na Super El Nino sa ating bansa.
6: And how involved is the President?
0: Siya po ang nangunguna kapag ka po nagkakaroon ng meeting. At siya po ang nag-uutos kung anong dapat na gawin.
2: Para po sa huling katanungan, Allen Limos, The Manila Times.
7: Hi, Yusek. Last question about El Nino po. So, the Department of Budget and Management warned that infrastructure spending may slow down costs by the Super El Nino po. And given that President Marcos earlier said nga po na ibo-boost ang infrastructure spending to spur economic growth, how will the government then ensure that the El Nino doesn't derail the push for faster infrastructure spending po?
0: Tama po kayo. Ang sabi po mismo ng DBM ay kailangan talaga natin ng government spending kasi nakaka-apekto sa ekonomiya natin kung ang liit ng paggasta ng gobyerno. So kinakailangan po talagang pagtuunan ang lalong-lalo na yung infrastructure. So ang naibigay ko po ang issue na ito mismo sa DBM at ang tugon ng DBM, sila po mismo ang sasagot dito. Wala silang ibinigay na anumang kategorya at masasabi natin na itong pananaw na ito ay hindi officially galing kay Secretary Kim De Leon.
2: Ano pa pong katanungan? Marisol Ali, TV5.
8: Magandang tanghali po, Yusek. Yusek, may we have Malacanang's reaction on Supreme Court's decision about two points. First, yun pong decision ng Supreme Court to junk the petitions about dun sa two-thirds threshold ng impeachment court. May we have your statement, please?
0: Unang-una po, ang nagsagawa naman po ng desisyon patungkol sa pag-clarify ng salitang all members of the Senate ay galing naman po sa Senado. So, kung ano man po ang naging aksyon ng Senado dito at kung ano ang naging desisyon po ng Supreme Court, yan naman po ay igagalang at irerespeto ng Pangulo at ng administrasyon. So kung sinasabi po dito na ang nagsampa ng petition ay walang legal standing, ito naman po karaniwan ang nagiging sanhi ng pag-dismiss ng isang petition kung ang taong nagsampa ay walang, hindi po siya yung magkakaroon ng interest kung siya ay madadanyos o hindi madadanyos. At ang prematurity ay dahil malamang nakikita rin po ng Supreme Court na hindi pa nakikitaan na maaaring magkaroon ng sinasabing danyos dahil hindi pa po umaabot na sa sitwasyon na dapat na may katakutan.
8: And yung second point, yung sinabi po ng Supreme Court na magpapaliwanag ang mga stakeholders pagdating po doon sa barangay and SK elections, kasama po doon yung Office of the President.
0: Nakausap po natin mismo ang sa Office of the Solicitor General. Hinihintay lang po nila yung kopya ng petition dahil mismo ang COMELEC at ang Senado ay nakipag-ugnay na rin po sa Office of the Solicitor General. Pero handa naman po sila na tugunan agad kapag natanggap na po nila yung kopya ng petition. At susunod po sila sa utos ng Supreme Court na kung dapat tumugon within 5 days from receipt of the said petition, they will comply.
8: Hingin ko na rin po yung posisyon ng Malacañang because base po doon sa petitioner, si Attorney Romulo Macalintal, clearly may violation po dito sa paglagda ng PSKE dahil kumbaga nasapawan yung ating rights to suffrage. Any comment on that?
0: Mas nanaisin po natin na magagaling ang posisyon na ito mula sa Office of the Solicitor General.
2: So, follow-up question, Ace Ramiro, PhilStar.
9: Yusek, you mentioned the administration is ready to respond dun sa petitions, questioning dun, yung sa BSKE, no? How confident is the palace that the bill signed by the president will withstand legal scrutiny in the courts?
0: Sa paningin po ng Pangulo at ng mga mambabatas, ito ang nararapat. Pero kung ano man ang magiging decision po ng Supreme Court, susundin naman po nila. Pero ang stance ng ehekutibo, ng COMELEC at ng Senado ay ipaglalaban naman din po ng Office of the Solicitor General.
2: Wala na po ang katanungan. Balik na po sa iyo, Sec.
0: Maraming salamat. Pangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong hapon ang pagtanggap ng credentials ng mga ambassadors ng French Republic at Japan sa Pilipinas. Ang presentation of credentials ni Her Excellency Donna Cien Isar, ang ambassador designate ng French Republic to the Philippines, ang unang tatanggapin ng Pangulo. May formal na ugnayang diplomatiko ang Pilipinas at France sa loob ng 79 years mula nang maitatag ito noong June 26, 1947. Tinatayang nasa 33,678 Filipinos ang kasalukuyang naninirahan sa France. May mga kasunduan ang Pilipinas at France sa iba't ibang larangan, kabilang ang air services, cultural cooperation, defense cooperation, film cooperation, at development cooperation. Sunod namang tatanggapin ng Pangulo ang credentials ni His Excellency Kitagawa Katsuro, ang ambassador-designate ng Japan sa Pilipinas. Ipinagdiriwang ng Pilipinas at Japan ngayong taon ang 70 years of normalized relationships or rather relations at ang 15 years of strengthened strategic partnership na nagsimula pa noong 2011. Tinatayang nasa 337,227 Filipinos ang naninirahan sa Japan. Bilang strategic partner, nakapagtatag na ang Pilipinas at Japan ng 306 bilateral agreements. Saklaw nito ang bilateral trade and investment, transfer of defense equipment and technology, infrastructure at Mindanao development. Sa ilalim ng liderato ng Pangulo, masigla at buhay ang ugnayan ng Pilipinas sa ibang bansa. At bago po tayo magtapos, may good news po tayo sa ating mga kababayan. Kaya na po na mag-invest sa murang halaga dahil sa ating retail treasury bonds ng ating Bureau of Treasury. Sa halagang 5,000 pesos, pwede na po kayo mag-invest sa RTB32 na may 6.875% fixed interest kada taon at may term na 2.5 years. Ginawa po ito ng gobyerno para sa ordinaryong Pilipino, sa empleyado, sa maliit na negosyante at sa pamilyang gustong palaguin ang kanilang pinaghirapang ipon. Madali lang po ang pag-enroll dito. Pwede na po itong gawin sa ating mga mobile banking apps at e-wallets. Para sa karagdagang detalye, bisitahin niyo po ang BTR website. Pero dapat mag-ingat po kayo. Dapat ang pasukin yung website ay legal at authentic at validated.
10: Gusto mo bang paluguin ang ipon mo? Mag-invest sa Retail Treasury Bonds o RTBs. Sa RTBs, hindi lang pera mo ang lumalago. Nakakambag ka pa sa pag-unlad ng bansa. Sa halagang 5,000 pesos, pwede ka na mag-invest sa RTBs at makatulong sa pagpondo ng maraming government projects sa iba't ibang sektor. Mula sa edukasyon at kalusugan, hanggang sa pagsuporta sa mga negosyo, trabaho at paglago ng ekonomiya. At ang pinakamaganda pa, lumalago pa ang savings mo sa RTBs dahil makakakuha ka ng fixed na interest na kadalasan mas mataas sa mga traditional time deposit rates. Mas malaki ang kita, mas sulit ang ipon. Ready ka na mag-invest? Madali lang yan. Bisitahin ang Bureau of the Treasury website o mag-invest sa participating selling agents nationwide. Para sa kumpletong listahan ng selling agents, bisitahin ang official Facebook page ng Bureau of the Treasury. Huwag palampasin. Mag-invest mula September 29 hanggang October 7, 2026. Ang settlement date naman ay sa October 12, 2026. Pera mo, palaguin, bayan natin, paunla rin. Mag-invest na sa Retail Treasury Bonds. Bisitahin ang www.treasury.gov.ph para sa iba pang detalye.
0: Invest na! At bago tayo magtapos, katulad ng aking pangako kahapon patungkol sa budget para sa pagprepara sa El Nino, ito po ang ipinaabot sa atin na maaaring gamiting budget. For 2026, meron po 6.2 billion for release to Department of Agriculture for farmers and fisher folk affected by El Nino and current energy pressures. At ayon din po sa fiscal year 2026 GAA, meron din pong 39.82 billion for the NDRRM fund na maaaring magamit para sa eligible disaster-related requirements, including climate-related events. For 2027, nag-propose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF sa halagang 45.67 billion. At magkakaroon din po ng budget na 9.885 billion. Ito po ay propose para sa quick response funds for frontline agencies. At inaasahan din po na magkakaroon din para sa budget ng 11.18 billion for NFA RISE, buffer stocking 4.5 billion for crop insurance covering around 2.34 million small farmers and fisher folk, and 46.356 billion for NIA, including 30.437 billion pesos for irrigation restoration and development. So, sa ngayon, yan po ang mga maaari natin sabihin may kasalukuyang budget at mga proposed na budget para sa pagprepara na rin po sa El Nino. At tandaan po natin, ang bagong Pilipino ay nakikipagtulungan sa gobyerno para sa tunay na pag-asenso. Hindi naggugrupo-grupo upang ibagsak ang tunay na liderato. At dito na po nagtatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.
4: Sa katatapos lamang na press briefing ni Undersecretary Leer Castro na itanong yung binawasang water allocation ng NWRB sa Metro Manila starting October, sa kasagsagan pa rito ng posibleng impact ng Super El Nino sa bansa. Sabi ni Jose Castro, ang pamahalaan handa sa fenomeno na ito, 2024 pa nagkaroon na rin tayo ng malakas o matinding El Nino, hindi na raw yan bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang yung magiging epekto nito ngayong taon dahil daw yan sa climate change. Pero ang pagtitiyak ni Castro, handa ang gobyerno, maraming ayuda ang naumpisahan para sa mga paghahanda ng pamahalaan. Ang bilin rin ni Castro sa mga Pilipino, hindi kailangan magpanik, ang dapat lamang natin gawin, maging handa. Dahil ito rin yung nais ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipabatid sa mga publiko na totoo ang climate change, nandito na, nararamdaman na, at kaagapay ng publiko ang gobyerno sa mga paghahanda na ito. Binanggit rin ni Jose Castro ngayong 2026, mayroong 6.2 billion pesos na budget ang gobyerno for release yan para sa DA, para sa kakailanganin ng ating mga magsasaka at mangingisda ng paghahanda dito sa Super El Nino. Nasa 39.82 billion pesos rin yung inilaan na pondo para sa NDRRMC para naman yan magagamit sakaling kailanganin sa anumang disaster o epekto ng El Nino. Habang naitanong rin kayo si Castro yung mga napapaulat na nag-hoard ng mga balde o galon ng tubig, ang sabi ni Jose Castro, hindi ito yung tamang paraan para mag-ipon ng tubig. Mas kailangan anya na maging handa dahil yung mga ganitong pang-hoard ng bottled water, posibleng magdulot pa yan ng fear o pag-agam-agam doon sa iba natin mga kababayan, at hindi raw yan yung nais mangyari ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang sabi niyo si Castro, hindi mawawala ng tubig inumin dito sa bansa. Plus yung ganitong pag-hoard anya ng mga bottled water, posible pa yan na magdulot ng pag-angat ng presyo ng bottled water na hindi naman anya kailangan. Habang sinabi rin ni Jose Castro na wala silang impormasyon o wala silang nababalitaan na kukulangin ng water supply ang bansa. Sa ibang usapin pa, naitanong din yung kaugnay dyan, sabi ni Jose Castro na nanawagan ng palasyo sa mga Pilipino na tumulong sa ginagawang paghahanda ng pamahalaan sa pamamagitan ng pagtitipid ng tubig. Yung simpleng pag-aayos lamang anya ng mga leak ng sa kanila mga bahay, malaking bagay na raw yan para sa ginagawang paghahanda ng buong bansa. Sa ibang usapin pa, nahingan rin ng reaksyon ang palasyo kaugnay doon sa pag-dismiss ng Korte Suprema sa petisyon na kumikwestiyon sa impeachment threshold. Ang sabi ni Jose Castro, nagsagawa ng desisyon na yan ang Supreme Court base na rin doon sa ginawang clarification ng Senate. So igagalang ni Pangulong Marcos at ng Palasyo iyang desisyon na yan ng Korte Suprema. Kaugnay naman doon sa order ng Supreme Court na inuutusan niya iba't ibang tanggapan ng pamahalaan na magkomento doon sa petisyon na kumikwestiyon naman sa pagpapaliban ng barangay at sanggunian kabataan elections. Ang sabi ni Jose Castro, nakausap na niya ang Solicitor General kaugnay dito, hinihintay na lamang anya ng Soljan yung petition at handa ang palasyo na tumugon once matanggap yung kopya na yan. Habang ngayong hapon, magkakaroon ng aktibidad si Pangulo Marcos kung saan tatanggapin niya yung credentials ng mga ambahador ng French Republic at ng Japan. Ito na muna yung pinakahuli mula sa Malacanang para sa Pilipinas Rakalban, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at ayag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sampayanan. Radyo Pilipinas Update, straight from Malacanang, straight from Malacanang.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
14: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
15: Kilatisin ang sarili.
14: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
15: Importante rin na ating laging isipin.
14: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
15: Isang mahalagang paalala
14: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
18: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
19: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled foods na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
20: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
19: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
21: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
22: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
19: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
23: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun, ay matutulungan din at dadaming kanilang produksyon.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.

0: Unprecedented broadcast service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, alas 12:28 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Magandang tanghali po sa inyong lahat. Nagbabalik ang special coverage ng Radyo Pilipinas. Ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Day 32 na po tayo. Ngayon ay October 1, 2026. At ito po ang first whole day hearing ng Senate Impeachment Court. O extended version, mga kaibigan, na sinimulan po sa pamamagitan ng direct examination ng prosecution sa mga witnesses, ang unang tumayo. Ilang witness ay si Davao City Register of Deeds Attorney Cathy Florence Baldonado. Sinundan naman po ni Samal Deputy Register of Deeds Attorney Marco Pineda. Hindi ho muna nag-cross-examination ang defense team sa una at pangalawang testigo ng prosekusyon. At maaga hong nag-break ha, ang Senate Impeachment Court. Para sa lunch, sila ho ay mag-resume at 12:30 in the afternoon. Alas 12:30 na ho at anytime from now, ay babalikan natin ang plenaryo para po sa pagpapatuloy ng impeachment trial, mga kaibigan. Samantala, bago ho magpatawag ng lunch break, inabanggit ho ng prosecution team sa pamagitan ni Attorney Luis Tro na hindi na ipipresenta si former Senator Antonio Trillanes as witness. E ilang mga personalidad din po na binanggit. Ang line up ano, ng mga susunod na witness sa mga susunod na araw. Para ho mabigyan kayo ng recap tungkol sa mga nangyari kanina, ay tumanggap muna tayo ng report sa ating mga kasama na nasa Senate Impeachment Court. Mag-aaral po sa atin ng ilang impormasyon.

0: 5 ending
1: 0070. Opo, nakapangalan po ito sa isang attorney Manases R. Carpio. Merit to Sara Z. Duterte.
0: And then na-transfer to sa kanya July of 2024. Tama po ba?
1: Opo.
0: Bilang RD, bilang Register of Deeds, ibig ba sabihin nito by nung July of 2024, siya na ang may-ari nitong lupang ito? Officially.
1: As between the parties po, sir, as between the parties, sila na po ang may-ari. But ang purpose po ng registration is to bind third persons. Itong titulo po.
0: Oh, pero base dito sa titulo, si Attorney Manases na ang may-ari nitong lupang ito.
1: Opo.
0: Tama? Bahay nung July 26, 2024.
1: Opo.
0: Tama. Tinitingnan ko ulit itong titulo. Meron, ano ang exact address nito? Anong barangay? Anong street? Dahil nakasulat dito, Barrio Matina, City of Davao, Island of Mindanao. Pero ano yung current exact address niya?
1: Base po dito sa kanyang tax declaration at saka sa e-car. Pati din po sa kanyang tax clearance, ang particular po na address nito ay Huna Subdivision, Matina Crossing, Talomo.
0: Matina Crossing, Talomo.
1: Talomo, Davao City po.
0: Barangay Matina Crossing.
1: Opo.
0: At mayroong ganyan na barangay.
1: Opo.
0: Ang sa iyong, kasi narinig ko kanina 1 year ka na sa Davao, so
1: opo,
0: most likely kabisado mo na 'yung mga barangays doon.
1: Hindi po lahat, sir.
0: Hindi lahat, pero opo, at least sa city. Kabisado niyo na sa city.
1: Malaki po ang Davao City po.
0: Alam ko malaki nga. But merong barangay Matina Crossing Talomo.
1: Meron po.
0: Okay. And then yan bang address na yan ay hindi nakalagay yan sa TCT?
1: Hindi po. Ang nakalagay po sa TCT ay Barrio of Matina, City of Davao.
0: So, saan nakalagay yung Matina Crossing, Barangay Matina Crossing, para maging official siyang address?
1: Dito po sa kanyang e-car. Gaya po ng sabi ko kanina, sa kanyang e-car po, real property tax clearance at ano po, tax declaration po.
0: Sa tax declaration. Pag nakalagay doon, ibig sabihin, official address na ito. O official, yan yung kanyang official address na gagamitin. Dahil hindi ko siya makita sa tax declaration.
1: Sila po CTC. Kasi ang nagta-tax map po.
0: Sila na nagta-tax map. Pero kinoconsider na bilang kayo, bilang Register of Deeds, yung Barangay Matina Crossing as the official address of this particular TCT.
1: Tumatanggap lang naman po kami ng dokumento, hindi po kami nagdi-determine kung saan po talaga. Kasi ito pong
0: kasi ang punto ko is paano natin malaman kung yung TCT at yung Barangay Matina Crossing na binanggit nyo ay one and the same property. Yun ang pinupunto ko. Dahil nasa ibang dokumento yung Barangay Matina Crossing.
1: Ganito po kasi yan, sir. Itong Barrio of Matina, City of Davao, mas broad po siya kasi ito po yung nakalagay sa kanyang original na pagpaparehistro, and hindi po ito pwedeng i-alter without court order. So habang ano po, nabibiak ito, kaya po yung particular po talaga na address is makikita mo na doon sa mga supporting documents, which is ito pong e-car, tax declaration, at saka real property tax clearance po.
0: Okay, and lahat yun, ang sinasabi, itong particular TCT, ang kanyang barangay is Barangay Matina Crossing, Talomo.
1: Opo.
0: Alright.
1: Pareho po silang lahat.
0: Thank you, Mr. Presiding Officer.
2: Thank you, Mr. Senator. Thank you, Mr. Senate President. Senator Judge Villanueva, for his interjections. You may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Thank you, Mr. Presiding Officer, Senate President.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiskubre tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
10: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
11: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
12: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
11: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
10: Huwag!
13: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari kanilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
4: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
17: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
19: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
20: Radyo Pilipinas.
22: Alam mo ba ang mga patakarampang wika? Naghahanap ka ba ng dagdag kaalaman sa wika? Interesado ka ba na talakayin ang mga programang pangwika? At gusto mo bang matuto ng wikang senyas? Tutok na sa programang panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino na Tara na! Usap ang wika! Sigla ng bansa! Tuwing Webes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3, at sa opisyal na Facebook ng KWF. Tara na!

0: Isang magandang hapon mga kawika. Napakikinggan at napapanood ngayon ang 26 na episode ng Season 1 ng programang Panradyo ng Komisyon sa Wikang Filipino sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Mga kawika, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa 25 episode kasama si Attorney Michael Jobert I. Navallo, ang Chief Communications Officer at kinatawan ng kataas-taasang hukuman ng Pilipinas na ginawaran ng KWF Dangal ng Wika 2026. At sa ngalan po ng pamunuan ng KWF sa pangunguna ng lupong tagapagpaganap, Tagapangulong Marites A. Barrios Taran, Commissioner Carmelita C. Abdurrahman at Commissioner Benjamin M. Mendillo Jr. ay lubos po kaming nagpapasalamat sa Officer in Charge ng PBS-BBS, Alan Alanige, at sa Station Manager ng Radyo Magazine Marinela Texon. Mga kawika, kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz. Kasama po ang inyong lingkod, Kawikang Angelica Eliazar, Linguistic Specialist ng KWF, dito sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Kasama rin ang tech team mula sa Radyo Magazine na sina Sam Reyes, Rona Esperanza at Mary Shol Malimban. At mula naman sa KWF, kasama natin sina Hannah V. Salera, Ray Martin T. Lolo at Rona Geneva P. Alcantara. Sa mga kababayan nating bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Ang oras po natin ay 1:06 ng hapon at ngayon ay araw ng Webes, unang araw ng Oktubre taong 2026. Batiin muna natin ang mga nagdiwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng Setyembre. Maligayang kaarawan kina Armina Antonio, Rochelle Rosita, Jose E.V.G. Doclay at Heidi Lynn Lima. Maligayang kaarawan din po kay Alan Salera at maligayang kaarawan kay Zoe Francis Gonzon. Ngayong araw, pakinggan ang tampok na balitang wika.
1: Tara na! Alamin natin mga katakarampang wika mula sa Komisyon sa Wikang Filipino.
0: Mga kawika, nagsagawa ang KWF ng publikong konsultasyon para sa ortograpiya ng Onhan noong 29 ng Setyembre ngayong taon sa San Andres, Romblon. Ang gawaing ito mga kawika ay pinangunahan ng mga mananaliksik ng KWF na sina Dr. Doclay, Ginoong Balisi at Ginoong Niles. Katuwang din sa gawaing ito sa proyektong ito ang DepEd Romblon sa pangunguna ni Dr. Jordan Solatorio, Indigenous Peoples Education Focal o IPED Focal. Lumuhok sa konsultasyon ang mga elder, kapitan ng barangay at kagawad mula sa iba't ibang barangay ng munisipalidad ng Ferriol, San Andres, Look, Santa Fe, San Jose, Alcantara at Santa Maria. Dumal rin ang mga punong guro at pinuno ng paaralan mula sa iba't ibang paaralan at ang regional IPED focal ng Rehiyon 4B, Mimaropa. Sa gawaing ito mga kawika, inilahad ng mga punong guro at pinuno ng paaralan ang bawat kabanata ng borador upang makuha ang mga komento at mungkahi ng mga kalahok at masinop ang borador ng nabuong ortograpiya. Samantala, matagumpay pong naidaos o idinaos ang pambansang kongreso sa saliksik, sagip at sulong wika at panitikang Mindanao noong 23 hanggang 25 ng Setyembre 2026 sa Caraga State University, Lungsod, Butuan. Tampok sa komperensya ang mga makabuluhang talakay mula sa mga pinuno at mananaliksik ng KWF. Nagbahagi ng lektura si Tagapangulong Marites Taran sa paksang ang rehabilitasyon sa mga nanganganib na katutubo bung wika sa Pilipinas, habang nagbigay naman ng inspirasyonal na mensahe si Commissioner Carmelita Abdurrahman. Ang isa sa mga pangunahing tagapagsalita na si Commissioner Benjamin Mendillo Jr. ay tinalakay ang paksang ang pagsasalin sa Filipino at ibang mga wika sa Pilipinas at ang tungkulin ng KWF hinggil dito. Nagbahagi rin mga kawika ng kanilang lektura sina Ginoong Jomar I. Caniega tungkol sa ortograpiya at Dr. Shelly Vega kaugnay naman sa corpus. Mga kawika, antabayanan din po natin ang mga isasagawa namang komperensya sa pamamahala ng SWK Visayas. Sabay-sabay nating tunghayan ngayon ang handog na wika alaman ng KWF.
1: Tara na sa wika alaman, pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.
2: Wika alaman, bakit magkakahawig ang ating mga salita? Maraming salita sa mga wika natin ang magkakahawig dahil may iisang pinanggalingan. Dahil dito, madalas na may pagkakatulad ang kanilang bigkas, baybay, at kahulugan. Sa pag-aaral ng wika, tinatawag ang mga ito na cognate. Halimbawa na lamang, ang tao sa Tagalog ay tawo sa Cebuano, tao sa Kapampangan, tahu sa Isinay, at tao sa Cuyunon. Lahat ng ito ay nagsanga mula sa isang ninunong salita. Kaya naman, sinasabi na magkakamag-anak ang ating mga wika dahil sa pagkakatulad ng pinagmulan, ang ninunong wika. Sa ganitong paraan, nahuhukay natin ang ating nagdaan dahil sa mga cognate. Halimbawa, ang bahag sa Tagalog ay gayon din sa Cebuano, samantalang baag sa Ilocano, bag sa Cuyunon, bahag sa Hinigaonon. Anong ibig sabihin nito? Maaari nitong ipahiwatig na naging malay ang ating mga ninuno sa bagay na ito, o kaya ay minsan ding nagsuot ng bahag. Kaya hukayin at tuklasin pa natin ang ating nagdaan gamit ang mga cognate. Dahil pamana ang Filipino at mga katutubong wika ko.

0: Mga kawika, kayo ay patuloy pa rin nakikinig at nakasubaybay sa Radyo Magazine 1278 kHz, kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Huwag kalimutang i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfilgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. At sa mga kababayan po naming bingi, ang programang ito ay mayroong Filipino Sign Language Inset para sa interpretasyon. Dahil sa usaping serbisyo publiko, ang KWF ay inklusibo. Mga kawika, sa isang lipunang ang komunikasyon ay tulay tungo sa pag-unawa at pagkakapantay-pantay. Mahalaga ang papel ng Filipino Sign Language o FSL interpreter sa komunidad ng mga bingi. Hindi lamang sila tagapagsalin ng mga salita at senya, sila ay nagsisilbing tulay upang maging mas bukas, malinaw at inklusibo ang pakikipag-ugnayan. Ngayong hapon, pag-uusapan natin ang kanilang kahalagahan, mga karanasan at ang tunay na ambag nila sa pagbibigay boses at access sa komunidad ng mga bingi. Mga kawika, pag-usapan natin to.
1: Tara na! Usap tayo! Talakayan hinggil sa pagpapaunlad, pagpapalaganap, at preserbasyon ng mga wika ng Pilipinas.
0: Mga kawika, sa loob ng mahigit 2 dekada, naging aktibo ang ating panauhin ngayong hapon sa pagsusulong ng Filipino Sign Language at karapatan ng komunidad ng mga bingi. Isa siyang veteranang Filipino Sign Language interpreter, guro at tagapagsanay. Naging bahagi siya sa mahalagang pambansa at internasyonal na gawain, kabilang ang mga pagdinig sa Kongreso at Senado, presidential debates, State of the Nation addresses, impeachment at iba pang malalaking pambansang gawain. Naging bahagi rin siya ng mga inisyatiba para sa pagpasa at pagpapatupad ng FSL Act o Law, gayon din sa pagbuo ng mga tuntunin para sa FSL interpreting sa Hudikatura. Naging katuwang din siya ng mga deaf leaders sa pagsusulong ng pagkakaroon ng FSL unit sa Komisyon sa Wikang Filipino. Bilang isang guro sa De La Salle College of St. Benilde, patuloy niyang hinuhubog ang mga susunod na henerasyon ng FSL interpreters at mga profesional na nagtatrabaho kasama ang komunidad ng mga bingi. Sa larangan naman ng media at entertainment, naging FSL interpreter at coach siya sa telebisyon, pelikula at iba't ibang produksyon. Ilan sa mga pelikula, mga kawika, ay Isa Pa With Feelings, na isang 2019 movie ni na Carlo Aquino at Maine Mendoza. Ang Day Zero, na isang 2022 film kasama sina Brandon Vera at MJ Lastimosa. At ang The Silent Noise noong 2026, na isang Netflix series kasama sina Angelica Panganiban, Sanjo Marudo, KD Omalin at Dear Onat Diaz. Sa kabuuan, mga kawika, ang kanyang karera ay nakatuon sa isang layunin: ang gawing mas accessible, inklusibo at pantay ang komunikasyon at pakikilahok ng komunidad ng mga bingi. Mga kawika, kasama natin ng live sa studio ang dating kinatawan ng National Coordination Network for Interpreting o NCNI, ang board member ng Philippine National Association of Sign Language Interpreters o PINASLI, at faculty sa School of Deaf Education and Applied Studies ng De La Salle College of St. Benilde, Binibining Catherine Joy Villarreal. Magandang hapon po, Ma'am Joy, at bumati po muna kayo sa ating mga kawika, maging sa inyong mga kamag-anak na nakasubaybay po ngayong hapon.
2: Alright, magandang umaga, magandang tanghali pala sa ating lahat, mga kaibigan ko sa Benilde, mga katokayong interpreters, andyan si Amy na sa inyong inset, Miss Amber, Mark, ang mga kaibigan sa deaf community, ang President ng Philippine Federation of the Deaf, sina Love, ang officers, at lahat po ang aking mga kaibigan ng mga SMBB. Magandang tanghali po, mga kawika, sa inyong lahat. Hello.
0: At pagbati po sa lahat ng mga nakasubaybay na FSL interpreter sa atin. At yet kan, kasama nga natin si Amy sa ating inset. At syempre kasama natin ngayon ng live sa studio si Ma'am Joy. Ma'am Joy, balikan natin yung pinaka, yung simula po talaga no, ng inyong paglalakbay bilang isang FSL interpreter. Paano nyo po unang nakilala ang Filipino Sign Language at ano po yung nagtulak sa inyo para pag-aralan po ito?
2: Yes po. Anong nang lumaki ako, Miss Ange, may kapitbahay akong deaf. Tapos, hindi ko alam na deaf siya, pero bata pa si kami. So, lumalapit. Nagbawestra po siya sa akin. Tapos, hindi ko po kasi siya naiintindihan noon. Wala pa akong identidad na may deaf, na may kakaiba, maliban sa akin, na nakakarinig. So, nung time na yon, that was my first interaction. Nag-try siya makipagkaibigan. Nung una po, natakot po ako kasi hindi ko naintindihan yung mga muestra niya. But eventually, naging magkaibigan po kami at naglalaro kami kasama ng ibang mga kapitbahay namin sa kalsada. Nung mga panahon na nasa labas pa tayo, naglalaro mga kabataan at wala pang mga computer games and stuff.
0: At sa tingin ko lahat tayo, meron tayong mga unang karanasan, Ma'am Joy, ano, no, sa mga unang bingi na nakausap natin, yeah, na nakasalamuha. At nagpapasalamat nga ako dahil nakilala ko po ang sila Peeps, no, na mga unang bingi po, no, na nakasalamuha ko. Tapos po sila Ma'am Joy, you know, at iba pa pang mga interpreter. Ngayon, Ma'am Joy, syempre bata ka pa noon at no, sa tingin natin hindi mo pa talaga naiisip na gusto mo maging FSL interpreter, yeah, no, nakilala niyo po yung kaibigan niyo pong bingi. Kailan niyo po unang naisip na gusto niyo pong maging FSL interpreter at ano po yung naging dahilan kung bakit niyo po pinili yung larangan na yan?
2: Yun nga pala yung tanong. Yes, nag-aral po kasi ako ng sports science sa Quezon City, sa Diliman. And then nung pagka-graduate ko po, after kong magturo saglit doon, tinawag po ako ng ninang ko po. She was then the head of the NCMH, National Center for Mental Health, yung Occupational Therapy Services. Sabi niya, gamitin natin yung kaalaman mo, tumulong ka sa may kapansanan. So I did rehab, sports and recreational sports po sa mga may kapansanan. Doon ko na-meet yung mga deaf. Ang dami nila kasi may sports activities nga for them, may training. So mga 40 sila, if I remember it right. Nagtuturo kami, training kami ng volleyball, basketball, yung competitive sports. And then, doon nila ako tinuruan. I had no choice. Every day kasama ko sila sa training. So doon po ako natuto from the community. Tapos, from then on, parang tawag po siya, actually, feeling ko tawag ni Bossing. Tapos, sumunod lang ako in faith na sige po, bahala na kayo. Tapos, yun na, ito na. Ito na yung naging buhay ko for almost 25 years po. So, kasama sila, laging sila, hindi po yung, yun po yung natutunan ko sa kanila. Basta nagkaroon ka ng kaibigan na deaf, hindi ka nila iiwanan kasi na-appreciate nila yung halaga mo dahil konti lang talaga yung mga interpreters na pwedeng maging bosses nila.
0: At Joy, nabanggit mo no, na yung mga bingi mismo yung nagturo po sa inyo na magsenyas, no, maging interpreter. Oh. Pero Ma'am Joy, nag-aral ka din talaga, na nagkaroon ka rin po ba ng formal education pagdating po sa pag-interpret?
2: Yes po. Nung una, dahil siguro nga mga 2 years with them, doon po ako natuto kasama sila. And then pag in-ask po ako na magturo naman sa BNILD, nagkaroon po kami ng training na doon sa senyas. And then we invite speakers through Sir John. He was our yung nagsimula po kami magkakasama, may in-invite kaming speakers na interpreters to train us in BNILD. Tapos, eventually, usually, that time, wala pang sign language classes dito. So, doon po kami, nung time na yun, nang alam ko, so doon kami sa ibang bansa kumukuha. And, yun, masaya yung may interaction with the deaf community also and the other interpreters.
0: Ngayon, Ma'am Joy, alam ko hindi lang ako yung interesado. Maging yung mga kawika natin na nakasubaybay ngayon sa atin ngayong hapon. Kasi kadalasan, pinag-uusapan natin dito yung ano yung ganito, ganyan. Ngayon, gusto namin marinig yung karanasan po ninyo, no? Ano po yung karanasan ninyo kasama ang isang taong bingi o grupo ng mga bingi na talagang nagpatibay po ng inyong desisyon, Ma'am Joy, na maging FSL interpreter? Baka pwede nyo pong ikwento sa amin.
2: Okay, yung memory ko na nagpatibay talaga sa akin kung bakit hindi ako umaalis dito bilang isang interpreter was when I met a deaf person na rape survivor po siya, rape victim survivor. Not that time, wala pa pong deaf relay interpreter o yung mga deaf na tumutulong magsali ng senyas para sa deaf na hindi nakapag-aral. So that time, ako lang po yung kasama niya na interpreter. Buong araw yun, parang ilang beses kaming may sessions either with psychiatrists, lahat ng tulong na pwede niyang maibigay. Pero yung sa kanya na kinuwento niya yung karanasan niya, katapat kaharap ng lahat ng mga pare, kakampi at kaaway niya, yun po yung dahilan na hindi ko po siya makalimutan. Kasi ang ginawa ko noon, ako po yung isinabuhay ko po yung mga karanasan niya kasi kailangan namin magkaintindihan in front of so many people. So, kung ano po yung panghahalay na ginawa sa kanya nung pare nung panahon na yon, ginawa ko po yun para lang maintindihan niya, para ma-prove na nangyari yon at sa huli, humingi po ng kapatawaran yung pari sa kanya in front of so many people. So, nung time na yon, hindi ko na alam. Binigay ko na kay Lord lahat. Sabi ko, bahala ka na Lord kasi hiyang-hiya na ako sa ginagawa ko. Pero I had to do it. Tapos, para lang magkaintindihan kami at may rinig nung nandoon, nakikinig, na ito talaga yung nangyari, na itinago at inabuso siya. Tapos, yung pag-uwi mo, doon ka na lang sa bus, iiyak. Parang ganyan.
0: Kasi Ma'am Joy, no, yung bit-bit mo rin, no, na-absorb mo rin kung ano yung dinanas din nung survivor, no, nung rape survivor. Oh. At sa tingin ko, Ma'am Joy, na ang pinakamagandang mensahe siguro na makukuha natin dito na talagang itinulod ka, no, sa larangan na ito, dahil alam natin mas marami pang mga biktima, no, na nangangailangan talaga ng inyong talento, no, kakayahan pagdating po sa interpreting, at maging hindi lang sa sektor ng katarungan, no. Okay. Marami pa pong sektor, no, maging sa medisina, no, na hindi naiintindihan din, Ma'am Joy, no, kung ano yung diagnosis minsan.
2: True, hindi nila alam na meron ako nakasama na hindi niya alam na mamamatay na pala siya. Again, sad stories, but dahil nandun ka, you mattered. Tapos nakatulong ka sa information. Tsaka yung decision ng deaf na okay, sinama ako finally.
0: At yun, pagbibigay pugay po, ano, dun sa lahat ng FSL interpreter natin na hindi po talaga nagsasawa na tulungan ang mga bingi, ano, at maging tulay talaga, no, dun sa komunikasyon. Kasi maging sa anumang sektor, ngayon nakikita nyo lang sila sa inset, eh, lagi, no, sa pelikula, sa television, sa media, pero meron pa pong ibang mga sektor, no, hindi lang natin dapat kinukuha ang serbisyo ng interpreter para sa media. Magkus, meron din pong mga sektor ng katarungan, ng ohistisya, ng Ma'am Joy, at
2: Edukasyon. Sa trabaho.
0: Lugar ng trabaho.
2: Sa religion din. Usually maraming interpreters. Mas maraming tagapagsalin pag nandun nga sa religion.
0: At yan, pagbibigay pugay po, no, sa lahat ng ating mga FSL interpreter. Ngayon, Ma'am Joy, ano ba yung mga hamon na kinahaharap po ng isang FSL interpreter? At kayo po mismo bilang isang FSL interpreter, paano nyo po ito nire-resolve?
2: Oo. Isang malaking hamon, lalo na sa panahon natin ngayon, ang nakikita ko ay yung temptasyon na ikaw ang, yung sarili mo as an interpreter, ang lumabas, ang ipakita sa mundo. It's a struggle for many interpreters, and it's sad sa tingin ko. Kasi dapat boses kami ng mga bingi. Pinahiram namin ang aming kamay at ang aming pag-iisip para mas mailahad namin kung ano yung gusto nilang iparating. Dahil sa generation natin ngayon na maraming sa social media, naging ano na po siya eh, parang minsan naging kakatawanan, naging memes ang mga interpreters kasi hindi nila naiintindihan. At may iba po na makapag-senyas lang kahit hindi naman, wala namang katuturan. Basta lang magkaroon ng maraming likes, ng clout, and everything. So, yung struggle to stay true to your mission, to your vision, to your heart, to be with a deaf person who wants to be part of the community, mahirap na siya ngayon kasi andyan nga itong maraming distractions and temptations po for us.
0: At gaya nga nung kanina nagkukantuhan kami ni Ma'am Joy, na yung hamon din siguro yung maipaunawa din na may mga ethics din tayo pagdating sa interpreting, Ma'am Joy?
2: Yes po. Dahil ang ethics po, meron po talaga ang mga sign language interpreters na sinusundan tulad ng mga doktor at ibang mga profession. Kami lang po is we learn it sometimes sa community, we mentor friends in each other. Dapat kami lang po yung we stay neutral as much as possible. Kung meron man kaming pinapanigan, pero pagdating doon sa actual work, wala lahat yan, it goes out of the window. Doon ka sa deaf mo. And then pag nasa court, you are interpreting for both sides. You have to be accurate as much as possible. Kasi kung ano yung pinadalang mensahes, dapat ganun din kadami yung na-receive mm-hmm. or message sent should be message received. Yun yung struggles for us, lalo na sa pag-voice. Yung binabasa mo na yung senyas ng deaf, tapos ikaw na yung voices nila. Isa po siya sa pinaka-challenging for interpreters, not just in the Philippines, but sa buong mundo. Sa atin lang po kasi dahil maganda, rich po masyado ang Filipino Sign Language. So, challenge siya sa aming interpreters kasi pag sobrang ganado at ang taas ng energy level ng deaf na kasama mo, kailangan pantayan mo na yan. Wala na yung mahihiyaing joy o introvert o kung ano man. Parang kang sinasapian po. Parang ganun na. Ito siya. Kailangan kung ano yung sinabi niya, siya rin yung bigay mo. So, kaya pag si example po, pag may sona, kung nagmumura yung tao doon, kahit sa loob mo, hindi ka pa nakapagmura, gagawin mo. No choice. Magumura ka ng senyas kasi yun yung sinabi nung nandun ng Pangulo.
0: Okay po. So, ang pinakahamon talaga, yung maihatid po, no, yung wasto, mismo yung communication at buo. Ngayon, Ma'am Joy, alam natin may mga sad stories tayo. Marami yan, no? Pagdating sa pag-interpret natin sa mga bingi. Sa karanasan mo naman, Ma'am Joy, ano yung maibabahagi mo sa amin na pinakamasaya at sa tingin mo pinakamakabuluhan sa'yo bilang isang interpreter?
2: Marami pong masasaya. Siguro baka nagiging experience din yan itong ibang mga interpreters. But siguro yung naka-okit din sa puso ko was yung lighter part is yung magpapanggap kang deaf pagkasama mo mga deaf, tapos may mga hearing dyan sa paligid mo, tapos hindi ka magsasalita, bahala kayo mag-usap, tapos yun, tapos magkakamot yung mga nakakarinig na paano ba ito kakausapin, so, sige, so sa loob tumatawa kami kasi nga good time namin sila. Kasi gusto namin matuto silang magsenyas or mag-gesture lang, makita nila kung paano kahirap yung sitwasyon ng deaf na laging may barrier sa komunikasyon. So another one na medyo deep naman ng konti was, for me it was a responsibility nung, dahil sa kasama namin na deaf leader na si Ms. Carolyn Dagani, she was the president of Philippine Federation of the Deaf then, nag-isa siya sa mga kinatawa ng Philippine delegation sa UNCRPD or United Nations Convention of the Rights of Persons with Disabilities doon po sa Geneva nung nag-report po ang Philippines kung sumusunod ba ang Pilipinas sa mga patakaran na naroon sa UNCRPD. Si Ms. Carol po kasama noon ang ibang leaders sa disability community, sina Sir Abner, si Doc Lisa was with us also, so Doc June ng Life Haven, Nandun po kami para sabihin ko na ito talaga yung ginagawa ng government of the Philippines na hindi ganun ka-accessible that time. Tapos 2018 na, 2019. Yung ang Philippines na hindi siya ganun ka-accessible at ganun ka-inclusivo. So I was very, with Sir John, yung lead interpreter namin, Sir John Valis, I think he was a guest here before. Yun, we were in, we went to the UN, the office, in, tapos in Geneva, tapos lahat ibang kultura. We were proud, we felt na it was a big responsibility to interpret for Miss Carol and the community watching, to be their voice. Tapos habang sa loob, formal, pero sa bago kami pumasok, sumalang dun sa stage, ngot kinakabahan. Tapos nga ang daming translators everywhere in the UN court kung saan nandun yung iba't ibang delegates. Tapos nandun yung Philippine delegation din. Pero each country had their time. So that time, halong pagkamangha, kaba, saya, tapos nervyos kasi strict po yung aming delegate. Dinidisiplina nila kami na dapat ganito. So halo-halo, no, masaya po. It was a proud moment also.
0: Miss Joy, yung tungkol dyan sa pinuntahan nyo, no, sa Geneva, ano yung mga nabit-bit ninyo? Yung mga nakuha natin na learnings mula doon na inadapt po natin dito sa Pilipinas?
2: Yes po, marami. One is yung ginagawa natin ngayon sa news, yung to have this plain background, yung na neutral, tapos dapat dark. It's not necessarily black, but dark yung iyong kasuotan katulad ng ginagamit ni Miss Amy ngayon. Kasi depende siya sa complexion mo. Kung South African ka, halimbawa, you can't wear black kasi baka maging isang malaking shadow ka na dun sa inset. So it has to be contrasting. So yun po. And then yung switching na dapat every 15 to 20 minutes, may kapalitan kasi nakakapagod po mag-interpret, promise, nakakaubos ng utak. We call it fried brains after. Hindi siya madali. So you have to have at least two, pag an hour. Tapos doon doon namin ako, since buong araw po yun, mga 6 hours lang po yung minimum doon sa kanila sa UN. Hindi nalalagpas everyday. Parang stricto sila sa oras. Parang, okay. So kami rin dito sa atin, yung training natin, minsan 8 hours, magdamagan hanggang gabi. So parang, yun. We learned from them na, okay, ganito pala. Ganito yung tama, ganito yung makatao. Yung senyas, magsisenyas ka para mabuhay, hindi para pumasok, umakyat agad sa langit dahil sa dami ng kabutihan ginawa mo. So yeah, yung parang ganun po.
0: May ano rin ba dyan, Ma'am Joy, yung pati yung mga accessories?
2: No, we can't. Mm-hmm. Yun po. Yung train, wala po talaga. So, kung gusto maging mga interpreter dyan, patipid maging interpreter kasi halos dark lahat o black lahat yung mga damit mo. Kung maari, hanggat maari, wala kang dangling o distracting na hikaw, as much as possible you're playing kasi doon ka lang, you're just a bridge, you're making making a voice for that person, yes, for the deaf person, pero sa gilid ka lang. Mm-hmm. So you don't need to get anyone's attention talaga. So
0: ngayon, Ma'am Joy, kasi naibahagi mo sa amin, no, yung mga sad stories, maging yung mga happy stories, pati yung mga success stories natin pagdating sa FSL interpreter. Mm-hmm. Pero sa usapin ng karapatan, kumusta po ang karapatan ng isang FSL interpreter?
2: Magandang tanong yan, Ange. And it's something that we are trying to fight for also. Pinaglalaban din ang karapatan ng interpreters kasi nakikita po kami na gamit nakasama ng deaf. Parang merong ano dyan, may anecdote na pag ang blind person sa makabilang buhay kasama yung cane, may pilay or ang amputee pag binurol or nilibing kasama rin yung kanilang saklay. Pag ang deaf namatay, kasama din kami? Hindi. Diyos ko po, wag naman. So, kasama lang kami para magbigay ng access sa kanila. But tao rin po ang interpreter. So, yun po ang nakakalimutan ng marami. Hindi siguro nila minimin, pero yun po talaga, may emosyon, may sarili kaming buhay, may kanya-kanya kaming, nagmula kami sa iba't ibang mga larangan, may dancer, may teacher, may performer, may accountant. So, katulad ng mga deaf, may sariling buhay din po ang mga interpreters kasi hindi po siya pa ganun naging career. Ngayon, medyo unti-unti. But, nung mga panahon na yun, we had to survive. Tapos, yung fees nga po namin, mga after 6 months, dumarating. So, not then. So, it was a long wait kasi hindi pa bukas umulat ang komunidad na meron palang interpreters na mga tao na kumakain din, nagbabayad ng bills, at may mga pamilya rin. Ganun.
0: Oo, kaya naman ano, ang isa rin sa isinusulong talaga natin, Ma'am Jo, yung magkaroon ng kumbaga standard na susundin, pamantayan, no, sa pagpapasahod, no, pagbabayad sa serbisyo ng ating mga interpreter. At syempre, sabi nga ni Ma'am Jo sa kwentuhan namin kanina, meron pa rin naman yung assessment, no. Batay pa rin doon sa iyong karanasan, no, kung gaano ka talaga kahusay, no, pagdating sa interpreting. Ngayon, Ma'am Jo, ano po sa inyong palagay yung madalas na hindi nauunawaan ng mga hearing gaya po natin, no? O lalo ako, gaya ko po, tungkol dun sa pangangailangan po ng komunidad ng Bingi at sa papel po ng isang FSL interpreter.
2: Okay. Marami nagkakaroon ng, hindi alam na ang interpreters ay hindi lang composed of hearing people o mga nakakarinig tulad natin. So, meron tayong mga tinatawag na deaf relay interpreters. Kasi ang akala ng iba, may deaf dito. Kailangan niya ng interpreter. Kahit sino, kuha na lang tayo. Basta interpreter ka, okay, samahan mo siya. Pero hindi natin tinatanong kung itong deaf na to ay ano ba siya, nakapag-aral? Nakakarinig ng konti? Baka naman, minsan yung mga hard of hearing ang tawag doon, pwedeng magsalita. So, may iba't ibang level o iba't ibang identidad din na meron doon sa deaf community. Tapos, hindi siya pwedeng isang, kahit sinong interpreter ilagay mo, kailangan magtugmayan dalawang yan. Pag hindi, halimbawa yung deaf na hindi nakapag-aral, at ako, ang panagsama mo, matagal kami. Katulad yung nangyari dati, na, diba? Yung it took me a whole day, na trauma na lang ako ng kakapaliwanag sa kanya. Kasi walang deaf relay interpreter noong time na yon. So, dapat meron. Siya yung kapwa deaf, pero alam, learned, school. Tapos yung siya yung magta-translate na kung ano yung gestures na naintindihan ng bata o nung deaf through the deaf relay interpreter na deaf. Yun nga, papasa niya dun sa hearing interpreter na ako yon minsan or kung sino man. So, para mas maunawaan, mas mabigkas. So, akala kasi ng iba, pwede na kahit sino, but no. And then, pag hard of hearing naman, hindi siya nakakarinig, pero ang kailangan niya naman ay captions. So, depende. So, hindi po, it's not a one-size-fits-all thing. We have to ask first yung deaf kung ano yung gusto niya, ano yung accessibility na kailangan niya, and then, we find that interpreter.
0: At siguro, Ma'am Joy, ibahagi rin natin sa ating mga kawika, na yung akala nila sapat na mayroong mga text dyan. May mga teksto, may reading materials para sa Bingi. Kasi tama ba, Ma'am Joy, no, yung akala nila sapat na nakababasa?
2: Oo, tama ka dyan. Yun nga, yes. Akala nila, magbasa ka na lang ng captions, kaya mo na yan. Tapos, magta-type ng Filipino or Tagalog, carry na yan. Pareho naman tayong Filipino eh. Hindi po, pag-deaf po, dahil yung nung mga unang panahon, hindi po sila naturuan ng sign is their first language. So, minsan yung mga teachers that time, hindi sila maalam mag-sign. So, sometimes, katulad yung nangyari sa akin, they learn from their students. So, you can't be a good teacher pag ganun, na yung senyas mo, kukunti lang, kakarampot lang, tapos ikaw ay nagtuturo sa deaf. So, ang ating mga deaf, lumaki sila with their parents na hindi nagsasign din, tapos pumunta sila sa school na konti rin ang alam nilang sign. So, language deprived po sila ang tawag dyan. Hindi sila nakakabasa. Nahirap po silang basa ng Filipino kasi hindi naman naituro. Senyas nga, kulang pa. So, it has been a struggle for them po talaga. Don't text siguro basic words pwede. You could use your cell phone to tell your message. Pero yung sobrang lengthy, it would be difficult for them po. Mahirap po sa kanila. English, basic English, mas mainam. Pero mas maganda kung marunong po kayo sa menyas.
0: Kaya nang panawagan natin, Ma'am Joy, no, dapat talaga may mga version na FSL. Kasi halimbawa, yung mga kung meron tayong mga pa-contest, no? No, dapat yung mga ating mechanics at invitation naka-FSL din, oo, ma'am, no? Naka-senyas din. Kasi para, pwede rin silang sumali.
2: True. Kahit yung mga announcements sa government na ito lang, may election sa BARM, yung services na meron sa barangay, lahat yun, kung text lang, hindi yun nila maintindihan. So, pwede naman lagyan ng inset, contact the deaf community, magre-refer sila ng interpreter, pero pwede rin naman na deaf really interpreter lang ilagay natin.
0: Opo, at syempre dun sa mga nais din, ano, na lagyan ng magkaroon ng versyong FSL yung inyong mga anunsyo, pabatid, at maging mga panuto, pwede po kayo makipag-ugnayan syempre sa KWF, at yes, kami po mismo magiging tulay, no, para ibigay po kayo dun sa mga nararapat po, no, na interpreter natin. Ngayon, Ma'am Joy, ano ang inyong panawagan sa mga sektor ng lipunan gaya nga po nang nabanggit natin sa edukasyon, pamahalaang transaksyon, sa media, sa lugar ng trabaho at katarungan, hinggil po doon sa pagbibigay ng access sa mga bingi?
2: Yes. Sana po, alam kong nakikinig naman kayo, kung hindi man sa delayed telecast nito, you could watch. Isakatuparan po natin ang Filipino Sign Language Law, o ang RA 11106, kung saan magkakaroon ng binibigyan ng equal opportunity ang ating mga deaf na magkaroon ng access, equal access sa lahat. So, sa edukasyon, sa hustisya, sa trabaho, social media, transportation, lahat po. Teki na tayo lahat, karamihan, mas marami na. We rely much on technology. Isang video lang yan na pwedeng gamitin, magbe-benefit na po ang mga deaf members ng community. Kung if you want to reach the grassroots, you can also tap yung deaf relay interpreters. So, mas maganda, accessible po ang ating mga ahensya para sa mga deaf, para hindi sila naiiwan. Kasi ang tagal na po nilang naiwan sa edukasyon nga. Alam niyo po ba sa ibang bansa, may mga engineers, lawyers, doctors na deaf kasi they had accessibility. Sa atin, umuusad pa lang. Ngayon, wala. Ngayon, meron tayong PhD holder si Doc Rafa na deaf, yes. Pero ang access niya started here and then he had to study abroad. So parang we give the deaf people their space, their place, and ask them by providing access. But sa tulong ng mga interpreters. Interpreters na accurate, na assess, na ang puso ay nasa serbisyo at ina-appreciate talaga, binivet ng deaf community.
0: Ngayon naman, Ma'am Joy, dun sa mga, alam ko may mga nanonood sa atin ngayon, gustong maging ikaw.
2: Oh,
0: ano? Sa mga nais po na maging gaya ninyo na isang FSL interpreter, paano po bang gagawin? Ano yung unang hakbang na dapat po nilang gawin?
2: Nagkaroon po ako ng mentor at ginusto ko rin maging siya nung time na yon. Pero iba yung circumstances. But for sa atin po, you just have to have the heart. Sa akin po ha, dapat meron kang heart. Hindi yung pag-ibig heart, kundi yung paano ba? Hindi yung love na eros, but yung love for the community, for the service.
0: Mm-hmm.
2: It has to be genuine. And then, you have to be self-serving, or self-sacrificing, not self-serving. Kung ikaw yung taong gusto mo na sa'yo lahat ng ascension, this is not the place for you. You have to be with the deaf. You have to be patient every day. You have to be open with feedback. Yung feedback is kung nag-improve ko ba o hindi. From the community nang gagaling yan, kasi napaka blunt po nila. Pero, pangat yung sinanus mo kanina. Mm-hmm. Hindi naman yun, diba? So, sinasabi nila yun. And you have to be open about it. And then also, you have to be grounded, humble, na tipong every day you learn new things. Hindi, interpret, alam ko na yan lahat, kaya anytime, no po. Hindi po. Sa amin po, sumisemplang pa rin po kami every time. pag nakalimutan mo, hindi ka pa nakapaghanda for an assignment, dapat naghahanda po talaga kami, lalo na kung technical. So, you're just good as your last performance, your pinaka-recent na performance. Then, of course, yun nga, do you have, if this is your goal, this is your why, na you want to serve, you want to be part of the community, then, sige po, have a mentor, be friends with deaf leaders, or have a deaf friend to be a buddy. Makausap mo, kasi pag sinaulo mo lang siya, bukas, makalawa, hindi mo na yan naalala kasi wala kang kausap. So, you have to be communicating with a deaf person that as much as possible. And have a support group. Nandyan, meron na po tayong mga deaf interpreters, deaf and hearing na pwedeng maging support, makasama mo sa journey. Mag-aral po tayo ng senyas at bumabad sa community para mag-serve and yun. Magbigay, ialay mo lahat, ibalik lahat sa may kapal na nagbigay sa atin ng talento.
0: Tama po, sang-ayon po ako dyan, Ma'am Joy. At Ma'am Joy, dun naman sa, kunyari, yun na sila, no, may heart sila, may passion sila, ito yung gusto nilang gawin. Meron ba tayong course na pwede nilang kunin?
2: Yes, oo, actually, yun nga, nagpaalam pa nga ako sa school kung okay lang na i-mention. Sa Benilde po, actually, una, for Filipino Sign Language, marami po yan nagtuturo online. Mas maganda if you have deaf teachers. Tapos, it could be an hour a week thing. So, we learn Filipino Sign Language. And then, meron pong course, yung isa, Filipino Sign Language Learning Program. And then, kami po, interpreters, meron po kami sa Benilde ngayon. We call it the Bachelor in Applied Deaf Studies. Una sa deaf. And then, for interpreters, it's Bachelor in Sign Language Interpreting. So, it's a 3-year course na nagpa-prepare sa ating mga youth or young interpreters, wannabes, na maging katulad sana namin or be better than us sa pag-serve sa community. Kasi wala po talaga ever dati. This is a course, lati po short courses, but this is the first in Asia, I know. Nagsimula to, we had our first graduates already. Nandun na sila sa community. And may scholarships po. So, halina, mag-aral po tayo ng sign at maging interpreter itong sa mga gustong matuto.
0: Yan, mga kawika. Pero tandaan, maging mapanuri po, lalo na dun sa mga online teaching, no, ng sign language, baka masayang po ang ating pera, no, pinagpaguran.
2: True. Minsan po mayroon dyan na free sa umpisa, tapos eventually they will charge, tapos wala naman palang deaf, nakasama, may iba-iba, so may mga scams din po. Mm-hmm. So mag-ingat din po tayo. Better you

0: Isa at maging bahagi ng isang mas inklusibong komunidad. At mga kawika, nakasama natin ng live ngayong hapon ang faculty sa School of Deaf Education and Applied Studies ng De La Salle College of St. Benilde, binibining Catherine Joy Villarreal. Maraming salamat po, Ma'am Joy, at mabuhay salamat. Po kayo.
1: Salamat and happy International Interpreters Day po.
0: Mga kawika, ang oras po natin ay 1:15 ng hapon at ngayon ay araw ng Huwebes, unang araw ng Oktubre taong 2026. Sa pagpapatuloy ng ating programa ngayong hapon, mga kawika, kayo ay nakikinig at nakasubaybay pa rin sa Radyo Magazine 1278 kHz kasama ang inyong lingkod, Kawikang Ange, dito sa programang Tara Na, Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Mga kawika, matuto tayo ng wikang Senyas.
2: Tara na! Senyas tayo! Para sa sama-samang pagkatuto ng Filipino Sign Language.
3: Ito ang senyas ng nakakarinig. Itaas ang kanang kamay at itapat sa kanang tainga. Isara ng bahagya ang kamay habang pinagdidikit ang mga daliri. Itikom at buksan ito ng 2 beses. Ulitin natin. Itaas ang kanang kamay at itapat sa kanang tainga. Isara ng bahagya ang kamay habang pinagdidikit ang mga daliri. Itikom at buksan ito ng 2 beses. Nakakarinig.
0: Mga kawika, maraming salamat, kawikang Patrick at mga kawika kasama sa Miss Joy, ang ating FSL interpreter, ay sabay-sabay nating gawin ang wikang senyas ng nakakarinig. Nakakarinig. O kaya hearing. Tama, Ma'am Joy, ano? Natuto tayong muli ng isa na namang senyas ngayong araw ng Huwebes. Mga mananaliksik guro, scholar at mga kababayan, may ambag ba kayong pananaliksik na nais niyong maibahagi sa wikang Filipino? Inaanayahan kayo ng KWF na lumuhok sa Gawad Balmaseda 2027. Ito po ay isang pagkilala sa mga natatanging thesis at disertasyon. Kaya kung may pananaliksik kang maaaring magpayaman sa ating kaalaman, wika at lipunan, ito na ang pagkakataong maibahagi at mapahalagahan ang inyong saliksik. Ihanda na ang inyong pananaliksik at makilahok sa Gawad Julian Cruz Balmaseda 2027 dahil ang pananaliksik sa Filipino ay hindi lamang pagsusulat. Ito ay ambag sa pag-unlad ng karunungan sa sariling wika. Gaya ng nasabi natin, ang huling petsa ng pagsusumite para sa Gawad Julian Cruz Balmaseda ay sa 8 ng Oktubre 2026. At maaari pong magwagi ang isa sa bawat kategorya, thesis at disertasyon, at makatatanggap po ng 100,000 piso, plaque at medalya. At maaari pa pong maging publikasyon ang inyong mga manuskrito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong hapon, mga kawika. Para sa iba pang impormasyon at programang pangwika, i-follow ang opisyal na Facebook ng KWF na facebook.com/comfieldgov at bisitahin ang aming website na kwf.gov.ph. Samahan niyong muli kami, mga kawika, sa programang Tara Na! Usapang Wika, Sigla ng Bansa. Tuwing Huwebes sa Radyo Magazine 1278 kHz, The Capital FM 104.3 at sa opisyal na Facebook ng KWF. Sa mga nagnanais na mapanood pong muli ang episode na ito ay bisitahin lamang po ang YouTube ng Radyo Magazine. Ako po ang inyong lingkod, Kawikang Ange, Linguistic Specialist ng Komisyon sa Wikang Filipino. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na Huwebes. Mga kawika, tara na!

0: Legacy, 1278 AM.
1: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
2: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
1: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
3: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
1: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang pack silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
4: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
6: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
5: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
7: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
8: From cassava, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
5: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
9: Makakadiskubre tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yon ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
10: Ah! Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
11: Fake news yan! Mali!
12: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
11: Fake news yan! Mali!
13: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
11: Fake news yan! Mali!
14: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
15: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
16: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
17: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
18: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
19: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
20: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
21: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
22: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
23: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
24: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
25: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
26: Radyo on the go.
25: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
27: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
28: PBS Receiver.
27: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
25: Libre to ha?
27: Walang bayad?
25: Oo, walang bayad!
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Magazine 1278.
30: Bubungad sa umaga.
31: Trending issues na pinag-uusapan.
32: Mga programang aabangan.
33: Agahan hanggang hapunan.
34: 66 Informasyon.
35: GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine 1278 AM.

0: This is a public service announcement.
1: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
4: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
5: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
4: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
6: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
7: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
4: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
8: Makakadiscovery tayo ng mga international market. E sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
9: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabihin mo nga, lalaki ako.
10: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
11: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
10: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko na ang buhay ko.
9: Huwag!
12: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
0: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili,
13: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
21: Pilipinas, alas 3 ng hapon, oras na ng talakayan, oras na ng kwentuhang makakalikasan.
22: Ang makakalikasan, pangangalaga ng kapaligiran, eco-friendly hakbang, usapang paghahalaman at anumang kulay luntian. Lahat yan pasok sa ating kwentuhan, Green Mindset.
23: Green Mindset
22: sa Radyo Magazine 1278 AM.
21: Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 1, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras na kwentuhang Green Mindset dito lamang po sa Radyo Magazine 1278 AM. Ako po ngayong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, kasama ka sa ating kwentuhan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang green mindset yan.
22: Set your mind to think green. Isipin ang tama, isipin ang pangangalaga. Green Mindset. Kasama si Manuel Francisco sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Para sa tuloy-tuloy ang nagkuwentuhan at talakayan, maaari nyo rin po kaming i-follow sa aming social media accounts. I-search nyo lamang po ang At La Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, YouTube, TikTok at X. At kung hindi nyo naman po katabi ang inyong mga radyo, ay pwedeng-pwede nyo pa rin po kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng inyong mga mobile phones. Tama po, gamit ang inyong mga cellphone, ay pwede nyo po kaming mapakinggan sa pamamagitan ng ating mobile application na PBS Receiver. Ito pong PBS Receiver ay libre nyo pong matadownload sa Google Play Store at sa Apple App Store. At sa tulong ng PBS Receiver ay pwede nyo na pong mapakinggan ang lahat ng mga istasyon ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, na lalong-lalo na po ang mga programa dito sa Radyo Magazine 1278 AM. At syempre po, pwede nyo na rin basahin at balikan ang inyong paboritong magazine content sa bago po nating website. I-search nyo lamang po ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Muli po, radiopilipinas.ph/radiomagazine. Stay connected, mga ka-RM. Muli po, isang makakalikasang araw sa lahat po ng patuloy na nakikinig, sumasama at tumututok dito sa ating programa. Dito po sa Kwentuhang Green Mindset, hatid po namin sa inyo mga kwento at impormasyon patungkol sa pangangalaga ng ating kalikasan. Maliit at malaking hakbang, lahat po yan ay kabahagi ng ating pag-aksyon para sa pagpreserba ng ating kapaligiran para sa susunod pang henerasyon. At sa atin pong kwentuhan ngayong araw, nakaunang araw po ng buwan ng Oktubre. At syempre gusto natin, simulan natin ito ng maganda. At syempre simulan po natin sa ating pa rin patuloy na pagmamalasakit at pangangalaga sa ating kalikasan. Ang amin po munang paalala, dahil may binahagi po no, ng mga ulat at impormasyon ng ating DNR, Environmental Management Bureau, na ilang bahagi po ng bansa at maging dito po sa Metro Manila ay nakapagtala po ng mababang kalidad ng hangin. Muli po, ito yung paalala natin sa atin pong mga kababayan. Sundan nyo po ang social media platforms ng atin pong DNR, Environmental Management Bureau, maging yung kanila pong mga regional counterparts para mamonitor po yung kanilang mga inilalabas na ulat patungkol sa atin pong Air Quality Index. Ito po yung pagtataya at pagbabantay sa kalidad po ng hangin sa mga partikular na lugar po sa ating bansa kung saan mayroon pong mga istasyon, monitoring stations ang ating DENR para po bantayan itong kalidad ng ating hangin. Muli po, no, mahalaga po itong mga paalalang ito. Mahalaga po na ito ay maunawaan natin dahil po, no, dito nga sa recent update ng atin pong Environmental Management Bureau, ilang mga lokasyon po sa Metro Manila ang nakapagtala po ng unhealthy conditions para po sa ating vulnerable sector. Kabilang na po dyan yung mga bata, yung atin pong mga senior citizens, yung mga buntis at yung mga kababayan po natin na mayroon pong mga existing na mga karamdaman. At ito pong mababang kalidad ng hangin na maaaring dulot po ng pollution, yung mga present po na dumi sa hangin, gayon din po, no, ito pa rin haze na mula po sa ating karatig na bansa. Ito po ay may negatibong epekto sa atin pong kalusugan. Kaya mahalaga na tayo po ay laging nakabantay. Ang paalala po ng ating mga otoridad, ng atin pong Department of Health, limitahan po natin, no, o i-minimize po natin, na bawasan yung atin pong mahabang outdoor exposure. Kung wala naman pong mga importanteng lakad, kung wala naman pong importanteng gagawin sa labas ng ating mga tahanan, mas mabuti po na manatili na lamang po tayo to stay at home para po mabawasan din yung atin pong exposure dito po sa maduming hangin. At muli po, no, itong haze, ito pong pollution sa ating hangin ay may negatibo pong epekto sa ating lahat at muli po no, para doon sa ating mga sensitive group, sa ating pong vulnerable sector. Sila po yung isa sa mga dapat po nating bantayan at ingatan. At ang numero unong abiso po sa atin na huwag po nating kakalimutan is to wear our face mask. Muli po, no, very necessary po sa panahon ngayon na muli po tayong magsuot ng face mask. Bukod po dito sa unhealthy air quality na maaari po nating maranasan habang tayo po ay outdoors. Syempre po, no, ngayon nauso din po ang pagkakasakit, ang mga flu-like illnesses. Ito pong face mask na ito ay magiging protection din po natin upang hindi po tayo mahawa o hindi rin po tayo makahawa kung tayo po ay mayroong mga existing symptoms. At mabalik po tayo dito sa paalala ng ating Department of Health. Kaugnay nga po, no, dito sa haze. Muli po, no, ang haze ay maruming hangin na may halong maliliit na usok o alikabok mula po sa sunog at abo. At maaari po itong magdulot o una po dyan yung hirap sa paghinga, gayon din yung pag-ubo, yung pananakit po ng dibdib, pagluluha ng mata, pangangati ng ilong, at paglalapo ng mga respiratory disease tulad po ng asthma. Yan po, no, yung ilan sa mga dapat po nating obserbahan kung tayo po ay lumabas ng bahay at ma-experience po natin ito. Dapat po tayong mas maging maingat sa atin pong mga kalusugan. Muli po, manatili sa loob ng ating mga bahay hanggat maaari ang pagsusuot po. Ito po, no, preferably po yung N95 face mask. Yan po yung pinakamabisang suotin natin kung tayo po ay lalabas ng bahay. Gayon din po, para masiguro natin na hindi ito makakapasok sa ating mga tahanan, isara po yung mga pintuan at maaari din pong gumamit ng basang tela para po takpan yung mga siwang sa ating mga bahay, maaaring doon po sa ating mga bintana o doon po sa siwang sa ating mga pinto. At kung kayo naman po, no, ay driving, bumabiyahe at ma-experience po itong matinding epekto ng haze, muli po na ang paalala ay gumamit ng headlights o fog lights kapag babiyahe po, lalo na kung gabi at malabo po ang ating paligid. Muli po, ito yung ilan po sa paalala ng ating Department of Health na dapat nyo po pangatandaan ngayon po na mayroon pa rin banta ng haze dito po sa ating bansa. Muli po, maaari nyo pong sundan ang social media platforms ng Department of Health para po sa iba pang mga gabay at paalala para po sa ating kalusugan. Ang oras po natin, 3:10 ng hapon. Tuloy-tuloy ang ating kwentuhan, tuloy-tuloy ang ating talakayan. Manatili pong nakatutok dito sa kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM.
1: Anuman ang pinagkakaabalahan, walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 12:78 AM.
2: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
3: Fake news yan! Mali!
4: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
3: Fake news yan! Mali!
5: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
3: Fake news yan! Mali!
6: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
7: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
8: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
8: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
10: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
11: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
12: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko pong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
11: Maulan, mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
12: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
11: Tandaan mo, mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
1: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Radyo Pilipinas.
11: Anak, pakikuha mo nga yung hanger sa kabilang kuwa. Anak, teka, parang nahihilo ata ako ah.
15: Hala, ma. Lumilintin po yata.
11: Nako, huwag kang magpanik, anak. Naalala mo ba yung sinabi ng teacher mo kapag lumilindol?
15: Mag-drop, cover, and hold.
11: Tara, anak. Dito tayo sa ilalim ng lamesa at safe dito.
15: Nay, yung pintana.
11: Iwasan mo din, anak, yung mga salamin o bintana kasi pwede kang mabagsakan yan.
15: Opo, ma. Oh, grabe. Kinapahan ako to na.
11: Huwag kang pangungunahan ng nerbiyos, anak, at lalong hindi ka makakaisip ng tama niyan. O, tapos na yung lindol. Kailangan na tayong lumabas agad-agad ng bahay.
15: Sige, ma. Tara po.
11: Naku, anak, teka. Kunin mo na muna yung emergency go bag mo para handa na tayo sakaling kailangan natin mag-evacuate.
15: Got it, ma. Thank you po sa reminders. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka?
11: Asus, ang anak ko talaga.
1: Sa panahon ng sakuna at emergency, manatiling kalmado at laging alerto.
13: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Set your mind to think green.
5: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
4: Green Mindset

0: Ang oras po natin na 3.15 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa Kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ulat at impormasyon na mula sa ating DENR National Capital Region. Ito po ay patungkol sa kanilang pagpapalawak sa kaalaman ng mga kawani sa natural at cultural heritage sa pamamagitan po ng isang museum tour. Isa pong guided tour sa National Museum of Natural History at National Museum of Fine Arts. Ang isinagawa po ng DENR National Capital Region sa pangunguna ng Regional Strategic Communication and the Initiatives Group na nilahukan po ng mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan ng DENR-NCR, Metropolitan Environmental Offices at Environmental Management Bureau NCR. Layunin po ng aktibidad na magbigay ng pagkakataon sa mga kawani na higit na mapalawak ang kanilang kaalaman at pagpapahalaga sa likas na yaman. Gayun din po, ang biodiversity, sining kasaysayan at kulturang Pilipino sa pamamagitan po ng direktang pagbisita at guided learning experience sa dalawang pangunahing museo ng bansa. Muli po, no, ito ay hakbang upang patuloy po na bigyang pang kaalaman at patuloy po na mahasa ang kakayanan ng atin pong mga kawali ng DENR. At ito po mga ganitong uri ng guided tours ay pagpapakita sa kanila kung gaano po kayaman at kung gaano pa po karami yung maaari nilang pwedeng matutunan tungkol sa iba't ibang aspeto ng atin pong kalikasan. Gayon din sa atin pong kasaysayan na maaari po nating mabalikan at matutunan sa atin pong pagbisita dito sa mga ganitong uri ng museo. Sa National Museum of Natural History, nasaksihan po ng mga kalahok ang mga exhibit na nagtatampok sa biodiversity at natural heritage ng Pilipinas, habang sa National Museum of Fine Arts ay nakilala naman nila ang mga mahalagang likhang sining at bahagi ng mayamang cultural heritage ng bansa. Muli po, no, bukod sa pagbabasa, ito pong mga activities tulad po ng pagbisita sa mga museo ay isa rin pong paraan upang magkaroon tayo, no, ng first-hand experience, upang magkaroon tayo ng dagdag impormasyon at kaalaman patungkol po, no, sa iba't ibang mga topics. Kaya po maganda at we highly advise na sumama po tayo, no, at subukan po natin na mag-participate sa mga ganito pong uri ng guided tours. Bahagi pong aktibidad ng mga inisyatiba ng DENR-NCR na naglalayong palawakin hindi lamang ang kaalaman ng mga kawani tungkol sa kalikasan at kultura, kundi maging ang kanilang appreciation sa mga likas at pamanang kailangang pangalagaan para sa kasalukuyan at susunod na henerasyon. Ngayon po, no, sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin yung ilan na sa mga larawan na ibinahagi po ng DENR-NCR na nagpapakita kung gaano po kaganda yung atin pong mga museums at kung gaano po karaming mga items, gaano po karaming impormasyon ang maaari pong makita at mabasa sa pagbisita po dito sa ating National Museum. Muli po, no, ito ay halimbawa lamang kung paano po binibigyang kaalaman yung atin pong mga kawani. At for sure po, no, at we highly encourage na yung atin pong mga paaralan, yung atin pong iba't ibang mga grupo at organisasyon ng mga kabataan na nais pa pong maunawaan ang ating kalikasan at ang ating kasaysayan, isa rin po sa dapat nakasama sa inyong bucket list, sa inyong pong listahan ay ang pagbisita po sa ating mga museo. At muli po, no, yung mga guided tours kung saan meron pong sasama sa atin, meron pong magbibigay ng lecture at mag-i-explain sa ating mga makikita, iyan po, no, ay very helpful upang mas maunawaan at mas madali po nating maintindihan na ito pong mga gagawin po nating tours. Muli po, ito po ay ulat mula sa ating DENR National Capital Region. Maaari niyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. Dito naman po tayo sa ulat at kwento na mula sa DENR Bicol. Ito po ay yung resulta ng isinagawang 3-day avian assessment dito po sa may Bulusan Volcano Natural Park. Isa pong napakagandang lugar, isa pong protected area na talagang nagsisilbi pong tahanan ng mayamang ating pong iba't ibang uri ng ibon. Dito nga po, no, sa gitna ng mayamang kagubatan ng Bulusan Volcano Natural Park, makikita po, no, itong kung gaano po ka-diverse at kung gaano po kayaman yung iba't ibang uri ng mga ibon na dito po ay matatagpuan. Patunay po ito na ang naturang natural park ay talagang nagsisilbi pong tahanan para po sa iba't ibang uri ng ibon dahil napapanglagaan po ang naturang lugar kung saan ito po ay very appropriate na kanilang tirahan. At dito rin po makikita yung mga pagkain na maaari pong mag-sustain sa kanilang buhay. Sa natura nga po ng tatlong araw na avian assessment na document po, no, itong iba't ibang uri ng mga resident endemic at maging yung mga ecologically sensitive bird species na dito po matatagpuan sa bahaging ito ng Bulusan Volcano Natural Park. Kabilang po sa mga naitala during the assessment, ito po, no, ngayon sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin itong naggagandahang larawan po ng mga ibon na ibinahagi po sa atin ng DENR Bicol. At syempre ito rin po ay maaari nyo pong makita at mabisita sa kanila pong Facebook page na DENR Bicol. Kabilang nga po, no, dito sa mga larawan na makikita po natin ay yung Philippine Trogon. Nandyan din po yung Scale Feathered Malkoha. Nandyan din po yung Rough Crested Malkoha. Kabilang din po itong Ground Dwelling at yung mga Forest Dependent Species po na na-document nila. Kabilang na po dyan itong lagi nating inaabangan na makita at patuloy pong dumami pa yung kanilang populasyon na Luzon Bleeding Heart. Nandyan din po itong Indigo-Banded Kingfisher. Nandito din po yung Spotted Wood Kingfisher, White-Eared Brown Dove at Yellow-Breasted Fruit Dove. Kung kayo po ay makikita nyo to, no, at bibisitahin sa kanilang Facebook page, makikita po natin na talagang napakakulay at napakaganda po nitong mga ibon na ito. Kabilang din po sa mga ibinahaging larawan ng atin pong DENR Bicol na nabataan at nakita rin po sa naturang assessment ay ito pong Pink-Bellied Imperial Pigeon, ang Luzon Hornbill, kabilang din po ang Rufous Crowned Bee-Eater at ang Luzon Bubok. Ito pong mga naitala at ito pong mga sightings na ito ng mga naturang naggagandahang ibon ay pagpapatunay po na itong bahaging ito ng Bulusan Volcano Natural Park ay isa pong lugar kung saan maaari pong mabuhay ng mapayapa, maaari pong magparami at mag-thrive ito pong mga natatanging ibon na ito. Kaya naman po ang patuloy na panawagan sa atin pong mga kababayan. Ito pong ilan sa mga ibon na ito na atin pong binanggit at ilan din sa mga larawan na atin pong makikita, no, ay very rare. Ilan po sa mga ibon na ito ay minsan lamang po ma-document, minsan lamang pong mapitikan ng larawan. Kaya po ang panawagan, ito po, no, yung mas malalim na mensahe para sa atin na pangalagaan po natin ang ating kalikasan. At pangalagaan po natin ang ating mga kagubatan. Muli po, ito ay ulat mula po sa ating DENR Bicol. Maaari niyo pong sundan ang kanilang Facebook page para sa iba pang ulat at dagdag kaalaman, no? Ang oras po natin, 3:25 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Sumama sa talakayan, bayanihan sa pangangalaga ng kalikasan. Pag-usapan natin, kwentuhang Green Mindset.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: PR 1043, now boarding.
4: Hey, that's us!
5: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
6: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
6: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
5: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
7: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
5: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada, and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: Isa ka rin ba sa mga nalungkot at umalma sa mga pinutol na puno sa bahagi ng Maynila? Paniguradong alam nyo na ang kahalagahan ng ating mga puno sa ating kapaligiran at sa ating mundo. Pero bukod sa mga benepisyong ito, ay mayroon pa nga direktang mabuting epekto ang bawat puno sa ating kalusugan. Meron akong info.
11: Ayon sa mga eksperto, mayroong natural essential oil na inilalabas ang mga puno na nakatutulong para sa ating physical and mental health.
12: Yung phytoncides, ano siya eh, emitted siya by trees. So kaya maraming puno, maraming phytoncides in the air, no? Ano lang siya, medyo malalim na term, phytoncides. Pero isipin na lang natin, essential oils. Marami sa atin mga dumaan sa face na nausa yung dati, yung mga may diffuser, ganyan. Yung essential oils, yun yung panglaban ng puno sa sakit. So pag maraming puno, maraming essential oil sa hangin, tapos tayo, hinihinga natin yun eh. Na-integrate natin yun sa katawan natin. Therefore, it boosts our immune system. So inaral nila, it actually increases the activity of what we call your natural killer cells. So may significant role to in fighting off, kunyari, even tumors sometimes, infected na mga cells in our body.
11: Kaya baka ang sagot lang pala sa mga iniinda nating sakit ay mga puno. And to reconnect with nature, gaya ng pagsama sa forest bathing sessions.
12: So, because of forest bathing, there are studies that show that it boosts our immune system. No, hindi sabihin replacement ito sa gamot, no. Pero baka minsan kung hindi naman tayo talagang may sakit pero pakiramdam lang natin parang mayroon tayong nararamdaman sa katawan natin, hindi natin alam kung ano, baka pagod, baka stress, no. Subukan natin, hanap tayo ng natural environment, park, basta may konting puno, may damo, may view ka ng sky, no. Connect tayo doon. Tapos, afterwards, mararamdaman mo sa katawan mo na parang nakabuti. Nakabuti siya para sa'yo. We can always turn to nature kapag kailangan natin ng pahinga, kapag kailangan natin ng kausap, kapag minsan parang stress out tayo, minsan wala tayong makausap. Yung mga kamag-anak natin, kaibigan, mahal sa buhay, busy, abala din sila sa trabaho, or minsan sila yung sanhi ng stress natin. No? Pwede tayong pumunta sa lugar na maraming puno. And that provides us always a sense of belongingness and sense of support na minsan yun lang kailangan natin. No? So, I would really advise and recommend, parang ano na rin, no? Parang reseta na rin. Actually, sa ibang mga lugar tulad sa Canada, ang mga doktor, mga medical doctors, mga nagpa-practice po sa hospital, no? Nag-reseta na sila sa mga pasyente nila na magpunta sa mga parks. Kasi nga, talagang napakabuti para sa ating kalusugan. At saka, hindi lahat talaga ng oras ay kailangan natin ng gamot or mga pills or tablets. Minsan, simple act of spending time in nature can actually do wonders for our physical and mental health na.
11: Maaring marami pa tayong hindi lubusang maipaliwanag. Pero ang malinaw ay biyaya sa atin ng mga puno at ang ating kalikasan.
12: Recommendation ng mga research studies ng mga dalabhasa. Sabi nila, spend 120 minutes in nature every 2 weeks. So, ang paalala ko, recommendation ko, subukan natin ma-meet yung 120 minutes na yun. Hindi siya kailangan tuloy-tuloy. So, kaya sa isang araw, ang oras mo lang, 20 minutes lang. Pwede na yun. Basta humanap lang tayo ng lugar na walang bubong, sana may konting puno, sana may konting tunog ng mga ibon, kaliskos ng mga dahon. Anywhere that we can spend time outdoors, we try to maximize. No? Kasi napakabuti niya para sa atin to spend time in nature, to spend time outdoors. So simple lang, minsan, kung yari, may choice ka kakain sa labas, may option na sa loob kung saan aircon or pwedeng sa labas kung saan natural lang simoy ng hangin, no? Baka doon na lang tayo sa labas kahit minsan medyo mas mainit ng konti. Piliin natin minsan, no? Kasi mabuti talaga siya para sa atin kapag nakalanghap tayo ng sariwang hangin or kapag nakapagbabad tayo outdoors, no? Hindi laging nakakulong sa loob ng mga restaurant or mga mall or ng loob ng sarili nating mga bahay.
11: Kaya ang nakalulungkot na katotohanan na ang bawat pinutol na puno ay kabawasan sa magandang dulot nito sa ating mga tao. Pero hindi pa huli ang lahat. Nasa ating mga tao ang pag-aksyon kung papanig tayo sa ating kalikasan.
4: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
14: Tamang impormasyon.
15: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
16: Aliw na kwentuhan.
17: Kabataan, kasama sa usapan.
18: RG
19: Radyo Magazine 1278.
20: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
22: Radyo Magazine 1278 AM.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
1: anuman ang pinagkakaabalahan. Walang pinipiling oras ang usapan. Basta talakayang makakalikasan, kwentuhang Green Mindset yan. Dito lang yan sa Radyo Magazine 1270 AM.

0: Ang oras po natin, 3:35 ng hapon at kayo'y nakatutok pa rin dito sa Kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 12:78 AM. At bilang pagpapatuloy po ng ating kwentuhan ngayong hapon, dito naman po tayo sa ilang ulat at impormasyon mula sa DENR SOC Sergeant. Ako ito po, no, ay isang good news. Ako, magandang balita po ito patungkol sa isa pong sighting ng isang Philippine Eagle dito po sa bahagi po ng Magpet, Cotabato, sa isinasagawa pong wildlife monitoring ng Magpet, Cotabato, kung saan na document po nila, no, itong ilang mga ibon, no, tulad po ng Brahmini kite, Pink Scurs Hawk Eagle, Serpent Eagle, Colasisi, White Colored Kingfisher, Flower Picker, Coleto, Bee Eater, Philippine Bulbul, ito pong Copper Smith Barbit, at Woodpecker. Ito po, no, yung ilada sa mga ibon na kanila pong na-document, at bukod po dito, ito nga pong magpakita rin sa kanila. Ito pong Philippine Eagle ay isa po sa highlight ng kanila pong ginawang monitoring sa kabila daw po, no, ng haze o yung hindi po ganun kalinaw yung magkalangitan noong mga panahong ginagawa po nila yung monitoring. Pero talagang umagaw, pansin po sa kanila itong Philippine Eagle. Ito nga pong Philippine Eagle ay kanila pong naispatan sa kabila ng hazy condition sa lugar dito po sa bahagi ng Mahuson Range sa may Magpet, Cotabato, habang ginagawa po ang kanilang wildlife monitoring nito pong nakalipas na September 22 to 24. At bukod nga po, no, doon sa mga ibon na ating binanggit, ito pong naturang agila ay pagpapatunay kung gaano po nananatiling appropriate ito pong naturang bahaging ito ng kagubatan upang magsilbing natural na tirahan ng atin pong Philippine Eagle. Ito po, no, binigyan diin ng ating DENR na ito pong isinasagawang regular wildlife monitoring ay pagpapakita po, no, kung gaano pa natin dapat paigtingin ang atin pong mga nagpapatuloy na conservation efforts upang mapangalagaan hindi lamang po itong iba't ibang uri ng mga ibon na ito, bagkus maging yung kanila pong natural na tirahan. Gayun din ang patuloy pong paghikayat, lalo na po sa ating mga local communities na maging kabahagi po sa patuloy ng mga isinasagawang community awareness upang magkaroon po ng dagdag na kaalaman at maging kabahagi po, no, doon na sa responsibilidad na protektahan at pangalagaan po itong natural na tirahan ng iba't ibang uri ng ibon sa bansa. Muli po, no, itong sighting ng Philippine Eagle ay paalala ng atin pong isinasagawang wildlife protection ay nagbubunga. At gayon din po, no, ang ating lubos na pasasalamat sa lahat po ng individual na kabahagi upang magpatuloy po itong mga conservation efforts na ito. Muli po, no, ito ang nais pong bigyang diin ng ating DENR ng patuloy pong monitoring, public awareness at ang pagtutulungan po ng ating pamahalaan. Gayon din po, no, yung iba't ibang grupo at ang atin pong local communities ay nagbubunga po ng maganda. Bukod nga po, no, muli doon na sa magandang record ng iba't iba pang uri ng mga ibon, ito pong pagpapakita ng Philippine Eagle ay tanda po na itong regular monitoring and surveillance na isinasagawa ay malaking tulong sa patuloy po nating conservation efforts. Samantala, ulat pa rin po mula sa DENR SOC Surgeon na tungkol naman po dito sa nasagip na anim na Mindanao Rocket Tails. Ito pong ibinahaging impormasyon sa atin ng DENR SOC Surgeon dito po sa bahagi rin ng Magpeta Cotabato kung saan anim nga pong Mindanao Rocket Tails ang i-turn over po sa kanila sa pangunguna po ng Community Environment and Natural Resources Office ng Matalam at ito po no ay na-release o napakawalan din po pabalik sa kanilang natural na tirahan. Ayon po sa ulat, ang mga natura pong ibon ay i-turn over po ng isang concerned citizen mula po sa isang farm sa Magpeta, Cotabato. At matapos po ang ilang pagsusuri sa mga naturang ibon ay inirekomenda rin po ng Senro Matalam na ma-release at maipakawalan po no itong naturang mga ibon na pabalik po sa wild. Ito pong Mindanao Rocket Tail ay isa pong medium-sized parrot na endemic o sa Mindanao lamang po makikita. Ngayon po sa ating Facebook at YouTube live streaming, makikita po natin yung larawan at video po nitong Mindanao Rocket Tail at makikita po natin no, kung gaano po ka-vibrant at kung gaano po kaganda yung kulay nito. Kaya naman po talagang kapansin-pansin ang ganda. Ito pong naturang medium-sized parrot na muli po no, dito lamang po sa Mindanao makikita. Ito pong uri na ito ng parrot. At ito po no, sa ayon sa pag-aaral ay malaking tulong po sa patuloy na seed dispersal at patuloy na paglago ng atin pong mga kagubatan. Iyan po no yung isa sa mahalagang gampanin nito pong mga naturang uri ng parrot. Ito pong Mindanao Rocket Tail ay kabilang po sa listahan ng mga vulnerable species sa ilalim po ng DENR Administrative Order Number 2019-09 o ito pong updated National List of Threatened Philippine Fauna. Ito pong ulat na ito o ito pong patuloy na pagkaunti at pagkabawas po ng kanilang bilang ay dulot pa rin po ng mga patuloy na pagkaubos ng kanilang mga tirahan. Ito pong patuloy ng mga recorded deforestation sa bahaging sa iba't ibang bahagi ng Mindanao. Gayon din po yung mga ulat kung saan sila po ay patuloy na hinuhuli, kinukulong at ibinibenta. Muli po no, alam naman natin marami po sa atin ang talagang mahilig sa pag-aalaga po ng mga ibon lalo na po yung mga parrot at ito po no yung mga ibon na mukhang parang resemblance with lovebirds. Ito po talaga yung very striking na mga uri ng ibon na talagang pine-prefer po no na gawing pet o alagaan po, which is a clear na paglabag po no sa ating batas. Sa muli po ang paalala po ng ating DENR sa atin pong mga kababayan sa publiko na huwag pong hulihin yung mga ganitong uri ng ibon at hayaan po na makapamuhay ng mapayapa sa atin pong mga kagubatan. Muli po, no, ito ay paglabag sa ating RA 9147 kaya naman po no, panawagan din at babala sa atin pong mga kababayan kung kayo po ay may mga alam na mga iligal na gawain ng panghuli at pagbebenta po ng mga katulad ng uri ng ibon saan man pong panig ng bansa, agad po itong ipagbigay ulat at ipagbigay alam sa atin pong DENR. Muli po no, ito po ng panghuhuli, pagbebenta at pananakit po sa iba't ibang uri ng wildlife ay paglabag po sa ating batas. Muli po, ito ay ulat at impormasyon mula po sa ating DENR SOC Sergeant. maaari nyo pong sundan ang kanilang social media platforms at Facebook page para sa iba pang ulat at impormasyon. At muli po, no, dyan din po kayo pwedeng magmensahe para po sa mga sumbong at ulat kaugnay po, no, sa mga illegal na gawain at panguhuli po ng iba't ibang uri ng wildlife. Ang oras po natin, 3:45 ng hapon. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang mga paalala.
1: Set your mind to think green. Green Mindset. Pairali natin.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang panang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
4: Isa ka ba sa gustong maging makakalikasan pero hindi alam kung paano sisimulan? Unahin natin ang disiplina. At usapang disiplina, kailangan responsable ka sa iyong basura. Dito sa Quezon City Circularity Hub, ang iyong basura ay pwedeng pagkakitaan at pwedeng mapakinabangan. Meron akong info.
5: Matatagpuan sa East Avenue entrance ng Quezon City Hall ang bagong bukas na QC Circularity Hub.
6: No, ito pong ating Circularity Hub ay kabubukas lang po, no, itong July. In celebration din po ito, no, tamang-tama, Plastic Free Month. No. Dito sa Circularity Hub, meron tayong Trash to Cashback Program. Ito ay in partnership naman with Basic Environmental Systems and Technologies Incorporated, or yung BES.
5: Sa ilalim ng QC Trash to Cashback Program ay dito mo pwedeng dalhin ng iyong mga naipong basura o recyclables tulad ng single-use plastics, bote, papel, karton, lata at iba pang uri ng metal.

0: ay sa mga naghahalaman. Bukas sa HangQC Circularity Hub, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa Quezon City, ang pagiging makakalikasan ay pwede ring maging pagkilos para sa kinabukasan ng mga kabataan.
1: Isa po sa part ng Circularity Hub natin is itong Kilos Store. And tumatanggap po ito ng mga donations mula po sa mga Quezon City Hall employees. And yung mga natatanggap pong donations ay binibenta po per kilo and pwede rin pong per item.
0: Upang makabawas sa textile waste, dito sa Kilos QC Store, pwede kang mag-donate ng mga damit na maayos pa ang kalidad pero hindi mo na ginagamit. Dito rin ay pwede kang bumili ng pre-loved items for as low as 50 pesos o hanggang 300 pesos sa bawat kilo ng damit. Ang pinagbentahan ng mga ito ay napupunta sa QC Learning Recovery Fund na nagsasagawa ng tutoring program para sa mga mag-aaral na hirap sa pagbabasa o pagbibilang. Nakatulong ka na sa kalikasan, nakatulong ka pa sa kinabukasan ng mga kabataan. Ang Kilos Store ng Bayan ay bukas Martes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang journey sa pagiging eco-friendly ay hindi madalian. Sa simpleng hakbang, kung gagawin mo araw-araw ay malaking tulong para sa kaligasan.
2: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
11: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
16: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
17: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
18: Aliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
5: RG.
19: Radyo Magazine 1278.
3: Set your mind to think green.
5: Isipin ang tama. Isipin ang pangangalaga.
3: Green Mindset.
5: Kasama si Manuel Francisco
3: sa Radyo Magazine, 1278 AM.
11: Ang oras po natin, 3:53 ng hapon at kayo ay nakatutok pa rin dito sa Kwentuhang Green Mindset sa Radyo Magazine 1278 AM. At bago po tayo magtapos sa ating kwentuhan ngayong hapon, na muli po no, ang ating pong paalala sa ating pong mga kababayan, lalo na po yung lumalabas ng kanilang mga tahanan para po pumasok sa eskwela at tungo po sa kanilang mga trabaho. Muli po ang ating paalala na magsuot po tayo ng ating mga face mask para po sa ating kalusugan. Yan din po ang paalala ng ating Department of Health. Gayun din po, no, alam po natin na nababasa po natin online, nababasa po natin at narinig sa mga balita ang patungkol po sa inaasahang magiging epekto ng El Nino dito po sa ating bansa. At kaugnay po niya, no, yung maaari din pong mga sakit o yung mga heat-related illnesses na dapat po nating bantayan. Kabilang nga po dyan, yung heat exhaustion at heat

0: stroke. Muli po, no, yung paalala po ng ating Department of Health na siguraduhin po natin, na bantayan po natin ang ating kalusugan at bantayan po ang kalusugan din ng atin pong mga mahal sa buhay. Muli po, no, ilan nga po sa mga paalala at tips po, no, na ibinigay ng ating Department of Health upang maiwasan po at maibsan yung init na mararanasan po natin kasabay nitong pagtama ng El Nino sa ating bansa, yung pagsusuot po ng mga light colored o yung mga maninipis at preskong damit. At syempre po, no, yung pagpapanatili po, no, na tayo ay hydrated sa pamamagitan po ng pag-inom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig bawat araw. At during mainit na panahon, iwasan din daw po itong mga mabibigat na aktibidad sa mga oras po na tirik ang araw. Muli po, ito ay ilan lamang sa mga paalala at gabay. Maaari nyo pong sundan ang social media platforms ng atin pong Department of Health upang makita at mabasa po itong ilan sa mga tips, ilan po sa mga gabay upang mapangalagaan natin ang ating kalusugan. At sa punto pong ito, tayo ay pansamantala na rin po magpapaalam sa ating edisyon ngayon ng Kwentuhang Green Mindset. Nais po nating pasalamatan ang ating technical side kasama sa Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Rona Esperanza, Camille Umali, kayo din po ang ating magkasamahan sa Marulas Transmitter. Muli, ako po ang inyong lingkod, Manuel Francisco, kasama nyo tuwing 3:00 hanggang 4:00 ng hapon dito lamang po sa Kwentuhang Green Mindset. Susunod na po ang programang Eskultura kasama ng inyong friendly Mary Rose Rosero. Manatili pong nakatutok dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga!
3: Trending issues na pinag-uusapan!
1: Mga programang aabangan!
4: Agahan hanggang hapunan!
1: 66 Informasyon
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas!
8: Radyo Publiko!
7: Radyo Pilipinas!
9: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
10: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
9: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas sa mahigit $84 billion. Mas mataas ng 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
11: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
12: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
9: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
13: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
14: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
14: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
1: and Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
15: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
16: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
17: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
16: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
18: Huwag!
19: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
3: Bubungad sa umaga.
20: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Impormasyon. GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Mainit na usapin ngayon ang pack silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang pack silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang pack silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit kumulang 1,620 hectares. Kapag nais sa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
21: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa atin mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
22: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA,
0: Target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
23: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
18: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
23: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
18: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
23: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
18: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
23: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatsyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
1: Radyo Magazine 1278.
7: Radyo Pilipinas.
24: Dagling kaalaman.
25: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan, lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
24: Dagling kaalaman.
26: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
27: Hala, totoo? San ka sumali?
26: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
27: Naku po! Juan! Scam yan!
26: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
27: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
26: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
27: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
26: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
27: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
26: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
2: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
27: Kaya huwag magpabudol, bes!
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko!
8: Radyo Pilipinas.
11: Interesting na usapan.
12: Hindi heavy!
13: Tugtugang chill.
11: Suave.
15: Learning from home, they need more ring.
17: Radyo Magazine.
28: 1278 AM.
29: World class na tanawin. Explore na natin.
30: Love the Philippines.
31: Likhang sining na proudly Pinoy.
32: Inflex na yan.
33: Radyo Magazine.
28: 1278.
8: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
34: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join. Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa

0: sama-sama nating tuklasin ang makasaysayang kultura ng Pilipinas. Halika na dito lang sa Iskultura. Isang magandang araw, Pilipinas. Isang magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 kHz sa inyo pong mga radyo. At sa pagpatakpo ng alas 4 ng hapon, samahan ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero para sa isang oras sa kwentuhan hanggang alas 5 po yan ng hapon. At magandang hapon din sa ating mga kasama sa technical side. Andyan na sina Frenny Sam Reyes, Frenny Marichal Malimban, Frenny Julius Unga, Frenny Rona Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. At mga ka-Frenny, huwag niyo din po kaming kakalimutan na i-like at i-follow sa aming mga social media platforms. I-search lamang ang At Radyo Magazine sa inyong Facebook, Instagram, TikTok at X at Radyo Magazine. Para naman sa aming YouTube, i-search niyo po kami sa Radyo Magazine Live. At maaari po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa aming email. Isa na yan sa radyomagazine@gmail.com. At para naman sa aming official mobile application, i-search naman ang PBS Receiver. Ito po ay libre niyang may da-download sa Google Play Store and Apple App Store. Dito po sa ating mobile application, maaari niyo po mapakinggan ang iba't ibang radio station under ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kaya i-search lamang ang PBS Receiver. At para naman sa ating website, live na live po ang ating website, i-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Dito po sa ating website, mga ka-Frenny, maaari po nating mabalikan ang mga kwento na mga naging panauhin po natin dito sa Radyo Magazine. Sa iba't iba pong programa po yan ng Radyo Magazine. I-type lamang ang radiopilipinas.ph/radiomagazine. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong hapon. Kaya ano pang hinihintay natin? Atin ang simulan ng ating kwentuhan. Muli nating balikan ang ating makulay na pinagmulan. Kasama ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero dito lang sa programang Iskultura.
1: Sining ay hangaan. Kasaysayan natin ay tuklasin. Kasama ang ating Frenny na si Maru.
2: Dito lang sa Iskultura.
1: Tara na sa
2: Iskultura. Iskultura. Iskultura.

0: hindi man buwan ng Agosto araw-araw. Pero ramdam natin, of course, ang ating pagmamahal sa ating wika. Kung hindi natin ito pag-aaralan, hindi natin pagsusumikapan na maintindihan ang bawat salita na binibigkas ng ating sarili, ng ating mga kasamahan. Kaya mas maganda din, ano, mga ka-frenny, na maunawaan natin na lahat po tayo, of course, dito sa ating bansang Pilipinas, nako, napakarami po nating wika. Na ayon nga rin po sa Commission sa Wikang Filipino, ano, na more than 100 na wika po ang meron tayo. And unti-unti na pong nababawasan ito kung saan na meron po tayong mga tinatawag na endangered na mga wika. O yung kumbaga, yung ilan po sa ating mga wika ay nakakalimutan na, nabubura na sa ating mga libro. Kaya ngayong hapon, alam niyo ba mga ka-frenny, since syempre diba nasa modernong panahon na tayo, kung saan nauuso yung iba't ibang mga mobile application. Yan naman ang maganda sa panahon ngayon, na maganda rin, iakma natin yung modernong panahon para makatulong po, no, na may angat pa rin natin ang ating kultura, lalong-lalo na sa pangangalaga ng ating wika. At alam nyo ba mga ka-frenny na merong bagong mobile application na maaari po tayo ma-download kung saan mas mauunawaan natin, pwede nating mapag-aralan ang wikang Filipino at iba pang mga wika dito sa ating bansa. Kaya ngayong hapon, mga ka-frenny, hindi po tayo nag-iisa. Meron po tayong kasama dito sa studio. Actually, marami sila mga ka-frenny. Sila po ang nasa likod ng mobile application na Wika Philippines. Magandang hapon. Magpakilala kayo. Sige, go ahead.
1: And hello, magandang umaga sa inyong lahat, Radyo Magazine, at maraming salamat sa pag-imbita. Ako po si Ken Serapio, ang Chief Executive Officer at isa sa founders ng Wika PH.
2: At ako naman po si Alexander Galedo, ang Chief Technology Officer ng Wika PH at isa sa mga founder ng app na ito.
0: Mm-hmm.
3: Diyos mayad na hapon sa kanilang lahat. I'm Jude Tabuzo, Chief Operations Officer of Wika PH.
4: Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si David Memorando po, the current Chief Data Officer po ng Wika PH.
0: Ayun. Dito po sa Wika PH, baari nyo ba kaming kwentuhan? Paano muna nagsimula itong pagbuo nyo ng Wika PH?
1: Okay, so ito yung pinakasikat na sikat at pinakakilalang istorya sa social media right now. So kung nabasa nyo na yun yung mga coverages at posts namin, ay malalaman nyo yung istorya. Pero sa mga hindi nakakaalam, ang nangyari po, nabuo ang wika dahil po isa po akong bata mula sa isang Ilocano family. And mula nung tumatanda po ako ay parang nagkakaroon ako ng interest na aralin yung wika dahil sumasama ako sa mga kapamilya ko at lagi sila nag-Ilocano, may mga traditions sila, very Ilocano. So parang lumaki ako ng hindi nakakaalam na kahit anong salita, lumaki ako ng hindi nakakasalita ng Ilocano. So eventually, noong 2025, ay naging nais ko na aralin ang iba't ibang lengguwahe sa Pilipinas, particularly yung Ilocano language. So ayun, nag-try ako na maghanap ng mga tools, mga digital platforms para maturuan ako, tas matulungan ako na mag-aral ng Filipino languages such as Ilocano. Ngunit wala akong makita or wala akong mahanap na any existing solution na nakakaturo ng iba't ibang lengguwahe sa Pilipinas. Yung mga sikat nating mga global apps ay pati Tagalog hindi natuturo. Mm-hmm. Kaya ngunit kaysa na maghanap ako ng solusyon, ako na lang ang nagbuo na solusyon. Kaya sa akin tulong ng mga ka-team ko, mga kapwa ko, founders ko, ay binuo namin at finish namin yung Wika PH sa isang global hackathon event tawag Developer Camp Manila. At dito namin nabuo ang unang prototype ng Wika PH kung saan binuo namin siya ng 16 hours tapos nanalo kami ng first runner-up. Mm-hmm. At noong, or like simula ng March na yun, ay tuloy-tuloy namin siyang binuo kasama ang aping ka-teammates, mga advisors, and mga mahal namin mga advisors. At ngayong August 31, ay nilaunch namin siya kung saan libo-libo nang gumagamit.
0: Mm-hmm. So, wow, congratulations. And napakabago pa pala, fresh na fresh pa. Mm-hmm. And matanong ko lang para din na sa mga curious natin kasi isipin nila na wow, ang galing nyo naman gumawa ng application. Ano bang mga kurso nyo, mga ka-frenny?
1: Okay, so ako muna siguro. Ako po, ay isang computer science student, fourth year.
2: At ako rin po ay isang computer science student at fourth year din po.
4: Mm-hmm. Ako po ay data science student po, currently third year po.
3: At ako naman po ay isang graduate na po ng BS Computer Science. And yung dalawa po naming kasama ay graduate naman ng Information Technology from TUP Manila.
0: Ayun. Mm-hmm. So, bale, anim kayo sa team, ano?
3: Yes.
0: Ayun, ang galing natin sa math. Pero, pero matanong ko na lang din, since nag-start pala kay Sir Kian, Kian, eh, paano mo naman nahikayat itong mga kaibigan natin na, ay, tara, sige, gawa tayo app. Parang
1: okay.
0: Ganun.
1: Okay, so, ayun, since nabanggit naman na po nilang lahat na we are all computer science students and we are all from the same school, we actually met each other during our first and second years inside the university. So, meron kaming mga sinasalihan na tech organizations, university student councils, and university publications. Pero, nakakakilala kami lahat dahil sa sinalihan namin tech organization na Google Developer Groups on Campus or Google Developer Students Club. So, doon namin nakilala isa't isa at dahil sa kagustuhan namin mag-aral ng tech at gustong mag-grow inside the tech community, gustong mag-gumawa ng mga apps, gustong gumawa ng mga websites, ay sumasali talaga kami sa mga competition. Doon namin unang nabuo yung original five namin na TUPians. At sumali ka lang kami ng mga competition, sumali kami ng mga hackathons. Nung unang sali namin, hindi na itagumpay. Pero yun, dahil dun sa mga pagpupunasigyan namin with our willingness, with our eagerness to actually provide and create a product that the people will love, not only the Philippines but the entire world, is eventually we landed on WikaPH when we all found the problem in our, I guess, country with the lack of digital resources on our languages and a lot more. So yeah, that's how we met each other and built it.
0: Doon sa kwento mo, Kian, siguro para din maintindihan ng ating mga kababayan bilang isang chief executive officer and founder dito sa mismong app na WikaPH, ano yung mga naging input mo? Ano yung mga na-share mong laman dito sa app na to?
1: Okay, so medyo marami siya. Okay, so una-una is the parang market. Like, kailangan nyo kasi, siguro tip na rin to sa mga gustong magbuo na sarili nilang app, is kailangan nyo intindihin kung ano yung talagang problema ng ginagawa nyo solusyon. Kasi kung solusyon yung ginagawa nyo bagong problema, edi naghahanap ka lang ng market na hindi pala existing. So, ayun, nakakita ako at first, nag-research ako, dahil yun nga, meron talaga akong personal story behind it, pero alam ko sa puso ko na may mga Pilipino din na ganito yung nararamdaman tungo sa mga iba't ibang lengguwahe ng Pilipinas. So yun, inintindi ko yung market, kinausap ko yung mga taong interested talaga na mag-aral din ng iba't lengguwahe. Hindi lang Ilocano, pero may lumapit sa akin na from gustong mag-aral na Cebuano, Hiligaynon, Asi, Chabacano, Bicolano, ganun. So I knew that there was something in the gaps within our Philippine languages. So yun, ayun, nag-input ko. Then alam kong computer science student ako, so isa din ako sa originally na nag-develop ng app. So, katulong nila Alex, nila Miko, ay dinevelop namin yung app as parang yung main prototype dun sa hackathon. So, yeah, ayun yung mga nag-input namin. Until now, is more on na talaga ako sa development, more on the marketing, parang in understanding the users, understanding the market, and seeing how we can scale, how we can expand WikaPH to a more, I guess, general audience.
0: Mm-hmm. Si Alex naman,
2: Ang naging input ko naman sa app, while si Ken yung nag-handle mostly ng aming mga user interface, user experience, which is napaka-importante talaga pag gumagawa tayo ng isang application, kasi hindi naman pwede na gagawa lang tayo ng application na hindi naman madaling gamitin para sa mga tao. Kaya, at ang akin naman, ang side ko naman, ako naman ang nag-handle sa back-end or kung ano yung mga nasa likod ng application na ginagamit ng mga tao. Kung paano gumagana ang isang mga button, mga bagay na nandun sa loob ng app. Yun po.
0: Si Jude?
3: Ako naman po, nung back then na nag-hackathon pa lang kami, hindi pa kami official startup, sa team namin, ako po usually yung nagsisilbing pitcher o yung mismong nagpe-present ng mismong product or project namin kapag pitching na yung session. Pero when we do the startup, I serve now as a chief operations officer. So I'm responsible on keeping the business being operated as per from the project development to QA or sinatawag nating quality assurance. Mm-hmm. It's about like making sure na yung nire-release naming updates or version is malinis and walang palya, kumbaga. And yeah, so ganyan pa.
0: Si David naman.
4: Mostly, ako po yung nag-handle ng mga data namin regarding po sa audio, sa languages, statistics. Ako po nag-handle, making sure po it's everything safe, secured po talaga. And making sure po we have the data we have is very, very accurate to the ones that, syempre, kailangan po it's a language learning app and we need to make sure that the education that we have or we're trying to teach is accurate po talaga kung ano meron po talaga tayo.
0: And maganda yung mga na-share yung experiences and aside dito sa paggawa ng app nyo ng Wika PH. Actually, naalala ko lang kanina, besides nakita ko siya sa isang page, kasi naging member din na, or member din ako doon sa isang Facebook page na gumagawa ng mga application. So parang sometime ay may nakita akong nag-post siguro na nung inintroduce nyo na yung Wika PH. So, yung parang beta, mga beta users, para matry nila itong Wika PH. And since ito ay language learning app, matanong din natin, syempre, kilala naman na dito sa ating government agency, ang Komisyon sa Wikang Filipino na repository natin ng language ating Wika. Kayo ba ay nag-seek din ng kanilang tulong or may mga agencies din ba tayo like University of the Philippines or anywhere na para makatulong sa inyo na makadagdag? Of course, ng guarantee na tama, ito yung mga nilalagay nating information dito sa app.
1: Okay, so actually we reached out to a lot of agencies and university departments to help us on the initiative and the idea of Wika PH. When we were like first starting out, we actually reached out to a lot. For example, was I think this is going to be an out na one of which was University of the Philippines Linguistics Department, where we just met on how we can get validators and linguistic experts. Then eventually reach out to Rompon Provincial Office to help us to get more native speakers and contributors within the Romblon languages such as ASI, Ini, and Onhan. However, we haven't really like reached out to the largest or like larger government agencies due to us wanting to build the prototype first or the MVP first before we reach out. However, I think this is gonna be the perfect timing for us to now reach out and ask for, the help or the assistance of our government agencies or like organizations, LGUs, such as yun nga po, yung sinabi nyo, is Komisyon ng Wikang Filipino, pwede rin po yung mga SIL Philippines or INDEPED in general. So yeah, ayun po yung nagawa namin. Ngunit, hindi lang, binavalidate po namin yung data namin right now through our native speakers, contributors. So sila po yung nag-validate right now kung tama po ba yung translation, pronunciations, at yung pagturo talaga ng languages. Yeah. At as of now naman po, marami talagang positive feedback na nakuha na namin with the app.
0: Doon sa nabanggit nyo, paano yung process na, kunyari, ito yung mga ilalagay nating, doon muna tayo sa mga wika, paano nyo muna pinili na ito yung muna yung ilalagay natin? Ilan na ba yung wika na pwedeng pag-aralan dito sa inyong app?
1: Okay, since nag-launch lang po kami one month ago, ang originally na nilaunch namin is 5 languages. So, ayun po yung Tagalog, Cebuano, Iligaynon, and Ilocano and ASI. So, we ended up on these 5 languages because these are the most popular and most spoken languages in the Philippines. However, we added ASI because of David's background from Romblon. He used to be a student in Romblon. And when we met him in developer camp, because ayun nga, siya po yung ano namin, ampon.
4: import.
1: So yun, nung nakita niya initiative, solo po kasi siya nun, gusto sumayin ng mga team, we pitched his our idea to him, and he really liked the initiative, and he introduced us to his own language, which was ASI, the main language that he was using in Romblon. So eventually we tried to integrate ASI also, and that's how we ended up on the 5 languages for now that we needed to validate first before we expand on more languages. And as of now, I believe we announced it already, we're expanding to 5 more languages, or I guess 5 to 7 languages. Mm.
0: Ayun. Ayun, si David pala yung may sala dun sa ASI. Charot. Dun sa ASI pala. Actually, first time ko lang yun malaman na ang wika pala dito sa Romblon ay ASI. How does it feel naman during that time na ma-introduce sa'yo yung kanilang binabalak para dito sa application?
4: Actually, during developer camp, nung nag-iikot po talaga ako, well, meeting new people, ako po kasi medyo may pagmahiyain tao po kasi ako.
0: Parang hindi na.
4: Pero in a way po kasi nag-reach out po kasi ako sa isang friend na dapat originally nga po talaga hindi ako makakapunta sa camp kasi it's during school activity, pero may nag-push po talaga na friend ko na common friend po namin, tapos when she introduced me to the team na ito yung project nila Ken, ito yung concepts, ano, parang gusto ko siya makisali, parang it's kind of like ako din naramdaman ko yung naramdaman ni Ken na parang na-left out siya dati. Hindi niya naiintindihan yung language. So, why not take it from my own experience din po, tapos sumali din sa kanila and contribute po so sa mga naranasan ko din po.
0: What about sina Alex and Jude? Ano ba yung inyong mga wika na ginagamit?
3: Personally po, sa family po namin is yung mother ko po is from Pangasinan and yung father ko po is from Bicolano and Catanduanes. And fun fact lang po pala, nung nagbakasun po ko siya sa Catanduanes, I found out na yung, you know, ngani, yung ngani expression po pala is like originated from Bicol po talaga. So like, it's kind of, di ba po, ginagamit natin siya in a funny way, pero sa Bicol, karaniwan ay ginagamit ito kapag parang paulit-ulit ng gusto mong i-emphasize yung sinasabi mo ng pagalit na. So, that's how fun fact about it. But, yun po, konti lang din po yung more on intindi kaysa sa salita. And we kind of share this common problem for us. That's why we are really delighted and dedicated para mabuo yung wika and ma-improve pa po siya and more time. Ganun.
0: Ayun. And ikaw naman, Alex.
2: Sa side ko naman po, ang papa ko is sa taga-Antique siya. So, ang salita niya is karaya.
0: Karaya.
2: Tapos, ang mama ko po is sa Bohol. I forgot ano po yung language sa salita nila. Pero, same nga po kay Jude. Yun po. Tuwing may mga family gatherings, nag-uusap sila sa sarili nila lingwahe. Tapos, nakaintindi naman po ako ng onte. Pero, pagbuo po ng sentence or pagsalita mismo ng from scratch, hindi po magawa. So, isa rin yun sa dahilan kung bakit gusto namin buuin yung app. Para po, makausap ko rin sila sa sarili nilang lingwahe.
0: Yun. Pero yun naman, thank you sa pag-share ng inyong mga experiences kasi maganda din na maunawaan na of course manggaling sa mga developers na yung mismo kayo rin na ma-experience yung mga hamon and challenges kung bakit nyo rin na ginawa itong app na ito. And aside from that, syempre since tayo ay nasa modern technology na ngayon ay gumagamit na nga tayo ng AI. Sa inyo dito sa Wika PH, paano nyo ba ginamit ang AI?
1: Okay, kamuna natin.
2: Ang AI namin dito is binuo namin siya sa tulong ng aming mga sa community namin na binubuo ng mga contributors, mga native speakers, validators na kung saan ginawa po namin at tinutulungan po nila na maging tama yung pagbigkas o pagsalita o kung ano mang meaning na sinasabi ng aming AI para po maturuan namin kung ano yung tamang paggamit sa mga salita sa Pilipino gamit ang app po namin.
0: Pero paano niyo po sinisiguro na tama yung magiging pronunciation ng AI? Kasi aminin po natin sa mga napapanood natin, lalong-lalo na sa TikTok or even sa Facebook, yung reels na tinatawag. Ang dami ng mga videos created by AI, yung mga pronunciation, matatawa ka na lang talaga. So, paano nyo na may iwasan na dito, lalong-lalo na sa paggamit ng wika, ang dami po natin, even yung mga netizens or even yung mga Filipinos, kababayan natin, sobrang sensitive kapag magkamali ka lang, hahanapan ka na ng pagkakamali ng butas, syempre dito sa app na to, since ito ay hinahawakan natin yung mismong language natin, hindi lang Filipino but lahat ng mga katutubong wika natin na pwede nating mailagay sa app, paano natin masisiguro na tama yung pagbigkas ng AI?
2: So yun nga po, balik po sa binanggit po kanina, umiikot po yung pag-validate namin sa output ng AI namin. based sa kung ano po sa tingin ng mga native speakers na parte ng community namin, kung ano po yung tamang pagbigkas, kung nagagamit po ba siya ng tama, and kung casual po ba yung paggamit o formal. Mm-hmm. Ganun po umiikot yung validation. Although, isa rin po talaga sa hamon na naharap namin is yung, yun nga, paano namin ma-accurate. Ngunit, patuloy po namin yung nagagawa ng paraan sa tulong mm-hmm. po ng aming komunidad.
1: At sasabihin po namin na hindi pa siya ano, hindi pa siya 100% mm-hmm. kaya po doon sa mga nanonood diyan or nakikinig, if gusto niyo pong sumuporta, maging magbigay ng tulong sa Wika mm-hmm. page para maging validator, contributor para sa mga lengguwahe na meron na kami or sa mga lengguwahe na gusto niyo idagdag or idadagdag pa lang namin, wag kayong mahiyang lumapit sa amin kasi para ma-ensure natin na yung mga languages, pronunciations, translations, at grammar na ituturo natin ay 100% accurate or at least 90% accurate.
0: Mm-hmm. Ayun, and nakikita nga po natin ano yung ilang features po ninyo dito sa app. Mapunta naman na tayo doon sa mismong app po ninyo. Actually, dinownload ko siya kanina. Mm-hmm. Then, tinry ko na siya. And siguro for me, talaga mas nakakaakit siya kasi for us na Filipinos, kailangan nakakaakit talaga yung mga features natin, yung clickable, yung mga ganon, yung mga features niya, yung talagang yung colors na gagamitin. Paano niyo to pinili?
1: Okay, so since Alex mentioned that I was the one who came up with mm-hmm. the user experience, user interface, so there's like two things that I want to mention. First is the familiarity within the app. So this is, if you're familiar with language learning apps outside Wika, there is like a certain familiarity with how the user interface mm-hmm. is built, how the user experience is, I guess, done. And that is what we wanted to implement for the first version of Wika PH, is to have a sense of familiarity, have a sense of knowing where to go immediately without having to think about, oh, what kind of button is this? What kind of lesson is this? Like, how do I navigate to the leaderboards of my profile? Ganun. So we're basing it on the popular language learning apps right now. Not even like language apps in general, but language or like learning apps, because that is how we based it. And there's also the second thing, which we based it on like user experience and human-computer interaction. So as computer science students, that is one of the things that we study. And that is how we ensure that all of the things that inside the app is actually feasible, accessible, not only to us, but to different broads of users, such as yun nga, mga matatanda, mga bata. So everyone can have the same fun, enjoyable, and gamified experience mm-hmm. with WikaPH.
0: Ayun. And yung pala napansin ko, may isa pa akong tanong. Tama ba, bakit pala kalabaw? Kalabawa yung inyong icon?
1: Yeah, I guess, ayun. The Carabao part was because this is our national animal, the Philippines, mm-hmm. if I'm not mistaken. And that's what we wanted to like empower. At first, nga dapat tertiary siya. Pero I chose Carabao because that is very very known. And I chose purple and orange. It's just because of the color theory. It's two complementary colors on the color wheel. And purple is one of my favorite colors. So, yeah.
0: mm-hmm. Ayun. And can someone explain din kung paano gamitin itong app kapag lalong-lalo na sa kaka-download lang?
1: Okay.
3: So, una po, kapag mag-sign up ka po kayo, you can connect it to your Google or Apple accounts. And then, from the sign up, you're going to be on board with questions like your demographics, mm-hmm. kung anong age ka, and kung ano yung mga language na gusto mong matutunan. And from there, you would be directed here, as you can see, on the main page. Yung kakita nyo para siyang isla or nagtatravel ka through the experience or the learning of the app mm-hmm. itself. And dito po, makikita natin mayroong mga bite-sized lessons. And then, each level, pa-level up ka ng pa-level up depending on the category. Magsisimula siya sa pre-lexical or stage 0 o yung mga phonetics and such. Pero, ang maganda sa amin is ina-adapt niya kung ano yung level ka na para hindi ka mag-i-start from the 0 itself. So, it's aside from those, siyempre, to make it more fun and more gamified, ginawa namin siyang parang quiz type of thing mm-hmm. na pag once na na-learn mo na yung mga or nabasa mo na yung mga dapat mong matutunan from that lesson, we use a space repetition type mm-hmm. wherein parang hanggang sa ma-master mo siya and ma-100% mo yung accuracy of your learning, tsaka, you know, you can confidently go to the next level. And then aside from that, we also have practice session and of course dictionary. So like you can search the word that you wanted to use, as well as meron din kaming mga shop, leaderboards, like, you know, just more of a gamified element. And what I guess is what set us apart from other language app is our conversation tutor that we call as Dialecto. From the word itself, dialect. So, dito po, pwede pong nating tanungin yung aming agent ng from its etymology, from pronunciation, ng gusto mong malaman about the language. So, it's real-time and it's, although it's limited for free users, it's still useful because you're like just talking to a native speaker or a person that who is fluent enough or, you know, can speak the language. So, it's kind of like something na tinatanong mo lang ng normal. So, yeah, that's about it for our app.
0: Ayun, ang dami palang pwedeng gawin na dito sa app. Pero naku, bibitinin muna natin ang ating mga taga-subaybay. Masihimayin pa natin yung Wika Philippines application po na ito kung saan para mas maunawaan natin, ano, mas maintindihan nga natin ang ating mga kababayan na gumamit nitong Wika PH app kung saan meron nga silang around 5 languages na ibinahagi sa atin. Tayo po magbabalik matapos lamang ang ilang mga paalala.
5: Imahinasyon ay palawakin. Ating kaalaman ay hasain. Samahan ang ating Frenny na si Maru dito lang sa Eskultura.
6: Tara na sa Eskultura!
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligo brings in your younger years?
9: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
8: Nandyan yung itutula ka ng tropa whenever your crush passes by.
9: Ang saya ng high school, 7 years in my school, di na mapapunta yan.
8: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
9: Till I met you.
8: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
9: I love you more each day.
8: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
10: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas,
12: Radyo
10: Magazine.
11: 1278 AM.
7: Mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
13: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado. Lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
14: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
15: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
15: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
20: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
21: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
22: Mano ba?
21: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
20: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
10: This is a public service announcement.
23: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
10: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
25: 1278 AM.
26: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
27: Fake news yan! Mali!
28: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
27: Fake news yan! Mali!
29: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
27: Fake news yan! Mali!
30: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
31: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
32: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
31: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
32: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
31: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
10: World class na tanawin. Explore na natin.
33: Love the Philippines.
10: Likhang sining na proudly Pinoy.
33: Influx na yan.
10: Radyo Magazine
25: 1278.
34: Radyo Pilipinas.
35: Radyo Publiko.
36: Pagpapakita ng kaugalian.
37: Paano po?
36: Tradisyon. At mga sining ng mga Pilipino. Iskultura, iba-iba man ng pinagmulan,
38: kahit kailan
36: o saan man, samahang bayanihan,
38: dito lang sa Iskultura.
36: Tara na sa Iskultura!

At tayo po'y nagbabalik dito sa programang Eskultura. Kasama niyo pa rin ang inyong friend ni Maru, Mary Rose Rosero. At kasama pa rin natin dito sa ating studio, sina Kien Serapio, Alexander Galedo, Jude Tabuzo, at David Memorando. Sila po

0: weekly mission. So like, to retain yung mismo engagement mo with the app. Also, may dictionary din, and also shop pag naubusan ka ng hearts and XP, kumbaga. And as well as, meron kaming tinatawag na conversational tutor na tinatawag naming Dialecto from the word dialect. So, ito'y tumutulong sa mga user upang mas ma-immerse sila at matutunan yung gusto nilang language pagdating sa pronunciation, etymology, or kahit anong gusto nilang tanungin sa Dialecto, kaya niya itong sagutin.
1: And speaking of that, ano ba yung pagkakaiba? Kasi marami po yung nalilito between wika and dialect. Ano ba yung pagkakaiba ng dalawang ito?
0: So tulad po ng napag-usapan natin kanina, meron pong 180 plus na language sa Pilipinas natin. Pero hindi pa po dito natin take account yung mga dialects or tinatawag nating variation. Kasi po, yung mga lingwahe or wika sa Pilipinas, ito po ay yung mga complete independent system na meron yung mga probinsya. Like, pagdating sa grammar, vocabulary, at marami pang iba. So, kapag example po nun is yung Bicolano. Mm-hmm. Di ba malaki po yung Bicol region? And may tinatawag po tayong Bicol Naga or Bicol Central. Wherein, ito po yung parang kinukonsider na standard nor sinusunod na pinaka-language ng Bicol, while sa iba't iba pong probinsya sa Bicol, may iba't iba po siyang variants. Like, may iba, ibig sabihin ito sa ibang probinsya, or even like sa village. Like, parang pagdating mo sa isang barangay, ito yung ibig sabihin nito, while sa ibang barangay, iba naman yung ibig sabihin
1: niya. Very well said, Jude. And alam niyo yung nabanggit mo nga kanina, mga features din itong app. Parang nire-require kang mag-login online every day. Yeah. Parang every day. Para at least, di ba, hindi na-refreshan up yung mga na-tackle or mga nabasa mo dito sa app na to kahapon. Para at least, tapos tuloy-tuloy yung pinag-aaralan mo. And at the same time, entertaining. Yeah. Sabi nga ni Jude kanina, para kang may buhay dito. Kailangan i-maintain mo yan. At para tuloy-tuloy, makausad ka sa mga susunod na mission na dito sa mga quizzes na maaari nyong matakel dito sa Wika PH. Ilang katanungan na lamang para sa inyo, sa inyong palagay, gaano ba ito makakatulong sa atin yung paggamit ng inyong app na Wika PH para mas mapausubong pa natin, of course, yung kaalaman ng ating mga kababayan, lalong-lalo na ng mga kabataan, itong ating sariling wika.
0: Okay, so ako one of the problems po kasi na nakita namin when we're developing the prototype po is yung kakulangan sa digital resources. Pero bukod doon is yung pagkakaroon din ng standard curriculum na even like tinuturo sa mga eskwelahan or wala is scarce or kulang. Kumbaga, so kabilang kaming mga computer science student or mga student developers, gusto naming gawing balik ito bilang mga scholar ng bayan dahil naniniwala kami na yung 180 languages plus na meron ng Pilipinas ay deserve nila ng platform upang mapreserba, maituro, madocument, at ma-empower. Kasi naniniwala po kami na hindi lang po ang mga kultura at mga pagkain ang dapat nating ipagmalaki, kundi pati yung ating mga lingwahe. Yes. Kasi napaka ayaman po ng ating wika sa ating bansa.
1: And siguro sa kay Ken?
2: Okay, so ayun. Isa nga po sa mga problema na banggit ni Jude is yung kakulangan, kaalaman ng mga lingwahe sa Pilipinas. Pero isa sa mga parang problem na was validated to us was like may lumapit sa amin na parang foreigner na tumira sa Pilipinas. Nagtataka siya bakit daw yung isang Tagalog at isang Cebuano ay hindi nakakaintindi sa isa't isa kahit na pareho sila ng Filipino. At ayun, naging mission at vision ko sa Wika PH ay na ma-empower yung Philippine linguistic heritage natin or kahit yung maganda natin kultura at tradisyon sa mga pamamaraan ng pag-preserba, pagtuturo sa mga digital learning tools natin. At ang vision namin is makakita ng isang Pilipinas na nakakaintindi na ng iba't ibang lingwahe, nakakaintindi na ng iba't ibang kultura, at nakakaranas na ng iba't ibang tradisyon. Kasi kahit na iba't iba tayo ng mga pinanggalingan, kahit iba't iba tayo ng mga inaaral na wika, ay pare-pare tayong dugong Pilipino. Kaya sa Wika PH ay sana at sigurado kami nakakatulong ito kasi dito na nag-uumpisa itong pagbabago natin sa wikang Pilipino.
1: Ayun. Of course, congratulations po sa inyo dahil finally, ayan, na

0: Yeah, produce yun na nga po ito, na-launch na itong inyong application, and sana mas marami tayong mahikayat, no, na mga kababayan natin na mag-download nito, and even mga tourist actually, para mahikayat din natin na matutunan nila itong ating language. And of course, ating pong invite ang ating mga taga-subaybay na ma-download itong Wika PH. Sige, sino?
1: Hello po sa ating mga manonood at mga nakikinig sa kanilang mga radyo. Inaanyayahan po namin kayo na i-download na ang app na Wika PH, and it's available and downloadable for free in the App Store, while yung Android version naman po ay madadownload. At abangan nyo po sa ilang mga araw upang mabigay po namin ng official update regarding that. And also, kung gusto nyo pong maging validator or contributors ng aming application, maaari po ninyong bisitahin aming social media pages at email, or kaya bisitahin naman ng aming website para sa iba pang mga detalye. So, uling mensahe lang naman po ay gusto namin itong, katulad ng sinabi ko kanina, na marami pa po kaming dapat gawin, and we are so grateful for all the early traction that we receive, and we believe we are very thankful that ayun po, marami pong sumusuporta kahit simula pa lang, or kami pang ay nagsisimula pa lamang. Yeah. And we just want to say na with Wika, we can.
0: Thank you so much. Maraming salamat sa inyong oras at panahon na inilaan sa amin at sa pagpapakilala na inyong application na Wika PH. Maraming salamat kay Kian Sarapio, Alexander Galedo, Jude Tabuzo, David Memorando. Sila po ang mga developers natin sa Wika PH.
2: Maraming salamat.
0: Maraming salamat sa isang oras po na ating napagsamahan ngayong hapon. Ganon din sa ating mga nakasama sa technical side. Andyan si na Frenny Julius Ungal, Frenny Marshall Malimban, Frenny Sam Reyes, Frenny Ron Esperanza, Frenny Camille Umali, at sa ating executive producer na si Frenny Manuel Francisco, at sa ating mga kasamahan mula sa Marulas Transmitter. Muli po, ako pong inyong nakasama, ang inyong Frenny Maru, Mary Rose Rosero. Imahinasyon ay palawakin, ating kaalaman ay hasain. Kayo po'y patuloy na nakasubaybay dito sa Radyo Magazine 1278 AM.
3: Kulturang inain sa henerasyong pasok sa atin. Mga programang Tatak Pinoy. Tara na at maki-join! Halika na! Sama-sama nating tuklasin ang natatanging ganda ng Pilipinas. Kasiyahan sa Luzon, kainan sa Visayas, at paglalakbay sa Mindanao. Tara na sa Iskultura! Iskultura!
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
7: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
8: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawas sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
7: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
17: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
18: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
19: Radyo Magazine 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan hanggang hapunan.
24: 66 Informasyon.
25: GIS, your General Information Station.
26: Radyo Magazine, 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
29: Araw ng oras, 2 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.

At magandang hapon po. Welcome dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang mamayang alas 6. At gaya ng dati, puno ng mga magagandang tugtugin at awitin ang ating palatuntunan. Siyempre pa, nariyan pa rin ang ating balitaan at ilang impormasyong kapaki-pakinabang sa ating lahat. Sa kabawan po yan ng halos isang oras nating pagsasamahan sa hapong ito ng Huwebes. Huwebes na. Unang araw sa buwan ng Oktubre. Malapit na. Malapit na ang lahat. Kaya naman po ang inyong pinagkakaabalahan, tuloy nyo lang yan. Pero hayaan nyo lang kami sa inyong background. Diyan lang po kayo at dito lang kami.

0: letters, and souvenirs.
1: Samantala, narito po muna ang ulat tukol sa ating panahon. Inaasahang magtatapos sa unang linggo ng Oktubre, ito pong Southwest Monsoon o Habagat. Yan po ang sinasabi ng PAGASA. At tayo dito kay PAGASA Weather Specialist Lian Loreto na ang pagtatapos ng Habagat Season na nagsimula noong May 30 ay maghahatid sa bansa sa isang transition period bago yung pagsisimula ng Northeast Monsoon o Amihan. Posibleng magumpisa itong Amihan bago matapos ang Oktubre. Ayon kay Loreto, karaniwang tuyo at malamig ang hangin kapag Amihan, ngunit maaaring hindi kasing lamig ng mga nagdaang taon dahil sa kasalukuyang El Niño. Sabi pa ng PAGASA, posibleng magkaroon o pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility ng isa o dalawang tropical cyclone yan ngayong buwan ng October. Sa historical data, mas mataas ang posibilidad ng mga ito ay magla-landfall no, sa Luzon o Visayas. Maaari ring makaapekto sa bansa ang Intertropical Convergence Zone, Easterlies at Low Pressure Areas. Ayon sa PAGASA, maaaring maapektuhan ang kasalukuyang El Niño, ang dalas at kilos ng mga weather system at tropical cyclone. At ngayon nga po, meron pong isang tropical storm. Ito ay si Choi Wan na nasa labas po ng ating PAR at minomonitor ng PAGASA. Ito po ay nasa 2,660 kilometers east of central Luzon. May taglay itong maximum sustained winds na 75 kilometers per hour near the center at yung gustiness na umabot ng 90 kilometers per hour. Tinatahak po nito ang direksyong westward sa bilis na 15 kilometro kada oras. At yung trough po nitong tropical storm na ito na si Choi Wan ay nakakaapekto na no sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island region at Central Visayas. Resulta po niyan, magkakaroon sila ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at mga pagkulog-pagkidlat. Apektado pa rin ang naturang trough itong Visayas, no? Ang the rest of Visayas, kaya bagyang kaulapan hanggang maulap na kalangitan ang kanilang daranasin na may isolated rain showers or thunderstorms. Tayo po dito sa Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng Luzon, bahagyang magiging maulap hanggang maulap ang ating papawirin na may isolated rain showers or thunderstorms, dulot naman ng localized thunderstorms. Pinakamataas na temperatura dito po sa Quezon City na itala ng PAGASA Weather Station dyan sa Science Garden. 32.6 degrees Celsius kaninang alas 12 ng tanghali, habang yung pinakamababa, 28.6 degrees Celsius. Alas 8 po yan kaninang umaga. Ibig sabihin, mainit talaga ang ating panahon. Maya-maya lang lulubog ang haring araw, 5:46 p.m. Babalik po yan bukas ng umaga, 5:46 a.m. naman.

0: Meron na po tayong 16 na minuto makalipas ang alas 5 ng hapon at narito po ang ating balitaan. Nagpalabas ng supina ang Senate Impeachment Court sa mga opisyal ng 7 bangko at 7 financial firms kaugnay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga bangkong sakop ng naturang supina ang Land Bank, Asia United Bank, Philippine Savings Bank, Metropolitan Bank and Trust Company, Bank of the Philippine Islands, Philippine National Bank at BDO Unibank. Kasama rin sa mga financial firms ang Prudential Life, Alliance, Manufacturers Life, FWD Life, BPI, AIA Life, BDO Securities at BDO Life. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, target ng prosecution na iharap ang mga kinatawan ng mga institusyong ito bilang mga witness simula October 6. Ipinagkaloob din ng impeachment court ang kahilingan ng prosecution para sa pagsusumite ng bank at financial records ng Vice Presidente at ng kanyang asawang si Manases Carpio. Ang mga record ay may kaugnayan sa Article 2 ng impeachment case na tumatalakay sa alegasyon ng unexplained wealth, kabilang ang umano'y hindi tapat na pagsisiwalat ng assets sa SALN at hindi pag-divest sa mga negosyo. Sa kaugnay na ulat, hindi na iharap ng House Prosecution Panel bilang witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si dating Senador Antonio Trillanes IV. Ang desisyon ay inanunsyo ni House Lead Prosecutor Jervil Luistro ngayong Webes sa Day 32 ng impeachment trial. Ayon kay Luistro, pinal nang naging desisyon ng prosecution panel na huwag nang iharap si Trillanes bilang testigo. Hindi naman siya agad nagbigay ng partikular na dahilan sa pagbabago ng kanilang posisyon. Ilang oras bago ang manifestation sa impeachment court, sinabi rin ni Luistro na wala pang tiyak na schedule kung kailan haharap si Trillanes bilang witness. Nauna nang sinabi ni Senator Judge Rafi Tulfo na dapat munang tumistigo si Trillanes bago humarap sa impeachment court ang Anti-Money Laundering Council Executive Director na si Ronel Buenaventura. Yan ay dahil sa mga nauna ng alegasyon ni Trillanes tungkol sa bank accounts ng Duterte family. Samantala, inaasang haharap ngayong linggong ito sa paglilitis si Buenaventura. At tayo magbibigay daan muna sa ilang mga paalala mula po sa ating himpilan.
1: World class na tanawin. Explore na natin. Love the Philippines. Likhang sining na proudly Pinoy. Inflex na yan. Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin. Found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana Q, kamote Q, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
5: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
7: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tech scams. OPLAN contra tech scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
2: Huwag i-click ang link.
7: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Cam.
2: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
10: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay!
13: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
10: Libre to ha?
13: Walang bayad?
10: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: home, maybe boring.
1: Lazzo Magazine,
2: 1278 AM.
3: At patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine 1278. Ako po si Tony P. Kasama nyo hanggang alas 6. Sa ating balitaan, Pilipinas nanindigan sa UN sa 2016 arbitral ruling. China hindi ito kinikilala. Muling giniit ng Pilipinas sa United Nations General Assembly na final at binding ang 2016 arbitral ruling sa South China Sea at dapat itong igalang ng lahat ng partido. Sa right of reply ng Philippine delegation, sinabi ni Paulo Mapula, Second Secretary at First Committee Expert ng Permanent Mission of the Philippines to the United Nations ng UNCLOS at ang 2016 Arbitral Award ang mga pangunahing legal na batayan ng posisyon ng Pilipinas sa South China Sea. Muling giniit ng bansa ang sovereign rights nito sa sariling Exclusive Economic Zone o EEZ. Binanggit din ng Pilipinas ang insidente noong September 24 kung saan ayon sa Philippine delegation ay nanghimasok ang China Coast Guard at Chinese Militia Vessels sa rotation at resupply mission para sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Tinanggihan din ng Pilipinas ang pagtatatag ng China ng Nature Reserve sa Bajo de Masindoc o Scarborough Shoal. Samantala, sinabi naman ni Chinese Deputy Permanent Representative to the United Nations, Sun Lei, na hindi tinatanggap at hindi kinikilala ng China ang arbitral ruling at iginit na hindi nito nalutas ang maritime disputes ng China at Pilipinas. Sa iba pang balita, itinaboy ng Philippine Coast Guard o PCG ang isang Chinese research vessel na umano'y nagsasagawa ng unauthorized marine scientific research sa karagatan sa labas ng Itbay at Batanes. Ayon sa PCG, ang barkong Gia Haike 7 ay namataan sa humigit-kumulang 37 nautical miles northwest ng Itbayat at nanatili sa lugar mula nang makumpirma ang presensya nito noong pang September 28. I-deploy ng PCG ang pinakamalaking barko nitong BRP Teresa Magbanwa kasama ang isang Islander aircraft upang i-challenge at paalisin ang Chinese research vessel. Dakong alas 7:55 ng umaga, lumapit ang BRP Teresa Magbanwa sa Gia Haike 7 at nag-deploy ng rigid hull inflatable boat na ilang ulit na umikot sa paligid ng Chinese vessel. Patuloy din ang radio challenges ng PCG ngunit hindi umano tumutugo ng research ship at sa halip ay nagmaniobra upang makaiwas. Ayon kay PCG spokesperson Rear Admiral Jay Tariela, walang pahintulot ang naturang barko para magsagawa ng marine scientific research sa Philippine Exclusive Economic Zone alinsunod sa UNCLOS at Philippine Maritime Zones Act. Sa gitna ng operasyon, dumating din sa lugar ang China Coast Guard Vessel 2503 na paulit-ulit umanong nag-radio challenge naman sa BRP Teresa Magbanwa. Sinabi ng PCG na matagumpay nitong na-disrupt ang operasyon ng Chinese Research Vessel at napilitan nitong umalis sa lugar. Patuloy ng minomonitor ng Coast Guard ang maritime activities sa paligid ng Batanes. At sa ating pong musika dito sa ating Letters and Souvenirs.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
7: King of the Road.
6: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
8: Maari bang umusog-usog ng konti?
6: Sakay na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra text scams. OPLAN contra text scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
9: Huwag i-click ang link.
10: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN Contra Text Scam.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
13: Uy, Bex, sino na naman yung kamitap mo?
14: Secret, baka agawin mo.
15: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
14: Ha? Huh? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
16: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
14: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
13: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
16: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
14: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, pag may kasunod na, ingat ka.
16: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
10: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
12: A public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
18: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
19: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
21: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Interesting na usapan.
7: Hindi heavy.
0: Tugtugang chill.
2: Suave.
7: Learning from home, may hindi boring.
22: Radyo Magazine.
2: 1278 AM.
23: Letters and souvenirs.

Patuloy po kayong nakikinig dito sa ating Letters and Souvenirs sa Radyo Magazine. Oras po natin, meron na tayong 43 minutes makalipas ang alas 5 ng hapon sa pagpapatuloy ng balitaan. Muling ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ito simula sa Lunes, October 5, ayon sa mga local government unit na nag-anunsyo ng pagbabalik ng pulisiya. Kabilang dito ang Maynila, Quezon City, Valenzuela, Parañaque at Muntinlupa. July 9 nang ibinasura ng Supreme Court ang consolidated petitions laban sa pagpapatupad ng NCAP sa 5 naturang lungsod. Itinaas din ng Korte Suprema ang temporary restraining order na inilabas noong Agosto 30, 2022 laban sa mga lungsod at sa Land Transportation Office o LTO. Gumagamit ang NCAP ng CCTV, digital cameras at iba pang teknolohiya para maitala mga sasakyang lumalabag sa batas trapiko. Ang mga motoristang mahuhuli ay papatawan ng standardized fines batay sa Metro Manila Traffic Code of 2023. Pwede nilang tingnan ang traffic violation alerts sa online portals ng kanilang mga LGU. Mariring tingnan ang mga violation na sakop ng MMDA NCAP gamit ang eGov.ph Super App. Nagbibigay rin ang mga LGU ng online payment channels at online procedure para sa mga nais mag-contest ng kanilang violation. Sa iba pang balita, nasa huling yugto na raw ang Department of Justice sa paghahanda ng extradition petition laban kay Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Ayon yan kay Justice Secretary Frederick Vida. Sinabi ng kalihim na sinasagawan na ng DOJ ang tinatawag na legal scrubbing at malapit nang maihain ang petisyon sa isang local trial court. Noong buwan ng Agosto, hiniling ng United States government sa Pilipinas ang extradition ni Kibuloy kaugnay ng mga kasong kinakaharap niya sa Amerika, kabilang ang sex trafficking at racketeering. Dito naman sa Pilipinas, naharap si Kibuloy sa non-bailable qualified human trafficking charge sa ilalim ng Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. At meron ding mga kaso sa ilalim ng Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang Davao City-based religious leader ay nananatiling nakakulong sa Pasig City Jail matapos ang kanyang pagkakaaresto noong August ng 2024.

0: Sun.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa rin ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free.
6: Namamasyal pa sa Luneta.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang OPLAN contra tax scams. OPLAN contra tax scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa OPLAN contra text scam.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service,
10: and Radyo Pilipinas.
11: Oh, ano pang hinihintay mo? I-click mo na ang link at baka ikaw na ang susunod na magiging milyonaryo.
12: Aba, ayos tong pinopromote ni Idol ah. Masubukan nga.
13: Nagbabala ang mga otoridad dahil sa patuloy na pagkalat ng mga AI-generated videos online na bagong modus ng mga kawatan upang mag-scam.
12: Sus, sino naman magpapaluko sa ganyan?
14: Tay, paano na ho yan? Due date na po ng tuition ko, hindi raw po ako makakagraduate kung hindi ako makakapagbayad.
12: Hindi ko naman alam na scam pala yun. Pinindot ko lang naman yung link dahil akala ko totoong si Idol yung nag-iendorso.
15: Uso na ngayon ang mga AI-generated videos ng mga sikat na personalidad na layong manloko ng kapwa. Ayon sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center, sa unang tatlong buwan pa lang ng 2025 ay umabot na sa humigit 3,000 ang mga reklamo na natanggap ng ahensya. Para makaiwas sa ganitong scam, huwag basta maniwala sa mga napapanood at mag-ingat sa mga link na nakikita online.
12: Pasensya ka na anak. Hayaan mo't gagawin ko ng paraan.
14: Salamat, Tay. Narinig ko rin po sa balita na pwede tayong mag-report sa hotline 1326 ng Interagency Response Center.
15: Laging tandaan, maging mapanuri, maingat at matalino para ang mga online scam ay maiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
16: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
17: Fake news yan! Mali!
18: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
17: Fake news yan! Mali!
19: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
17: Fake news yan! Mali!
13: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
0: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
0: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, contra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy.
6: Tugtugang chill.
1: So

0: Learning from home, they need boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Dulong bahagi na po ng ating letters and souvenirs dito sa Radyo Magazine 1278. At meron lamang tayong 4 minuto bago ang 6:00 ng gabi. Sa ating huling balita, posibleng ibaba sa 44 cubic meters per second o CMS ang water allocation para sa Metro Manila ngayong October dahil yan sa inaasahang epekto ng El Nino. Ayon po yan sa National Water Resources Board o NWRB. Ayon dito kay NWRB Executive Director Sevillo David Jr., mas mababa ito sa karaniwang allocation na nasa 50 hanggang 53 CMS. Ang angat dam pa rin ang pangunahing pinagkukunan ng tubig para sa Metro Manila at malaki ang pagdedepende ng supply nito sa ulan. Sinabi ni David na kailangang gamitin hanggat maaari ang iba pang maaaring pagmula ng tubig ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS. Kabilang dyan ang mga water treatment facilities sa Laguna Lake, Cavite at Parañaque. Patuloy na imomonitor ng NWRB ang water levels at supply conditions habang nararanasan ng El Nino. Ayon naman sa PAGASA, mas kaunting ulan ang inaasahan simula Oktubre at maaaring tumagal ang El Nino hanggang Marso o Hunyo. Tinatayang nasa 40 probinsya ang maaaring dumanas ng mas kaunting pag-ulan at maaaring umabot sa 80 probinsya pagsapit yan ng buwan ng Enero sa susunod na taon.

the at kasabay po ng awiting yan tayo, pansamantalang mag-goodbye. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumubaybay. Thank you very much sa mga kasama natin dyan sa ating transmitter sa Marulas, Valenzuela. Thank you kay Marinela. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa studio, kina Marisol Malimban, Camille Morris Umali, Ronabel Esperanza, Sam Renz Ryan Reyes, at kay Boss Julius Ungab. Thank you rin kay Boss Riden. Ako po si Tony P. Magandang hapon sa inyo lahat.

0: Jof Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
7: Na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Foods sa Laguna para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
8: Yung mga tribo, yung mga mangyan. So, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
9: From pasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
7: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
10: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Eh, sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadami ang kanilang production.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
4: This is your People's Television.

0: Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood.
1: Narito na ang mainit na balita sa Ulat Bayan. Malacañang, hinimok ang publiko na manatiling kalmado sa epekto ng posibleng Super El Nino kasunod ng mga posts sa social media ng sobra-sobrang pag-iimbak ng tubig, pagtitiyak ng palasyo.
2: So tamang paghahanda ang kinakailangan. Kaagapay po ninyo ang gobyerno, ang pamahalaan at lahat ng mga concerned agencies. So hindi po kinakailangan magpanik. Kailangan lang po ng tamang pagprepara.
1: Public Works Secretary Vince Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo ininspeksyon ng ilang infrastructure projects sa Naga City. Whole day marathon hearing sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte sinimulan na ngayong araw. Dalawang testigo mula sa Registry of Deeds ng Davao City umarap sa Senate Impeachment Court kaugnay ng mga umano'y hindi idineklarang property sa Sal-N ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Manch Carpio. Ang iba pang kaganapan sa Senado, tutukan! Philippine Coast Guard, matagumpay na naitaboy ang isang Chinese research vessel na namataan sa karagatang sakop ng Batanes. At silipin ang mga produktong tampok ang tradisyonal na sine at kultura ng Pilipinas sa tatlong araw na trade fair sa Pasay City na pinangungunahan mismo ng Office of the First Lady.
3: Bayan, sinimula na ang whole day marathon hearing sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong unang araw ng Oktubre, kung saan sumalang bilang testigo ang Register of Deeds ng Davao na si Attorney Cathy Florence Baldonado at si Attorney Marco Pineda, kaugnay ng mga umano'y hindi idineklarang ari-arian sa Sal-N ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Manz Carpio. Ang iba pang ulat hinggil sa paglilitis, ihahatid po namin sa inyo. Maya-maya lamang. Samantala, bayan, siniguro ng pamahalaan na sapat ang pondo para tumugon sa pangailangan ng mga apektadong sektor sa taas presyo ng petrolyo at ang mga posibleng maapektuhan ng nagbabadyang very strong El Nino.
4: Iginiit naman ng isang water service company na nananatiling sapat ang supply ng tubig at walang malawakang water service interruptions.
5: Sa huli, ayon sa palasyo, malaki ang maitutulong ng maliliit at simpleng hakbang gaya ng pagtitipid ng ating mga kababayan sa pagkonsumo ng tubig para tugunan ang nasabing climate phenomenon. Narito ang ulat.
6: Sapat ang pondo. Iyan ang tiniyak ng pamahalaan para matugunan ang Super El Nino. Ayon sa Malacañang, 6.2 billion pesos ang nakalaan para sa mga magsasaka at mangingisdang apektado ng Super El Nino at kasalukuyang hamon sa enerhiya. May 39.82 billion pesos din sa National Disaster Risk Reduction and Management Fund para sa mga karapat-dapat na gastusing kaugnay ng mga kalamidad, kabilang ang climate-related events. Pati sa 2027, iminungkahi na ang pagdaragdag ng pondo para sa paghahanda at pagtugon sa epekto ng Super El Nino.
7: For 2027, nag-propose po na magkaroon ng increase para sa NDRRMF. Sa halagang 45.67 billion. At magkakaroon din po ng budget na 9.885 billion. Ito po i-propose para sa quick response funds for frontline agencies. At inaasahan din po na magkakaroon din para sa budget ng 11.18 billion for NFA rice buffer stocking, 4.5 billion for crop insurance covering around 2.34 million small farmers and fisher folk, and 46.356 billion for NIA, including 30.437 billion pesos for irrigation restoration and development.
6: Ipinunto ng palasyo na hindi na bago ang El Nino sa Pilipinas, pero inaasahang mas magiging matindi ito ngayong taon, bunsod na rin ng climate change. Bagaman hindi nito magagarantya na hindi makakaranas ng water shortage, partikular na sa Metro Manila, sinabi ng pamahalaan na pinaghahandaan na nito ang posibleng epekto ng pagbaba ng water allocation ng National Water Resources Board sa 44 cubic meters per second simula ngayong buwan.
7: Handa po tayo dyan. Kung ano man po ang mangyayari, kailangan din pa rin natin paghandaan kung gaano ito katindi. Yun ang dapat natin paghandaan. Hindi ko masasabi kung hindi natin maranasan yung sobrang tagtuyot at ang kailangan lang po talaga natin ay magprepara. At yun po ang ginagawa ng gobyerno.
6: Sabi ng Maynilad, walang malawakang water service interruptions na ipatutupad ang kumpanya.
8: Stable po ang ating water supply, so wala naman po tayong nakikita ang kinakailangan na water service interruptions. Malaking bagay po dito, Ma'am Clay, yung ano no, yung ginapag-prepare ng Maynilad ahead of the El Nino para po ma-ensure na tuloy-tuloy ang ating sa West Zone.
6: Binabawasan na nila ang pagdepende sa Angat Dam at kumukuha na ng tubig mula sa Laguna Lake. Nagre-recycle na rin sila at isinasailalim sa treatment ang wastewater. Puspusan din ang pagkukumpuni sa mga tubo para maisalba ang mga tumatagas sa tubig. Kung may water service interruptions man sa ilang lugar, paglilinaw ng Maynilad, bahagi ito ng maintenance activities para matiyak na sapat ang supply ng tubig. Ang Manila Water, siniguro rin ang 24/7 na supply ng tubig. Gate nito, kahit ibinaba sa 42 cubic meters per second doon ang alokasyon ng tubig, nagawa pa rin nilang mahatiran ng sapat na supply ang mga consumer. Dagdag pa ng Malacanang, puspusan din ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno sa Climate Change Commission para magkaroon ng mas maayos na preparasyon hinggil sa Super El Nino. Pero binigyang diin nito ang mahalagang papel ng publiko sa pagharap sa epekto ng phenomenon.
7: Pero of course, kailangan din po natin ngayon ang tulong din ng ating mga kababayan. Kung paano kayo makakapagtipid ng inyong tubig sa inyong kabahayan, yan po ay malaking tulong. Kung may mga leak na dapat maayos sa inyong kabahayan, ay dapat nang maisaayos din po. Mga simpleng gawain na makakatulong ng malaki para matugunan din natin ang epekto ng Super El Nino.
6: Kenneth, pasyente, para sa bayan.
3: Hinimok ng Malacanang ang publiko na manatiling kalmado at maghanda ng maayos sa epekto ng posibleng Super El Nino. Kasunod ng mga post sa social media ng sobra-sobrang pag-imbak ng tubig. Babala ng palasyo, ang pag-hoard ng tubig ay maaring humantong sa dagdag presyo nito dahil walang anunsyong kulang na ang water supply. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
9: Patung-patung na ang sandamukal na hugasin sa karinderyang ito sa barangay 434 Maynila. Kwento ni Mark, wala kasing tubig simula alas 10 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Oras ng paglilinis nila sa karinderya na sumabay sa kinukumpuning tubo sa kanilang lugar.
10: Delay po sa pagluluto, ganun po. Pati mga hugasin, delay din po. Kinaumagahan na mahugasan after pagbukas po ng pwesto. Hindi po makakapagbenta agad kasi wala pang hugas, mga niluluto ganun.
9: Kaya si Lola Emily, palaging pinupuno ang dalawang balde ng tubig sa bahay. May isang drum at container din siya ng tubig bilang paghahanda sa Super El Nino.
11: Biglang mawawala ng tubig. Eh kung wala kang nakatagong tubig, di paano na? Eh sabi nga, mawalan ka na ng kuryente, wag lang tubig.
9: Sa Facebook na Preppers Philippines and Survivalists, kanya-kanyang poso mga netizen sa paghahanda sa Super El Nino. Ang netizen na ito, bumili na ng 16 na drum ng tubig. Ilang online user naman, bumili na rin ng kahon-kahon at 12-12 ng mineral water na iniimbak dahil sa takot sa epekto ng matinding tagtuyot. Sabi ng isang netizen, nakakapanik, kaya kahit siya, napabili na rin ng galon-galong potable water. Bagaman may ilang pumuri sa kanilang maagang paghahanda, binatikos naman ang ilang netizen ang tila sobra-sobrang pag-iimbak. Pangamba nila, ang ganitong diskarte, baka magdulot pa ng shortage. Hirit pa ng isang netizen, paano naman ang wala pang budget sa ngayon?
7: Ang pag-iipon ng tubig, na tama naman, pero hindi po sa pamamaraan na kailangang mag-hoard ng mga mineral water na mabibili po ninyo. Hindi po yan na tamang pagpiprepara. Kasi mas magkakaroon po ng fear
2: o agam-agam ang ating mga kababayan sa ginagawa niyong pagpapanik?
9: Ayon sa Malacañang, wala silang natatanggap na impormasyon na kulang na o hindi sasapat ang supply ng tubig, partikular na mga mineral water na nabibili sa mga grocery store. Babala ng palasyo
2: na makakos ito ng pagdagdag ng presyo ng tubig. Dahil once po na nag-hoard, baka kulangin ang supply dahil hindi naman kailangan pang mag-supply, pero tinatago po ninyo. So tataas po talaga ang presyo ng tubig pag ganyan. So hindi siya advisable.
9: Alinsunod sa Price Act, maaring magmulta ng hanggang 1,000,000 piso ang mapatutunayang nang-hoard. Kalizal Pardilia, para sa bayan.
4: Mahigpit na tinututukan ng Department of Social Welfare and Development ang pagbibigay ng iba't ibang tulong at programa para sa mga maapektuhan ng posibleng very strong El Nino. Yan ang ulat ni Angelica Abroga.
12: Ay, sapat ba ang resources ng DSWD? Well, yes, sapat po.
9: May nakahanda umanong mahigit 1.4 bilyong pisong standby funds ang Department of Social Welfare and Development o DSWD para sa posibleng epekto ng El Nino. Ayon sa DSWD, umabot na sa 702.6 milyong piso ang naipagkaloob na financial assistance, habang 714.2 milyong piso naman ang kabuuang halaga ng humanitarian assistance na naibigay. Kabilang sa naipamahagi sa mga apektado ng El Nino ang mahigit 43,000 family food packs, 4,967 iba pang food items at 2,300 non-food items na nakatulong sa mahigit 68,000 beneficiaryo. May 3,660 water containers naman sa mga apektado ng kakulangan sa tubig. Samantala, may 3.8 family food packs ang nasa stockpile para sa mga posibleng kalamidad at emergency. Bahagi rin ng hakbang ng DSWD ang Project Lawa at Binhi na nakatuon sa pagtiyak ng access sa tubig at pagpapalakas ng food security sa mga komunidad. May 5,311 sites na sa Project Lawa at 8,671 sites naman sa Binhi.
12: So hindi lamang po tayo umaaksyon kapag may mga disasters na tinitiyak natin na nai-capacitate din natin yung mga vulnerable sectors para makapaghanda at matugunan ng kanilang mga pangangailangan.
9: Samantala, sa Barangay Gilotongan sa Kawayan, Masbate, inilunsad din ang air-to-water generator bilang pilot project para magbigay ng mas ligtas at mas mapagkakatiwala ang inuming tubig sa komunidad.
12: I-convert mo yung humidity,
13: yung oxygen,
12: to water. It goes through, of course, the filtration process, the parang ano kaya, parang kang may water refilling station dun sa lugar.
9: Ayon sa DSWD, ito ang unang government-led hybrid air-to-water generator system sa bansa. Angelica Abrogar, para sa bayan.
5: Samantala, bukod sa mga proyekto kontra baha, muling ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Naga City Mayor Lenny Robredo ang mga infrastructure projects sa lungsod. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
14: Malaking bagay para sa estudyanteng si Arlan ang ginagawang redevelopment sa MT Villanueva Avenue, Naga City, Camarines Sur. Dahil sa araw-araw niyang pagpasok sa eskwelahan, araw-araw din siyang tila nakikipagpatintero sa mga sasakyang nakaharang sa tabing kalsada.
15: Para po sa opinion ko, masipo siya ta. Hindi po sa mga sidewalk tayo, long tapo dyan, may mga nakaparek na motor. Dahil po sa mga obstacles na yan, ang mga estudyante po napipilitan po na sa tinang po na mag-agi, which is very dangerous. Nailing taman po, igiyo ang mga nag-aaraging kutsi, darakula, tas mabibilis pa. Kaya, in my opinion po, good idea po talaga na nag-expand po kita ng sidewalk para naman po sa ikabubuti ka mga regular na civilian, tapos po sa mga estudyanteng arugni.
14: Malaking tulong din ang pagpapalawak ng sidewalk para kay Ninya dahil delikado anya sa mga naglalakad sa sidewalk ang mga sasakyang mabilis ang pagpapatakbo.
16: Para po sa ko, okay po siya for safety man po. Ta since mga school po ang yaraon din sa street, okay po siya para sa ko.
14: Ito ang tiniyak ni na Public Works Secretary Vince Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo sa kanilang pag-iinspeksyon sa proyekto ngayong araw. Matatanda ang nauna na nilang inspeksyonin ang kalsada noong Marso. May ilang residente na kasing naiulat na nasa gasaan ng mga sasakyang nagpapatakbo ng mabilis. Halos 20,000 estudyante naman ang araw-araw na dumadaan sa kalye dahil may ilang malalaking paaralan sa lugar. Kaya naman prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan ng mga residente at estudyante.
13: Proof point lang na yung walkable streets is equally important as streets for vehicles. Diba? Importante yun eh. Kasi lalo na ngayon, nararamdaman natin yung sakit ng presyo ng gasolina. Diba? So,
14: ayon pa kay Robredo, ang national road na ito ay kasalukuyang may 4 lanes habang ang sobrang liit na espasyo lamang ang natitira sa mga pedestrian.
17: So yung tendency ng mga sasakyan na bumilis, talaga nandyan. Pero delikado kasi unang-una wala masyadong nalalakaran.
14: Sa planong pagpapalawak ng sidewalk at paglalagay ng maayos na espasyo sa mga pedestrian, mababawasan naman ang lapad ng kalsada na maglilimita rin sa bilis ng pagpapatakbo ng mga sasakyan.
13: Kasi problema, ang mindset kasi dati ng DPWH, unfortunately, no, is puro kotse ang iniisip. No? Kailangan. Ang kaya para sa kotse lang, yung pedestrian at commuter.
17: Mahala kayo.
13: After thought na lang, kumbaga minor thought na lang, parang bibigyan mo sidewalk na napakakitid, di ba parang ang masabi na may sidewalk.
14: Dumiretso naman si Secretary Dizon at Mayor Robredo para inspeksyonin ang natapos na revetment at flood mitigation structure project sa Barangay Tabuco. Malaking bagay ang mga ginagawang proyekto kontrabaha ng pamahalaan sa lungsod ng Naga. Ayon kay Robredo, anya, malaki ang nakita niyang pagbabago sa ilang lugar na madalas bahain na ngayon ay kahit papaano'y nabawasan at mabilis nang humupa ang mga baha.
17: Mula nung pinahiram tayo ng equipment, maraming mga lugar dito na dati grabe yung baha, ngayon hindi na. Yung mga lugar, meron at least dito 2 lugar, sa Mabolo, saka sa may SM, na pag nasa-stock yung tubig, meron na tayo pang higo. So, na-try na namin yung sa Mabolo, and very effective siya. So, nakaabang siya kung saan merong grabe, adun pa din.
14: Giit naman ni Robredo, malaking bagay pa rin ang disiplina ng mga residente pagdating sa pagtatapo ng basura para tuluyang mawala ang kanilang problema sa baha.
17: Kasi pag minsan ang nagiging cost na talaga basura, ginagawa natin lahat pero yung pagtao talaga hindi mag-cooperate. So kami, we are working very closely with the barangays para yung mga pag-asikaso ng basura sa barangays, tulong-tulong kami.
14: Halos doble. Ganito na kalawak ang magiging sidewalk dito sa may MT Villanueva Avenue sa Naga City dahil inaasahang matatapos ang sidewalk na ito sa loob ng 6 hanggang 7 buwan para matiyak na magkakaroon na ng maayos at ligtas na daanan ng mga estudyante at residente. Mula rito sa Naga City, JM Thompson, para sa Bayan.
4: Patuloy makaranas ng localized thunderstorms ang ilang bahagi ng Luzon. Sa inilabas na thunderstorm advisory ng PAGASA, posibleng magtagal pa ng kalahating oras at ang katamtamang hanggang sa malalakas na pag-ulan na may kasamang pagkulog at pagkidlat o thunderstorms ang gitnang Luzon, particular sa Zambales, Pampanga, Bataan, Nueva Ecija, Tarlac, Laguna, Cavite, Batangas at sa Quezon. Samantala, ramdam na ang trough o yung buntot ng bagyong Choy Juan na nasa labas pa rin ng Philippine Area of Responsibility. Hindi naman yan papasok sa bansa. Sa Luzon bukas, magpapatuloy ang mas maaliwalas na panahon pero posibleng makaranas pa rin ang localized thunderstorms sa hapon o gabi. Sa Visayas naman, patuloy na magpapaulan at magdadala ng maulap na panahon ang trough o yung buntot ng bagyo na nasa labas ng PAR, particular sa Negros Island Region, gitna at silangang Visayas o sa Samar at Leyte provinces. Sa Mindanao, makararanas din ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dala ng trough. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa ating bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon mo yan.
3: Samantala, iba't ibang asset ng Philippine Coast Guard ang dineploy para itaboy ang isang Chinese research vessel na namataan sa karagatang sakop ng Batanes. Naging matagumpay naman ang misyon. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
18: You are hereby commanded to stop your illegal activities and leave immediately.
19: Pasado alas 7 ng umaga nitong Webes nang dumating ang BRT Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard at kaagad naglunsad ng Rigid Hull Inflatable Boat o RIB para paligiran ang Chinese research vessel Jiahaike 7 na nasa karagatang sakop ng Batanes, 37 nautical miles mula sa Itbayat.
18: In violation of the sovereign rights of the Philippines, you are hereby commanded to stop your illegal activities.
19: Kasabay nito ang ilang beses na radio challenge ng BRP Teresa Magbanwa, ngunit walang sumasagot sa Chinese research vessel. Pinalipad din ng PCG ang isang Islander aircraft sa lokasyon ng Jiahaike 7. Sa gitna nito, isang barko ng China Coast Guard ang dumating din sa lugar, bagay na nakapagtataka ayon sa PCG.
20: If you're going to look at the open source data about the characteristic of this Chinese research vessel, ang sabi doon, it is a civilian research vessel, a private entity. It is not owned by the Chinese government. Kung hindi talaga concern ang China dito sa Chinese research vessel na to, why would they even send a China Coast Guard vessel, right? So it goes to show na this Chinese research vessel is not doing things on their own privately. This must be sanctioned by the Chinese government. And that makes it more kabahabahala, no?
19: Susunod naman sanang hakbang ng PCG ay sumampa sa Chinese research vessel.
20: If this is not a public vessel, then it doesn't enjoy sovereign immunity. Since we are the Coast Guard and we are the law enforcer here, from the coastal state, we have the authority to board this research vessel who's conducting illegal MSR.
19: Pero bago magtanghali, umalis na sa lugar ang Jiahaike 7 na nanatili ng halos 3 araw simula noong September 28. May kakayahan ang naturang barko na makapag-imbestiga ng subsea cable. Iginiit ni Tariela na illegal ang naging aktibidad ng Chinese research vessel, lalo't nasa loob ito ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Muli rin niyang pinuna ang pagtatanggol noon ng Chinese embassy sa naging paglalayag ng Jiahaike 7 mula sa Batanes.
20: Para sa akin, dapat mahabol natin sa China is what was the real objective of this Chinese research vessel na pumunta dito sa Batanes? That is something that the Chinese embassy has to explain. The other day, they were even claiming they have jurisdiction over these waters. So these are the things that the Chinese embassy has to say.
19: Sa kabila ng matagumpay na misyon ng PCG para itaboy ang Chinese research vessel, patuloy na susundan ito ng BRP Teresa Magbanwa hanggang makalabas sa EEZ ng bansa. Patrick De Jesus para sa Bayan.
4: Kumikilos ng Department of Migrant Workers at Overseas Workers Welfare Administration para tulungan ang mga Pilipinong sangkot sa isang bus crash sa Bavaria, Germany noong Linggo. Nakikipag-ugnayan na ang dalawang ahensya sa Migrant Workers Office sa Berlin, Philippine Consulate General sa Frankfurt at iba pang ahensya para matulungan ang 17 Pilipino na lubhang nasugatan sa insidente at 14 na iba pa kabilang ang kanilang mga kaanak. Ayon sa ulat galing Milan, Italy, ang nasabing bus na may sakay na 35 pasahero patungong Germany para sa taunang Oktoberfest. Dalawa sa mga Pilipino na mga overseas Filipino worker ang namatay sa nasabing insidente. Katuwang DFA, nagsasagawa na rin ng koordinasyon ang DMW at OWA para maiuwi sa bansa mga 12 Pinoy at mabigyan ng tulong ang kanilang mga pamilya.
21: Justisya na hinahanap natin dito. Hindi biro, hindi maliit na bagay ang kawalan ng buhay at mga nasasaktan nating mga kababayan. Kaya together once again with our consuls general both in Milan and in Frankfurt, we have teamed up with them to ensure that justice will be delivered here to the families of the aggrieved, the victims, the two deceased victims, and the rest of those 31 or so passengers dun sa bus na yon na Pilipino.
5: Binigyang diin naman ng Justice Department ang non-punishment principle sa mga biktima ng kasong human trafficking gaya ni Mary Jane Veloso. Kasabay din ito, kinilala ng Indonesia ang paggawad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng absolute pardon kay Veloso. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
0: Sobrang importante po yun para sa akin na malinis po ang pangalan ko dahil wala po akong kasalanan.
1: Naluha habang nagkukwento ng kanyang karanasan si Mary Jane Veloso, dating overseas Filipino worker sa Indonesia na biktima ng drug trafficking at kamakailan ay nagawaran ng absolute pardon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kanya kasing paglaya, maituturing na rin niyang pangalawang buhay.
0: Nagpapasalamat po ako sa pong may kapal na nagbigay pa po sa akin ng pangalawang buhay. Pangalawa po, nagpapasalamat po ako sa lahat ng tao na gumawa ng paraan para po mabigyan po ako ng absolute pardon ni President. Para po sa DOJ, sa DMW, sa akin po mga lawyer and UPL, sa imigranti po na mula pa po sa Indonesia, nandiyan na po sila sumusuporta.
1: Taong 2024 nang mapauwi si Veloso sa Pilipinas dahil nagkaroon ng kasunduan si Pangulong Marcos Jr. sa Indonesia kung saan ipinaubaya na nito ang kanyang kustodiya. Kabilang dito ang pagsisilbi ng sintensya at paggawad sa kanya ng executive clemency. Sa Republic Act 10364 o Expanded Anti-Trafficking Persons Act of 2012, binibigyang proteksyon ng mga nabibiktima ng trafficking. Sa batas ding ito, walang kaparusahan para sa kanila dahil ang pananagutan ay sinisingil sa salaring nagdala sa kanila sa ganitong sitwasyon.
22: Madali siya i-apply kung nasa Pilipinas lang yung kaso. Kasi tayo, halimbawa, may nakita tayong mga biktima ng human trafficking. Halimbawa, yung mga babaeng na-coerced into sex trafficking. Diba? Kahit sabihin mong krimen yun, krimen ng prostitution, hindi sila mananagot. Ang mananagot doon yung bugaw.
1: Iginiit ng Department of Justice na hindi lang si Veloso ang biktima ng human trafficking, kundi marami pang OFW sa ibang bansa na sinisikap din nilang matulungan sa pamamagitan ng negosasyon. Ayon sa DOJ, hindi naging madali ang proseso ng paglaya ni Veloso.
23: Ito yung mga naging challenges. At balikan, alam mo naman minsan, sa isang kwarto na 10 ang abogado, 11 ang pananaw eh. So, at ito yung mga dinaanan nito. Pero sa dulo nun, nakita natin na sa pamamagitan ng kasunduan ng Pilipinas at ng Indonesia, sa pag-transfer kay Mary Jane dito, kasama dito yung karapatan ng ating prerogative ng ating minamahal na Pangulo na mag-pardon.
1: Pero naniniwala si Justice Secretary Frederick Vida na bilang kapatid na bansa sa ASEAN ay kinikilala rin ng Indonesia ang absolute pardon na iginawad ng Pangulo. Wala rin anya siyang nakikitang magiging balakid o iba sa nakikita ng naturang bansa. Naglabas na rin ng pahayag ang Coordinating Minister for Legal, Human Rights, Immigration and Corrections ng Indonesia na inirerespeto nila ang naging desisyon ng gobyerno ng Pilipinas sa paggawad kay Veloso ng absolute pardon. Paalala naman ng DOJ sa mga nag-a-abroad para maghanap buhay, iwasan na ang mga red flag na recruiters na nag-aalok ng mga kahinahinalang trabahong hindi dumadaan sa legal na proseso at makakukuha ng malaking bayad. Maaari rin sumangguni sa Department of Migrant Workers kung mayroong mga kahalintulad na tanong tungkol dito. Samantala, inaasahan naman ang pagtestigo ni Veloso laban sa kanya umanong illegal recruiters sa Nueva Ecija Regional Trial Court. Sheila Natividad, para sa Bayan.
3: Tinanong ang dalawang testigong humarap sa witness stand hinggil sa mga ari-arian ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Man Scarpio, kung saan ang ilan sa mga ito ay hindi nakalagay sa salin ng Vice Presidente batay sa record ng Land Registration Authority. Inaulat ni Vel Custodio.
24: Wala umano sa salin ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawang si Attorney Man Scarpio ang dalawang properties na may sumatotal na acquisition value na halos 9.5 million pesos batay sa record ng Land Registration Authority. Kabilang dito ang mahigit 6 na milyong pisong halaga ng 379 square meters sa lupain sa Matina, Davao City na binili umano ng mag-asawang Duterte Carpio noong July 2024.
25: Isa-isayin ko po, wala po kayong nakikitang may biniling lupain ng 6 na milyon base sa deed of sale na hawak niyo.
2: Base po dito sa record na hawak ko, sir, Your Honor, wala po sa 2024 at 2025 na
25: natin. Hindi po mag-a-appear yan sa 2024, Attorney Cathy, dahil kung yung deed of sale ay 2024 July 2, kailangan po yung i-deklara ng 2025, uh-huh. Hindi po sa 2024. Pang 2023 po yung 2024.
2: So, wala po dito po, Your Honor.
25: Wala po kayo nakitang katumbas sa...
2: Wala pong nag-match.
25: Sa preso? Pati ba sa lugar?
2: Sa preso at sa lugar po at ang mode of... ang mode of acquisition po, ang nakalagay po sa 2025 ay construction po. At dito po sa aming dokumento ay deed of sale po.
25: May nakalagay din po, 2024 sale. Kita niyo po yan?
2: Opo, pero ang purchase price po dito ay wala pong 6 million po, sir.
24: Bakit naman sa pagtestigo ni Attorney Marco Pineda, bumili umano ang Vice Presidente at ang kanyang asawa ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng property sa Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Sa cross-examination, kinumpirma ni Pineda na nakasaad sa Transfer Certificate of Title na nasa Barangay Matanos ang property at binigyang diin niya na hindi tumutugma ang description sa titulo sa SALN.
6: Since the TCT number of these two properties do not appear in the SALN for the prosecution, it is a clear establishment already that it's not in the SALN. Without making conclusion of fact or conclusion of law.
7: They had a long time and opportunity to rectify and make known if they intended really to reflect the same properties. They could have done that. Why didn't you actually be accurate about your SALN and be faithful about the SALN para mag-match? That's perjury na yon. Because SALN is a public document.
24: Samantala, inanunsyo ni Lead Prosecutor Jervy Luistro na hindi na isasalang si dating Senador Antonio Trillanes IV bilang testigo. Hiniling naman ng dating senador sa House Prosecution Panel na formal na alisin ang kanyang pangalan bilang testigo sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Lorna Capunan, sapat na ang judicial notice and transcript mula sa testimonyo ng dating senador sa pagdinig ng House Committee on Justice para sa pagpapatibay ng ebidensya sa Article 2 ng impeachment ng unexplained wealth.
8: There is no loss to the full development of this article because what Senator Trillanes would have testified on is already part of the records by way of judicial notice.
24: Susunod namang isasalang bilang testigo si AMLAC Secretariat Executive Director Attorney Ronel Buenaventura sa Lunes. Ipapasabina ng korte ang mga kinatawan mula sa 8 banking institutions at 7 insurance at financial companies para sa pagpresenta ng financial records ng pangalawang pangulo na susundan ng pagtestigo ni BIR Office of the Commissioner Chief of Staff Attorney Andrin Garcia Marquez sa Lunes. Vel Custodio para sa Bayan.
5: Inusisa rin ng mga Senator Judge ang dalawang testigong humarap ngayong araw tungkol sa properties ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Mance Carpio sa Davao. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer.
10: Sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo si Samal Deputy Registry of Deeds Attorney Marco Pineda kung meron itong dokumento na nagpapatunay na ginamit ni Vice President Duterte at ng kanyang asawa na si Attorney Manasas Carpio ang public funds sa pagbili ng property sa Matanog Island Garden City of Samal, Davao del Norte. Ayon kay Pineda, nakuha ni Carpio ang nasabing lupa noong March 15, 2018 sa lagang 3.4 million pesos. Sa pagbusisi sa SALN ni Vice President Duterte, sinabi ni Pineda na walang nakasaad na perfectly matches sa deed of absolute sale.
11: Mr. Witness, does the Registry of Deeds possess any corporate records, bank trails, or financial documents indicating na public funds or personal funds belonging strictly to Vice President Sara were utilized to purchase these properties, sir? Do you have those?
26: No, sir, because as I said, sir, with all due respect, we have a set of requirements, documentary requirements, so we just adhere to what is required for of us as ministerial officers. We don't have any paper trail on the source of the funds,
11: okay, Your Honor. Then may susunod po ng question, as an official of the LRA, sir, meron ba kayong personal knowledge regarding sa marital property regime? Example, sir, mga absolute community or complete separation of property, yung established between the spouses bago po sila nag-asawa, baka meron ng lupa si Attorney Man Scarpio, magkahiwalay sila ng property.
26: No, sir.
11: So wala ho kayong ganon?
26: No, sir.
11: All right. Then let me move to my next question, sir. Sir, if a public official declares a real estate in their SALN, tapos using a broad geographical classification, all right, a developer's project name or an aggregate real property without explicitly writing the words Barangay Matano Samal, for example, your automated title lookup would register that as a no matching record, correct? Tama po ba?
26: If my recollection serves me right, Your Honor, that would be the output or the outcome.
11: Okay. So, the standard SALN format provided by the Civil Service Commission does not strictly require public official to itemize the exact lot and block number of the micro barangay address of every single parcel, does it?
26: Yes, sir, but I have some reservation, Your Honor, considering that under the law, Republic Act 6713, the official custodian of the SALN is the Office of the Ombudsman. So I have some
11: reservations,
26: Your Honor, okay, because I might be saying something that and I will be violating the law as a lawyer.
10: Samantala, binigyan din impeachment court presiding officer Francis Jesus Cudero ang nakasaad sa 2019 SALN ni Vice President Duterte kung saan idineklara nito ang dalawang pagbili ng lupa sa Barangay Adanao, Island Garden City of Samar. Ayon kay Cudero, ang isa sa mga property nagkakalaga ng 2 million pesos habang isa naman ay 1 million pesos. Tinanong din ni Tulfo si Davao City Registry of Deeds Attorney Cathy Baldonado kung posible bang maibenta ang isang property kahit hindi pa ito nairehistro sa pangalan ng bagong buyer sa Land Registration Authority o LRA. Kaugnay ito ng umano'y property ni Carpio sa Huna Subdivision, Matina Crossing, Talomo, Davao City na nagkakalagaan ng 6 million pesos at sinasabing ibinenta sa kanya noong July 2, 2024.
11: Ma'am, ang sabi niyo po, kayo ay nagtatala ng mga instrumento sa real property. Tama po ba ito?
9: Opo.
11: Pagkadinig ko.
9: Opo, yan.
11: Posible ba na magbenta ng properties at hindi pa registered ng new buyer sa LRA ang isang property?
9: Posible po.
11: Okay. Kailangan ba ilagay sa SALN kahit na ibenta na ang property? For example, binili ko po ngayon, tapos sa after 1 month, may bumili, may patong na bilihin ko sa iyo. Hindi ko na kailangan ilagay sa SALN o kailangan ko pa rin ilagay yung pagbebenta ng SALN?
9: Not within my competence po.
11: Not within your competence. Okay, pangalawang tanong po ay sana nasa competence niyo na po itong tanong ko ano. Gaano karami po ang property na pinag-uusapan natin dito, ma'am, ng mag-asawa? Gaano karami ito?
9: Hindi ko po alam.
11: Hindi mo rin alam?
9: Opo.
11: Yung pinag-uusapan natin dito, anong property po ito? Isa lang?
9: Base po sa subpoena po, ito lang po ang pina-identify ko sa akin.
11: Gano'ng kalaki po ito, ma'am?
9: 379 square meters po.
11: 379 square meters. Hindi naman po ito itarya. Sa loob po ba na city ito? 300 square meters, tama po?
9: Opo, 300.
11: Nasa exclusive subdivision po ba ito ng Davao?
9: Nasa, base po sa kanyang tax deck, nasa Huna Subdivision po siya.
11: Ano po yun? Namin tiga-Davao po ako pero parang Huna.
9: Huna Subdivision.
11: Huna
9: po.
11: Subdivision. Parang hindi naman po yan talaga na big time na subdivision. Ano? Magkano raw po ito dyan sa inyong dokumento, sa records nyo? Kung nalalaman lang ninyo.
9: 6 million po ang nakalagay dito.
11: 6 million. Pero hindi nyo makikita niya kung magkano kung ilang gifts binayaran yan o hinulugan o through banko, hindi nyo rin makikita.
9: Hindi po.
11: Ayun. So isang property lang yung pinag-uusapan natin.
9: Opo.
11: Wala na kayong alam na ibang property.
9: Wala po.
10: Tinanong naman ni Senator Judge Joel Villanueva si Baldonado kung ang pagkakabanggit sa pangalan ni Vice President Duterte sa isang property document ay nangangahulugan ng pagkakaroon nito ng ownership of financial interest sa property na nakarehistro sa pangalan ng kanyang asawa.
12: Very quickly, Madam Witness, on from a registry standpoint, does the phrase married to by itself establish that property is owned jointly by both parties?
9: Hindi po kami nag-a-assume ng kung ano po ang property regime ng parties po. Ang kinokopya po namin dito sa paglagay ng pangalan is kung ano po ang nakalagay sa deed of absolute sale. Kaya ang nakalagay po dito sa deed of absolute sale, Attorney Manases R. Carpio of legal age, Filipino, married to Sara Z. Duterte Carpio. So yun po ang inilagay dito. But ministerial po ang aming duty, ire-register lang po namin kung ano po ang nakalagay sa dokumento.
12: So, nakarehistro ay ang may-ari si Attorney Manz Carpio.
9: Attorney Manases Carpio po.
10: Bernard Ferrer para sa Bayan.
4: Kinumpirma ng Department of Justice na natanggap nila ang kopya ng sinumpang salaysay ni Rodolfo Gracioso Jr. mula sa National Bureau of Investigation. Si Gracioso ang nagpakilalang dating security aide ni former House Speaker Lord Aaron Velasco na naghatid umano ng mga kahon at mali-maleta ng pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City Representative Pulong Duterte at iba pang personalidad. Giit ng DOJ, bagamat hindi pa nila napag-uusapan ang tungkol sa Witness Protection Program, inuusisa na nila ang laman ng affidavit ni Gracioso at ipinauubaya rin sa FBI ang magiging proseso ng investigasyon.
13: We need to verify and validate yung sinong potential respondents, no? Tandaan nyo naman, pag ang respondents ay government officials, ang jurisdiction nasa ombudsman. So, i-refer namin sa ombudsman. Pag private individuals at may kinalaman sa kasong krimen, DOJ yan.
4: Walang nakitang deception o senyales ng panlilinlang ang National Bureau of Investigation sa resulta ng ikalawang polygraph test ni Rodolfo Gracioso Jr. Konektado ang kanyang polygraph test ay sinumiting sinumpang salaysay sa NBI kung saan binanggit niyang naghatid umano siya ng mga kahon at maleta ng pera kina Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at Davao City Representative Pulong Duterte. Dahil sa resulta ng dalawa niyang polygraph test, mas lalong pinatatag ng NBI ang kanilang pagsusuri sa mabibigat na alegasyon sa affidavit ni Gracioso, habang magpapatuloy naman ang malalimang investigasyon ng ahensya. Samantala, inaprubahan na ng House Committee on Appropriations sa mga provisyon sa pondo ng panukalang batas para sa proteksyon ng mga bata sa social media at online gaming. Sa ilalim ng DICT, lilikha ng tanggapan na siyang magtatakda ng safety standards at regulation para sa online safety ng mga bata. Pinagsama-sama sa panukala ang mahigit 40 House bills, kabilang ang Children's Social Media Safety Act ni Speaker Faustino Bongbongile III, Majority Leader Sandra Marcos at iba pang House leaders. Ayon kay Speaker D, dapat protektado ang mga bata maging sa digital spaces.
5: Iniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante sa mga paaralan sa buong bansa. Sa kanyang talumpati sa pagdiriwang ng National Teachers Month, sinabi ng Pangulo na kasama ang mga magulang at komunidad sa mga katuwang para matiyak na mas ligtas at mas tumutugon sa pangangailangan ng mga mag-aaral ang mga eskwelahan. Binigyang diin din niya na habang patuloy na nagbabago ang paraan ng pagkatuto dahil sa teknolohiya at artificial intelligence, mahalaga pa rin ang papel ng mga guro sa paggabay sa mga estudyante at pagtuturo sa kanila kung ano ang totoo, mahalaga at tama.
14: For many of our children, they become second parents in school, helping create environments where learners feel safe, supported, and cared for. This also means strengthening school safety and student support. Together with parents, communities, and other partners, we will continue to work to make our schools more secure, more responsive to the needs of our learners.
4: Nanawagan ng pantay na pagtrato at maayos na pakikipag-usap ang grupong True Brown Style na nasa likod umano ng illegal recruitment sa mga kabataan para gamitin sa kriminalidad. Bukas naman ang DILG na makipag-dialogo. kung susundin nito ang isang malinaw na kondisyon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues.
15: Huwag lahatin. Ito ang pakiusap ng grupong True Brown Style o TBS, ang grupong pinangalanan ni Interior Secretary John Vicrimulya na nasa likod ng pag-radicalized sa mga menor de edad sa bansa. Sa Facebook page ng grupo, kanilang iginiit na naiintindihan daw nila ang ginagawa ng mga otoridad na paghabol sa mga kriminal, lalo na kung involved dito ang mga bata at ang komunidad. Pero giit ng grupo, hindi lahat ng may TBS sa pangalan ay kriminal. Katunayan, profesional, magulang, manggagawa at ordinaryong mamamayan ang marami sa kanila na sumusunod sa batas. Tumutulong din daw ang kanilang grupo sa ilang individual na hirap itawid ang pang-araw-araw gaya ng feeding program. Pero si DILG Secretary Remulya tila hindi kumbinsido sa pahayag ng grupo.
16: Ito ang nangyumigay ng bigas ng pandemic. Anong bigas in extinguish the battle in hindi ganun niya. Pwede tayo mag feeding program araw-araw pero ako nangako na kasi kami. Ibaliwala rin. Diba? One less to come with you.
15: Giit nila, hindi sila ang kalaban, kundi ang mga kurap.
16: Doesn't lie the truth. We are really behind a lot of the policy of the government. But we appreciate what you're doing. But we're still not stopping. It's not stopping us from getting there.
15: Muli namang nanindigan ng kalihim na hindi sila mag-aatubili na ipatupad ang batas. Hindi raw kasi makatarungan ang ginagawang paglaso ng grupo sa murang isipan ng mga menor de edad.
16: Ano nila yun? Ginagawa nilang parang pinapakain sa pating yung mga bata. Dinaradicalize sila. Ang umpisa niyan, papatay muna sila ng hayop sa harap ng mga master nila. Pagkatapos nun, mag-hold up ng mga convenience store. Pagkatapos nun, drugs naman. Saan natin gagawin niya? Hindi ba kailangan pigilan niya? Hindi ko na natin.
15: Sa gitna ng anilay, panggigipit sa grupo, hiling nila ang patas ng pagtrato. Sa pamamagitan ng kanilang Facebook page, nangawagan din sila ng dialogo sa kalihim. Payag daw dito si Remulya, pero dapat may commitment mula sa grupo na ititigil na nila ang kanilang gawaing kriminal. Mula dito sa Campo Crame, Ryan Lesigues, para sa bayan.
4: Nagtungo sa ombudsman ng UPACC founder para maghain ng reklamong graft. Laban kay Magalang Pampanga Mayor, Malu Paras, Lacson at iba pang individual. Kugnay ito ng manoy illegal na operasyon ng controversial na Chuang Xing Steel Corporation na ni-raid ng NBI. Yan ang ulat ni Rod Nagusa.
15: Nagayon ng draft complaint sa Office of the Ombudsman ng United Filipino Against Crime and Corruption laban kay Magalang Pampanga Mayor Malu Paras Lacson at iba pang opisyal ng lokal na pamahalaan. Ayon kay Pyra Lucas, founder ng grupo, kugnay ito sa umano'y conflict of interest.
17: Sina Mayora Malu Lacson at kanyang buong pamilya ang nagsusupply ng manpower doon sa Chuang Xing Steel Corporation na ang kanilang manpower ay nagngangalang Kingsman Manpower Agency.
15: Anya, walang license to recruit at certification mula sa Department of Labor and Employment Central Luzon ang manpower agency. Dagdag pa ni Lucas, kulang din umano sa safety measures ng planta. Una nang kinumpirma ng NBI sa Senate Committee on Economic Affairs noong Setyembre na ang steel plant ang pinagmulan ng steel bars na ginamit sa siyam na palapag na gusaling gumuho sa Angeles, Pampanga noong Mayo kung saan 30 katao ang nasawi. Ang pasilidad ay ni-raid din ng NBI at PAOK noong Hulyo kung saan nakita umano ang substandard steel products at radioactive materials. Apat na opisyal ng plantang na aresto habang 347 ng mga Pilipino at 37 ng mga Chinese nationals sa trabador ang nasagip mula sa umano'y mapanganib na sitwasyon. Naidokumento rin ng NBI ang pagtutunaw ng mga bariya na makikita sa ibinahaging video ng grupo na umano'y inihahalo sa paggawa ng bakal. Bukod sa graph, inireklamo rin ng grupo si Paras Lacson at iba pa sa paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Inakusan din ng grupo ang alkalde sa pagkakaroon ng hindi maipaliwanag na yaman na hindi umano tugma sa sweldo ng alkalde. Hiniling din ng grupo ang preventive suspension ni Paras Lacson at mga kawani ng Magalang LGU habang isinasagawa ang investigasyon. Sa payag na nilabas ni Paras Lacson, itinanggi niya mga paratang. Anya, nag-divest na siya at ang kanyang asawa sa Kingsmen Manpower Services noong May 2022 bago pa siya maupo bilang mayor. Dagdag pa niya, walang aktibong operasyon, kontrata o manpower deployment ang Kingsmen sa Shuangxing Steel. Rod Lagusad, para sa Bayan.
4: Mga tradisyonal na sining at handicrafts mula sa iba't ibang bahagi ng bansa ang tampok ngayon sa isang

0: Pilipinas. Isa sa mga artisans na nagpakita ng traditional Cogon weaving mula sa Negros Occidental, si Sally Montalvan. Makikita sa kanilang booth ang dekalidad na Cogon grass handcrafted items na nagkakahalaga ng mula 200 pesos hanggang 7,000 pesos.
1: Mostly ang ano po sa amin is yung mga small items na tulad po ng shell chairs, sala set, mga coffee set, mga small items, bags, chandelier at saka drop light po.
0: Bukod sa paghahabi ng mga basket at bangko, tampok din ang masining na paghahabi ng mga makukulay na banig na mula pa sa basilan. At syempre, hindi ko rin ito pinalagpas na masubukan. Masayang-masaya naman si Master Weaver si Bia Jawahari Bahali na nagsimulang maghabi ng Sama Bajau Tepo Mats sa edad na 13 taong gulang. Isang katuparan sa kanilang pangarap umano ang naibigay ng Likha 5 para mas makilala ang kanilang mga produkto na pinaghihirapan nilang ihabi sa loob ng ilang buwan.
2: Mas masaya rin kami kasi may tutulong sa amin, lalong-lalong yung mga anak namin magkapag-aral. Kasi kung kami lang hindi namin kaya, totoo. Yung mapagpasalamat din kami kasi kung hindi kayo makapunta dito, salamat din.
0: Bukas ito sa publiko hanggang October 4. Free admission din ang pagpunta para palakasin ang creative economy at bigyan ng mas malawak na merkado ang ating mga local exhibitors at micro-entrepreneurs. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Nagbukas na ang Bahandi Eastern Visayas Trade Fair 2026 sa Mandaluyong City. Target ng DTIA na maabot ng 48 million pesos na benta sa limang araw na trade fair na tatagal hanggang October 5. Kaluwag dito ang 94 MSMEs mula sa Eastern Visayas, 27 MSMEs mula naman Leyte, 27 mula Northern Samar at 20 o 20 mula Samar. 7 naman mula Eastern Samar, 7 mula Biliran at 5 mula Southern Leyte. Nagtatampok ng mga pagkain, processed agricultural products, handicrafts, fashion items at iba pang lokal na produkto. Nais ng DTIA na mapalawak ang market access and business opportunities para sa mga local entrepreneurs.

0: Sa ulat probinsya, formal nang nanumpa ang mga bagong promote na guro at principal sa Davao Region ngayong araw. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
1: Tatlong taon nang naglilingkod bilang guro sa isang malayong lugar sa Manay, Davao Oriental si Judy Ann. Malayo man, bahagi umano ito ng kanyang sakripisyo upang maibigay lamang ang edukasyon sa mga kabataan sa nasabing lugar. Sa kabila nito, ang kanyang sakripisyo ay nagkaroon na ng positibong resulta. Dahil mula sa pagiging teacher 1, na-promote na siya ngayon bilang teacher 4.
2: Na-assign kasi ako sa multi-grade school. Tapos, muagi pa may pila ka sa pa para muabot sa school. And by God's grace, na kaya raman. And then, kanto siya ng mga experiences, nagamit po damo siya as a tool nga nung naabot mi karon sa ing-ani nga posisyon.
1: Samantala, ang gurong si Jedario ay nagsusumikap din na ma-promote mula teacher 1 tungo sa teacher 4. Nagtuturo siya sa isa sa mga high school sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental at isa ang kanilang paaralan sa mga nasira dahil sa sunod-sunod na lindol. Sa kabila nito, patuloy ang kanyang pagtuturo sa mga estudyante, pati na rin ang kanyang pagsusumikap na ma-promote bilang guro.
3: 10 years of teaching, ang mga hardship ako, daghan mga programa sa eskwelahan just like orientership, like discipline, endep, and arali palipunan coordinators and IPED coordinators, taga mga programa, pero hindot siya nga na ipag-asa. Hopefully, dito ma-retired ani nga teacher 1 lang.
1: Kabilang sila sa mahigit 1,800 na mga newly promoted na guro at principal sa Davao Region na nanumpa sa isang seremonya noong Huwebes, Oktubre 1, ngayong taon, sa isang convention center sa Davao City. Pinangunahan nito ni Department of Education at DepEd Secretary Sunny Angara. Pinasalamatan niya ang mga guro sa kanilang dedikasyon, sipag at sakripisyo. Binati rin niya ang mga na-promote at nakigalak sa kanilang tagumpay.
4: So this is really a record of sorts, and it is one of the real achievements.

0: achievements of the expanded career progression na talagang to give credit where it is due and maybe it is overdue because for many years hindi po nabudgetan yung career progression. Kung meron man 500 million.
1: Sa taong 2027, dudoblihin ang budget ng DepEd mula 6 billion pesos. Ngayong taon, magiging 12 billion pesos na ito. Magriresulta ito sa mas maraming guro at principal na mapopromote na tinatayang aabot sa mayigit 120,000 na promotion.
0: So keep working hard, keep earning your credentials, and I think you will get what is due to you. But again, today, on the part of the central office, on the part of the executive committee of DepEd, we would just really like to express our gratitude to each and every one of you.
1: Sa ngayon, umaasa ang DepEd na sa pamamagitan ng isinagawang mass promotion, mas magiging inspirasyon ito hindi lamang para sa mga na-promote na guro at principal, kundi pati na rin sa lahat ng DepEd personnel na magsipag sa kanilang paglilingkod upang magbunga rin ang kanilang sakripisyo. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.
2: Naka-apat na linggo na sa Philippine Cinema ang pambatong pelikula ng bansa sa Oscars na Filipiniana. Samantala, sinong PTV News anchor ang kinilala bilang Best Factual Presenter Award sa Asian Academy Creative Awards. Narito ang ulat.
3: Kinilala ang PTV News Tonight anchor Charms Espina bilang national winner para sa Best Factual Presenter Awards sa Asian Academy Creative Awards, gaganapin ang Grand Awards Gala sa Disyembre sa Singapore. Samantala, nakakuha rin ng nominasyon si Charms Espina para sa Best News Anchor sa 31st Asian Television Awards. Dagdag pa sa selebrasyon, nominado rin ang PTV News Tonight para sa Best News Program. Umabot na sa ika-apat na linggo sa mga sinehan sa Pilipinas ang black comedy drama film na Filipiniana. Ang naturang pelikula ang bet ng Pilipinas para sa Best International Feature Film sa Oscars o ang 99 Academy Awards na gaganapin sa March 2027. Bago pumatok sa mga lokal na sinehan, isinara ng Filipiniana ang Cinemalaya Film Festival na nagpapatunay ng pelikulang Pilipino ay hindi lamang binubuo ng mga pelikulang nangingibabaw sa takilya. Ito ang tunay ng Oscars journey ng pelikula ay hindi lamang tungkol sa international na pagkilala kundi pati na rin sa lokal na pantangkili. Ang Filipiniana ay isinulat at idinirek ni Rafael Manuel at pinabibidahan ni Jory Bell Agoto. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
2: At para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram, and YouTube na PTVPH. Bayan, 85 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente para sa Bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Dayan Kirel ng inyong Pambansang TV para sa Bagong Pilipinas.
5: This is a public service announcement.
6: Bubungad sa umaga. Trending issues na pinag-uusapan.
7: Mga programang aabangan.
8: Agahan hanggang hapunan.
9: 66 Informasyon.
10: GIS, your general information station.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: mahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Dati-dati asan nagkata water pump. Manitat pan. Magda makatulong ka na kang solar.
6: Aduti na sa salbar ko. Dito ay ginastos. Namainusan ti inyalak iti krudo. Bali, pwede, 3,500 kumakasema. Dito may ibanggap na dito para padalong mamawan din agastos ko.
5: Ipagsayangan ng mamagat no na kasublat kami. Kaya di siyo na pahingigyan. Kaya mga iso na pahinga gastos yung paggastos sa mi. Bes nga sa ngarimu may tigastos ni pagbaring na 400 na 500 lang.
6: Kada di nga kuha magpatada 15 nga sako nga imaduan naman.
5: Dakil ti may na yun ano kasi na tadi di nga rupuan ko ha. Di jay first club, second club, third club, baring di third club. Iso ti may na yun ano kasi.
7: Iti mo pagkwa ki taga niya ma'am. Nakang hindi nila siya tulong iti lugar ni nga Santa Rosa.
5: Unikan ba kami iti gumbaway na makasagrap iti tulong iti niya panggap iti solar. Pang nanamami mo iti nakapasitan iti gastos ni panggap iti kampanan mula iti anyaman nga. Kat no, dapat nakabalin na, numabalin datay nga layunan, solar pump dito.
6: Katap no, no, di ito ipadat na hanang ma sakutan ka, makaraman na iti libre na panagusari iti darom iti solar.
8: Ako po si Jirinda Kiambaw Adarayan. Ako po ay chairman ng Bangus Flycatcher Association. Sa Bangus Flycatcher Association po, kami ay may 75 na miyembro at ang aming pinagkakataan po ay ang pagpapray, ang paghuhuli po ng similya ng Bangus.

0: hanggang sa pangkabuhayan po.
1: Pangarap po namin noon na magkaroon ng mga ganitong processing dito sa Camarines Norte.
2: Yung cold storage po ay malaking tulong na sa amin kasi yung aming pineapple, hindi kami magdala dito para sila ay ma-preserve. Dahil minsan kasi wala ang mga buyers natin sa pineapple, lalo pag sa mga produce.
3: Marami na natupad na pangako at mga commitment ng ating Pangulo at ng Department of Agriculture sa ating mga magsasaka.
2: Sanay ko sa pangarap na natupad dito sa Camarines Norte dahil meron tayong babagsaka ng ating mga produce kung sakaling bansa at marami ang ating mga naitanim na mga produkto.
1: Kung wala pa ang gold processing po ito, kami po noon ay napilitang nagbebenta ng

0: produkto, kahit po mababang halaga, dahil hindi po namin ito mai-stock kung sa amin lang pong mga tahanan o sa amin mga barangay.
1: Well, ang utos ng ating Pangulo ay bumaba, no? Bumaba talaga sa lahat ng probinsya para marinig mismo sa kanila kung ano ba yung kailangan.
2: Hindi po ito inspirasyon para lang sila bigyan ng parangal. Hindi po. Sila sa sarili nila, they will feel na they are loved by this government.
3: Pupursigit ka rin mga partner na magtanim pa para ito'y magamit namin sa darating na panahon.

0: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman. Hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Kalawa sa banho ng Oktubre 2026. Ay, good morning, gandang maga, gandang bangon at masarap na almusal. Masaganang agrikultura ang araw sa ating lahat. Good morning siyempre sa ating mga bayaning magsasaka sa matatapang ho nating mangingisda. Kusuyang kay nanay, kay tatay, kay lolo, kay lola. Sila to ng miyembro ng pamilya sa makibahagi ng Kapuluan, Papua Luzon, Visayas o Mindanao. Sabay-sabay napapainggan ng palatuntunan. Walang himpilan ng Radyo Pilipinas, Luz Biminda. Ano sa Radyo Television? 104.3 The Capital. Rin po natin ng TWC Isamay Pidigil, Locos Norte. Diyan po ang TWC Jose, may pati naman ang Cagayan. Rin kay Governor General Ed Aglipay. Magbati na rin natin ng gandang maga. General Tom Lanchon. Ano pang mga pananim mo, General Tom Lanchon? Siyempre, kinakamusta at binabati at sanay okay ka na. Parang Lando Marquez naman ang LTAP. Ayun. Ingat-ingat po sa mga bumabiyahe, sa mga bihero-bihera. Kagaya ng dati, pakiusap pa rin. Ano? Pagka hindi kaya yung dare-derechong pagmamaneho, kung drive mo kasi yan eh. Gilid-gilid muna tayo. Gilid-gilid lang. Ano? Power nap. Importante ho yung power nap na yan. 10 minutes o 30 minutes. Sige lang. Katapos, saka ho natin balikin yung manibela natin para iwas disgrasya. Iwas ako na po tayo. Si Mamang Chopper, pakikalabit lang. Baka pupungas mo nga sa antok-antok sa manibela. Delikado ho yan, ho. Malasakitan na natin. Dapat si Mamang Chopper makabalik din ang buo sa bahay. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw po ng Biyernes ngayon. Samahan niyo po kami minsan pa sa loob po ng isang oras. Pagtutok, pagtalakay po natin sa usapang agrikultura. Of course, may mga report galing sa labas ng impilan. May mga report manggagaling usapin ng bahagi ng ating bansa. Siya pong magiging gabay po natin at papamantayin pa rin ano pang ikasasapat ng ating pagkain. Ang food security. Sabi nga, hindi lamang food security kinakailangan, pat kumikita rin naman talaga yung ating mga magsasaka. Ano ho? Sinasabi nga ng ilan, sana, lagi nakahanda ang pamahalaan na bumili ka agad ng aning produkto na galing ko sa ating mga magsasaka. Mapalay, mapagulay. Sana mauna daw ang gobyerno. Hindi na magsasamantalahan ng ilang mga kagalinghong nagmamanipulang mga negosyante ho natin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Hey, good morning ho sa mga nakikinig sa atin sa malalayong lugar. Dako-dako pa roon. Malalayong probinsya, pero bago tayo tuluyang magtungo sa malalayong lugar, bakasyong grande sapagat bukas ay araw ho ng Sabado, Linggo. Ano ho? Iba ho niyan, mag-uuwihan sa mga probinsya. Iba ho dyan, talagang sama-sama ang pamilya, banding together. Ingat po sa mga biyahe natin ho. Ay sa lagay muna ng ating panahon, importanteng nalalaman ho natin yan, lalo na doon sa mga papalaod. Magpupunta sa Laot, ayan. Ay wala pong direktang bagyo sa lupo ng ating bansa ngayong araw nito ng Biyernes, Oktubre 2, 2026 na po. Ayon o sa pinakahuling ulat po ng PAGASA, ngayong alas 5 po ng umaga, binabantayan po ang Severe Tropical Storm Choi Juan. Yan ho'y nasa labas ho ng paraan ho. At nahuling sinasabing namataan sa distansyang 2,495 kilometers silangan po ng Northern Luzon. Bagamat nasa labas ho yan ang bansa, ito hong trap, ano ho? Yung trap na tinatawag o yung buntot. Nito, kasama po ang Intertropical Convergence Zone. Yan po yung nakakapekto sa malaking bahagi ng bansa sa ngayon. May umiiral din pong shear line, silangan bahagi po ng Northern Luzon. Ayun. Tinang Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region at Central Visayas, Sinasabi kong makararanas ho ng madalas na pag-ulan na kalangitan. Nakala may hanumpong kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-kidlad. Ngipon ng trough ng STS Choi Juan. Ang area naman ng Bicol Region, Eastern Visayas, maulap din po ang may kalat-kalat na pag-ulan po naman ng ITCC na yan. Ang area naman ng Cagayan Valley at ang Aurora, makararanas ho ng maulap na paulan na may mga kalat-kalat ulan din po naman sa epekto ng shear line at northeasterly surface wind flow. Ito sa atin sa mga nakantabay ho sa Metro Manila. Metro Manila at nalalabing bahagi pa rin po ng ating bansa. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan ang aasahan po natin na may tsansa pa rin. Pulo-pulong pag-ulan o bigla mga thunderstorms. Particular sa hapon po o sa gabi. Ano ho? Nagpalabas ho ang pag-asa ng thunderstorm advisory para sa ilang bahagi po ng Calabarzon, Central Luzon, at sa mga biglaang boost po naman ng ulan. Babala po ang pag-asa at posibleng mga pagbaha o kaya na may pagguho ng lupa sa mga lugar na makararanas po ng katamtaman hanggang sa malalakas sa pag-ulan. Samantala, sa kasalukuyan na rin lumilipat ang bansa mula po naman sa hapagat tungo po naman sa panahon ng amihan ay yung buwang kasalukuyan. Ayun eh. Doon sa mga babiyahin ng malayo, yung papalik po ng car ng area ng Baguio ng Atok, ano ho, Cordillera Administrative Region. Ngayon pong Biyernes, kabilang po dyan ang Benguet, ang Atok, tsaka Baguio. Sabi makararanas yun ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. May chance po ng pulo-pulo pa rin pag-ulan, pagkulog, pag-inlad. Tigilan po yan sa hapon o sa gabi. Kaka-apekto rin po yung shear line sa silangang bahagi ng Northern Luzon. Kaya asahan po naman ang malamigong simoy ng hangin. Tubre na tayo ngayon. Paramdam na talaga yung malamig na simoy ng hangin na yan. Mabago-bagong lagay ng panahon sa rehiyon. Ang Baguio City, asahan po yung malamig at medyo maulap na panahon. Ngayong umaga, ho. Sinasabing nasa 18 degrees Celsius hanggang 25 degrees Celsius po yan. Taas ang tsansa ng light rain o ang panandali ang pag-ulan. Sa hapon, yan po yung mga bandang alauna hanggang alas 4 ng hapon ho yan. At Benguet po naman, siyempre mas malamigo ang klima ron. Ano ho? Temperatura naglalaro sa 17 hanggang 23 degrees Celsius. Magiging maulap ang kalangitan at malaki din po ang posibilidad ng frequent showers at thunderstorms pagsapit po naman ng hapon. Kung kayo po'y dadaan ho dyan sa Mihalsema Highway, ay mag-ingat o ano po. Sapagkat may mga biglaang bakapal na fog, nagkakaroon po ng zero visibility. Posibleng rockfall, dulot pa rin po ng ulan. Ang ilang bahaging natitira ng car, kasama po dyan ang Abra, Apayao, Ifugao, Pinka, maging Mountain Province. Parehong condition po sinasabing iirala. Kung saan, magiging maganda naman ang gising sa umaga. Ngunit may mga pulupulong thunderstorm, pagsapit po naman ng hapon o sa gabi. Ingat-ingat lang sa mga babiyahe at yan po ang ating lagay ng ating panahon.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Galaw-galaw para hindi pumanaw. Pakiusap pa rin sa mga kapitbahay po natin nandyan. Mga bumabiyahe, pakikalabit lang si Mamang Jupiter. Ka medyo aantok-antok, ano ho, at delikado ho yan, huwag nating hayaang aantok-antok sa Maribela. Baka pagising ho niyan, ang katabi na si San Pedro, mahirap po yun. Lang ngayong madaling araw sa mga sunog aksidente, parang wala namang naitala ang Bureau of Fire Protection. Ging yung mga balita tungkol sa malalaking sunog dito at aksidente dito sa Metro Manila. Pero ganun pa man, yung mga ilang aksidente na nangyari kagabi, sa may party ho ng Isabela, pick-up truck, ano ho, sunog. Gabi ho yan. Nagliyap po yung isang pick-up truck niya sa gilid po ng National Highway sa Cagayan City, Isabela. Matapos yung makaramdam ng usok ang driver mula sa likod na sasakyan. Agad naman, naapula ng PFP at wala pong naiulat na nasaktan. Naman sa may party ho ng Batangas, motor tanker naman ito ang nasunog. Pick-up truck sa Isabela, Batangas, motor tanker. Nagpapatuloy po ang sinasabing investigasyon ng Philippine Coast Guard at BFP Calaca sa Sumi Club na apoy sa engine room ng motor tanker na Gindarara sa Calaca City, Batangas. Tawang crew ang sinasabing nasugatan. Ingat-ingat po tayo, ho. Ingat-ingat po tayo ngayong araw nito ng Biyernes. Sabi nga, ho, Biyernes po ngayon. At TGIF, ano ho, thanks God, it's Friday. At ikalawang araw pa lamang ho tayo ng buwan po naman ng Oktubre. Ano ho? buksan naman yung pinsala sa agrikultura ho natin. Ah, ba dumarating yung Godzilla na Super El Nino? Ba nagpaparamdam, may marami ng pinsala. Sa 18 rehiyon, 4 ho kagad ang pinaramdaman at naapektuhan ang ating mga sakahan, ang ating mga pananim at ang ating mga magsasakat manging isla. Apektado talaga.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Na sa ating mga balitaan, paghahanda at ayuda laban sa Super El Nino na yan, pero pag sinasabing karagdagang 16 bilyong piso hanggang sa 20 bilyong pisong budget, ano po? Inaprobahan noon ang Budget Amendment Review Subcommittee ng Kamarang dagdag na pondo sa panukalang 2027 budget ng Department of Agriculture. Good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Department of Agriculture. Sa panghunan ni Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Good morning, sir. Ha? Happy Friday. Palakasin po ang proteksyon ng mga magsasaka, ha? Maging ating mga mangisda laban po sa paparating ang matinding tagtuyot. Ano ho? May advance party ka agad siya. Nagparamdam na talaga. Bilyones na eh. Asyam, 7.7 bilyong pisong El Nino response. Naglaan po ang DA. Ngalagang niyan sa ilalim po ng programang Uplive. Agamitin ang 6.2 bilyon para po sa subsidiya sa abono, mga fertilizer at maging sa krudo. Ating mga masasaka, habang yun pong 3.5 bilyon ang hiniling po naman para sa mga solar irrigation projects na gamitin po naman sa buong bansa. Nagbigay po naman ng paninayak ang tanggapan ho ng DA spokesperson Asec Arnel De Mesa na sapat ang supply pagkain dito sa bansa, ano, at maging ambigas hanggang sa unang bahagi po naman ng susunod na taon, 2027. Meron ding sinasabing sapat pong buffer stock ang National Food Authority at nagbukas na yung mga bodega kagaya po dyan sa may party ho ng Tarlac. Uning sa Del Rosario Badua family sa Tarlac, ano ho? Ano po bilhin yung palay ng mga lokal na magsasaka sa mas makompetensyang presyo? Sa 21 hanggang 27 po yung presyo niya, ano ho? Kada kilo. Dahil nga po sa bantaho ng El Nino, hinimog din po ni Senator Kiko Pangilinan ng DA at NFA na ilamas ang Procurement Readiness Report awat dalawigan upang sigurong mabibili po ang lahat po naman ng ani. Siguro nga mas magandang talaga ganun, ano? Ulan, pangunahan po ng gobyerno pagbili sa mga ani ng ating mga magsasaka. Hindi naman sila talo napagka sila binabarat na ho ng mga ilang raiders. Utang na nga, narat pa kanilang mga pananim, hindi na mapapakinabangan ng farmers, rekta na sa mga pinagkakautangan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Aliban po dyan, pinag-aaralan ni po ng DA ang mas maigpit na regulasyon at maging ang buwis sa pag-angkat po ng artificial sweeteners. Dahil pong unti-unti itong pinapababa ang presyo ng lokal na asukal natin. Artificial sweeteners. Kami talaga ng iba, ano ho. Ay samantala sa usaping infrastruktura at negosyo po naman sa mga rehiyon, parte ng Zambales Agribusiness Center sa Zambales, apormal na pong sinimulan kahapon, Oktubre 1, ang pagtatayo po ng Agribusiness Incubation Center sa San Marcelino, Zambales. At sa tulong po yan ng COICA, ano yung Korea International Cooperation Agency para matulungan yung mga lokal na mga negosyante, agrikultura, o salamat po naman. Meron pong babala naman ng COA sa DA, ano ho. Yan. Kinestyon daw po ng Commission on Audit, ang DA, ugnay po sa 13.6 na bilyong pisong halaga ng mga transactions, inventaryo na walang sapat na dokumento. Tinaraw ho yung mga naantalang proyekto naman sa infrastruktura. Ano sa mga balitan ho natin yan ngayong araw, ah. Galaw-galaw para hindi pumanaw at naguno sa mga paparating na galing sa laod na ating mga mangingisda sa salubungin ng pamilya ni misis ng mga bata. Tugin ng mahigpit na kape. Mahigpit na kape. Itayakap muna. Kape, ano ho? Importante. Siyempre, doon sa mga nasa biyahe, pakiusap pa rin, paalala pa rin po sa mga bihero-bihera natin. Awal po ang tutulog-tulog sa manibela, ano ho? Kahindi gaya, gilid-gilid lang, igilid muna natin ang ating mga sasakyan. Hour nap, importante ho yun. 10-30 minutes, sige lang. At natin balikan yung manibela. Iwas, disgrasya, iwas ako na. Makabalik ko tayo mamayang gabi. Unan, hiling po ng ating mga mahal sa buhay.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: 20 minuto na kabibay makalipas ang alas 5 ng umaga. Ako pa rin po naman ninyo abang lingkod kahiro. Hero Ilustre Robrigado. Ay binabati ko lang muli na sila ayaw ko bumuli si ano eh. Guzman Nick Briones. Kung minsan eh magkaugnayan nga tayo ulit. Ano? Oh, kundi na pagbati natin sa mga natutugyan sa tanggapan noon ng National Meat Inspection Service. Sa kay Director Randy Luntok, Dr. Baba Umali, Duke, kay Doc Bong, nga nakatutukuran. Good morning, good morning. Good morning din sa mga sukiyaki natin sa may party ho ng Nueva Ecija. Ayan. Natanggapan ho naman ng filmmaker na nakatutok doon. Sa pangunguna naman ni Director Junicio Boy Alvinja. Mga masasipal niya. Ah, at si Attorney Glenn Pangapalan din. Ng maga po. Aho. National Fisheries and blah blah blah. Minsan ay magkakwentuhan din po tayo. Ano ho. Ganun din ang pagbati natin sa... Aho kay... Uy, nag-birthday ito. Jess Les Marias. Kamusta ka na ka, Jess? Sa mga sukiyaki natin dyan sa National Irrigation Administration. Mangunguna naman ni Engineer Ed Gillian, Rest of the Gang, Sir Jimbo, kamusta na kayo yan? Birthday boy, sa Sir Jess Las Maria, sir. Hindi ka pa nagpaparamdam, ha? Ikap tayo ng report sa labas ng ating himpilan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Tahan po natin ang Pangasinan. Lokal po na pamahalaan ng Bayambang Pangasinan. Nagpatupad doon ng isang buwan pan. Pagpasok at paglabas po ng baboy at mga pork product dahil sa African Swine Fever. Nako, alamin nun natin ang mga detalye si Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Taguban.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Nagpatupad ang lokal na pamahalaan ng Bayambang dito sa lalawigan ng Pangasinan ng pansamantalang restriction sa pagpasok at paglabas ng mga buhay na baboy, karne at frozen pork sa munisipalidad bilang hakbang laban sa pagkalat ng African Swine Fever o ASF. Batay sa Executive Order No. 156 Series of 2026, tatagal ng 30 araw ang temporary movement restriction mula sa effectivity ng kautusan, maliban na lamang kung ito ay mas maagang alisin, amendahan, palawigin o bawiin ng mga kinukulang otoridad. Maari namang payagan ang pagbiyahe ng mga baboy at pork products kung kompleto ang kailangang madokumento at sumunod sa mga lituntunin ng Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry at iba pang concerned agencies. Maglalagay rin ng ASF inspection at quarantine checkpoints sa mga strategic entry at exit points sa bayan para masubaybayan ang paggalaw ng mga baboy at pork products. Sa ilalim din sa inspeksyon at monitoring ang mga commercial at backyard swine farm, meat processor, meat packing establishment, pamilihan, supermarket, grocery, slaughterhouse, food establishment at iba pang pasilidad na may kaugnayan sa paghawak, pagbiyahe, pagbebenta, pagproseso at pag-iimbak ng baboy at pork products. Hinihikayat din ang mga hog raisers, negosyante, meat processors at iba pang stakeholders na mahigpit na sumunod sa biosecurity measures at makipagtulungan sa mga otoridad at agad na i-report ang mga kahinahinalang kaso ng ASF at mga posibleng paglabag sa movement restrictions at biosecurity protocols. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabyab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Dagupan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Radyo Pilipinas Dagupan. Oras na natin, 23 minutos. Kapit bayan, makalipas ang 5 na madaling araw. Galaw-galaw para hindi pumanaw. Lawin natin ang balita sa lawag naman. Pamalaang panlalawigan po ng Ilocos Norte. Hinahanapan ang solusyon ng mga mababang live weight price ng baboy. Itetalyo naman dyan si Rani Dorila, Radyo Pilipinas, Lawang.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Hinahanapan ngayon ng solusyon ng provincial government ng Ilocos Norte sa problema sa presyo ng live weight ng baboy habang nasa mahigit 300 pesos ang presyo ng karne sa kada kilo. Ito ang sinabi ni Sanggunyang Palalawigan member Geoffrey Sagid ng Committee of Agriculture kung saan labis na apektado ang mga hog raisers sa mahal na pakain, gasolina at diesel. Aniya, pinakamaganda na kanilang isusulong ang ilapit ang presyo ng live weight sa presyo ng karne ng 100 pesos hanggang 120 pesos upang hindi lugi ang mga nag-aalaga ng baboy. Sinabi ni Sagid na ang ilang kumpanya ay nagbebenta na ng baboy sa ibang probinsya dahil mas mahal ang presyo ng live weight. Hiling din aniya sa Department of Agriculture at National Government na tignan maigi ang sitwasyon ng mga hog raisers. Dagdag ng opisyal na hindi naman mapipigilan ang pagpasok ng mga imported frozen meat sa munisipyo dahil walang mandato o kapangyarihan na pigilin ang pagpasok ng mga nasabing produkto dahil sa umiiral na batas. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Durilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
1: Maraming salamat, Rani Durilag ng Radyo Pilipinas, Lawag. Dagdagan ho natin yung mga balita. Kaugnay po sa mga lokal na kutusan. Tinatawag yung lockdown na pagbiyahe po ng mga baboy. Ano ho? Dahil nga po sa mga bagong kaso sa ilang bahagi po ng Visayas at Luzon, nagpapatupad na po ng sari-saring hakbang ang mga lokal na pamahalaan. Ang ere po ng Bohol at Cebu, nagpalabas po ng executive order si Governor Aris Aumentado ng Bohol na nagbabawal sa pagpapasok po ng mga buhay na baboy at pork products. Laho sa mga apektadong lugar sa Cebu Province at Cebu City, nampay sa loob po ng 60 araw simula Setyembre 29. Ano yung matatapos? Ito yung matapos yung makapagtala po naman ng mga bagong kaso ng ASF po sa Ginatilan at Cebu City. Ingat po tayo. Ito ba ho, sa Oriental Mindoro naman sa Minauhan. Nagpatupad din po itong si Mayor Henry Joel Teveson ng temporary ban. Sa pagpasok pa rin po ng mga buhay na baboy sa bayan po ng Juan, ayan po ng Nauhan, naprotektahan pa rin yung mga lokal na magbababoy. Yan naman ng Negros Occidental at Iloilo, sa kabila ho ng mga paghihigpit sa mga lugar, inayagan na muli ng Iloilo naman ang pag-ipon ng mga baboy mula sa mga piling lugar. Piling lugar lang ho! Sa mga lugar po sa Negros Occidental, walang naitilang kaso ng ASF sa nakalipas na 50 araw. Yan ang ating mga update sa ASF po natin.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipino.
1: Tagahan natin yung mga balita sa labas ng impilan. Dako naman tayo sa larawigan ho ng Davao. Morning sa mga nakatutok sa Davao. Inspeksyon. Mga karne nga. Ngayon papalapit akbaskuhan. Ako dapat lang ho yan. Dapat lang. Lalo na tanggapan ng NMIS. Paigtingin po ng NMIS Davao Region. Minuha natin ang mga detalye ng balita. Matutok naman si Armando Finiquito, Radyo Pilipinas Davao.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Mas paigtingin ang National Meat Inspection Service o NMIS 11 ang kanilang meat inspection activities sa Davao Region ngayong papalapit na ang Yuletide season. Inihayag ni NMIS 11 Regional Technical Director Dr. Lailani Rose Rico, hindi lang nakatoon ang kanilang monitoring sa mga accredited meat establishments, kundi maging sa mga lugar na posibleng nagbebenta ng hot meat. Ayon kay Rico, nakikipagtulungan din ang NMIS sa mga lokal na pamahalaan para masiguro na ang mga karneng lumalabas sa slaughterhouse at napupunta sa merkado ay ligtas para sa mga mamimili. Paalala ni Rico, isang paraan para malaman kung ligtas at dumaan sa inspeksyon ang karne ay ang pagkakaroon nito ng meat inspection stamp. Mahalaga rin aniya na may kaukalang dokumento ang karne gaya ng meat inspection certificate. Gayun dito na kapag walang tatak ng inspeksyon at wala rin kinakailangang dokumento, posibleng ituring itong hot meat na hindi dumaan sa slaughterhouse at tamang inspeksyon. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Dagdagan lang natin, ayon pa rin po sa ulat po ng NMIS, Regional Technical Operations Center ng Davao, sa mahigit pong 2,000 kilo ng bocha. Bocha, mga unexpected at mishandled meat products ang nakumpiska ho nila. Sa pinaiting operasyon po sa mga accredited slaughterhouses, cold storage facilities, maging distribution hubs na ho. Ginawa yung seri ng pagsisiyasat para matiyak na ligtas ang karne bago pumasok sa ang peak season. Sabay pa rin ho niyan, nagbigay po ng paniniyak ang NMIS Davao na sapat naman ang supply ng karne. Diyan po seri sa kabila po ng malawakang pagkumpiska. Inaksiyan din po ng ahensya naman ang tamang pagtatapon na humigit kumulang sa 780 kilo ng mga expired imported beef products. Tungsod, pa hindi na po maibenta sa publiko. Ba't lang matsakunin nyo yan? Ba't talagang nililikot, ginagalaw? O sinahalo pa sa mga chomay-chomay? Nako po.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
1: Dagdagan natin yung mga report na yan. Dako naman tayo sa Tayog, Pangasinan. 16 na mga meat inspector ng San Jose City, Nueva Ecija. Sa may lalim po naman sa hands-on training, ay dapat lang magdagdag talaga tayo ng ganyan mga personnel. Peak season na, papalapit na po ang Kapaskuhan. Talagang mabentang-mabenta yung mga karne-karne na yan. Detali po naman dyan si Leslie Jimeno, Radyo Pilipinas, Tayog.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Sumailalim sa aktual na pagsasanay sa meat inspection ang 16 na trainees mula sa San Jose City Meat Inspection Team matapos isagawa ang isang educational visit sa Science City of Puno Slaughterhouse sa Barangay Franza. Ang naturang pagsasanay bahagi ng ginaganap na basic meat inspection course ni National Meat Inspection Service Regional Technical Operations Center 3 na tumatakbo mula September 8 hanggang September 30. Layon ng pagbisita na maipakita at maiparanas sa mga trainees ang aktual na proseso at operasyon sa loob ng isang slaughterhouse environment. Sa halip na nakabase lamang sa teorya, nakatuon ang aktibidad sa first-hand meat inspection upang masuri at matukoy mismo ng mga kalahok ang wastong kondisyon ng karne alinsunod sa mga pamantay ng kaligtasan. Naging maayos at matagumpay ang educational visit sa tulong at pakikipag-koordinasyon ng City Veterinary Office ng Science City of Munoz. Ayon sa NMISRT OC3, mahalaga ang ganitong uri ng practical at hands-on learning upang mapalawak ang kaalaman at kasanayan ng mga meats inspector. Hahasa pa rito ang kanilang kahandaan sa pagpapanatil ng kalidad at kaligtasan ng mga produktong karne na inihahain sa pampublikong pamilihan. Para sa Bago Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
0: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura.
1: Mandala, mamaya ng konti, may ikikwento pa ako sa inyo sa NMIS, ha? Higit! Higit po naman sa 230 individual inaresto habang nasa may 25 milyong pisong halaga naman ng mga gamit illegal pangingisda. Piskado! Inasang operasyon po ng Western Visayas PNP nitong buwan. Idetali po niyan si Gemma Tagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nang paalala ng Police Regional Office 6 sa publiko, lalo na sa mga nasa sektor ng pangingisda na sumunod sa mga umiiral na batas, di aking kumpleto ang mga kinakailangan dokumento at gumamit ang wasong paraan gayon din ang kagamitan sa pangingisda. Ito yung makaraang makapagtalaan na tunang tanggapan ng pulisya na mahigit 230 individual na naaresto sa ilegal na pangingisda na nagresulta naman sa pagkakasabat na mahigit 25 milyong pisong halaga ng mga kagamitan. Ayon kay Western Visayas PNP Director Police Brigadier General Rango Toño, saklaw na naturang ulat ang buong buwan ng Setyembre kung saan ipinakita masiling pagnanais na pangalagaan ang mga yamang dagat at may bayan sa rehiyon. Dagdag pa niya, patuloy na makikipagtulungan ang kanilang tanggapan sa mga kinauulang ahensya ng pamahalaan, mga lokal na pamahalaan at komunidad sa baybayin upang matugunan ang illegal fishing. Hinikayat din niya mga mangingisda na may pag-ugnayan sa mga lokal na otoridad kung makasasaksi sila ng mga aktibidad na maaari makaapekto sa kaligtasan at pamatagal ng pangangalaga sa mga yamang dagat sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala po naman, kadiwa ng Pangulo Expo 2026, kasado na po ngayong Oktubre. Detalye naman dyan si Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
7: Nakahanda na ang Department of Agriculture para sa kadiwa ng Pangulo Expo 2026 na layong palawakin ang market access at livelihood opportunities para sa mga magsasaka at mangingisda. Ito na ang ikatlong taon ng expo na gaganapin sa World Trade Center sa Pasay mula October 8 to 10. Tampok muli rito ang mga farmers, fisherfolk, farmers cooperative at associations, government partners, institutional buyers at mga consumers para ibida ang mga lokal na produktong agrikultural. Ayon sa DA, sa tulong ng expo ay patuloy na pinalalawak ng kadiwa ng Pangulo ang mga oportunidad para sa mga produso na makahanap ng mas malawak na merkado at makapagtatag ng market linkages. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Mera Antastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Dagdagan lang natin yung balita na tungkol dyan sa kadiwa ng Pangulo. Pukod doon din sa Metro Manila, naglabas rin po na kanilang opisyal na schedule ng iba namang lokal na pamahalaan ng LGU. Sa mga regular at pop-up store ng kadiwa ang Isabela City, Basilan. May nakalatag na po ang kadiwa schedule tuwing araw po ng Webes. Nang buwan ng Oktubre, primero, 8, 15, 22, 29. Sa pangunguna po ng City Agriculture Office. May San Pablo City naman sa Laguna. Abangan po ang pagbalik ng kadiwa ng Pangulo sa Pamana Hall sa darating na Oktubre 20 po naman. Dito po naman si Togon Benguet. ay nakadagdag rin po ang Kadiwa Market sa dating na Oktubre 29 hanggang 30 na magtatampok ng burang Highland Vegetable, igas at itlog. Babalik po ang usapang agrikultura ngayon pong araw ng Biyernes, ikalawang araw pa lamang sa Oktubre. Ho. Balik po kami, sandali po lamang, ilan mo ng mahalagang paalala.
0: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag, panatag ang may alam.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
12: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
0: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
1: Oras na natin kapitbahay, 38 minuto na makalipos ng alas 5 na madaling araw. Ho. Araw po ng Biyernes ngayon, TGIF Thanks Garrett's Friday. Ano ho? Bukas eh, Sabado, Labada Day ho namin. Hoy, nasa batis, nakatapis lamang at nakabisbis. Maligayang pakinig muna dyan sa Beltran family sa Santa Cruz, Laguna. Ayan. Sa Corzola family, dyan sa may parte ng Abad Santos, sa Maynila. Ganun din sa mga nakatutok sa ating mga Batang Pio. NEI boys and girls, good morning sa inyo. NEI 79 bus, magandang maga. Usapan ho natin, meron tayong mga kasama ngayon, si Sir Gilbert Baltazar, po ang direktor ng Kabuhayan Kaundaran ng Kababayang Katutubo sa ilalim pa rin po ng tanggapan ng Department of Agriculture. Pag-usapan ho natin, itong Department of Agriculture 4K Development Projects. Kamusta na ho ba yan? Ano bang ibig sabihin yan? Ang pong DA4K Development Project na yan, Kabuhayan Kaundaran ng Kababayang Katutubo or 4K sa tinatawag, po isang special na programa ng DA. Layon po niyan, matulungan ang mga katutubo natin ng mga indigenous people, ang mga IPSO natin dito sa Pinas, nakatutok ang sa pagkapanulag po na kanilang mga lupaing ninuno, yung mga ancestral domain. Pumagitan po ng agriculture at pangistano pang mabawasan ang kahirapan at maitas po ang kanilang antas po naman ng kanilang mga pamumuhay. Napag-usapan natin, paano maka-avail, sino-sino ang pwedeng pumasok sa programa, ano nang inabot ng programang yan at kasalukuyan, ano ang latest sa kanila. Sir Gilbert Baltasar, nasa linya na po natin. Sir Gilbert Baltasar, sir, magandang umaga. Welcome po sa Radyo Pilipinas. Usapang agrikultura, sir. Kamusta ka na? Si Kahiro to.
14: Magandang umaga, Kahiro. Nandito na naman po ako sa inyong programa. Maglalabar rin po ako bukas.
1: May na tayong dalawang pumunta sa Batis, ha? Kahit nakatapis lang tayo, okay lang yun.
14: Mahirap lang sa nakatupis.
1: Nakatupis ka. Parang hinahamon mo ako. Sir Gilbert, gandang umaga sa'yo. Welcome muli
14: magandang
1: sa Batis.
14: Magandang umaga. Sa Kahiro, magandang umaga at pagbati po sa ating mga kapatid na katutubo kasi tuhuin kanilang buwan po ng mga buwan ng katutubo at pinagdiriwang po natin ang 29th na anibersaryo ng pagkagawa po ng IPRALO. So maganda at maraming salamat sa panahong ito.
1: Para timing sa na timing pala. Yung mga katutubo po natin ngayon, Sir Gilbert, meron ba kayong figures dyan kung gano'n na po sila karami sa kasalukuyan? Meron ba kayong figures?
14: Opo, opo. Ang figures po natin ay galing mismo sa National Commission on Indigenous Peoples. Meron na po tayong mga more or less, mga nasa na... Well, dalawang data. Sa PSA po, nasa 9 million. Pero sa NCIP po, nasa around 14 million. Kasi yung sa PSA po, ito ay figures pa nung 2020. So, ganun na ho katagal yung huling survey para ho sa ng PSA. Pero alam ko may ginagawa po sila.
1: So, kung tayo dito sa baba, dadadagdagan, dumarami, kahit mahirap ang buhay, kahit maraming kalamidad. Ganun sigurado, dadami rin yan.
14: Opo. So, mga nasa 14 million po, batay sa huling datos ng NCIP po.
1: Matanong ko lang po, Sir Gilbert, yung mga kababayan po nating mga IPs na yan, meron ba nag-excel sa kanila sa agrikultura? Meron ba mga exemplary, mga example na halimbawa mga individual na katulad nila?
14: Hindi lang po individual, pero marami po mga youth ngayon, mga kabataang mga IPs na nag-i-engage na po, nagsisimula na po mag-engage sa kanilang mga business. Kung baga sa kasalukuyan po natin pilalalakas, hindi lamang yung kanilang organisasyon, kundi pinalalakas din po natin yung mga individual. Marami na po. Ngayon po, may rami na po tayong mga masasabi natin tagumpay na mga proyekto. Partner na po natin. Katulad sinabi ko noon pa, ngayon po, may isa po tayong exporter, yung Global International Sina. Ngayon po ay linggo-linggo, nagdi-deliver na po ang mga kapatid nating katutubo sa Davao na mga 30 metric tons na saba. Ganun din po, ang UCC ay partner na rin po natin na bumibili na po ng mga 40 metric tons na target po natin for this year. At for the next, probably kanilang existence ng 5 years, they are now targeting to lower their importation. Bababa na po yung kanilang importation by 20%. At kukunin po nila, isa-source out po nila ang kanilang kape sa ating mga lupang ninuno at ating mga katutubo po.
1: Sir Gilbert, lahat po ba ng rehiyon dito sa bansa, lahat yan ang may mga katutubo tayo?
14: Opo. Maliban lang po sa Region 8 kasi wala pong ancestral domain doon. Pero may mga migratory na mga katutubo po ron.
1: Oh. Siyempre, bago po magsimula yung mga programa, mayroon mga social preparation na tinatawag. Ano ho? May mga tinasabing dapat maunawaan muna yung proyekto. Kaya may mga social preparation, mayroon mga production and livelihood, yung production and kabuhayan, marketing and enterprise development, at maging ang program management po. Kamusta po yung mga parting yan? Kamusta po ito pinapatakbo?
14: Opo. Mahalagang elemento po yung mga nasabi nyo, nabanggit nyo. Kasi ho, sa simula pa ho, ang pagdumating po tayo sa ating mga ancestral domain, talaga yung kanilang kahandaan ay mahina pa ho. So sa unang bahagi ng ating programa, ay talaga pong tinuturo natin o pinalalakas natin ang organisasyon. So nakafocus tayo sa organisasyon, hinahanda po natin sila para maging ready sila sa pagdating ng mga proyektong pwede nilang gamitin. Ito ay batay sa kanilang kakayahan, batay sa kanilang paniniwala, nakabatay din po sa kanilang mga pangangailangan. Pagkatapos po nito, magkakaroon ng mga training, pinalalakas lang po sila paano humawak ng project. Mula sa individual hanggang maging isang grupo sila, hanggang makabuo sila ng isang asosasyon. So, mula doon ay inilalapit naman po natin sila sa mga sinasabi ko noong mga established na market. At marami na ho ngayong negosyante ang nakikita paano ho na gumagalaw ang ating mga katutubo. So ngayon po, sila rin nire-recognize na as an active partner. Hindi na po sila tinitignan as beneficiaries. Huwag po nating sabing beneficiaries sila kasi mas mayaman pa sila sa atin. Sa kanilang taglay na lakas yaman at lakas na tao. So sabi ko nga, basic production lang po is tatlo. Land, labor, capital. Nasa kanila ho ang lakas tao, nasa kanila ang lupa. At ang kapital ho ay mga negosyante ay pumapasok na po para sa isang maayos na paggawa ng negosyo. At ngayon po, hindi na sila tinitreat na supplier lang ng mga saging. O, para itreat naman nila ang ating mga buyers, ating mga buyers na buyers lang o traders. Ngayon po, partner na sila. Kasama sila nagdidesisyon. Sa katunayan no, si Global International Sea ay nagbigay na ho ng truck. Libreng truck ho para ho magsama sila. 50-50 ho sila. Binabayaran po ng ating mga kapatid ng katutubo yung 50% at yung 50% ay binabayaran po ng kanilang partner. At sa susunod na taon, magkakaroon na ho ng isang pre-processing center sa loob ng ating ancestral domain na papamahalaan po ng ating mga katutubo in partnership with our private sector partner po natin.
1: Ibig sabihin po niyan, Sir Gilbert, itong mga nabanggit ho ninyo, pumasa sila sa mga pamantayan, sukatlahan, tinatawag na level of development, yung mga grupo niyan, pasado sila kaya naging maganda.
14: Opo, opo. At ang kagandahan po nito, ngayon po, kasi pag alam ba, may nakita kayong isang established na negosyante sa loob ng isang ancestral domain, marami po nagtatanong na negosyante, anong meron doon? Bakit nandun si, alam ba, si Sir Ruben? Bakit nandun si Sir Ruben? O kaya nandun si Sir Manny ng UCC? Bakit nandun sila? So dahil duro, nabubuksan natin ang ating ancestral domain. Ngayon po, nagkakaroon na ho ng isang mahalagang role ang ating mga lupa ing ninuno as an new production area ng agriculture. Masasabi po natin na talagang wala na hong production o yung production area natin sa mga lowland farming ay pakaunti na po at hindi na ho natin ma-expand. Nandito na ho tayo sa larangan ng pag-expand sa upland farming. However, kailangan naman po nating alagaan ng ating environment. So, balance ho. At ang kanilang mga kultura ay dapat ma-preserve po natin. Dapat
1: magiging yung environment, Sir Gilbert, dapat balance. Kamusta na po yung mga IPs natin sa mga ancestral domain? Alam naman natin na hindi po sila exempted. Ito sa klima meron tayo ngayon, climate change at yung pag-init ho ng mundo,
14: opo.
1: May mga lugar na napipinsala eh, nakakalbo, sinasadyaman o hindi. Ganun eh. Sila ho yung mga basin na nagsisilbi, bakan ho ng tubig eh. May mga naaapektuhan din po ba tayong mga IP sa mga lugar na binabantayan ho ninyo?
14: Opo, meron po, pero maniwala ho kayo, sila rin ho yung mga resilient na mga farmers.
1: Oh.
14: May mga kultura, may mga practices, sistema, paano ho nila na nare-resist o na mitigate ang epekto ng mga ng nitong sinasabi nating climate change punto. Kailangan lang po talaga binabantayan nila yung biodiversity kasi yung kanilang pinagtataniman po makikita nyo likas at although may ilang mga area na natutuyo na lalo na sa mga malalapit na sa mga mabababang lugar pero pag nasa bundok po tayo makikita ho natin although apektado pero may natural way papaano po ginagamot ng kalikasan ng kanyang sarili. So, at paggamit ng mga kulturang ito at mga paniniwala ay nakikita ko naman pong tumutubo ang kanilang mga tanim. So, talaga hong makakatulong po sila at magandang tignan papaano ho natin kilalanin, alamin. Sila ho talaga ang forefront ng pag-aalaga ng kalikasan. Yun po yung tinitignan po natin. So, kaya nga po sabi ko, the worst enemy po ng environment probably is agriculture kasi kailangan natin ang production side. Pero kung mamimix po natin, mahahawakan natin ng maayos, makikita nyo naman po yung bunga ng ating gagawin. Kaya po, tingin ko, ang departamento po ng agrikultura ay yun po yung kanilang trend, yung regenerative agriculture. So dapat po natural na papalago ng ating industriya ng agrikultura.
1: Dapat talaga binabantayan din ho ng DA para hindi masira yung kultura ng ating mga katutubo. Kaya sila, gumagamit sila ng tinatawag na culturally sensitive approach. Di ba? Para hindi po masira yung traditional na pamamaraan ng ating pong mga komunidad ng mga IPs at kailangan dyan yung free and prior informed consent. Pahintulot muna sa mga katutubo bago tayo magsimula. Dapat merong ganong klase ng usapan.
14: Opo. Opo, yun po yung pinaka-importante. Katulad na sinabi ko po kanina, na talaga hong dapat nakabatay sa kanilang kultura, nakabatay sa kanilang paniniwala, nakabatay sa kanilang pangangailangan at kagustuhan. Ito ho'y tinatawag naming IPS-led o yung tinatawag natin Indigenous Political Structures. Ito ho'y yung mga ninuno nila, yung mga elders. So sila ho'y nakakaalam. At tayo, gobyerno, ay sumusuporta po dito. Kasi kung meron silang owning, meron silang pagmamayari ng kanilang gagawin, ay sigurado ho tayong magiging maunlad ang ating mga proyekto. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi sa mga business sector, their word is their honor. Yung kanilang mga salita, ang kanilang mga honor. Mas matibay pa ho sa isang ordinaryong kontrata. Kaya yun po yung importante po is makuha natin sila, makita na tayo nagtatrabaho sa loob ng kanilang sa loob ng kanilang kultura at paniniwala at mga sistema.
1: Pagdating po sa usaping benepisyo at mga proyekto, ano-ano po yung mga pwedeng makuhang tulong nila mula sa programa?
14: Okay. Kami ho, dahil sa liit ng pondo po namin, ngayon po medyo maliit po ang pondo namin, nagbibigay lang po kami ng mga ilang pirasong, mga ilang bahagi ng seeds, mga maliliit na machineries, maliliit na irrigation pond, yung mga gano'n. Pero importante ho kasi pag nakita nila na nandoon tayo, ang ginagawa po ng atin sa malita kakayahan po natin, malaki ho ang yaman ng isang lupaing ninuno. So, ina-assess po natin ang Department of Agriculture at tinitingnan natin. Magbigay kami ng, for example, nagbigay kami ng saging. Pero pagpunta mo ron, may bayabas, may bayabas, may sili, may ube. So ito ho yung potential na pinagsasama-sama natin. Ang kakulangan lang po talaga nila is ma-expose sila at magkaroon ng tamang market para magkaroon po ng negosyo.
1: May mga ilang tanong na pumapasok, Sir Gilbert. Ano ho? E daro ho bang mag-apply yung isang individual na katutubo sa mga programa o dapat ito mga grupong organisado?
14: Opo. Tulad sinabi ko, pumapasok po tayo sa Indigenous Political Structures. Unawain po natin na ang programa po ay talaga ang kausap po natin yung kanilang elders o yung mga organisasyong i-assign ng kanilang elders. Yung mga pagpili po ng beneficiaryo ay nagmumula po sa kanila. So kung sino man yung mga kailangan, mas alam po nila kung sino po. So individually, wala po kaming partner, pero yung mga elders, yung mga leaders na dinesignate ng elders, yun po ang ating kausap. Para ho, palimbawa, nagbigay tayo ng isang package ng isang package ng intervention. Kung sino ho magiging beneficiaryo, sila ho mamimili. Sila ho nag-identify. Gusto ko lang sabihin na kasi pag nag-identify sila, normally, yung bunga ng kanilang binigyan ay ibibigay po nila ulit sa kanilang mga clan. So, palaki ng palaki. At inaasahan po namin na sa darating na panahon, ang gobyerno ay talaga makikita po na sila ay magandang tulungan kasi hindi na talaga sila aasa sa atin eventually. Kasi meron na, for example, just to give an example, sa Tagbanwa ho, sa Palawan, meron na ho silang demo farm. Yung demo farm sila, ito yung nakaraan taong pinaliliwanag ko po sa inyo. Ngayon po, nagbibigay na sila ng manok. Nagbibigay sila ng pananim sa kanilang mga kalahi, sa kanilang mga katribo. Hindi na ho kami nagbigay ng intervention. Pupunta ho kami doon, sa October ho, pupunta ho ako roon, para pasalamatan sila sa patuloy na pagtulong nila sa kanilang sarili. At minomonitor po natin sila at inilalapit natin sila ngayon sa market para mas lalong tumatag. At umikot na po ang mga programang ibinigay natin na hindi na sila aasa pa sa pang-araw-araw o kada taon at magbibigay tayo. Ang tinagawa na lang tulong ay pinalalakas natin ang kanilang organisasyon na wag na po sila bumalik sa dati nilang kalagayan. So marami pong modelo. Makikita niyo ho, maraming modelo ng mga business approach na ginagawa po natin para sa kanila. At ang kagandahan po, matatalino at magagaling sila. At kaya po nilang kunin lahat ng ating mga ugnayan at pakipag-usap. Yun po. So malayong-malayo na po sila as compared for 2 years ago. Ngayon po, nakaredy kami. Mga hoping by next, pag next na meeting niyo po, mapapakita po ko sa inyo ng mga sample na product na mga kilalang kumpanya po na galing na po talaga sa atin, na nakatatak na po ang mga pangalan ng ating mga katutubo. Meron na po yun.
1: Oh, siguro, Sir Gilbert, idagdag ko lang sa mga ngayon palang nakapakinig. Ano ho? Walang binabayaran, walang bayad na binibigay mga katutubo natin sa mga makinarya, maging sa mga binibigay, wala pong bayad ho yan. Ano ho? Pwede tinuturing na grants o tulong po pinansyal ng ating gobyerno. Siyempre, yung mga IPO natin, may pananagutan na alagaan po naman, protektahan, yes, at gamitin po sa tama yung mga binibigyan na agaminan.
14: Opo, tamang-tama po kayo, Kahiro. Ganun nga po. Yun po namang kagandahan. Maniwala po kayo, yung binigay po namin 3 taon o 2 taon nakaraan, nakikita niyo pag pumunta kayo sa area. Kasi madalas naman po kami nagmamonitor. Sa regular po namin ginagawa yan. Talagang nagmamonitor po kami. Minsan nga ho, napapagalitan na kami. Bakit daw ho kami kailangan bumaba? Puntahan. Pero ang importante ho kasi ay makilala sila at magkaroon ng ugnayan. Kaya ko lang nasabi, kasi siyempre austerity measure po ang gobyerno. Pero bahagi ho talaga ng trabaho ang gobyerno ay lumapit sa ancestral domain. Punta ho tayo ron.
1: Makikita so, si Gilbert, na alam niya, napapanahon na itong mga IPs natin. Sana, no, kung pwede lang, yung mga nakatutok ho doon, sila yung mga naninirahan ho doon, sa halo sa kanila na yung mga lugar na yan, sila na rin yung tagabantay ng ating kalikasan. Pag may sumasalbahe, may nagsasamantala, mga lugar na hindi inare-report, yun pala, kaya bumaba sa ibaba, eh wala na pala at kalbo na. Maging kabahagi din po sila ng pagre-report at pagbibigay tulong sa bayan, maisawalat yung mga lihim ng ilan na nagpapahirap, hindi lang sa mga IPs natin, sa mga ordinaryo nating kababayan na nakatira sa paligid ng mga bundok.
14: Opo. Ay, maniwala ho kayo. Pagpunta nyo ho nyo, nakikita nyo paano na minamahal ang ating mga kalikasan, paano ho nila ito ginagamit sa tamang pamamaraan. So, talaga hong maniniwala ho kayo. Pag akit ko ho ron, mas mapayapa ho ako dun eh. Parang makikita mo yung sarili nyo bilang isang Pilipino kahit sa ibang antas po ng pakiramdam. So talaga ho, totoo yun. Sila ho talaga ang guardian. Sila ang nagbabantay ng ating kalikasan. Hindi lang po yun. Sila rin ho ang ngayon ang magiging pangunahin. Tingin ko sa mga darating na panahon, sila ho ang ngayon ang magiging pangunahin ng isang mga healthy food. Kasi ho, hindi ho sila ganun kadalas. Karaming gumamit ng mga fertilizer. Halos wala hong fertilizer. Mga natural farming po sila. At ito ho yung magiging strategic edge. Pag sinasabi ko sa corporation strategic
1: ako, edge. Ako, Sir Gilbert, marami pa sana akong gustong itanong at ako'y alam ko marami ka pang kwento. Pansamantala mo na, nagpapasalamat ako sa iyo. Naabala ko yung gising mo, naabala ko yung pagjajaging mo, papanik ng bundok. Naabala ko rin ang Zumba mo. Balikan mo na yung Zumba mo, balikan mo na yung breakfast mo. Marami pong salamat. Ingat po kayo. Happy weekend.
14: Maraming salamat, Kahiro, at muli maraming salamat sa pagbibigay panahon sa aming programa. At binabati ko ang ating mga kapatid na katutubo na ngayon ay nagsa-celebrate ng kanilang buwan. At marami pong gagawin sa buong buwan pong ito. Maraming salamat, Kahiro, sa pakikibahagi niyo po sa amin.
1: Sir, mabuhay po kayo. Thank you.
15: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas.
1: Maraming salamat, Sir Gilbert Baltazar, ng grupo ng mga indigenous. Galing naman, kayo magiging tagabantay, kayong magingay pag may sumasalbay sa kalikasan. Pangalan nila Roger Cruz, Jamarina Barria, Rolly Bumatayo, Mike Bukiron, Marian Melios. Mapanipo natin sila Nita Soriano, Susan Barmeda, Gemma Trocamora, Sam Reyes, Marcel Balimban, Julio Zungab, Camilo More, Ron Esperanza. Pangalan natin mga producers, Luis Gonzalez, Cristobal Tirambolo, Kero Ilustre, Rob Brigado, nag-iiwan. Namang bagay, matuwid, tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang, yan po isang paraiso. Isang pa, huwag ko tayong basta-basta naniniwala sa fake news, huwag ko tayong magbalin lang.
15: Nakasuporta sa inyong kabuhayan, kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura, dito sa Radyo Pilipinas.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyo.

0: recognized ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
2: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
3: Ampalaya!
4: Ampalaya!
3: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
5: Ngayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
3: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas.

0: Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mamumuno sa gagawing mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng pinangangambahang epekto ng Super El Nino.
3: Headlines.
0: Kalidad ng mga family food packs sa gitna ng El Nino, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development.
3: Headlines.
0: 19 na transport network companies inisyuhan ang Shokos order ng LTFRB dahil sa hindi pagpapatupad ng fare hike para sa transport network service vehicles.
3: Headlines.
0: Senate impeachment court pinabulaan na nahinarang ni Presiding Officer Francis Escudero ang pagharap ni dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo sa pagdinig laban kay Vice President Sara Duterte.
3: Headlines.
0: At sa ating balitang sports, Alex Ayala bigo sa Asian Games at sa hangaring makakuha ng direktang qualification para sa 2028 Olympics.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
6: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Baga, Manila. Ngayon po ay araw ng Biyernes, October 2, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mamumuno sa gagawing mga hakbang ng pamahalaan sa gitna ng pinangangambahang epekto ng Super El Nino. Ito'y ayon sa Malacanang. Narito ang balita mula sa Malacanang, hatid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mangunguna sa gagawing aksyon ng gobyerno sa gitna ng inaasahang magiging epekto ng matinding tagtuyot na tatama sa bansa. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang Pangulo ang mag-i-issue ng instruction o anumang kautusan na may kinalaman sa hakbang ng pamahalaan sa harap ng nakaambang fenomena. At kaugnay ng ginagawa ng paghahanda ukol dito ay sinabi ni Castro na may pagpupulong ng nagaganap sa hanay ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Kabilang dito ang DOST Pagasa, Department of Agriculture, National Irrigation Administration, National Water Resources Board at DSWD. Pagtiyak ni Castro, makakaasa ang publiko na gagawin ng pamahalaan ang kanyang tungkulin habang hinihingi din nito ang pakikiisa ng ating mga kababayan. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
8: Siya po ang nangunguna kapag ka po nagkakaroon ng meeting. At siya po ang nag-uutos kung anong dapat na gawin.
7: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Kalidad ng mga family food packs sa gitna ng El Nino, tiniyak ng Department of Social Welfare and Development. Yan pong balitang hatid ni Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
9: Sa gitna ng banta ng El Nino, ay tiniyak ng Department of Social Welfare and Development na nananatiling ligtas at maayos ang kalidad ng mga family food packs na nakaproposisyon sa iba't ibang mga warehouse nito sa buong bansa. Ayon kay DSWD spokesperson Asik Eting Dumlao, may sinusunod na parameters sa ahensya para maiwasan ang pagkasira o pagkapanis ng food packs. Kabilang dito ang regular na monitoring ng temperatura sa mga warehouse. Nag-i-install din umano ang DSWD ng mga industrial ceiling fans para makatulong sa pagkontrol ng temperatura at pagpapanatili ng kalidad ng mga naka-imbak na relief goods. Kasabay nito, nakikipag-ugnayan ng DSWD sa mga LGU para maglagay ng heat-insulated area sa mga evacuation center bilang proteksyon sa mga internal displaced persons laban sa matinding init. Patuloy din ang deployment ng mga water filtration trucks at at iba pang teknolohiya para matiyak ang sapat na supply ng ligtas na inuming tubig sa mga lugar na posibleng maapektuhan pa ng El Nino. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mahigit sa 16 billion pesos na dagdag pondo para sa Department of Agriculture, sinulong ng BARS-C bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Narito ang balitang atid ni Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Mahigit 16 billion pesos ang iminunggahing dagdag na pondo ng Budget Amendments Review Subcommittee o BARC para sa mga programa ng Department of Agriculture bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa 2027. Pinakamalaki ang dagdag na pondo na 10 billion pesos para sa Presidential Assistance to Farmers and Fisherfolk o PAF na wala nakalaang pondo sa 2027 National Expenditure Program. Inaprubahan din ang 500 million pesos na dagdag para sa Expanded Fertilizer Assistance Program. Para naman sa irigasyon, naglaan ang BARC ng 125 million para sa solar-powered irrigation pumps sa mga lugar na hindi sakop ng irigasyon ng National Irrigation Administration. Kasama rin sa amyenda ang 105 million para sa hybrid solar-powered ice plants para makatulong na maiwasan yung pagkasira ng mga huling isda. Dagdag ng 150 million pesos naman yung inilaan para sa Agricultural Transport System o TRAM system na maaring gamitin sa mga mountainous areas upang mas madaling maihatid yung high-value crops mula sa production area. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Naghahanda na ang Maynila water, inaasahang dry spell o tagtuyot dulot ng El Nino phenomenon. Inaasahang makaka-apekto ito sa bansa simula ngayong Oktubre hanggang sa unang quarter ng taong 2027. Sa isang pahayag, sinabi ng Maynilad na pinalalakas nitong mga alternatibo at supplemental water sources. Maigpit din nilang binabantayan ang supply ng tubig na at nakahandang i-adjust ang operasyon kung kinakailangan. Ayon sa Maynilad, patuloy rin ang pagbabawas nito sa water losses o nasasayang na tubig. Kabilang dito ang mga leak detection, pagkukumpuni o pagpapalit ng mga tubo, pressure management at iba pang network efficiency measures. Hinimok naman ng water concessionaire ang mga consumer na maging responsable sa paggamit ng tubig dahil malaking tulong nila sa supply ang bawat litrong matitipid.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inisyuan ang Showcase Order ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang 19 na transport network companies. Ito'y dahil lumano sa hindi nila pagpapatupad ng fare hike para sa Transport Network Service o Vehicle Service. Ayon kay LTFRB Acting Chairman Greg Pua, posibleng magtaka ang publiko kung bakit pinatawag pa ang mga TNC ngayong hindi naman sila nagtaas ng pasahe. Pero paliwanag niya, ang mga TNBS partner ang gumagasto sa gasolina at diesel at hindi ang mga TNC. Kaya sila tatamaan kapag hindi naipatupad ng tama ang dagdag pasahe. Matatandaan na simula noong September 28, pinatupad na ng LTFRB ang fare hike sa mga public utility vehicles kabilang ang TNBS. Tinaas sa 65 pesos mula sa 45 pesos ang base fare ng sedan. 75 pesos mula 55 pesos sa AUV, 55 pesos mula 35 pesos sa hatchback at 165 pesos mula 145 pesos ang premium TNBS. Pero may ilang TNC na hindi pa ito pinatutupad at gumagamit pa rin ng kanilang fare system. Pinaliwanag naman ang naturang mga o pinagpapaliwanag ang naturang mga TNC kung bakit hindi dapat suspindihin o kansilahin ang kanilang accreditation habang tinakda naman ang pagdinig sa October 7.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posible pa rin may patupad ang karagdagang 25 pesos na dagdag sahod para sa mga manggagawa sa Metro Manila kung mapagtitibay ng korte ang Wage Order Number 27. Itong sinabi ni Acting Labor Secretary Francis Tolentino sa pagdinig ng Senate Finance Committee sa 2027 budget ng ahensya. Sa ilalim ng Wage Order Number 27, kabuang 85 pesos ang dagdag sa minimum wage sa National Capital Region at dapat ipatupad sa dalawang tranche 50 pesos at karagdagang 25 pesos sa January 20, 2027. Gayunman, sinabi ni Tolentino na napigil ang implementasyon nito dahil sa court order. Samantala, ipinatupad noong September 26 ang wage order number 28 na nagbibigay ng 60 pesos na dagdag sahod, kaya umakyat sa 755 pesos mula sa 695 pesos ang minimum wage ng non-agricultural workers sa Metro Manila. Nilino naman ni Tolentino na hiwalay ang wage order number 28 at hindi nito otomatikong pinawalang bisa ang wage order number 27. Anya, kung ipag-uutos ng korte na ibigay ang 25 pesos second tranche, susundin ito ng dole. Patuloy namang pinaglalaban ng dole at Office of the Solicitor General sa korte ang wage order number 27.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umano'y pressure sa pagharap ni dating Senator Antonio Trillanes sa witness stand, itinanggi ng House Prosecution Panel. Narito ang balitang hatid ni Melanie Valdos Reyes.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mariing pinabulaanan ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervie Luistro na may kinalaman o panggigipit mula sa mga senator judges, kaya umatras si dating Senador Antonio Sani Trillanes bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Matatanda ang ibinunyag ni Trillanes na siya mismo ang humiling na alisin ang kanyang pangalan sa listahan ng prosecution upang maibsan ang pressure na nararanasan ng panel. Ayon kay Luistro, wala siyang alam na ganyang pressure mula sa mga senador. Anya, ang dating senator ang umatras, dagdag pa niya ang tanging pressure na nararanasan ng kanilang kampo ay ang pagpresenta na lang ng mga natitirang saksi sa mga aligasyon. Tiniyak din ni Luistro na hindi mapapahina ang kaso nila laban sa pangalawang pangulo dahil sa pag-atras ng dating mambabatas. Narito ang pahayag ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro.
11: Well, the only pressure that I know is the remaining witnesses and the voluminous documents that we have yet to present. If he has different context of that pressure, better ask him.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pagbasura ng Korte Suprema sa petisyon kontra sa June 3 session ng Senado. Welcome kay Senate President Sherwin Gatchalian. Mula sa Senado, naritong report ni Nympha Asuncion.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Welcome at nire-respeto ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging pagbasura ng Supreme Court en banc sa petisyong kumwekasyon sa legalidad at constitutionality ng June 3, 2026 session ng Senado. Matatandaan ang tinutukoy na sesyon ay ang pagdaraos ng sesyon ng Senado batay sa quorum ng 12 senador. Sa naturang sesyon rin, nahalala si Gatchalian bilang Senate President pro tempore at acting Senate President dahil idineklara rin noong bakante ang Senate Presidency. Sa isang pahayag, sinabi ni Gatchalian na nakuha na ng kanyang tanggapan ng kopya ng resolusyon ng SC kung saan sinasabing walang nakitang basihan ng korte para kwestiyonin ang naturang sesyon. Ayon kay Gatchalian, pinagtitibay ng naturang desisyon ang kanilang posisyon mula pa sa simula na nag-convene ang Senado noong June 3 nang naaayon sa konstitusyon para hindi tuluyang mawala ng kakayahang gumanap sa tungkulin ng institusyon. Sinabi din ng Senate President na ang mga naging proceedings noong araw na iyon ay isinagawa alinsunod sa Senate rules at mga naunang president ng Senado. Binigyang diin ni Gatchalian na pananagutan ng bawat miyembro ng Senado na tiyaking patuloy na gumagana ang kapulungan bilang isang institusyon. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nagpasya si Impeachment Court Presiding Officer Chief Escudero na bigyan ng karagdagang panahon ang depensa para makapaganda sa pagharap at pagtatanong sa witness na si Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Bonaventura. Dahil dito, hindi muna tinuloy ang pagpaparap kay Bonaventura kahapon at sa halip ay sa Lunes na siya pinababalik para humarap sa impeachment court. Hindi rin magkakaroon ng trial ngayong araw para mas mapag-aralan ang mga dokumento mula sa AMLC. Bilang pagtugon naman sa isyo ng confidentiality ng mga nilalaman ng AMLC records, sinabi ni Escudero na ipinamahagi sa mga senator judges sa mga kaugnay na probisyon ng Republic Act No. 9160 o anti-money laundering at para ma-review ito bilang pag-iingat. Samantala, maaari pang magtanong o maghintay ng komentong mga senator judge tungkol dito sa caucus o open session sa Lunes. Pinagbigyan din ang hiling ng depensa na magkaroon ng sapat na oras para maganda para sa direct at cross-examination ng AMLC witness. Dahil dito, inatansa ng clerk of court na baguhin at muling maglabas ng mga subpoena para sa mga susunod na testigo. Itinakda ng AMLC witness sa Lunes habang ang mga insurance companies, bank officials at BIR ay harap sa mga susunod na itinakdang araw alinsunod sa pagkakasunod-sunod na inilahad ng prosecution.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atid namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 20 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ng ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Kooperasyon ng publiko sa mga paghahanda para sa posibleng epekto ng Super El Nino. Inaasahan ng Malacanang. Mula sa Malacanang, narito ang balitang atin ni Raquel Bayan.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Nananawagan ng Malacanang sa publiko na manatiling kalmado at maghanda ng tama sa posibleng epekto ng Super El Nino. Payag ito ni Communications Undersecretary Claire Castro kasabay ng pagtitiyak ng kahandaan ng pamahalaan at ugunan ng mga posibleng epekto ng matinding tagtuyot sa supply ng tubig sa Pilipinas. Pagbibigay din ni Castro na kapag handa na ang pamahalaan ng mga hakbang upang tugunan ang epekto ng El Nino, kabilang ayuda para sa mga magsasaka at mangingisda. Kailangan lamang anya maghanda ang publiko at iwasan ng hindi kinakailangan pagpapani. Kaugnay nito, hinikayat ni Castro ang publiko na huwag mag-hoard o mag-imbak ng sobra-sobrang bottled water, lalo't wala namang ulat na magkakaroon ng kakulangan sa supply ng inuming tubig. Ang panic buying at labis na pag-iimbak ng tubig anya ay maaaring makaapekto sa supply at pagtaas ng presyo nito. Kung matatandaan, nauna nang inanunsyo ng National Water Resources Board na ibababa ang water allocation para sa Metro Manila mula 52 hanggang 53 cubic meter per second sa 44 cubic meter per second simula ngayong Oktubre. Gayunpaman, ayon kay Castro, patuloy na imumonitor ng pamahalaan ng sitwasyon at magkikipag-ugnayan ito sa mga concerned agencies upang matiyak ang tamang pagtugon sa epekto ng El Nino.
15: El Nino ay hindi na po bago sa Pilipinas. Kung mas matindi lamang po ang magiging epekto ngayon ng El Nino ay dahil dala ito ng climate change, pero handa po ang gobyerno at marami na po mga programa ang naumpisahan na, pati ang mga ayuda para sa ating mga fisher folk at mga farmers ay maaayudahan na rin po sila.
14: Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Climate lessons sa curriculum pinalakas ng Department of Education kasabay ng pagpapatibay ng kahandaan sa El Nino. Narito ang balitang atin sa atin ni J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Inalalakas pa ng Department of Education ang mga operasyon na protocol nito para tulungan ang mga paaralan na harapin ang mga hamon ng El Nino phenomenon sa sektor ng edukasyon. Ay kay Education Secretary Sani Angara, nakatutok ang kanilang estratehiya ng kahandaan sa patuloy na risk assessment, updated contingency plan at flexible learning options para protektahan ang mga guro, mag-aaral at kawani mula sa piligrong dulo pulot ito. Kasabay niya sinabi ni Angara na kanila rin pinagtitibay ang edukasyon hinggil sa climate change. Alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Kaya naman inatasa na kalihim ang mga kawanin ng DepEd na bilisan ang integration ng mga konsepto ng climate change sa basic education learning competencies para umayon sa environmental resilience agenda ng Pangulo. Mahigpit din ang tagubili ni Angara sa mga eskwelahan, gawing prioridad ng pagtatayo ng water, sanitation at hygiene facilities, pamamahagi ng ligtas sa inuming tubig, pagsasaayo sa mga tubo at pagpapabuti ng ventilasyon sa mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Chinese vessel na namataan malapit sa Batanes, tinaboy ng Philippine Coast Guard. Yan pong balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
17: Nag-deploy ang Philippine Coast Guard at PCG ng barko at eroplano upang paalisin ang Chinese research vessel na Jia Haike 7 na namataan sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone malapit sa Batanes. Ayon sa PCG, nasa 37 nautical miles hilagang kanluran ng Itbayat ang Chinese vessel at nanatili sa lugar mula pa noong September 28. Lumapit ang VRP Teresa Magbuano sa research vessel at nag-deploy ng rigid hull inflatable boat upang gambalain ang aktividad nito habang patuloy nagpapadala ng radio challenge. Dumating din sa lugar ang China Coast Guard vessel CCG 2503 na ayon sa PCG ay gumalaw upang protektahan ang Chinese research vessel. Nagpalibad din si PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan ng Islander Aircraft mula Basco Airport bilang suporta sa operasyon. Sinabi ni PCG o ng PCG na walang pahintulot mula sa pamahalaan ng Pilipinas ang Jia Haike 7 na magsagawa ng Marine Scientific Research sa loob ng Philippine Area o Philippine Economic Zone. Patuloy ng babantayan at haharangin ng PCG ang Chinese research vessel hanggang sa makaalis ito sa nasabing lugar. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Nais na ang Office of the Ombudsman na magkaroon ng access sa mga mas malawak na datos na hawak ng mga regulating bodies ng bansa. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nais ng ahensya na makipag-partner sa Land Transportation Office, Land Registration Authority at lahat ng opisina na may listahan ng mga assets ng mga tao. Paliwanag ni Clavano, layunin ito na mapadali ang lifestyle check sa mga personalidad na posibleng sangkot sa anomalya. Umaasa rin ang Assistant Ombudsman na mas maraming ahensya ng pamahalaan ang magbubukas ng kanilang datos sa Office of the Ombudsman bilang bahagi ng kultura ng transparency at accountability. Aniya madalas na pumapasok ang Office of the Ombudsman kapag nangyari na ang korupsyon. Matatanda ang una nang nagkaroon ng data sharing agreement ang Ombudsman at ang Procurement Service ng Department of Budget and Management. Ito'y para makita ng Ombudsman ang mga kinakailangang impormasyon pagdating sa procurement ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Aarestuhin pa rin ang mga otoridad ang mga miyembro ng True Brown Style o TBS sa kabila ng mga iniulat na charitable activity ng grupo. Sa ambush interview sa Pasay City, sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na hindi dahilan ang mabubuting gawa para palagpasin ang mga krimeng iniuugnay sa grupo gaya ng mga nakawan sa convenience store. Ayon kay Remulla, arestuhin ng mga otoridad ang lahat ng nagre-recruit at nag-groom ng mga minor de edad para gumawa ng krimen. Kinukumpleto na rin anya ang lista ng mga recruiter ng TBS sa buong bansa na isa publiko niya ito. Samantala, humiling din ang grupo ng dialogo sa Department of the Interior and Local Government dahil natatakot na ang ilan sa kanilang mga miyembro. Sinabi ni Remulla na bukas siya dito basta titigil ng grupo ang mga illegal na aktividad nito.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Creative industry, pinalalakas ng lakbay likha tourism experience ng Nueva Vizcaya. Narito ang balitang atid ni Hazel Esguera.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Unleash your creativity. Ito ang paanyaya ng Nueva Vizcaya Tourism Office sa mga turista. Paglulunsad ng Lakbay Likha. Ayon kay Tourism Officer Marichal Costales, bida sa Lakbay Likha ang lokal na kultura at pamumuhay ng mga Vizcayano at mga negosyo sa ilalim ng creative industry.
19: Gusto namin yung experience ng mga bisita or turista ay maging immersive, participatory, memorable at tumutulong talaga sa kabuhayan ng mga micro-entrepreneurs natin na nasa creative industry.
18: Naghihintay sa mga turista ang painting, weaving, accessory at juice making, pottery, wood art, coffee cupping at maging ang pag-aani ng mulberry fruit na mayaman sa probinsya.
19: At the same time, nakakabisita sila sa mga magagandang lugar pero merong creative and immersive experience.
18: Paalala ni Costales, sa mga gustong subukan ang Lakbay Likha, manatiling bukas para sa bagong karanasan at huwag matakot i-express ang sarili sa pamamagitan ng sine. Mula Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, Hazel Esguera, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Balita naman sa ibang yung dagat, isang eroplano nag-emergency landing sa Saudi Arabia matapos ang insidente sa cockpit. 174 na individual na sakay ng eroplano ligtas. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Isang flight mula Dubai patungong Tel Aviv ang napilitang mag-emergency landing sa Saudi Arabia matapos umanong saksakin ng co-pilot ang kapitan habang nasa himpapawid ang eroplano. Ayon sa ulat ng Reuters, sakay ng Fly Dubai Flight FC-1073 ang 174 na katao na karamihan ay Israeli. Sa kabila ng natamong saksak ng kapitan, nagawa pa nitong buksan ang pinto ng cockpit. Dahil dito, ilang pasahero at miyembro ng crew ang agad na kumilos at napigilan ang co-pilot. Habang dalawang piloto naman ng Fly Dubai na kabilang sa mga pasahero ang tumulong sa paghawak sa flight at nagsagawa ng emergency landing sa Tabuk, Saudi Arabia. Matapos ang ilang oras, ipinagpatuloy ng mga pasahero ang kanilang paglalakbay sakay ng kapalit na eroplano at ligtas na nakarating sa Tel Aviv sa Ben Gurion Airport. Patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente at nanawagan na hintayin ang resulta ng opisyal na pagsisiyasa. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Narito naman ang ating balitang sports.
3: Radyo Pilipinas, Sports.
0: Alex Ayala, bigo sa Asian Games at sangaring makakuha ng direktang qualification para sa 2028 Los Angeles Olympics. Ang balita atin sa atin ni Judith Kringal ng Sports Radio 918.
21: Walang gintong medalya na maiuwi ang Pilipina tennis star na si Alex Ayala mula sa Asian Games. Gayun din, bigo rin siya sa kanyang hangaring makakuha na maagang qualification berth para sa Los Angeles Olympics. Tinalo ang top seed at world number 18 na si Ayala ng world number 85 na si Siyu Wang ng China 6-3, 3-6, 2-6 sa semifinal ng Aichi Nagoya Asian Games. Hindi naging pabor kay Ayala ang kanyang laro, kapansin-pansin ang kakulangan sa power ng kanyang mga tira at hindi pagiging consistent sa kanyang mga return. Dahil sa pagkatalo, bronze medal na naman ang kanyang maiuwi katulad ng kanyang nakamit noong 2023 Hangzhou Asian Games. Bagamat bigo, sinabi ni Ayala na ibinigay niya ang kanyang best sa laban at wala siyang pinagsisihan sa kanyang muling pagrepresenta sa Pilipinas sa Asian Games. Sa kanyang pagkatalo, isa na namang gintong medalya ang hindi nakamit ng Team Philippines na ngayon ay nagkukumahog upang malagpasan ang apat na gold medal na naitala ng bansa sa nakaraang edisyon. Sa kasalukuyang medal tally, nasa ika-18 pwesto ang Pilipinas, tanga ng 3 gold, 5 silver at 14 bronze medals. Kabilang sa mga pinakahuling nagdagdag ng medalya para sa bansa ay sina Amaya Cuanco, silver medalist sa Women's Individual Compound Archery, Juliana Michael Candelaria, silver medalist sa Women's Taekwondo Pumsei at Jeyus Yape, bronze medalist sa Men's Pumsei. Sa tulong ng Philippine Sports Commission at Philippine Olympic Committee, Judith Keringal para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Aichi Nagoya, Asian Games.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa balitang sports pa rin, nagpabot ng pagbati ang Malacanang kay Filipino pole vaulter EJ Obiena matapos sa makasungkit ng gintong medalya sa men's pole vault sa 20th Asian Games, Aichi, Nagoya 2026. na ginaganap sa Japan. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, gumuhit ng kasaysayan si Ubiena sa Asian Games. Hindi lamang anya ginto ang iniuwi ni Ubiena para sa Pilipinas, bagkos nagdala pa ito ng bagong Asian Games record na 5.91 meters, lagpas sa dating record na 5.9 meters, sinabi ni Oni Kalihim Recto na si Ubiena ay simbolo ng sipag, tiyaga, disiplina at determinasyon ng isang Pilipinong hindi natatakot mangarap ng mataas. Ito na ang ikatlong gintong medalya na nasungkit ng Pilipinas sa Asian Games matapos makuha ni Olympic gold medalist Carlos Yulo ang dalawang gintong medalya sa gymnastics.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publico Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
22: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
23: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po mga kaibigan ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga update mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. Water supply sa Baguio City, pinangangambahang bababa pagsapit ng taong 2055. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito ang balitang atid ni Jong Murar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Jong.
7: Naniniwala si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na maaaring maranasan ng lungsod ang kakulangan sa supply ng tubig na hindi bababa sa 117 milyong litro bawat araw pagsapit ng taong 2055. Ayon kay Magalong, ang lungsod ay nakakaranas ng kakulungan sa tubig sa loob ng maraming taon, ngunit dahil sa lumalaking populasyon, pagtaas ng demand at mga epekto ng pagbabago ng klima, ay nangangailangan ng lungsod na kumilos na. Anya, hindi maaaring hayaan ng lokal na gobyerno na maging mas mahirap ang suliranin sa tubig para sa susunod na henerasyon. Sinabi ni Magalong na ang lungsod ay kasalukuyan nagsusumikap upang palakasin ang proteksyon at pamamahala ng mga umiiral na water sources habang naghahanda ito para sa mga hamon sa tubig sa hinaharap. Sa isang pangmatagalang pag-aaral ng kakayahang umangkop sa supply ng tubig na kamakailan lamang natapos para sa pamahalang lungsod, kung saan ang pag-aaral ay sinagawa ng British consultant sa ilalim ng Green Cities Infrastructure and Energy Program, ang pamahalang lungsod ng Baguio at ng Baguio Water District bilang technical at tulong na ibinigay sa pamagitan ng isang grant mula sa pamahalaan ng United Kingdom na nagkakalagan ng humigit kumulang 2 milyong pounds. Sinabi niya na ang pag-aaral ay natapos at ibinigay sa syudad noong nakarang buwan. Sinuri nito ang 8 posibleng pagkukunan ng tubig at sinuri ang mga teknikal, pinansyal, pangkapaligiran, panlipunan at klima na konsiderasyon ng bawat opsyon. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Special patents ginawad ng DNR Calabarzon sa Santa Maria Elementary School sa Calawag, Quezon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang balitang atin sa atin ni Mara Grezula.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Mara.
8: Iginawad ng DNR Calabarzon sa pamamagitan ng Sendro Calawag ang special patent sa lokal na pamahalaan ng Calawag at sa Santa Maria Elementary School sa Calawag, Quezon. Ayon sa pabatid ng DNR 4A, saklaw ng mga patent ang lupang paglalagyan ng bagong market site ng munisipyo at school site ng Santa Maria Elementary School. Layunin ng programa na formal na kilalanin ang karapatan ng mga lokal na institusyon sa mga lupang kanilang gagamitin habang pinatitibay ang ugnayan ng DNR at mga katuwang na institusyon. Sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso ng paggawad ng patent, layunin ng mga ahensya na mapalakas ang komunidad, makatulong sa panlipunan ng katatagan at maisulong ang maayos at sustainableng pamamahala ng lupa sa buong Calawag. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mara Grezula, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Public Works Secretary Vince Dizon, pinangunahan ng inspection sa Villanueva Avenue sa Naga City, Camarines Sur. Balitang atid ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito ang report ni Jerome Toledo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Jerome.
9: Nagsagawa ng inspeksyon si Public Works Secretary Vince Dizon sa nagsimula ng redevelopment project ng MT Villanueva Avenue sa Barangay Liboto, Naga City nitong Oktubre 1. Binisita ni Secretary Dizon at Naga City Mayor Lenny Robredo ang nasabing proyekto na nasa ilalim ng Naga City Sidewalk and Active Transport Project. Tinatay ang aabot sa 30 milyong piso ang total project cost at may 6-7 buwan para makumpleto ito. May haba na 800 metro ang isa sa ayos na kalsada na lalagyan ng dedicated lanes para sa mga siklista at mga public transport driver, laybys at waiting sheds para sa mga commuters. Palalawakin rin ang sidewalk nito at palalagyan ng tactile pavement para sa mga persons with disabilities o PWDs. Kabilang din sa proyekto ang paglalagay ng underground cabling system sa pakikipagtulungan ng Camarines Sur Electric Cooperative 2. Sa pamamagitan ng pagsasaayos ng avenida ay magbibigay ito ng mas malaking espasyo para sa mga pedestrian, commuter at siklista. Kasunod din ito ng utos ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Jr. na bigyang prioridad ang mga pedestrian at siklista sa pamamagitan ng mas malawak na imprastruktura upang matiyak ang kanilang kaligtasan. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Pagpapalakas ng Coast Guard Station sa bayan ng Bagamanok, Catanduanes, tinutulak sa kamera. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito ang report ni Rosie Nieva.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Rosie.
10: Itinutulak ni Catanduanes Congressman Leo Rodriguez ang pagpapalakas sa Philippine Coast Guard Station sa Barangay Loran, Bagamanok, Catanduanes. Nakipagpulong si Rodriguez kay PCG Commandant Admiral Ronnie Hilgavan at Assistant Secretary Manuel Cabochan III upang talakayin ang mga pasilidad at kagamitang kailangan para sa tuloy-tuloy at mas epektibong operasyon ng istasyon. Kabilang sa mga pangangailangan ang konstruksyon ng pier, office at operational equipment, communication at emergency response equipment, gayon din ang patrol at rescue boats at iba pang logistical requirements na maaaring maisama sa fiscal year 2027 budget ng Department of Transportation. Layunin nitong mapalakas ang maritime safety, search and rescue, coastal monitoring at emergency response sa Bagamanok at mga karatig komunidad na umaasa sa dagat para sa kabuhayan. Samantala, sinuportahan din ni Rodriguez sa plenaryo ang House Bill No. 11562 o ang panukalang batas na naglalayong palakasin ang Philippine Coast Guard sa pamamagitan ng mga reforma sa polisiya at organisasyon na inaprubahan sa second reading. Patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng mambabatas para sa pagpapalakas ng maritime security at kaligtasan ng mga komunidad sa Catanduanes. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Department of Agriculture, Mimaropa at Department of Public Works and Highways nagsagawa ng MOA signing para sa paggawa ng mga farm-to-market roads. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan. Narito ang report ni Jillian Faye Ibanez.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Jillian.
11: Lumagda ang DA Mimaropa at DPWH sa kasunduan para sa 29 na farm-to-market road projects na nagkakahalaga ng 430 million peso sa rehiyong Mimaropa. Isinagawa ang paglagda kamakailan sa DPWH Regional Office sa Quezon City para sa mga proyektong nakapaloob sa 2026 General Appropriations Act ng DA. Itatayo at isasagawa ang mga proyekto sa iba't ibang lugar sa rehiyon kabilang ang mga sakop ng Palawan 2nd at 3rd districts. Tutuon ng mga FMR sa pagpapabuti ng koneksyon ng mga agricultural production area sa mga pamilihan at pangunahing lansangan. Pangungunahan ng DA Mimaropa at DPWH ang pagpapatupad upang mapadali ang transportasyon ng mga ani at mabawasan ang logistics constraints ng mga magsasaka. Layunin ng 430 million pesos na programa na mapahusay ang farm-to-market connectivity sa Mimaropa kabilang ang Palawan at mapabilis ang pagdadala ng mga produktong agrikultural sa mga pamilihan. Para sa Bagong Pilipinas, Jillian Faye Ibanez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
3: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
12: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
24: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
24: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
12: This is a public service announcement.
25: A public service announcement
12: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Publiko.
5: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit 3,000 police personnel dineploy para sa seguridad ng Mascara Festival 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito report ni Paul Tarosa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Paul.
14: Nasa 3,258 personnel mula sa PNP at iba pang ahensya ang inihanda at idineploy para tiyakin ang seguridad, kaayusan at mabilis na pagtugon sa mga insidente sa Mascara Festival 2026. Sa mahigit 3,000 personnel na nakaanda para sa deployment, 2,686 ang PNP uniform personnel. 98 tauhan mula sa iba pang ahensya, 314 force multipliers, 90 miyembro ng rescue group at CDRRMO at 70 ang tauhan ng BTTMD. Inihanda rin ang 65 mobile patrol cars, 16 fire trucks, isang mobile command center, isang man truck, 2 prisoner transport vehicles, 32 motorsiklo, 25 ambulansya, 70 CDM equipment at 350 handheld radios. Pinangunahan ni PRONIR Director Police Brigadier General Rodicindo Reales, Bacolod City Mayor Greg Gasataya at Bacolod City Police Office City Director Colonel Eugene Rebadonia ang paghahanda ng mga pwersa para sa festival sa isang send-off ceremony. Tututukan ng matauhan ang seguridad, emergency response, traffic management, public assistance at iba pang kinakailangan serbisyo habang inaasang daragsa ang mga residente at bisita sa Bacolod City para sa selebrasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Serbisyong medikal nilunsad para sa mga residente sa bayan ng Padre Burgos, Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, so good. Narito report ni Aljon Malot.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Aljon.
15: Nagsagawa ng medical mission ang Provincial Health Services Office o PHSO sa bayan ng Padre Burgos, Southern Leyte bilang bahagi ng kampanya na ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga komunidad. Pinangunahan ng mga medical practitioner at opisyal ng PHSO ang health interviews, health screening, konsultasyon, laboratory test at pamamahagi ng mga gamot sa mga residente. Binigyang prioridad sa naturang aktibidad ang mga residente sa Barangay San Juan, Laka at Bunga, kabilang ang mga senior citizen at mga bata. Ayon sa PHSO, bahagi ang medical mission ng kanilang patuloy na pagsisikap na mapugunan ang pangangailangang pangkalusugan ng mga residente, lalo na sa mga komunidad na nangangailangan ng karagdagang akses sa serbisyong medikal. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mahigit sa 10,000 e-titles ipapamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries sa Davao Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito report ni Marcel Mamon Dasalya.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Marcel.
16: Nakatakdang ipamamahagi sa mga agrarian reform beneficiaries o ARBs sa Davao Region ang kabuang 10,423 individual electronic land titles o e-titles sa inalit ng Support to Parcelization of Lands for Individual Titling o Project Split ng Department of Agrarian Reform o DAR. Ang mga e-titles ay nagmula sa 1,294 Collective Certificates of Land Ownership Award o CCLOWAS na sumasaklaw sa 16,517 agrarian reform beneficiaries at kabuang 13,910.57 na ektaryang lupaing agrikultural sa rehiyon, layunin ng project split na gawing individual ang dating kolektibong pagmamayari ng lupa sa pamamagitan ng pag-issue at pagpaparehistro ng hiwalay na electronic land titles sa mga kwalipikadong beneficiaryo upang higit na mapalakas ang kanilang seguridad sa pagmamayari ng lupa. Personal namang pangungunahan ni DAR Secretary Conrado M. Estrella III ang ceremonial distribution ng mga e-titles sa mga beneficiaryo sa Project Split Stakeholders Forum for the ARBs of Davao Region na gaganapin ngayong hapon sa Arcadia Event Center sa Ecoland, Davao City. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Inspection sa kauna-unahang Super Health Center sa Hingoog City isinagawa. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingoog City. Narito ang balitang atid ni Joe Bayon on
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Joe.
18: Nagsagawa ng inspeksyon ang City Project Monitoring and Evaluation Committee kasama sina City Health Officer Dr. Julio Gis Ganaban at Assistant Health Officer Dr. Catherine Guanzon sa pinakaunang Super Health Center sa lungsod ng Hingog bilang paghahanda sa opisyal na turnover nito. Ang proyektong ito na matatagpuan sa Barangay Balason ay nagkakahalaga ng 11.5 milyon piso na pinunduhan ng Department of Health at ipinatupad ng Department of Public Works and Highways, Misamis Oriental Second District Engineering Office. Ang inspeksyon ay nagbigay daan na masuri ang pisikal na pag-unlad at pangkalahatang kondisyon ng proyekto bago ang formal na pagtanggap at turnover nito. Tinitingnan din ng committee ang mga nakumpletong pasilidad at kondisyon ng site upang matiyak na ang proyekto ay handa na para sa layunin nitong gamitin ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Biyernes, October 2, 2026. Sa pangalan po natin mga kasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
17: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide. News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagdilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzana sa tubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: 8 AM. Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Biyernes, October 2, 2026. Ito po mga kaibigan ng programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 na umaga, ako po si Alan Alyanige.
1: Boses, kasama si Alan Alyanige.
0: Ay, thank you nga pala kay Alian Corpus sa paghalili pansamantala sa atin sa programang ito habang tayo po may ilang mga gampanin, ika nga. May kaugnayan pa rin of course dito sa atin sa Presidential Broadcast Service. Thank you Alian Corpus. Salamat din kay Hero Robrigado sa pansamantalang paghalili sa atin doon naman sa mas maagang programa natin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Thank you. Pambungad natin ngayong Friday morning, mga kaibigan, traffic update direkta mula sa MMDA Metro Bay.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
0: Ang mag-atid sa atin si Rogent Multok. Rogent, good morning!
2: Good morning po Sir Alan at good morning din po sa nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Aurora Intersection hanggang dito na rin po yan sa may Santolan Annapolis Station. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard. Then moderate traffic din po tayo simula dyan sa may Estrella hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may Cabrera sa Pasay hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalipas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng traffic po hanggang dito na rin po yan sa may Jokno Boulevard. Then ang atin naman pong northbound po ng EDSA, moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Park Avenue hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy rin po tayo simula po dyan sa may MRT Magallanes Station hanggang dito na rin po yan sa may Buendia Avenue. Then pagkalagpas po natin yan, makakaranas naman po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may tapat po ng SM North EDSA hanggang dito na rin po yan sa may FEMA Road dahil meron po tayong vehicular accident po dyan na isang container van at saka isang kotse po. Pero ito po ito ay assisted na po ito ng ating traffic enforcer. Then pagkalagpas po niyan, nagtuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may monumento area. Then ang atin naman pong C5 northbound, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may CP Garcia Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then moderate rin po tayo, simula po dyan sa may Calle Industria, hanggang dito na rin po yan sa may Green Meadows. Then moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may Chendisitas, hanggang dito na rin po yan sa may Canley Road. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ito ng magandang daloy ng trapiko, hanggang dito na rin po yan sa may Taguig area. Then ang atin naman pong northbound po ng C5, moderate to heavy traffic, simula po dyan sa may 11 Mariano Avenue, hanggang dito na rin po yan sa may Upper McKinley Hills. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may pagbaba po ng C5 Bibis Flyover, hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Bonicerano. Then moderate to heavy rin po tayo, simula po dyan sa may Aurora Katipunan Intersection, hanggang dito na rin po yan sa may Ateneo Gate 3. Then pagkalagpas po niyan, tuloy-tuloy na po ng magandang daloy ng trapiko hanggang dito na rin po yan sa may Commonwealth Avenue. Then ang Commonwealth Avenue naman po, dito lang din po tayo makakaranas ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Jupiland Techno Hub hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala natin sa ating mga motorista na may ending ng 9 and 0 ngayong araw ng Biyernes. Pero po tayo ipinapatupad ng number coding. Ito po yung nagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. Then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. Maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayong katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Rogent Mutok ng MMDA Metro Bay. Magandang umaga po.
0: Thank you, Rogent Mutok. Yan po yung direkta mula sa MMDA Metro Bay.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Good morning dun sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz sa bayan na papakinggan, sa Radyo Magazine 1278 kHz, at siyempre nasa 104.3 The Capital FM. Yan po yung mga impilan ng Presidential Broadcast Service. At sabayan din kami napapanood sa live streaming sa mga social media pages po ng nabanggit na mga impilan. Siyempre, kasama dyan ang kanilang mga Facebook pages. 11 minutes na makalipas ang 7 a.m.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Meron pong paalala, mga kaibigan, ng Quezon City Health Department sa publiko tungkol sa panganib sa kalusugan na maaaring may dulot ng El Nino.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alamin natin ang detalye po mula kay Marian Bastasan. Mary!
3: Pinag-iingat na ng Quezon City Health Department ang mga residente sa lungsod sa posibleng epekto ng El Nino, partikular sa kalusugan. Bukod sa mga posibleng maranasang dehydration, heat exhaustion at heat stroke, dahil sa matinding init, maaari rin naman tumaas ang panganib ng food at waterborne illnesses dahil sa kakulangan ng malinis na tubig at mas mabilis na pagkasira ng pagkain. Kabilang din sa maaaring maranasan ng problema sa balat gaya ng pagkatuyo, pangangati, sunburn at bungang araw, gayon din ang psychological at psychosocial stress dahil sa matagal na tagtuyot. Nagbabala rin ang ahensya sa posibleng pagdami ng mga insect bite-related diseases dahil sa matinding init. Dahil naman dito, pinapayuhan na ang mga residente sa Quezon City na manatiling alerto at agad magtungo sa pinakamalapit na health center kapag nakararanas ng sakit. Patuloy naman umanong nagbibigay ang QC Health Department ng mga primary health care services sa mga health center at super health center sa lungsod. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you, Marian Bastasa. Yan po'y update mula sa Quezon City.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 12 minutes makalipas pong 7 AM. Maya-maya, tayo po'y makikipag-ugnayan sa Overseas Workers Welfare Administration, OOWA, sa pamamagitan po ni Administrator P.Y. Kaunan. Sa pagbabalik po ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
4: Usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI, at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
5: Maging brain gain tayo ngayon. Invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
4: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
6: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
4: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pagkunlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
0: Kayo po'y nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, napapakinggan sa 104.3 The Capital FM, sa Sports Radio 918 kHz, sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 16.5 minutes na makalipas ang 7 a.m.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala?
9: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. Kasama niyo po hanggang mamayang 8 a.m. Ako po si Alan Alyanige. Ay, atensyon, atensyon. Naalala niyo noong August 9, dapat ay mayroong nakaschedule na civil service examination. Paper and pencil test. Nasuspend, di ba, noong August 9? O ito! Good morning dun sa mga nag-aabang ng na-reset yung na-suspend noong August 9, 2026. May petsa na. So, sabi po ng Civil Service Commission, mga kaibigan, yung pong career service examination, pen and paper test, na na-suspend noong August 9, 2026 sa ilang mga testing centers. Ay, nai-reschedule na, nai-reschedule na. O, ito ha. Markahan nyo na ang inyong mga calendars. O, bagong schedule ng paper o ng pen and paper test. August 9 na suspend. Ha? Ito na ang bagong schedule. November 22, 2026. O, ayan. November 22, 2026. Yung pong mga examinees na naapektuhan, please take note of the following. Ito po ha. Yung mga affected testing centers sa National Capital Region, sa Batangas City, sa Dasmariñas City, sa Santa Cruz, Laguna, sa Morong, Rizal, ganun din sa Baguio City, La Trinidad, Benguet at sa Banguet, sa Abra. Wala pong re-registration at wala ring mga additional payment na required. So, yung pong mga testing centers o mga schools, yung pong mga examinees ay i-assign sa kaparehong testing center o kaya testing schools. So, kung saan kayo na-assign dati, doon pa rin. Pero magkakaroon pa rin ang separate na advisory na may kinalaman po sa final na school at room assignment. So mag-i-issue pa rin. But initially, kung saan kayo naka-assign dati, doon pa rin. Ha? Ito pa. Paalala, pag hindi nakarating o kaya non-appearance sa 22 ng Nobyembre, yan po ay ituturing na waiver ng examination slot ninyo. Halimbawa, hindi kayo sumipot sa November 22, 2026 doon sa examination center. Ay tinuturing ho yan na waiver. Yung mga examination fees naman ay nananatiling non-refundable at non-transferable. Ito pa, paalala rin ha, ng Civil Service Commission, kung sakaling magkaroon ng masamang panahon o kaya magkaroon ng inclement weather o kaya magkaroon ng red o orange rainfall warning. Kung halimbawa'y itaas ang red or orange rainfall warning sa examination day November 22, ang examination po sa lahat ng tatlong regions, hindi lang dun sa mga affected testing center, ay imumove sa January 24, 2027. Uy, tagal pa. Kaya sana maging magandang panahon on November 22. O, additional na paalala para sa mga examinees, ha? I-monitor nyo lamang po, please, ang official communication channels ng Civil Service Commission para sa final school at room assignments. Ganun din para sa mga guide, para sa mga examinees at iba pang mga mahalagang reminders o paalala. Ang mga yan po ay ipapalabas ng Civil Service Commission. I-issue po yan bago ang petsa ng examination. At ito ha, mag-rely lamang po sa mga official Civil Service Commission announcements para sa mga update sa examination. 23 minutos makalipas po ang ganap na alas 7 ng umaga. Ha? So, i-recap natin yung magiging petsa na bago ng Civil Service Exam. Yung mga na-cancel noong August 9, magiging November 22, 2026. Kung sakaling hindi matuloy dahil sa masamang panahon, magiging January 24 na, 2027. O, ayan ha. 23 minutes na mga kaibigan, makalipas ang 7 a.m. Sandali lang, bibigyan muna natin ang ilan pang mga paalala.
1: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? Babangon! Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
12: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
13: Given the merging of security, to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
12: Kaugnay nito, ang PAKSILIKA ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAKSILIKA sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
14: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, 27 minutes na makalipas pong 7 a.m. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission o ERC. Ha? Makakausap natin this morning ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission, Attorney Francis Saturnino Juan. Attorney Juan, sir, good morning po.
15: Good morning, Sir Alan, at sa lahat ng mga nakikinig.
0: Opo, we understand na meron pong atas ang ating Energy Regulatory Commission na kinakailangan sundin ang tinatawag na bagong format ng electricity bill. Specifically, I understand na dapat malinaw na nakareflect yung VAT exemption dun sa allowable system loss charge. Attorney Juan, sir, please.
15: Oh, tama po yun. Dahil binasa natin yung naging issuance ng BIR at sinabi naman nila doon na pumapayag sila nga na hindi na makasama yan sa mabubuwisan ng value-added tax. Kaya lang, kailangan malinaw na naka-indicate doon sa billing statement o yung ating mga electricity bills na yung ang system loss charge, yung allowable system loss charge na nakikita natin sa ating bill, dapat ay malinaw yan na nakasabi na yan ay government-mandated na singil na hindi talaga siya mapapatawan ng buwis. So, sinusunod lang natin yung resolution o yung issuance ng BIR at ito na nga ang ipinag-utos natin sa mga distribution utilities kasama yung mga electric cooperatives para sa lalong madaling panahon ay mag-take effect na, umepekto na yung pagtatanggal ng buwis sa system loss charge.
0: Okay. At ito, di ba, ngayon meron namang mga electricity companies at yung mga kooperatiba na nagpapatakbo ng kuryente o may hawak ng kuryente sa ilang mga sa mga iba't ibang lugar, ano? Nandoon naman sa ano eh, nandoon sa kanilang bill ito sa ganyan, ano, naka-line item. Pero specifically, dapat itong mga distribution utilities na ito magre-reflect sa bill nila na ito wala ng value-added tax dito sa aspetong ito para mas malinaw na maunawaan at ma-appreciate ng kanilang mga customer, sir, di ba? Kung opo, ano yung binabayaran talaga, sir, di ba?
15: Opo, talagang para mas maintindihan talaga na may mga singil tulad ng system loss charge at kasama dito yung lifeline rate, yung missionary at iba pang universal charges. Mm. Ang mga ito ay mga magkakatulad na government mandated charges at ito nga ay hindi napubuwisan ng value added tax. At ang gagawin lang dun sa bill format, malinaw lang na i-indicate na itong mga sigil na ito nga ay government mandated. Kaya lang, yung kasing pagpapalit ng bill format,
0: opo,
15: yung mangangailangan kasi yan na magkakaroon ng reformatting yung mga billing system o yung mm-hmm. software mm-hmm. ng ating mga utilities. Kaya ang sabi nila nung kami nakipag-konsultasyon sa kanila kasama ang BIR, pakaabuti ng dalawa or mahigit pa na buwan bago nila magawa ito. So nagkaroon naman din ng pag-uusap sa harap ng BIR na in the interim ay i-indicate lang doon sa system loss charge,
0: opo,
15: na yung mga salitang to the effect na yan ay government mandated.
0: Mm.
15: Para hindi na natin hintayin yung reformatting ng bill, kagad ay ma-implementa natin yung pagtatanggal ng VAT sa system loss charge.
0: Okay. Ibig sabihin, malinaw na naroon, kasama roon yung government mandated na mga alituntunin yung exclusion mula sa value-added tax ng system loss charge. Ano? So, dalawang buwan more or less bago yung magiging mas itemized o naka-line item itong mga bagay nito dun sa bagong bill ng kuryente, sir.
15: Opo, tama po yan. Pero in the meantime, pupwede na natin matanggal yung VAT sa pag-implementa lang noong ganong counting pagbabago sa opo, billing system nila, dahil gusto naman natin na talagang mapatupad na yan at maramdaman yung bagyong pagbaba sa singil ng kuryente, dahil ito'y bilang pagsunod nga doon sa naging kautusan nung Pangulo, nung SONA niya, natingnan ang system loss charge. Ngayon, nagsisimula pa lang tayo sa value-added tax dito.
0: Opo.
15: At ang susunod naman, ang pinag-aaralan natin kasama ang Department of Energy, ay yung pagtatanggal na noong system loss charge mismo.
0: Mm-hmm.
15: Dahil ito naman talaga ang gusto natin, dahil ito ang hiniling ng Pangulo.
0: Opo. Okay. On another matter, Attorney Juan Serrano, noong muli tayo nagkwentuhan, nabanggit nyo na hanggang end of October yung panuntunan tungkol sa no disconnection ng mga hindi updated na pagbabayad sa electricity bill. Sa aspetong yan, kumusta po, sir?
15: Oo, ito nga ay napag-uusapan na rin doon sa Kongreso noong kami sumalang sa aming
0: budget.
15: Budget.
0: Opo.
15: Ito ay natanong din ng ilang mga mambabatas natin dahil nagre-representa rin sila sa sektor ng kuryente. Dahil marami na rin ang nagpapaabot sa atin ng mga distribution utilities, lalo na yung mga kooperatiba,
0: opo,
15: na medyo nahihirapan sila doon sa kanilang operasyon dahil pumabagal yung pasok ng mga bayad ng kanilang customer. Mabagal yung pasok ng pera samantalang yung kanilang bayarin, lalo na yung mga sa generation supplier nila,
0: tuloy-tuloy,
15: sa transmission, tuloy-tuloy. At sila ang nagkakaroon tuloy ng problema sa operasyon. Kaya ang naging solusyon natin dyan, ang pinag-usapan namin sa komisyon, pagamat ilalabas pa lang din, kasi hindi pa naman patapos yung Oktubre,
0: opo,
15: ang aming solusyon dyan ay para naman matulungan pa rin yung ating mga kababayan, lalo yung mga maliliit na residential customers, ay itutuloy pa rin natin yung no disconnection, pero ililimitan na lang sa kanila yung mga residential natin na hindi na man malalaki ang konsumo.
0: Mm.
15: Halimbawa ay nandun lang sa threshold ng 200 kilowatt hours. Pero yung mga commercial, yung mga industrial, hilingin natin na sila ay magbayad na on time, nang sa ganun ay matulungan din nila yung kanilang distribution utility na masaayos yung operasyon, dahil lalo pat ngayon pinag-uusapan natin yung posibilidad na bababaan na lang natin yung system loss caps.
0: Opo.
15: So, kakailanganin talagang sila ay mas maging epesyente sa kanilang operasyon na. At mangangailangan ito, syempre, ng pera.
0: Mm-hmm. Okay, balikan ko ng konti, Attorney Juan, yung binanggit nyo. So, yung deadline na end of October, malamang yun ay may papatupad na sa mga industrial consumers. Sir, ganoon po.
15: Oo, tama. Kumbaga, ililift na natin yung no disconnection policy. Kailanganin na rin talaga nilang magbayad. Opo. Otherwise, pwede silang maputulan.
0: Ayun. Okay. Ngayon, para dun sa mga residential consumer, maaaring ma-extend, may binanggit kayo kanina, maaring ma-extend hanggang kailan po ito? Hanggang Disyembre?
15: Ang tinitingnan natin hanggang end of the year na.
0: Mm-mm.
15: Doon sa mga maliliit na mga residential customers.
0: Okay. Yung when you mention, Attorney Juan, sir, na maliliit na mga residential consumer, so ang mga ito ay kumukonsumo ng less than or 200 kilowatt hour and below, ganun ba,
15: oo,
0: sir?
15: Oo, mga 200 kilowatt hours and below kasi yan ang typical na konsumo ng ating residential customers.
0: Mm-hmm. Pero halimbawa, yung mga detalye nito, yung mga specifics nito ay ilalabas din very soon ng ating Energy Regulatory Commission, sir.
15: Oo, itong buwan na ito, ito ay naka-agenda na nga din sa susunod naming pagpupulong sa commission sa next week.
0: Okay. Isang punto sa lang, Attorney Juan, sir. Of course, nandiyan ang babala na ng ating PAGASA, no? DOST PAGASA, na we nandiyan yung strong to very strong El Nino na mararamdaman starting October until probably the first quarter or even beyond. First quarter of 2027. Ano? Ngayon eto, merong ilan tayong mga ang nature ng source ng kuryente ay hydropower. Ayan. Yung aspetong yan, kumbaga kasama na rin po ba sa mga pinag-aaralan na at ang posibleng epekto nito sa supply at maging sa magiging halaga ng kuryente natin. Attorney Juan, sir, please.
15: Oo, tinitingnan natin yung mga forecast na magiging epekto ng El Nino lalo na sa ating demand kasi tataas din ang demand kung mainit ang panahon.
0: Opo.
15: At doon naman sa epekto niya sa supply dahil nga gaya ng nabanggit nyo, maaaring mabawasan o magkaroon ng derating yung ating mga hydro plants. So kung mababawasan naman ito, ano ang pamalit na kapasidad o kung ano ang magiging epekto nito sa presyuhan sa kuryente. So tinitingnan na din natin, dapat kasi talaga ay may sapat lang. Yun ang unang sisiguruhin natin, yung sapat na supply.
0: Mm-hmm.
15: At kung may pangangailangan nga, ngayon ang pinakamabilis kasi na maaaring maitayo pang tulong doon sa ating supply ay yung mga baterya, yung battery storage systems. Dahil ang pangangailangan naman, hindi naman yan pantay sa maghapon o sa buong 24/7.
0: May peak hours.
15: Mayroong mga peaking hours at meron naman off-peak hours. Lalo pat ngayon, marami tayong renewable na solar sa katanghalian. Sobra-sobra na yung kuryente, nagmumura nga sa merkado. At ito yung mga panahon na maaaring makatulong kung mayroon tayong kalagdagang battery storage systems na maaari siyang mag-charge during these hours. At doon naman sa peaking hours na magkukulang ang supply dahil mainit ang panahon o kaya kulang ang kapasidad ng hydro, maaari naman silang magdagdag dahil pwede silang mag-discharge ng kuryente sa mga panahong yon, sa mga oras na yon.
0: Ayun. And of course, we understand na nariyan din ang pakikipagpulong ng ating Energy Regulatory Commission with a delegation from the Czech Republic, ano, para pag-usapan kung paano higit pang mapapalakas yung mga long-term plans para sa sektor ng enerhiya sa ating bansa. Attorney Juan, sir.
15: Oh, bago tayo lang nakipagpulog doon sa kanilang delegasyon. Kasi itong bansang ito, noon sila na mahusay yung kanilang engineering at yung paglikha ng mga makina na precise ang makina. At ito yung mga kakailanganin kung mayroong magsisipag tayo sa atin ng hydro or biomass plants o iba pang mga planta, maaaring magamit yung kanilang teknolohiya. So, but of course, ito ay pasinaleng sa desisyon ng mga magsisipag mamumuhunan sa ating bansa kung ano ang kanilang gagamiting teknolohiya.
0: Mm-hmm. Ayun, okay. Nako, Attorney Francis Juan, sir, salamat po na marami sa mga update na ito mula sa inyo sa ating Energy Regulatory Commission o ERC, sir.
15: Opo, maraming salamat din po dito sa pagkakataong makapag-update sa inyo sa lahat.
0: Yes, sir. Thank you and good morning, sir.
15: Good morning po. Good morning.
0: Good morning, Attorney Francis Saturnino Juan, ang chairperson at chief executive officer ng Energy Regulatory Commission.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: So yung binabanggit ni Attorney Juan ng ERC, ha? In about 2 months' time, mas magiging itemized na ang mga detalye ng mga electric bills natin. Specifically, dapat mag-reflect na walang value-added tax dun sa system loss charge. Pero habang hindi pa na-finalize yun, dapat naka-indicate din dun sa bill na wala ng VAT ang system loss charge. O isa pa, yung mga nagte-text tungkol dun sa disconnection, di ba? Hanggang end of October. Oh, inaaral pa, pina-finalize, pero ang posibleng maging mukha ay ganito. Base dun sa binabanggit ni Attorney Juan kanina ng Energy Regulatory Commission, yung mga consumer na mula sa industrial sector, mga pabrika, mga kahalintulad niya ito, basta hindi residential, ha? Hanggang end of October. Dahil siyempre sila rin ay nangangailangan ng pambayad o panggastos. So, posibleng yung mga industrial consumers hanggang end of October. Yung mga residential consumer naman, yung no disconnection, magpapatuloy, maaring magpatuloy hanggang December. Pero among the residential consumers, malamang ito ang mga magbebenepisyo dito sa extension hanggang end of the year ay yung mga residential consumer na ang kinukonsumong kuryente ay 200 kilowatt hours kada buwan or mas mababa pa. So ayan ha, okay. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 43 minutes. Makalipas po ang alas 7 ng umaga, sandali lang, ilan munang mga paalala.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
16: The public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin,
18: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
19: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: This is a public service announcement.
20: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 44 and a half minutes makalipas ang 7 a.m. Tayo po'y makikipag-ugnayan sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Hingi lang tayo ng update kaugnay nitong mga pinakitang aktibidad, iga nga ng Bulkang Canlaon, no? Tapon. At syempre, update din sa iba pang mga bulkan na patuloy na minomonitor ng FIVOX. Darito po mga kaibigan, makakausap natin Director Teresito Bacolcol. Sir, good morning po.
20: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
0: Yes, sir. Una, sir, ingin lang kami ng update. Mukhang mas naging marami ang galawan ng Canlaon Volcano nitong nagdang 24 na oras, sir.
20: Yes, mula hating gabi kahapon hanggang hating gabi kanina, nakapagtala tayo ng 94 volcanic earthquakes. Napansin din natin na medyo kumakapal yung plume mula sa bunganga ng vulkan. Nangangahulugan ito na medyo na-investive ang vulkan. Mahigpin natin itong binabantayan kung magpapatuloy o lalakas pa ba ito.
0: Okay. Itong 94 volcanic quakes na na-monitor ng FIVOX, how does this compare to, let's say, the average nitong nagdaang 10 araw, halimbawa, sir?
20: Okay, so medyo this is the actually the third highest this year. Pero hindi ito yung ang pinakamataas na naitala natin ay more than 100 noong April 12, 150, mm-hmm. and then on April 13, 102, and then this is the third highest this year. Previous to that, apat na volcanic earthquakes lamang yung naitala natin between September 30 to October 1. And then again, October 1, midnight to October 2 kanina, umabot ito ng 94. So, titingnan natin ito kung tuloy-tuloy,
0: mm-hmm.
20: and titingnan din natin yung iba pang parameters kung magbabago.
0: Opo. So, ibig sabihin, from the previous monitoring period na 24 hours, ilan? Apat, biglang then, naging 94.
20: Biglang nag 94, oo.
0: Mm-hmm. And primarily, ano po ang sanhi nito? Mga pagkilos sa ilalim ng vulkan mismo? Sa loob?
20: Ang mga lindol na ito ay dulot ng pagkabiyak ng mga bato sa ilalim ng vulkan. So, maring mangyari ito, nabibiyak yung mga bato natin kapag may magma na umangat o pwede rin yung volcanic gases natin yung umaangat, mm-hmm. magalaw pa itaas at nagdudulot ng pressure sa mga bato.
0: Okay, and at present, Canlaon Volcano is still under what alert level po, sir?
20: Right now, nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano. Again, ang alert level 2 nangangahulugan na there is an increased volcanic unrest.
0: Opo.
20: Hindi tayo nagtataas ng alert level batay lamang sa dami ng lindol. So, tingnan din natin yung other parameters. So, again, ino-observe pa rin natin to kung tuloy-tuloy yung pagtaas, pagdami ng volcanic earthquakes and pagtaas din ng iba pang mga parameters na tinitingnan natin.
0: Ayun. Okay. Now, Director Sir, we'd like to take this opportunity na rin para makahingi ng update sa iba pang mga active volcanoes po na minomonitor ng FIVOX. Please, sir.
20: Okay, so for Taal Volcano, nasa alert level 1 pa rin tayo, and for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng isang volcanic earthquake. And kahapon, yung sulfur dioxide natin ay medyo mababa, nasa 346 tons per day lamang. Again, nasa alert level 1 pa rin, as I mentioned, yung Taal Volcano. Yung Mayon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And wala na tayong naiulat na rockfall events since September 25, so 7 straight days. Wala na rin tayong pyroclastic density current for more than 2 months na. And kahapon, yung sulfur dioxide natin ay nasa 1,113 tons per day. Yung other parameters natin, like yung Strombolian activity, 5 days straight na nawala tayong na-observe. So right now, nasa alert level 2 pa rin ang Mayon Volcano. And yung Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng siyam na volcanic earthquakes. And kahapon, yung sulfur dioxide emission niya ay nasa 74 tons per day lamang. So right now, yung Bulusan Volcano, similar to Taal, ay nasa alert level 1.
0: Okay, yun. Yes, sir. Director, bilang pangwakas, ang reminder po ninyo muli sa ating mga kababayan, lalo na yung mga nakatirang malapit dito sa mga vulkan na inyo pong nabanggit. Please go ahead, sir.
20: Okay, so paalala natin na manatiling alerto at seryosohin ang advisory. Huwag pumasok sa permanent danger zones. Maghanda ng posibleng paglikas kung lalo na for, if say for example, for Mayon or Taal or for Canlaon, i-raise natin to alert level to one step higher. And kung kailangan lumikas ay dapat maghanda sila. Pero right now, as is pa rin naman yung mga alert levels natin. So kailangan wag lang pumasok inside the permanent danger zones.
0: Opo. Okay. Director Teresito Bacolcol, sir, salamat na marami sa mga updates mula po sa FEVOC, sir.
20: Maraming salamat, Phil.
0: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Dr. Teresito Bacolcol, ang director po ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Epekto ng El Nino sa iba pang panig ng bansa, maigpit pong tinututukan ng NDRRMC. Ang detalye ng balitang yan iatid sa atin ni J-Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: J-Mark.
21: Musalan, magandang pagkain. Natasan niya ang National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC, mga member agencies ito na maigpit natutukan ng epekto ng El Nino sa kanika-kanila mga lugar bago isumite sa National Disaster Risk Reduction and Management Operation Center. Kabilang sa kailangan i-report ay sa NDRRMC ay ang mga deklarasyon ng state of calamity ng mga lokal na pamahalaan pati ang iba pang epekto, developments at sitwasyon may kaugnayan sa El Nino. Layunin nito na makatulong sa assessment at documentation ng sitwasyon, agay din sa pagtukoy ng mga kinakailangang intervention at support measures. Nasa magpapatuloy naman hanggang sa unang bahagi ng 2027 ng very strong El Nino, bali na rin sa climate models at expert evaluations na binanggit sa pinakauling pahayag ng DOST Pag-asa. Dahil dito'y naasahan ang mas mataas na temperatura at below normal o mas kakaunting ulan sa malaking bahagi ng bansa na maaaring magdulot naman ng dry spells o drought o pagtuyot, kayin din ang palandaliang malalakas na pagkulan, kayin din ang pagdating ng bagyo. Para sa Bago Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you so much, J-Mark Dagala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Philippine Standard Time, meron tayong 52 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Cavite Police Provincial Office, binigyang linaw na walang katotohanan yung pong kumakalat online na nagkaroon daw ng pamamaril sa isang paaralan diyan sa Dasmariñas, Cavite.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Detalye atin naman sa atin ni AJ Ignacio. AJ.
22: Yes, Boss Alan, nilinaw nga ng Cavite Police Provincial Office na walang katotohanan, Boss Alan, ang kumakalat na ulat sa social media tungkol sa umano'y mass shooting sa Dasmariñas City. Ayon sa pulisya, sinasailalim sa verifikasyon at investigasyon ang nasabing impormasyon at napag-alaman na walang factual basis, Boss Alan, ng naturang ulat. Samantala sa iwalay na insidente naman ng pagkakatukla sa isang taong patay sa loob ng isang sasakyan sa De La Salle Medical and Health Sciences Institute, nilinaw ng pulisya na walang kaugnayan ang insidenteng ito sa kumakalat na alegasyon tungkol sa mass shooting. Patuloy naman, Boss Alan, ang investigasyon sa kaso at isinasagawa na rin ang forensic examination at autopsy habang kinakausap din ng mga otoridad ng mga posibleng saksi. Muli naman, nanawagan ng pulisya sa publiko na manatiling kalmado at huwag magpakalat ng hindi verifikadong impormasyon. Boss Alan, mula pa rin dito sa Cavite para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Thank you. Thank you so much, AJ Ignacio.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: O, paalala mula sa Department of Health, lalo na ngayon hong matinding tag-init. Strong El Nino. Ito pong El Nino nangyayari kapag umiinit ang malaking bahagi ng Pacific Ocean. At dahil po diyan, mga kaibigan, mas mainit ang panahon as mas at mas kokonti ang nagaganap na pag-ulan. May ulan pero hindi ito kasing lakas ng karaniwan. So pagka ho sobrang init, ang unang dapat gagawin ng ating mga kababayan ay huwag magbilad sa sobrang init ng araw. And also keep yourselves hydrated para hindi po magkaroon ng dehydration. Mga palatandaan ng heat stroke, ito ha, baka mamaya ma-heat stroke. pagka medyo sumasama ang pakiramdam, baka mamaya heat stroke na yan, tawag ka agad sa emergency hotline. National Emergency Hotline 911 o kaya dalhin po sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar ang pasyente. Magsuot po ng mga light-colored o kaya ay manipis at preskong damit. Ha? Manatili kayong well-hydrated, uminom ng sapat na tubig. Actually, di ba? 8 to 10 glasses of water every day. Limitahan din ang mga aktibidad sa oras ho ng matinding tirik ng araw. Oh, ito na mga kaibigan, ang latest mula naman sa PAGASA Forecasting Center.
3: Radyo Pilipinas Weather!
0: Ihatid sa atin ni Benny Estreja. Benny, good morning!
5: Hello po, good morning po sa inyo. Ganyan din sa ating mga tagsabaybay. Sa ngayon po ay patuloy ang pag-monitor natin sa bagyo na nasa labas po ng ating area of responsibility. Tropical Storm Choy 1 na ngayon ay naging severe tropical storm or mas lumakas pa. Huling namataan na 2,495 kilometers, silangan ng Northern Luzon at taglayang hangin na 95 kilometers per hour malapit sa gitna. Sa ngayon na hindi naman po ito papasok ng ating Philippine Area of Responsibility at pa-norte po ang direksyon nito no, sa mga susunod na araw patungo North Pacific Ocean. Yung buntot o yung trough na tinatawag ang siyang magpapaulan sa bansa sa mga susunod na araw, pinakamataas ang tsansa ng ulan for today over Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, and Central Visayas. Kaya't mag-ingat pa rin sa banta ng mga malalakas sa ulan na nagdudulot ng flash floods or landslides. The rest of our country, including Metro Manila, partly cloudy to cloudy skies pa rin, at magiging mainit, magsapit na ng tanghali. At sa dakong hapon naman hanggang sa gabi, ay may chance pa rin po ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. Yan mo na latest mula dito sa Weather Forecasting Center na PAGASA. Balik po sa inyo.
0: Thank you, Benny Estreja, mula sa PAGASA Forecasting Center.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Bye-bye time muna kami. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Friday morning, October 2, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Joe Marie Refarial, Mark Buqueron, Mary Ann Milios, thank you. Nagpapaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Magazine,
23: 1278 AM.
24: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
25: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
24: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
4: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
24: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na